la socio singolo poi non maga. Magandang umaga mga kabandido! Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Isang oras tayo magbabalitaan at mag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon ay araw ng Huwebes, Thursday, October 15, 2026. Kasama ang suporta natin sa engineering at technical side, si Jun Lieno. Ako po si Ira Pangliban. At ito ang mga paksa nating tatalakay ngayong umaga. Tatlo hanggang limang bagyo posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility hanggang Marso ng 2027 ayon sa PAGASA. Vice President Sara Duterte, no, no, no! I will not resign! Depensa ni VP Sara, may pagkakataong sumagot kada article pero tumanggi ayon sa impeachment spokesperson na si Tolosa. Medyo may pagkaewan itong si Tolosa, no? Nung una, nagpresenta siya na may kung kailan matatapos yung impeachment. Nagalit sa kanya yung mga senator judge. Ngayon, eto na naman siya. Prosecution naghahanda sa posibleng Supreme Court petition at mistrial move ng depensa ni Vice President Sara. Gasto sa impeachment trial na sayang sa paglaglag sa tatlong reklamo ayon sa depensa. Matibag, tinawag na politically biased laban kay Vice President Sara Duterte. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang whistleblower tetestigo daw sa plunder case ni Senador Senador Jinggoy Estrada. US President Donald Trump balik Pilipinas sa ASEAN Summit. Diplomatikong relasyon sa China, hiwalay ito, walang kinalaman sa pagtatanggol ng Pilipinas sa teritoryo sa West Philippine Sea ayon sa Malacanang. Limang testigo ihaharap sa ICC trial ni Duterte bago matapos ang 2026. Pangulong Bongbong Marcos, nangakong mas palalawakan ang sports program para sa mga atletang Pilipino. At Pangulong Bongbong Marcos pa rin sa madalas na palit ng Presidential Communications Office Secretary, the job keeps changing. Sabi niya. At ang Undas 2026, puspusan ang pinaghahandaan sa Manila North Cemetery. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan at i-imay natin ang mga yan. Pero bago ang lahat, katulad ng nakagawian. Si Randy Santisas. Sabi niya, first, nauna siya, nauna, nauna. Sabi niya, listening sa number one. Salamat ha, salamat. Ana, mag number one na tayo. Malapit na tayo mag number one. Doon na tayo sa top five eh. Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City. Done, like and share. Salamat Mark Mallorca. Rico Rasyon, good morning Sir Ira. Good morning Rico Rasyon. Ferdinand Enriquez, magandang Huwebes ng umaga po, Sir Ira. Good morning, Ferdinand Enriquez. Mercy Fernandez Narciso, good morning, Sir Ira P. Good morning, Mercy. At si Kimura Dolores, happy Thursday morning, Sir Ira V. Panganiban, kape-kape, galing sa Japan. Sa ating ataya ng panahon, Intertropical Convergence Zone ang nakakaapekto sa Visayas, Mindanao at Palawan. Ito yung ITCZ, ang northeasterly wind flow naman na nakakaapekto sa northern and central Luzon. Isang tropical cyclone na namataan kaninang alas 3 ng umaga sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan ng PAGASA. Ang tropical depression na ito ay may layong 2,015 kilometro sa silangan ng extreme northern Luzon. Ito ay may dalang lakas na hangin ng 45 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na aabot sa 55 kilometro kada oras. Ito ay bumabaybay pa kanluran sa bilis na 10 kilometro kada oras. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat, tala na intertropical convergence zone ang mararanasan sa Visayas, Mindanao, Bicol Region, Quezon at Palawan.
Posible dito ang flash floods at landslides, dulot ng katamtaman hanggang minsan ay malakas na ulan. Makakulimlim na kalangitan na may pulupulong pag-ulan, tulog at kidlata mararanasan sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon dahil sa northeasterly wind flow. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan, tulog at kidlat, tala ng localized thunderstorm. Katamtaman hanggang malakas na hangin mula sa Hilagan Silangan ang maaasahan sa extreme northern Luzon na magdudulot na katamtaman hanggang mga gaspang na pag-alon sa karagatan na abot sa 1.5 hanggang 2.8 meters ang taas. Sa nalalabing bahagi ng Luzon na mahina hanggang katamtamang ihip ng hangin mula sa Hilagang Silangan, Pasilangan ang magdudulot ng mahina hanggang katamtamang alon na abot sa 0.6 hanggang 2.1 meters sa taas sa mga baybayin. Mahina hanggang katamtamang pag-ihip naman ang hangin sa Visayas at Silangang bahagi ng Mindanao mula Hilagang Silangan, Pahilagang Kanluran na magiging daan sa mahina hanggang katamtamang pag-alon sa taas na 0.6 hanggang 1.5 meters sa mga baybayin dagat. Mahina hanggang katamtamang pag-ihip naman ang hangin sa nalalabing bahagi ng Mindanao mula Hilagang Silangan, Pahilagang Kanluran na magiging daan sa mahina hanggang katamtamang pag-alon sa taas na 0.6 hanggang 1.5 meters sa mga baybayin dagat. Ang araw ay sumikat kanina, alas 5.47 na umaga, lulubog mamayang alas 5.36 ng gabi. 11 minutes na. 11 minutes na ang lamang ng dilim sa liwanag. Nakakalungkot, lamang ng dilim sa liwanag. Patay sa paligiran natin, nalulungkot ako. Nararamdaman kong lamang ng dilim sa liwanag. Mas mahaba ang gabi kesa sa umaga. Si Jenny Lubigas Jose, good morning Sir Ira. Si Carlito Cabiles, good morning Sir Idol. Si Roxanne Costo, gandang umaga po Sir Ira V. Panganiban. Tatlo naman hanggang limang bagyo ang posibleng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility mula October 2026 hanggang March 2027 sa kabila ng nararanasang matinding El Nino ayon sa PAGASA. Sa climate outlook ng Weather Bureau, inaasahang isa hanggang dalawang tropical cyclone ang maaaring mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility kada buwan mula Oktubre hanggang Disyembre ngayong taon. Pagsapit na Enero o January 2027, posibleng wala o isang bagyo lamang ang mabuo habang maliit naman ang posibilidad ng pagbuo ng bagyo sa Pebrero at Marso. Pinaliwanag ni PAGASA Mactan Chief Engineer Al Kiblat. Na bagamat karaniwang nababawasan ang bilang ng mga bagyong pumapasok sa Philippine Area of Responsibility kapag may El Nino, hindi nito inaalis ang posibilidad ng malalakas na bagyo. Ayon kay Kiblat, maaaring lumakas ang mga tropical cyclone na namumuho sa malalayong bahagi ng karagatang Pasipiko dahil sa mas mahabang panahong nananatili ang mga ito sa karagatan bago makarating ng Pilipinas. Samantala, nagbabala ang PAGASA na posibleng lumala ang kakulangan sa ulan at iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa patuloy na paglakas ng El Nino. Batay sa Weather Bureau, isang strong to very strong El Nino. Meron ng strong at very strong na El Nino. Ang kasalukuyang nararanasan sa Tropical Pacific at inaasahang magpapatuloy hanggang unang kalahati ng 2027. Posible rin itong umabot sa pinakamataas sa antas bago matapos ang 2026. Dahil dito, tumataas ang panganib ng dry spell, tagtuyot at kakulangan sa supply ng tubig sa ilang lalawigan. Sa pagtataya ng PAGASA, posibleng umabot sa 19 na lalawigan ang makararanas ng drought conditions pagsapit ng Disyembre mula sa 8 lalawigang inaasahang makakaranas nito sa pagtatapos ng Oktubre. Gayunman, nilinaw ng Weather Bureau na hindi nangangahulugang tuluyang mawawala ang pag-ulan kapag may El Nino. Maaari pa rin makaranas ng malalakas sa pag-ulan dahil sa mga bagyo at iba pang weather systems kahit mas mababa sa normal ang kabuuang dami ng ulan sa isang lugar. Patuloy na minomonitor ng PAGASA ang kondisyon ng panahon at El Nino upang makapagbigay ng mga bagong babala at pagtataya sa mga posibleng epekto nito sa bansa. Si Peter Nikelevich sa Sputin, ganda umaga Boss Idol Ira plus all Iranians over there. At si Shirley C. Morales, good morning po sir, praying for peace and harmony, the rest will follow, succeed. Salamat sa inyo. Mas pinaigting naman at pinalakas ng gobyerno ang lahat.
ng mga ginagawa nito laban sa El Nino. Ito ang kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng ehensya ng pamahalaan na nakatutok upang maibsan ang epekto ng tagtuyot sa bansa. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na proactive at maagap ang Pangulo at ang administrasyon sa pagtugon sa isyo ng El Nino, whole of government approach ang isinasagawa rito. Partikular anya nakatugon si Pangulong Marcos sa pagpapanatili ng sapat na supply ng pagkain, tubig, kuryente at langis. Prioridad din ng Pangulo ang pagprotekta sa kalusugan at kabuhayan ng taong bayan at paghihikayat sa bawat pamilya na magtipid at maghanda upang malampasan ang mga epekto ng El Nino. Iniyak din anya ng Pangulo ang sapat na supply ng kuryente, tubig, gamot at kagamitan sa mga ospital at health facility habang nakahanda ang DOH sa pangungunan ni Secretary Edwin Mercado laban sa mga sakit na dulot ng matinding init. Palalakasin din anya ang supply ng tubig sa pamamagitan ng cloud seeding, maayos na pamamahala sa mga dam, pagtatayo ng mga water treatment plant at paggamit ng mga water tanker at pag-activate ng 61 decommissioned deep wells upang mapalakas ang supply ng tubig sa Metro Manila. Inaasahan ding madaragdagan ang supply ng tubig sa Metro Manila sa pamamagitan ng mga bagong proyekto kabilang ang Kaisakat Water Treatment Plant sa Upper Wawa Dam na matatapos sa susunod na buwan.

0: Teka, ano ba sabi ni Ray Urbano? Ito, sabi ni Ray Urbano. Today po, sir, kung lahat ng apat na article sa impeachment ay dinadrop nila, di wala na sana pagtatalo. Total, wala naman talaga silang matibay na ebidensya. Oo nga, hindi. Kailangan pa rin nilang ano eh. Kailangan nilang ituloy yung impeachment. Diba? Kaya lang, alam naman na nilang mahina, diba? Diba? Siyempre, diba? Alam mo na, diba? Talagang kasjay, sabi nga nila, diba? Teka, tignan nga muna natin yung ano, exchange rate. Diba? Basta alam ko, ano. O, eto na. Sumakit ulit ulo ko. Diba? Masakit na nga ulo ko, sumakit lalo ulo ko. Diba? Isipin mo... Ang exchange rate natin ngayong umaga, ah, ang palitan ng piso sa dolyar, 62 pesos and 91 centavos magbubukas ang exchange rate. Hindi ko alam kung anong halaga ang pagsasara niya. Usually, mas mababa, minsan mataas. Pero ngayon, ang opening niya ay 62.91. 9 na sentimos na lang, 63 pesos na. Napaka-stable ng ekonomiya natin, sa totoo lang. Napaka-stable na ekonomiya natin. Walang kagatol-gatol na napaka-stable na ekonomiya natin. No? Pansin niyo ba yun? Walang kagatol-gatol na napaka-stable ng ating ekonomiya. 62.91 ang exchange rate ngayon ng piso sa dolyar. Teka, bago tayo lumarga, pasok muna natin itong report na to. Congressman Corbera nanawagan ang pagbabalik ng tarif sa imported pork dahil sa pagbagsak ng presyo ng lokal na baboy. May ulat si Jong Manlapas. Jong, good morning.
1: Nananawagan si Agusan del Norte, Representative Del Corbera, ng agarang hakbang upang matulungan ng lokal na industriya ng baboy sa gitna ng patuloy na pagdami ng imported pork at pagbagsak ng presyo sa farm gate. Sa pagtalakay ng House Committee on Agriculture sa kalagay ng hog sector, inilatag ng samahang industriya ng agrikultura o SINAG ang datos na nagpapakita ng matinding hamon sa mga lokal na magbababoy. Ayon sa datos, umabot sa 906 million kilos ang imported pork noong taong 2025, habang 653 million kilos naman ang na-import hanggang September 2026. Bumagsak naman ng 90 pesos hanggang 120 pesos kada kilo ang farm gate price ng baboy dahil sa pagtaas ng presyo ng feeds at iba pang gastos sa produksyon. Tinatayang 50 hanggang 90 pesos kada kilo ang lugi o katumbas ng 5,000 pesos hanggang 9,000 pesos sa bawat baboy. Dahil dito, nananawagan ng sektor sa Pangulo na maglabas ng executive order upang ibalik sa dating antas ang tarifa sa imported pork kasabay ng mga hakbang para mapababa ang gastos sa feeds at iba pang production inputs. Layunin itong maibisan ang pagkalugi ng mga magbababoy at maprotektahan ng lokal na industriya at mga kaugnay na sektor.
2: We are an agricultural country. Nag-import tayo ng bigas, asukal at iba pa. Ano ba talaga nangyari sa bayan natin, Mr. Chair? Ako nga, meron akong maliit na yung pig farm. Maliit lang. Gawin ko na lang pickleball court. Kikita pa. Yeah, kikita pa. Oh. Mr. Chair, ito ang ni-raise ng mga constituents ko. Nga, pickleball court, 400 per hour eh, kikita pa. Mr. Chair, this is about yung mataas na presyo ng feeds. Ito ang complaints ng mga backyard hog raisers. Wala bang magawa ang DTI dito?
1: Ako si Jong Manlapas para sa DCRG Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: si Jong Manlapas mula sa Kamara de Representantes. Samantala, implementasyon ng No Contact Apprehension Program pinasisiyasat ni Senador Robin Hood Padilla. May ulat si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
3: Pinaimbestigahan ni Senador Robin Padilla sa Senado ang implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Sa kanyang inihain na Resolution Number 732, tinukoy ang mga pagkabahala sa pagpapatupad ng NCAP gaya ng umano'y masyadong malaki at hindi makatwirang multa para sa paglabag sa NCAP na mabigat para sa motorista at sa mga tsuper at operator ng public utility vehicles. Tinukoy din ang reklamo ukol sa delayed na notice of violations ang pagpapataw ng multa sa registered owner na sasakyan kahit iba ang nagmamaneho at ang mga issue sa proseso para iapila ang notice of violation. Isinaad din ang reklamo ng mga motorista ukol sa kakulungan o kaya malabong road signs at lane markings at ang reports ukol sa mga panlulokong text messages ukol sa NCAP violation. Sinabi ni Padilla na kailangan nilang magsiyasat para madetermina kung sapat ang mga batas, regulasyon at mekanismo para maprotekta ng mga motorista habang ipinatutupad ang mga patakaran sa lansangan. Dapat aniya din ang mga traffic enforcement policies ay makatao, makatwiran at tumutugon sa aktwal na sirkumstansya ng mga motorista. Kaya halimbawa kapag may emergency at hindi maiiwasang sitwasyon. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado. Sabi ni Julian 30, magandang umaga sa lahat. Payday Thursday. O nga pala, 15 ngayon. Payday Thursday. Happy birthday, Madam Tet Andulong. Birthday ni Madam Tet Andulong ng Business Mirror today. Asawa ng butihing Colonel Popong Andulong na siyang spokesman ng Department of National Defense. Happy birthday, Tet. Magandang umaga sa lahat. Payday Thursday. Hay nako, mapupunta lang sa gasolina ang sweldo. Ako, hindi pa pala ako nakakapagkape kaya grumpy ako sa favorite president ko. Alvin, Tintin, and Tintin Reyes di Matulak. Happy birthday, Ira. Thank you, Tintin. Thank you, Alvin. Morning MRP, morning Sir Ira, morning Prosecutor, Congressman, umpisa lumaban sa dulo, bumawi, delikadesa naman. Ma'am Sir, kayo lang nakikinabang sa gastos, kumain na, naka-aircon pa, langhiya, sabi ni Jaime Samoya Bernante. Diana Gray, mahal na Pangulo, kayo po ang magtipid at ang mga galamay ninyo. Bakit ang taong bayan ang pinagtitipid ninyo na halos hirap na hirap na sa buhay? Tatay Strauss Fernandez, maayong buntag by Ira. Tuloy ang desisyon ng majority senator judges kahit iurong pa lahat ng articles. Nagkasubuan na, mangyari eh. But better to bend the law than return the maleta. Jovel Latore, good morning Sir Ira. Ray Yome, good morning Boss Ira. Sahod day, sana may tiraman lang sa sahod. Buti kung may matira sa sahod ninyo. Dang Doria, si Mami Dang, nanonood. Walang balak magbitiyo sa pwesto si Vice President Sara Duterte sa kabila ng nagpapatuloy na impeachment trial laban sa kanya at nananatili siyang determinado na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 national elections. Nang tanungin kung itutuloy niya pagtakbo sa 2028 presidential elections sa gitna ng mga kontrobersiya, maikli niyang sinagot ito ng yes. Sinabi rin ng Vice Presidente na nakikita niyang pagkakataon ng impeachment trial upang masuri ng publiko ang mga aligasyon laban sa kanya. Kasabay nito, nagbabala siya sa posibilidad ng dayaan at patuloy na paninira o tinatawag niyang black propaganda sa nalalapit na halalan. Gayunman, walang inilahad na partikular na ebidensya sa nasabing pahayag na magaganap ang pandaraya sa 2028 elections. Inanunsyo rin itong Martes ng House Prosecution Panel na hindi na nito itutuloy ang tatlo sa apat na impeachment articles laban kay Duterte. Ayon kay House Lead Prosecutor Congressman Jervy Luistro, itutuon na lamang nila ang kaso sa Article 2 na may kaugnayan sa aligasyon ng unexplained wealth at hindi wastong pagdedeklara umano ng mga ari-arian at interes sa negosyo. Pabilang sa mga hindi na itutuloy ng prosekusyon ng mga impeachment article tungkol sa confidential funds, bribery at grave threats. Nauna nang itinanggi ni Duterte ang mga aligasyon laban sa kanya at kinwestiyon ang mga ebidensya ang inihaharap ng prosekusyon na nakatakdang magsimula ang presentasyon ng ebidensya at mga testigo ng depensa sa November 9. Sakaling mahatulan sa impeachment trial, maaaring matanggal sa pwesto at madiskwalipika si Duterte sa paghawak ng pampublikong tukulin na makaapekto sa kanyang planong pagtakbo sa 2028. Si Joel Latore, good morning, Sir Ira. Good morning. Si Ray Yume, good morning po, Sir Ira. Sahod day, sana may matiraman lang sa sahod. Si Joy Doria, good morning po. Julio M. 30, wala akong problema sa NCAP, pero sapat inuna ang maayos na signage at maayos na kalsada. Anyway, marami naman magaganda na signage na gawa ng mga fast food, hotels at mall, mga ngalang heist. Nagtitimpla pa lang ako ng kape. Si Joy Doria, walang kupas, idol. Salamat, Joy! Ray Urbano, good day po, sir. Tanong ko lang po, sa bansang Laos, bitay po ba ang hatol pag nahuli ang isang tao sa kasong drug trafficking? I think sa Laos, bitay. Bitay ang kaso pagka nahuli ka sa drug trafficking. Tayo lang yata ang hindi bitay ang hatol eh, pagdating sa drug trafficking eh. Diba? Ang alam ko ha, tayo lang. Tayo lang sa Southeast Asia ang walang hatol na bitay. Especially when it comes to drug trafficking. Kasi makikita mo sa lahat ng bansa kapag ka darating ka sa eroplano pa lang yung entry form, di ba? Sa likod makikita mo debt to drug dealers, di ba? Pumasok ka ng Singapore, pumasok ka ng Malaysia, pumasok ka ng Thailand, pumasok ka ng Cambodia, pumasok ka ng Laos, di ba? Pumasok ka ng Vietnam, lahat yan, debt to drug dealers. So ang alam ko, yung Laos, meron. Ha? Parlito Kabiles, masasabi ko lang, sayang ang pera ng taong bayan. Totoo yun. Magbabalik kayo yung Morning Report Pilipinas pagkatapos ng ilang mahalagang paalala. Oras po natin, alas 8:30 na po ng umaga.
4: Kami po ang inyong mga kuya
5: at ate
4: sa programang Mate. Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
5: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
6: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
4: Iniimbitahan po namin kayo
5: na makinig at manood ang aming programang Mate
6: dito lang sa
7: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
8: Watch and listen to Mate Saturdays 8 AM to 10 AM, airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
9: Kami ang inyong abogado ng masa.
10: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
11: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
10: Nang
11: Ang Buhay at Batas.
10: Libreng payo ng abogado.
11: Solusyon sa problema mo.
10: Dito lang sa
7: DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
8: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
12: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
8: Watch and listen Morning Report Pilipinas, Monday to Friday, 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Pagbabalik kayo yung Morning Report Pilipinas, yan yung paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 8-10 AM Radyo Bandido TV. Huwag pong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type lang po ang keywords, DZRJ, 8-10 AM Radyo Bandido. Nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ, 8-10 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report, Pilipina. Sabi ni Kimura Dolores, delikado yan, si Kumokolek Garcia, yung mga machine na gagamitin sa 2028 elections, dayaan talaga yan at ibang opisyal ng gobyerno. Rayome, ang bibitayan sa atin yung mga yung nanghuli at nagsiwala tungkol sa droga at korupsyon. Jenny Lobigas Jose, Sir Ira, kahit anong mangyari, tuloy ang prosecution sa impeachment ni VP. Sara, wika nga, the die is cast at tapos sundin yun ng prosecution. Rayome, anniversary followers daw ako. Salamat! Uy, thank you. Thank you. Anniversary follower ka pala. Nakakaroon ng pagkakataon ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte na sagutin ang ebidensya ng prosecution na pagkatapos ng bawat impeachment article, pero tinanggihan nila ang panukalang salitan na presentasyon ay sa House Prosecution. Ito ay iginiit ni House Private Prosecutor at Legal Spokesperson Benjamin J. Tolosa Jr. matapos magreklamo ang depensa na nawalan sila ng pagkakataong formal na sagutin ng mga ebidensya na irap na nalaban sa Vice Presidente dahil sa pag-atras ng tatlong impeachment article. Sa ilalim ng panukala, tatapusin muna ng prosecution at depensa kanika nilang presentasyon ng ebidensya sa isang article bago lumipat sa susunod at sa halip na tapusin muna ng prosecution ng buong kaso nito. Nilinaw din ni Tolosa na nakapag-challenge pa rin ng depensa sa mga testimonya ng prosecution sa buong paglilitis sa pamamagitan ng cross-examination. Ito naman si Tolosa. Kaya ka napapagalitan ng ano eh, ng impeachment court eh. Una, ikaw ang nagbigay ng deadline. December 16, tapos na yung impeachment. Ngayon, ayan na naman yung sinasabi. Hindi nga ganyan ang pagdinig. Hindi nga ganyan ang normal court proceedings. Ang normal court proceeding, di ba, ilalatag muna ng nag-aakusa yung kaso niya, tapos sasagutin siya ng inaakusahan ng depensa. Hindi po pwede yung nag-accuse, tapos depensa, tapos panibagong article, nag-accuse, tapos hindi ho ganun yun. Dahil malalaman nyo na kung paano magde-depensa ng kabuuan kapag ka inisa-isa ninyo. Madaya kayo eh. Sabi nga ng mga bata eh, daya eh. Wala na, daya. Ulitan. Ulitan na lang, di ba? Ay, nako. Sige, andali. Punta ako muna si Chona Yu kasi nandun sa Malacanang. Mamaya ako nababakbakan nito si Tolosa. 61 na isinarang balon. Wells, sabi nga nila, bubuhayin ang pamahalaan. Paano wala ng tubig? Chona Yu, good morning!
1: Good morning, Sir Ira. Target ng pamahalaan na buhayin muli ang 61 na mga decommissioned deep wells o mga isinarang balon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, isa lamang ito sa mga maraming interventions na gagawin ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng El Nino. Layunin niya ng hakbang na palakasin ang supply ng tubig sa National Capital Region. Sinisikap din ng pamahalaan na madagdagan ang supply ng tubig yung Metro Manila. Kabilang na rito ang Caisacat Water Treatment Plant na konektado sa Upper Wawa Dam na matatapos na sa susunod na buwan. Ayon kay Castro, whole of government approach ang gagawin ng Pangulo kung saan involve ang iba't ibang ahensya ng gobyerno upang matugunan ang posibleng kakulangan sa supply ng tubig. Hindi naman na umaasa si Castro na tutulong pa sa whole of government approach itong si Vice President Sara Duterte sa pagtugon sa epekto ng El Nino. Samantala, yung schedule ngayong araw ni Pangulong Marcos, ang Pangulo ay magtutungo sa Balanga Green Mobility Hub sa Cabog-Cabog na sinasabing magiging prototype transport terminal kung saan mayroon din itong charging stations para sa mga electric vehicle. Mayroon din itong solar panel installation at battery energy storage system na inaasahang masisimulang patakbuhin bago matapos ang 2026. Pagkatapos nito, si Pangulo Marcos ay tutungo naman sa Clark Freeport Zone sa Pampanga para pangunahan ang pagbubukas ng United Parcel Service. Ito ay para palakasin ang cargo at logistics operation sa Pilipinas at maging sa Asia Pacific. At syempre pa yung Palace Press briefing mamaya ni Palace Press Officer Claire Castro.
0: Yung UPS magbubukas dito, yung DHL meron na. So may UPS. May magagamit na akong ibang ano. May magagamit na akong iba, hindi puro DHL. Para doon sa isang logistics ano ko. Diba? Pero magandang balita yan kasi isa sa pinaka-importanteng aspeto ng ekonomiya is yung pagta-transport ng mga goods and services. Diba? So kung maganda yung system mo ng pagta-transport na logistics, ang tawag nila dyan, logistics system mo, eh, magandang tulong yan kung inaayos natin yung ekonomiya natin. Maganda yan. I like that.
1: May balak ko, sayang wala ka dito kahapon para nakipag-inuman session ka sana, yung shot puno, yung...
0: Ayoko yun! Nakita ko yung litrato ni Ivan Mayrina eh. Kala ko, tinitira niya yung Banayad Whiskey. Expression niya sa mukha niya. Ano yan, Banayad Whiskey? Ano yung ibang tinitira mo, Banayad Whiskey? Ginanong ko eh.
1: Nag-demo, nag-live selling si DSWD Secretary Rex Gatchalian dito sa Malacanang. Live selling ng balde, hindi, joke lang. Pinagitan niya dito yung water treatment system na ipamamahagi ng DSWD sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil ibig sabihin, kung meron lang kayong mga nakolektang tubig ulan, pag nakabitan itong water filter system na ginagamit nila, ipamamahagi yan ng DSWD. Take note, libre po yan mga kababayan, baka maloko na naman kayo at ibenta sa inyo. Libre po yan ay pamimigay ng DSWD sa susunod na linggo, una dito sa National Capital Region at priority naman yung mga lugar na nagdeklara na ng state of calamity dahil matindi na yung init na tumatama sa kanilang lugar. At kung hindi man sa mga bahay-bahay, ay pwede silang maglagay sa mga community, sa mga barangay kung saan pwedeng kumuha doon yung mga residente ng tubig na filter na.
0: Kasi ako nag-iipon ako sa ulan eh. Meron akong ano eh, yung mga bobid ako, 'di ba? May isang binabagsakan niyan eh. Tapos may catchment pipe na nagsumasalo, may container na malaki. Oo. May water trap. 'Yun, tama 'yun. May water trap na sumasalo ng tubig.
1: Filter dito sa DSWD para ligtas. Sabi ng DSWD, certified ito ng Department of Health at Philippine ano yun, water something. So kahit sa mga baby, pwede itong gamitin. Dahil kapon yung pinakita ni Secretary Gatchalian, yung maduming tubig, nilagyan pa yan ng lupa, ng putik, at paglabas malinaw, walang amoy. Pero meron lang konti, parang lasang chlorine, sabi ni Maricel. Okay.
0: Hindi, natural yun. Sabi ni Maricel, si Maricel naman kasi puro swimming yung inaatupag eh. Kaya pag nakain, alam niya yung lasa ng chlorine eh.
1: Oo. Manila eh.
0: Oh, kaya lang, nakalimutan ng DSWD. Dapat na magbigay sa inyo ng diatabs. Just in case. Dapat samahan nila ng diatabs yun, just in case.
1: Yan eh. Tapos naman dahil sa amebiasis, sa E. coli at kung ano pang mga bacteria.
0: Oo.
1: And pag once na filter yung water. Alala lang ng DSWD, yung ipaminigay na kit, eh hugasan din paminsan-minsan yung tube. Kasi syempre magbabara yung dumi.
0: Ayan na naman tayo eh. Gagamitin natin ang gagamitin eh. Napuno na pala ng kung ano-ano eh. Tapos magreklamo tayo. Di ba?
1: Madalaman daw yun. Ipa-flush lang yun ng tubig. Pwede na pwede gamitin. Linis na
0: ulit. Linisin naman natin, di ba? Sige. Bilangin mo kung ilan ang hindi papasok today.
1: Palatan so far. Maayos naman.
0: Maayos naman, ha? Sige. Mamaya, tignan natin kung ilan.
1: Malaman natin mamaya. sa Palasyo ng Malacanang. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Chone Yu, hindi pa naman nasisiraan siya. Sige, tingnan natin ngayong araw. Ha? Malaman natin.

0: Si to Losa, yung spokes ng prosecution panel. Attorney Tongol. Oh, hindi, si Tolosa yung sinasabi ko. Si Tolosa yung sinasabi kong spokesperson ng prosecution panel. Eh nagre-react yung si Tolosa kung minsan intimidido, gusto sa power ng presiding officer. Si John Observer, same technique, same style, same people, ang mga actor dito sa CJ Corona sa ginawa nila kay BP Sara. Akala ng mga dilawan makakaisa pa sila, kaya yan, sampal sa mukha nila yan. Jenny Lobiga Jose, ang simbahang katoliko ang kontra sa death penalty at takot ang mga politikong kontrahin ng mga pari. Mark Mallorca, sintu-sintu din talaga itong si Auntie Claire. Tapos nyo gipitin si BP, aasahan pa ninyong tulungan kayo. Si Mami Dang, nanonood. Angelo Almonte, tama ba si Tolosa spokes ng prosecution panel, si Tongol yung spokes ng impeachment court? Oo nga, Angelo, sorry. Medyo nalito ako ron. Si Tongol yung sa impeachment court, si Tolosa yung sa prosecution panel.
1: Tolosa. Diba, hindi nga yun ang proseso eh, diba? Baka na naman eh, diba? Pinagpipilitan nyo na naman yung gusto ninyong mangyari eh. Diba, hindi yun ang court process. Hindi porque sui generis kayo, mag-iimbento kayo ng sarili ninyo. Hindi din ganun yun. Meron ding constitutionally provided process. At kalakip yun ng tinatawag na due process. Na bahagi ng tinatawag ninyong Bill of Rights na palagi ninyong ipinapalo at sinasampal, kunyari kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, ang human rights o ang Bill of Rights. Ngayon sa impeachment, ha, wala kayong pakialam sa Bill of Rights. Masiraan nyo lang si Sara Duterte. Ay nako. Naghahanda ang House Prosecution sa posibilidad na upakat sa Korte Suprema o igiit ang mistrial ng Company Vice President Sara Duterte habang naka-recess ang impeachment trial ayon kay Private Prosecutor Lorna Kapunan. Ani Kapunan, gagamitin ng prosecution team ang recess para paghandaan nilang hindi lang ang cross-examination sa mga saksi ng depensa, kundi pati ang iba pang hakbang na maaaring tahakin ng Company Duterte. Ito ay matapos limitahan ng impeachment court ng paglilitis sa Article 2 na tungkol sa unexplained wealth. Ayon kay Kapunan, hindi pa alam ng prosekusyon kung sino mga saksi ang iyaharap ng depensa. Kung meron man, una nang binanggit ni Lead Defense Counsel Sheila Season ang posibilidad ng mistrial. Katwiran ng depensa, hindi nabibigyan si Duterte ng katapat na pagkakataong formal na sagutin ng mga paratang sa harap ng impeachment court. Naniniwala si Kapunan na hindi tatayo ang argumentong kawalan ng due process. Anya nabigyan ng depensa ng sapat na oras para i-cross-examine ang lahat ng saksi sa prosekusyon. Abogado ba ito si Kapunan o ano? Trial lawyer ba ito si Kapunan o ano? Kung dinala mo sa ordinaryong korte yan at ginawa mo yan, idedeklara talaga ng judge na mistrial yan. Nagpresenta ka ng ebidensya, binira mo ng binira yung akusado, tapos yung akusado nang sasagot, biglang sasabihin mo, hindi, ilaglag na lang natin itong mga articles. Idedeklara kayong mistrial ng judge. In fact, malamang makontempt pa kayo. Kasi, sinayang nyo yung oras ng korte. Alam nyo ba yon? Nagpresenta kayo. Sabi nyo sa korte, meron po kaming ordinary court ito. Ha? Ordinary regional trial court ito. Or ordinary municipal court trial court ito. Sabi nyo sa ordinary yung regional trial court. O regional o court of appeals. O meron po kaming apat na articles. Cases of crimes na isinampal laban dito kay ano. O ito, pakinggan natin yung unang dalawa. Ito po, blah, blah, blah. Tapos, hindi po namin, idadrop na ho namin yung pangatlo. Idadrop na namin yung tatlo. Yung pang-apat na lang ho ang itutuloy namin. Kahit nadinig na ninyo yung mga akusasyon namin para mapabilis yung oras ng korte. Alam mo, sasabihin sa inyo ng judge, ba't prinisintan nyo pa yung kaso ninyo at inistorbo nyo ako? Kasi sasabihin sa inyo ng judge yun, nag-review-review pa ako. Alam nyo bang yung mga pinipresenta ninyo, pinag-aaralan ko yan, tinitignan ko yan. Ginugugulan ko ng panahon yan. Tapos ngayon, sasabihin nyo, dipali na lang, wag na lang. Di na lang ho namin itutuloy. Oo. Wag nyo nang pabayaang sumagot yung inaakusahan namin. Hindi na ho namin itutuloy ito. Imi-mistrial ng judge yun, maniwala kayo. Hindi lang yon. Malamang ma-contempt pa kayo. Malamang makulong pa kayo sa contempt. Malamang masuspindi pa yung mga lisensya ninyo sa pagka-abogado. Masyado ninyo pinaninindigan yung sui generis eh. Diba? Tandaan ninyo, sa konstitusyon natin, kahit sui generis ang impeachment court or a class of its own, diba? Meron pa rin konstitusyon sa ibabaw nito na nagsasabing may due process. Tapos sasabihin mo, Lord Nakapunan, hindi papasa yung due process? Asan ang due process doon? Pagkatapos din yung balahuruin, ibalahura, at yurak-yurakan ang pagkatao nung inaakusahan ninyo, sasabihin nyo, wag na lang para hindi na sila makasagot dun sa akusasyon namin, idadrop na lang namin yung kaso. Buti sana kung parang, well, even then, buti sana kung parang regional trial court na hindi naka-televise. Guro, di ba? So, walang public opinion. But even then, hindi pa rin tama. Di ba? Pero ito, televised eh. Ang laki ng public opinion eh. Hindi ko alam, ewan ko. Di ba? There is a limit to how you defend your client. Diba? Alam ko, sinasabi nyo hindi. This is, we are just defending our client to the utmost of our abilities. Abogado eh. Diba? Pero no. Diba? May tinatawag na moralidad eh. Diba? The proper way of doing things. And this is not the proper way of doing things. Pagkatapos yung bastusin, pagkatapos yung maglahad ng sangkatutak na mali, sa isang courtroom, sasabihin ninyo, wag na lang para hindi makasagot yung inakusahan ninyo. Tapos sasabihin ni Tolosa, hindi, may pagkakataon naman siya, tinanggihan ninyo eh. Hindi nga niya tinanggihan eh. Ang tinanggihan niya, yung alok ninyo. Ang alok ninyo,

matapos payagan ng Senate Impeachment Court ang pagbawi sa 3-4 impeachment articles laban sa Vice Presidente. Sinabi ni Attorney Salvador Panelo Jr., tagapagsalita ni Duterte, na humigit-kumulang 20 araw na paglilitis ang ginugol sa 2 binawing articles na may kaugnayan sa confidential fund at grave threats. Ayon kay Panelo, kung ibabatay sa tinatayang 25 milyong piso araw ang operating expenses ng Senado, aabot sa 500 milyong piso ang nagastos sa pagdinig ng mga kasong hindi na pagbobotohan ng mga senator judge. Iginit pa niyang maaaring lumampas sa 1 bilyon ang kabuuan gastusin kung isasama ang iba pang kaugnay na gastos ng mga mambabatas at opisyal na lumalahok sa proceedings. Kayunman, nauna ng gininilino ni Senate President Sherwin Gatchalian na ang 25 milyon na irregular na arawang operating expenses ng Senado, kabilang ang sweldo, kuryente at iba pang gastusin at hindi karagdagang gastos para sa impeachment trial. Bukod sa usapin ng pondo, kumestyon ni Panelo ang umunoy pananahimik ng Senate Majority sa naging desisyon ng impeachment court. Iginiit niya ang hindi nabigyan ng sapat na pagkakataon ng Vice Presidente na sagutin ang mga paratang matapos maiharap sa publiko ang mga ebidensya laban sa kanya. Nauna ng pinayagan ng Senate Impeachment Court ang pagbawi sa Article 1 tungkol sa umunoy maling paggamit ng confidential funds, Article 3 sa bribery at Article 4 sa grave threats. Ang Article 2 na lamang na tumatalakay sa aligasyon ng unexplained wealth ang mananatiling batayan sa pagpapatuloy ng paglilitis. Ayon kay House Lead Prosecutor Representative Jerby Luisro, sapat na mga ebidensyang naiharap sa Article 2 upang suportahan ang kanilang kahilingang patalsikin sa pwesto si Duterte. Kung ginagamit nyo yung kay Corona, yung kay the Corona impeachment template, hindi ho dininig yung mga ibang articles of impeachment na inilaglag dun sa Corona impeachment. Para lang ho mali daw. Hindi ho nangyari yung nangyari dito na dininig na tapos at saka inilaglag. Wala hong ganun. Dapat itama ni Salvador Paulo Panelo Jr., tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte Carpio, ang kanyang pahayag na sinayang ng Senado ang 500 milyon sa loob ng 20 araw na tinalakay nito ang 2 artikulo sa impeachment trial ng Vice Presidente. Ayon kay Senator Judge Panfilo Ping Lacson, maaaring honest mistake ang pagtansya ni Panelo na nasayang ang 500 milyon sa maygiit ng 25 milyon na araw-araw na gastos ay tumutukoy sa regular na operasyon ng Senado bilang legislative body at hindi gastos sa impeachment proceedings. Ni Giniti Panelo na gumastos sa Senado ng 500 milyon mula sa pera ng taong bayan sa loob ng 20 araw ng paglilitis na inilaan sa Article 1 and 4 ng Articles of Impeachment na kalaunay binawi ng prosekusyon, kumutumbas umano ito na humigit kumulang 25 milyon kada araw dahil dito nanawagan siya ng outrage ng publiko dahil sa paggamit ng pondo ng taong bayan. Idiniin ni Lacson na naglaan ang 2025 General Appropriations Act ng 27.5 million pesos partikular para sa impeachment proceedings. Saklaw ang pondong ito ng continuing appropriations na maaaring obligahin hanggang December 2026. Well, in the last 20 days, ano ba ang ginawa ng Senado? Di ba impeachment lang? May iba bang trabaho ang ginawa ng Senado? Wala akong alam. Ang alam ko, impeachment lang. Well, yeah, sa umaga, I guess, meron silang ilang mga proposed bills na tinatalakay, pero maiksing-maiksi. Diba? Tapos in-adjust nila, 'di ba? Ginawa nilang alas 10 na ng umaga yung pagdinig. 'Di ba? So technically, practically, wala silang ginawa kundi impeachment, 'di ba? So in a way, tama si Panelo Jr. Then again, in a way, tama din si Ping Lacson na may ibang ginawang trabaho ang Senado at yung 25 million pesos per day talagang budget ng Senado para sa kanilang trabaho. But then again, katulad nga ng sinabi ko, ano ba ang ginawa nila in the last 20 days? Di ba impeachment? So parang sinayang na rin nila yung pera sa impeachment. Di ba? Parang ganun. Dapat ganun nila tignan yun. Di ba? Yung mga senador, dapat ganun nila tignan yun. I mean, if we're all being fair, di ba? Kasi talagang sinasabi ko na hindi tama. Hindi tama yung ginawa nila, di ba? Hindi tama yung ginawa ng prosecution. I have to say, na tapos nag-desisyon ng impeachment court na wag na natin pabayaang magharap ng depensa.
yung sa

0: dalawang articles of impeachment na diniscuss na natin dito ng prosecution. Na natin pabayaang ipagtanggol ng akusado ang akusasyon sa kanya na diniscuss natin kasi hindi naman na itutuloy. Kumbaga sa ano, eh, suntukan tayo, sinapak mo. Tapos sabi niya, oh, tama na, sinapak na kita, ayoko na makipagsuntukan. Sinapak mo na eh. Tapos yung ayaw mo nang makipagsuntukan, hindi ka na pwede sapakin, ganon. Yung mali yata doon. Kaya nag-raise, susunod na problema ng mga tao sa pag-inom ng tubig na polluted, the immediate illness and long-term health damage depending on what contaminants are present, sabi ng doktor. Denny Lubigas Jose, minus points para sa akin ang pagpayag ni Cheese na i-withdraw ang ilang articles sa dapat di niya yon pinayagan. Well, wala naman siyang magagawa, kaya lang po pwede niya i-contempt kasi even in a trial court, walang magagawa, pero i-co-contempt niya or i-declare ng judge sa mistrial. Minsan, i-co-contempt niya. I-co-contempt niya kasi sinayang mo yung oras ng judge. Eh. Again, inuulit ko, di ba? Sinayang mo yung oras ng judge. Habang nagdidinig kayo, nagre-review yung judge, pinag-aaralan niya yun. Tapos sasabihin nyo na lang, huwag kaabog-abog. Ah, huwag na, hindi na natin tutuloy. Okay na yan. Abangan at nakamonitor si Angelo Almonte para sa kanyang exciting na RJ Patrol. Susunod po yan sa inyong Morning Report Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ng DJRJ, 8-10 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused on sports lang! I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I gotta go. I will see you tomorrow. See you tomorrow, guys. Biyernes bukas. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: RJ Patrol! Hey! Good morning! Hello! It's RJ Patrol time! On a Thursday, October 15, 2026, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, buong mundo. Andito na po ang RJ Patrol. Andito tayo sa DZRJ 810 kHz on AM, the Radyo Bandido TV. Ang saya-saya, no? Kapag teacher ka pala, kailangan kuminsan pag may binabanggit ka, may no ka sa dulo. Parang mga kapatid natin na mga nasa Ilocanja. Pag may tinatanong, sila na mismo nauna na yung sagot eh. Halimbawa, sinabi ng isang Ilocano sa'yo, Danogen ka wen, big sabihin, susuntukin kita, yes? Susuntukin kita, ha? Oo. Yun nagsabi, may wen na sa dulo. Yes. No. Pero sa Tagalog kasi, ang saya, no? Oh, nagtatanong eh. Hindi nagsabi ng to the negative. Nagtatanong lang para malaman ang pulso ng mga nakikinig sa kanyang binanggit na ang saya-saya. Masaya ba tayo sa nangyari sa impeachment court, mga ka-RJ Patrol? Masaya ba tayo na meron tayong mga senator judges na masisipag? Sino ang kung sa araw na ito ay magpaplano tayo kung sino ang bibigyan ng outstanding awards sa mga senator judges diyan sa impeachment court? Sino ang tingin niyo pinaka masipag, pinaka mabusisi, at hindi naman pinaka sipsip? Hindi naman. Walang dilit iba kundi si Senator Ping Lacson, di ba? Kunting kibot, nasa media siya eh. Oo. So, kunting kibot, may sinasabi siya, may reaction siya, may komentaryo siya. Naalala ko tuloy ang siniseries nating tawag natin yung editorials dito sa RJ Patrol. Oh, ang starring talaga ay si Senator Ping. Alam niyo ang dahilan kung bakit meron tayong pag-series ng tungkol report ba yan? Ganun ba? Aga-aga. O sige, bigyang daan muna natin bago natin bigyang daan yung editorials natin para kay Senator Ping Lacson. Pinakamasipag na senador. Senator Judge sa Senado. Report, Representative Tariela dumalo sa pagtalakay ng panukala para sa insentibo sa nuclear energy. Report ng DZRJ reporter Jong Manlapas. Jong.
4: Tinalakay ng Special Committee on Nuclear Energy ng Kamara ang House Bill Number 8567 na naglalayong magtakda ng mga insentibo para maisama ang nuclear energy sa electricity sector ng Pilipinas, kabilang ang paglalaan ng pondo para sa pagpapatupad nito. Dumalo sa ikalawang Technical Working Group o TWG meeting nitong Oktobre si Congressman Lodi Odi Tariela, Vice Chairperson ng Komite. Ginanap ang pagpupulong sa Speaker Dimenesha Hall ng House of Representatives sa Quezon City. Kabilang sa mga dumalo sa deliberasyon ang mga kinatawan ng Philippine Nuclear Research Institute, Department of Energy, Department of Finance, Energy Regulatory Commission at iba pang ahensya ng pamahalaan at non-government organization. Layunin ng pagpupulong na talakayin ang mga probisyon ng panukalang batas na may kaugnayan sa pagbibigay ng insentibo at pagpopondo para sa integrasyon ng nuclear energy sa sektor ng kuryente ng bansa. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
3: Isa pa report, 14.5 million pesos na kabuang na gastos ng Senado sa 44 na trial days. Ayon kay Senate President Win Gatsalian. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
5: Iniulat ni Senate President Sherwin Gatsalian na mahigit sa 14,533,000 pesos ang kabuang nagastos ng Senado sa mahigit sa 40 araw na trial days, ibig sabihin 330,763 ang gastos ng Senado kada araw ng paglilitis. Ito ang inihayag ni Gatsalian makarang iginiit na walang katotohanan ang sinabi ng takapagsalita ni Vice President Sara Duterte na 25 million pesos ang gastos sa Senado sa bawat araw ng impeachment trial. Ayon kay Senate President Gatsalian, ang 25 million pesos ay halaga ng gastos sa operasyon ng buong Senado kabilang na ang sahod ng mga senador at Senate employees, maintenance, rental at utilities. Ito ang niya ang gastos ng Senado na may impeachment man o wala. Paliwanag ni Gatsalian, ang 330,763 pesos na gastos ng Senado kada araw ng paglilitis ay para sa pagkain ng mga personnel kapag nag-extend ng session, gastos sa supplies, overtime pay at rental para sa outside venue para sa budget hearing dahil halos lahat ng room ng Senado ay okupado dahil sa impeachment trial. Iginit ni Gatsalian sa ilalim ng konstitusyon, Senado ang tanging binigyan ng kapangyarihan para maglitis at maghatol sa mga kaso ng impeachment. Masusi ang niyang ginampanan ng Senado ang tungkulin ito na nasa batas. Kaya taos puso nagpapasalamat si Gatsalian sa kanyang mga kasamang senador at sa mga kawani ng Senado sa kanilang dedikasyon at walang sawang paglilingkod sa bayan. Dahil anya sa kanilang oras at tahimik na sakripisyo, maayos na naipagpapatuloy ang paglilitis at ang regular na trabaho ng Senado. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Maraming salamat, Jojo Sikat. Si Randy Santisas, first. Aba, first to comment, first to land sa group chat natin dito sa RJ Patrol. Randy Santisas is listening, number one. Thank you, Randy Santisas. Rick Orasyon, mayong buntag, Sir Angelo A. Radyo Bandido, DZRJ. Si Shirley Uyang, good morning, Sir Angelo. Good morning, Shirley Uyang. Kurt Bunayog Ibanez, good morning, Angelo Almonte. Born to Shine with Yumi, Jonalyn Viray, Waki Kiray, Jamie Rivera, and Lara Maige, listening to the number one. Thank you, Kurt Bunayog Ibanez. Ma'am Ina Gray, good afternoon, Sir Angelo. Good afternoon, Ma'am Ina Gray, dyan sa Melbourne, Australia. Nasasabi natin na pinakamasipag na senador. Kunting kibot ay nasa social media, ay si Senator Ping Lacson. Oo. At tuloy, nainganyo tayo na tunghayan yung record niya dyan sa tuloy-tuloy na talagang parang may advocacy siya or may sinusunod na dikta o na kumpas. May kumukumpas sa mga ginagawa niya. Totoo kaya yun? Eh kasi po ang nakikita ng taong bayan, yung sa impeachment trial lang for that matter, sino ang pinaka nakakatakot kumbaga na magbigay ng interjection or komentaryo or peace of mind sa impeachment court? Yung kinatatakutan ng prosecution panel for that matter. Di ba si Senator Alan Peter Quetano? Di ba nung unang araw ng impeachment trial, inaresto si Senator Rodante Marcoleta? Isa pa yon. Kasi parang sa feeling ng mga gumagawa ng ganito, yung anti-Sara Duterte, ay sila yung medyo kinakabahang makaharap ng prosecution team. The likes of Senator Alan Peter Cayetano at Senator Rodante Marcoleta. O ngayon, swak na sa banga si Marcoleta. E paano yan si Senator Alan Peter Cayetano? Kaya mukhang pinagsisikapan ng kontra Sara group. Nangunguna ba si Senator Ping Lacson sa kontra Sara? Or may kumukumpas sa kanyang ginagawa? Masasabi natin sa editorial triple whammy itong si Senator Ping sa kanyang pag-target kay Cayetano para maswak din sa banga at wala nang tinik sa lalamunan yung prosecution team dyan sa impeachment court. Yung kanyang mga akusasyon ni Senator Ping sa Ghost Project, Reclamation, at fake titles, sablay. Nakita niyo ba? Iba talaga kapag politika ang nagpapatakbo sa isang investigasyon. Bago lumabas ang tunay na ebidensya, tila may hatol na sa media. Ipipilit ang sariling istorya basta lang may maipukol sa kalaban. Pero ang goal talaga niyan ay maiswak din sa banga si Senator Alan para wala nang kumukontra sa prosecution team diyan sa impeachment court. Sa lumang gawi sa pulisya, balikan natin pagiging yung karir ni Senator Ping sa PNP. Kapag mahinang ebidensya laban sa isang tao, hahanap at hahanap ng anumang maipupukol para lang may maikabit na kaso. Ganun ba yun? Parang yung TV series na probinsyano, ha? Mga scalawags doon, mga pulis. Hindi ko sinasabing nagtanim ng ebidensya si Senator Ping, pero sa sunod-sunod niyang banat sa mga proyekto sa Taguig, kaugnay kay Senator, na pilit niyang iniuugnay kay Senator Alan Peter Cayetano, hindi natin maiwasan na magtanong, katotohanan pa ba ang hinahanap dito o pilit na lang itinutulak ang isang naratibo para lamang sirain ang kalaban? Naalala niyo unang bumanat si Senator Ping sa usapin ng Ghost Project sa flood control, kadudadudang larawan sa billing at duplicated appropriations, magandang investigahan pagkat sabi niya ay pampublikong pera yon. Pero noong Senate budget hearing noong alala niyo, September 25, 2026, nagkaroon ng malaking lamat ang teorya mismo kasi si DPWH Secretary Vince Dison ngayon nagsabi noon na walang nakitang ghost project sa Taguig sa pangkalahatang sitwasyon. Habang si Undersecretary Ricardo Bernabe III nagulat naman na may 107 na proyekto sa lungsod pero may actual na accomplishment. Ano ba yan? Hindi malungkot para kay Senator Ping. May kulang man o mali sa mga papel, malinaw ang isang bagay. May mga totoong nakatayong gusali at proyekto sa Taguig. Hindi katang-isip lang. Pero hindi ghost katulad ng nais iparating sa media. Pero hindi tumigil si Senator Ping. Pinipilit pa rin ang usapin sa mga larawan at geolocation data. Magkaiba ang aberya sa dokumento sa proyekto na hindi naman talaga itinayo. Paano yan? Nang lumalabo ang ghost project issue, pumasok ang pangalawang whammy. Yung yung pasabog ni Senator Ping, ang illegal reclamation sa Laguna de Baí. Tinukoy ni Lacson ang 30 ektaryang lupain na binubuo ng 7 lote, dumaan daw sa reclamation ng walang pahintulot ng PRA, Philippine Reclamation Authority. Dapat ba itong silipin? Yes, pero sapat na ba ito para sabihin si Senator Cayetano ang personal na nag-aprobay ng nasabing proyekto? Magkaiba ang paglabag sa reclamation at ang personal na pananagutan ng isang opisyal. Diba? Investigahan. O ilabas lahat yung ebidensya. At nang hindi pa rin sapat yun, lumitaw ang pangatlong banat. Ito pa, ang pangatlo. Fake titles. 4 na parcels ng lupa na may kabuang 38.83 hectares ang peke at walang kaukulang record sa Land Registration Authority, LRA, ayon sa akusasyon ni Senator Ping. Pero sa pagdinig noong September 22, malinaw din ang naging payag ng Philippine Reclamation Authority, hindi idineklara ng ahensya na peke ang mga titulong yun. Magkaibang titulong may usapin sa registration, sa titulong sadyang pineke, mga ka-RJ Patrol. Magkaiba rin ang usapin sa lupa sa krimen ng isang pampublikong opisyal. Bakit may karugtong kaagad na ano, yung suspetsang Cayetano kaagad? May mindset, mind conditioning kaagad. So, tatlong magkakaibang akusasyon ang ipinukol sa kalaban. Ngunit, ayon sa column, walang malinaw na ebidensyang nag-uugnay kay Senator Cayetano sa mga ito. Ang ating tanong, anong klaseng investigasyon ito? Ang katotohanan ba ang sinusundan o may gustong ipilit na kwento para lang maipit ang target at maiswak sa banga katulad ng ginawa nila kay Senator Rodante Marcoleta? May punto naman si Senator Alan Cayetano nang sabihin niyang selective scrutiny o piling-pili o pinipiling pagsusuri ang nagaganap. Dahil kung seryoso talaga si Senator Ping Lacson sa pagsugpo sa anomalya, bakit ang tagig lang at si Cayetano ang pinupuntirian nito? Diba, napansin niyo ba? Matagal nang nasa law enforcement si Senator Ping bilang dating chief ng PNP. Alam niya dapat na ang tunay na hustisya ay hindi naghahanap ng pwedeng ipitin, kundi naghahanap ng talagang purong-purong katotohanan. Beyond reasonable doubt. Ito, investigahan na lang ang tagig. Yes, pero nasaan ang ebidensyang nag-uugnay kay Senator Cayetano sa nasabing anomalya? Nagsimula sa personalan, nagtawagan ng name-calling ang dalawa, di ba? World War na ito. Nagsimula ang bangayan sa issue ng net worth noong July bago lumawak sa flood control at sa reclamation dyan sa Tagig. Pero DPWH mismo ang nagsabing walang ghost project. Noong September 25, sinabi ni Secretary Vince Dizzo na walang nakitang ghost project sa Tagig. Ang 107 projects ay may naitalang accomplishment, bagamat patuloy pa naman ang kanilang pagsusuri. Hindi lahat ng mali sa papel ay ghost project na. Magkaibang pagkukulang sa dokumento at proyekto na hindi talaga itinayo. Inamin din at one time ni Senator Ping na hindi pa niya matatawag na ghost ang mga kinukwestiyong proyekto. E di paano? Hindi dineklarang peke ng PRA ang mga titulo. Nilinaw ng Philippine Reclamation Authority na hindi nito tinawag na peke ang mga titulong kinukwestiyon. Ang akusasyon na hindi katumbas ng hatol. Siyempre, wag tayong mag-conclude. Parang nangyayari dyan sa impeachment court. Ang salitang fraudulent ay hindi patunay ng pamemeke. Kailangang ilahad ang dokumento, ebidensya na sumusuporta sa paratang, nasabing paratang. Nasaan ang direktang ebidensya laban kay Senator Cayetano? Kung may anomalya, nasaan ang pirma? Pag-aproba man lang o dokumentong mag-uugnay sa kanya. Dapat imbestigahan ang mga paratang, pero sa ebidensya, hindi akusasyon, ang dapat na magtakda ng tunay na pananagutan. Nandiyan tayo eh, mga ka-RJ Patrol. Yung accountability, huwag nating iwaksi yan. Pero dapat, yung paghusga as a crime. Ito, corruption charges. Ano ba yan? Graft and corruption. Isang criminal na kaso. So, dapat walang anumang pagdududa. Beyond reasonable doubt. Diba? Uy, si Ate Bing. Febe Iglesias Bermejo is watching from Davao City, ang ating Zumba Queen. Malakas na ito. Malakas ng katawan ito. Thank you for your support sa RJ Patrol, Ate Bing, dyan sa Davao. Rick Oracion is watching. Mensime, always watching. Good morning, Sir Angelo. Thank you. Si Paring Rod Eason, Radio Patrol number 12 is watching. Zenny Lubigas Jose, good morning, Sir Angelo. Remembering your tandem with Miss Pilita Uy sa kabilang istasyon. Yes, Miss Zenny Lubigas Jose, yes. Partner ko si Miss Pilita Uy dyan sa DZAR, Sunshine Radio. Jaime Samoya Bernante, laugh out loud ba ito? Lol, hello world, hello universe. Sahod na sa una. Ang prosecutors, congressman, lumalaban sa dulo, babawi pala. Mga anak ng baka kayo. Patas ba o bias? Morning, Tropang RJ Patrol. Morning, Sir Angelo. Thank you, Jaime Samoya Bernante. Si Rick Oracion, paano yan? Matibag. Pinabulaan na ng Casa Condistas sa... Casa... Ano sabi niya? Casa Condistas Resorts na hindi kay Kong Pulong Duterte ang sinasabi niyang resorts. Pati yung bahay at lote na kay Vice President daw, may tunay palang may-ari na taga Canada. Yes, Rick Oracion. Paano yan? Paano na lang yan, Director Matibag? Charito Cabrera Diana, itong si Mark Villar naman, pag ito ng yes to convict VP Sara, sigurado tapos na ang karir mo at ng iba pang Villar family. Nanay niya nga, olat sa Las Piñas, tumakbong kongresista, balwarte pa nila yun. Oo. Mag-isip-isip ka, Mark Villar. Kahit anong dami pa ng pera mo kapag inayawan ka na ng mga tao. Yun ang problema, Charito Cabrera Diana eh. When money talks, majority will listen. Rick Oracion, kahit anong pilit ng mga apologies ni Jumping Jack na sa Davao daw ang delivery ang nasabat na meth drugs sa Laos, ay lalo namang nagdidiin na sa norte pala ang may negosyo na vape at may international news pa na Business Times na ang junior daw ni Bangag ay sa Thailand nagpa-party. May coke daw doon? Aba! Sino ba junior niya? Junior ba si Sandro? Hindi yata, di ba? Tatlo silang anak, di ba? Puro lalaki. Well, anyway. Coke, ha? High class, ha? Coke! Hindi siya buha, coke. Yun lang. Good morning to everyone. Let us be positive on the Thursday. Masasabi ba natin, most outstanding Senator Judge si Senator Ping? kasi siya yung napakasipag talaga. Hardworking, di ba, Senator? Pero ang problema, yung may mga sumasablay, tuloy nagkakaroon ng presumption o mga impression mula sa mga nanonood at sumusubaybay diyan sa Senado na parang kung sino man yung may pakana nung pagswak sa banga kay Senator Dante Marcoleta para hindi magiging tinik sa lalamunan ng prosecution panel pagpasok ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Malamang sa malamang, yun din ang may pakana kung bakit pilit nililiglig si Senator Alan Peter Cayetano. Kita niyo pag nagbibigay ng komentaryo si Senator Alan Peter diyan sa impeachment court, natutulala na yung prosecution team . Di ba? O baka nagsumbong sila sa kung sino man yung boss nila. Boss, andyan pa si Senator Alan . Tinik talaga sa lalamunan namin yan . Mabuti na lang nung unang araw ng impeachment trial na i-swak na natin sa banga si Senator Marcoleta. Isa pa yun. Ayan, pag nagtagumpay sila kay Senator Alan Peter Cayetano naman, andyan pa si Senator Pia. Ha? Senator Pia. Kasi very obvious naman yung majority 14 ngayon. Ay mukhang ano, mukhang yung bang ano, body language ay talagang kahit ano man ang balibalikta rin natin ang pagtingin, mukhang kampi-kampi talaga doon sa prosecution. May mga balibalita pa nga na nagpapalitan sila ng text messages pa dyan. Kung may gustong yung kakamping Senator Judge daw ay nagte-text sa prosecution para magbigay ng payo, i-guide yung prosecution kung ano yung gagawin sa direct examination sa mga witness. Yan ay bulong lang ng ating mga dabarkads nanonood dyan sa Senate impeachment trial. Break muna tayo on a Thursday. Ang oras, alas 9:30 ng umaga.
6: Tos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
2: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: RJ Patrol.
1: Alas 9.32 na po ng umaga dito sa ating Thursday episode ng RJ Patrol. Good day po Sir Angelo, amping po kayo lagi. Enjoy your Thursday, sabi ni Ate Bing. Febi Iglesias Bermejo dyan sa Davao. Mercy Fernandez Narciso, blessed morning Sir Angelo A. Good morning. Mercy Teresita Cruz Aguiling, good morning Sir Angelo. Good morning po Teresita Cruz Aguiling. Oh. Well, Charito Cabrera Dayana, November 3, malalaman na natin kung magagrant yung hiling ng makapag-bail itong si Senator Marcoleta. Sana po mag-grant. Pray na lang tayo, Charito Cabrera Dayana. Meantime, may special guest tayo ngayon. Paano natin ma-address yung El Nino? Magdadala ba tayo ng mga balde? Bibili tayo ng balde para mag-imbak ng tubig para hindi tayo maubusan pagdating ng tag-init, tag-tuyot. Alright. Andito tayo. Welcome natin ang ating guest for today, si Sir Jesse Las Marias, partner ng Geotech Solutions. Magandang umaga, Sir Jesse. Morning. Eh, paano na lang yung El Nino, sabi? Pero may tatlo hanggang limang bagyo na papasok pa. O, mula ngayon hanggang pumasok yung 2027. Good morning, Sir Jesse. Tika? Ay, teka. Oo. Inaayos lang po yung linya niya. Good morning. Good morning po. Yes, good morning, Sir Jesse.
2: Good morning.
1: Opo, kayo po may kampanya para maibsan man lang yung impact ng papasok na El Nino sa ating bansa. Ano po yung Geotech Solutions?
2: Marami pong solution diyan yung tungkol sa El Nino. Actually, yung mga solution po na aking ibabahagi ay magagamit sa panahon ng tag-ulan at saka panahon ng tag-tuyot. Mm-hmm. Kasi nga po, ang problema, yung dalawang problema yan, iisa lang naman ang solusyon yan eh, tubig. Kapag tag-tuyot, kailangan mo ng tubig. Mm-hmm. Kapag tag-ulan naman at sobrang tubig, kinakailangan mong ipunin yung tubig para mabawasan ang pagbaha.
1: Mm-hmm.
2: Ang akin pong sinasabing mga solusyon ay rainwater harvesting.
1: Opo.
2: At yung tinatawag na artificial recharge systems. Ano po? Pag umulan po ng malakas, pag nating pabayaan na yung tubig ay dumaloy lang pababa na kung saan pag nagkatipon-tipon yung malakas na ulan ay nagiging baha.
1: Opo.
2: Ang solusyon po dyan ay kapag umulan po ng malakas, ipunin mo na yung tubig, ulan, kung saan galing, lalong-lalo na pag nagbasa parte ng Metro Manila, saan magaling yung tubig.
1: Mm-hmm.
2: Karamihan nun ay galing sa bulubunduking lugar.
1: Opo.
2: Dapat sa mga lugar na yon na kung saan pumatak ang tubig, ulan, ay ipunin mo, linisin mo, at dalhin mo sa ilalim ng lupa. Ang tawag dun ay artificial aquifer recharging.
1: Mm-hmm.
2: Alam po ninyo, kapag tayo po ay magmula nung na-invento, yung bomba para kumuha ng tubig sa ilalim ng lupa, wala pang ginawang paraan upang yung tubig na kinukuha po sa ilalim ng lupa ay ating mapalitan.
1: Mm-hmm.
2: Ang hindi po alam ng marami, ang pinakamalaki pong storage ng water, liquid fresh water, wala po sa ibabaw ng lupa, wala po sa lawa, wala sa ilog. Ang hindi alam ng marami, 98.5% ng liquid fresh water sa buong mundo ay matatagpuan po sa ilalim ng lupa. Kasama na po dyan ang Pilipinas.
1: Mm.
2: Kaya po may mga bukal sa ilalim ng lupa. At sa ilalim ng lupa po, kung malakas ang ulan, ay dapat itago na natin doon yung tubig ulan. Para pagdating ng tagtuyot, katulad ng El Nino, may makukuha tayong tubig na magagamit po natin sa ating pang-araw-araw na pangangailangan.
1: Mm-hmm.
2: So, 2023 pa, nagbabala na ang NOAA, mm-hmm. ang National Oceanographic and Atmospheric Administration, mm-hmm. nagbabala na sila na before 2029, magkakaroon po ng matinding El Nino. Mm-hmm. Dapat noon pa po tayo naghanda para sa matinding El Nino. Ang problema, ngayon lang tayo nagkukumahog. Mm-hmm. Medyo huli na kung tayo pa tayo gagawa, ngayon pa tayo maglalagay ng mga recharge systems. Mm-hmm. Bago ka gumawa po ng recharge system, gagawa ka muna ng subsurface water identification. Nasaan ba yung mga bukal sa ilalim ng lupa? Mm-hmm. Gaano karami? Gaano kalalim? Para pag gumawa tayo ng recharge system, alam natin kung gaano kalalim yung mga ilalagay nating mga recharge well. Mm-hmm. Hindi po ginawa yun eh. Ang totoo po niyan, ako po ay retirado sa Senado na dating policy researcher po sa agriculture kasama mm-hmm. na yung irrigasyon. Mm-hmm. 1997 pa binabala na namin, sinasabi na po namin na mahalaga yung tinatawag na artificial aquifer recharging. Mm-hmm. Sapagkat, alam po ninyo, nung araw, hindi naman ganong problema yung pagbaha eh. Mm-hmm. Bakit po hindi problema ang pagbaha nung araw? Dahil wala, bibira naman tayo nakakarinig ng matinding pagbaha nung araw. Mm-hmm. Sapagkat noong mga panahong yun, lalo na nung kami maliliit pa, kasi matandaan ako, marami pang punong kahoy sa bundok. Mm-hmm. At ang mga kalsada at ang mga surface area dito sa baba ay hindi pa nasisimento lahat. Mm-hmm. Ngayon eh, napakarami ng simentadong lugar. Ang natural po na tendency ng lupa ay sipsipin po yung tubig. Mm. Yung mga punong kahoy sa bundok, kinukuha nila yung ano, yung tubig ulan at sa pamamagitan ng kanilang ugat, dinadala sa ilalim ng lupa upang nang sa ganun ay buhayin yung mga bukal. Mm. Doon ang pupunta po yung tubig ulan. Pero wala na pong mga kahoy sa bundok. At dito naman sa Kapatagan, halos puro sementado na, kaya hindi na kayang sipsipin ng lupa yung tubig ulan na pumapatak. Kaya yun ay umaagos na lang, nagiging pagbaha. Sa mga pagkakataong yan, dapat po pag lumakas ang ulan ay iniipon na natin yung tubig ulan, lilinisin natin, at yun po ay dadalhin natin sa ilalim ng lupa na kung tawagin ngayon artificial aquifer recharging. Yun po ang dapat gawin natin samantala ngayon na medyo may mga ulan-ulan pa. Aba, ay bilisan natin na maglagay ng mga recharge well. May mga instrumento naman na magagamit upang malaman kung nasaan yung mga bukal at gaano kalalim ang mga bukal. Nang sa ganon, makapagsagawa tayo ng mga recharge system upang kahit na papaano meron pa tayong makuhang tubig ulan na ilagay sa bukal sa ilalim ng lupa na pwede nating bumbahin sa panahong kailangan natin ng tubig. Isa pa pong pwede natin gawin, samantalang may mga tubig pa po ang mga ilog, lalo na sa probinsya. Mm. Yun po ay pwede rin natin kunin, linisin natin, meron tinatawag na filtration system. At yun po ay idalhin na natin sa ilalim ng lupa kaysa yung pabayaan natin sa ibabaw na kung saan ay nag-evaporate lamang. Mm. So yun po ang maaari natin gawin, ano po, nang sa ganun ay mas malaking volume ang tubig na ating maiimbak bago dumating talaga yung matinding tagtuyot.
1: All right.
2: Natatandaan ko po ang pinakamalakas na tagtuyot ay noong 1971 doon sa amin sa parte ng Isabela. Mm-hmm. 1971 yun, 2 taon wala pong ulan. Kami pong nag-aaral sa Maynila nung araw, dati-dati nagbabaon kami ng adobo. Mm. Noong 2 taon na walang ulan. Mm. Ano po? Balang na po. Alam nyo yung balang, locust, no? Yun ang hinuhuli
1: namin. Grasshopper.
2: Hinuhuli namin.
1: Opo.
2: Yung parang tipaklong, yun ang hinuhuli namin para meron lang kaming baon. Ano yung ibig sabihin nun? Yung panahon na matagal na walang ulan, ay kinakailangan meron kang paraan na makakuha ng tubig na kailangan mo sa iyong buhay. Ano po? Kaya nga, habang po pwede pa at meron pa namang dumadaloy na tubig sa mga ilog, abay ipunin na po natin, dalhin natin sa ilalim ng lupa sa mga bukal kung tawagin ay artificial aquifer recharging. Yan po ang isang paraan na magagawa po natin.
1: Yes, Sir Jesse, para sa kapakanan po ng mga nanonood, nakikinig, Paano po yung proseso para madala mo sa bukal yung excess na tubig dito?
2: Ay, hindi po yan basta nagagawa ng normal na tao. Ano po?
1: Paano po?
2: Ngayon, ang tanging magagawa natin, ano ho, ay meron namang mga rainwater collection system mula sa mga bubong ng buhay. Sayang at tayo ay nasa radyo, hindi ko may papakita yung mga visuals ko rito.
1: Yung
2: paano may sasagawa yun
1: alulud.
2: Para may pakita sana yung paraan. Halimbawa po, ito ay isang paraan. Halimbawa, wala nang ulan, walang tubig. Ang tanging makukuha nating tubig ay maruming tubig. Ano po? O di kaya, nasa tabi kayo ng dagat, maalat naman ang tubig. Paano po tayo magkakaroon ng tubig na maiinom? Pwede po. Itong paraan na ito ay alam lahat ng tao, kaya lang hindi nila alam na ito pala ay pwedeng gawin. Ito ay pwede mong gawin sa panahon ng tag-ulan at saka tag-tuyot. Ang tawag po rito ay condensation. Ano ho? Ang condensation po ganito. Ano po, para meron kang makuhang tubig. Kung alin sa halimbawa, wala ka na makuhang malinis na tubig. Kung meron kang planggana, hindi po yung batya, ano po, hindi po yung timba. Ano ho? Malapad-lapad ng kaunti yon, siguro mga 30 inches ang lapad noon, ano ho? Maglagay ka ron ng tubig, kahit na marumi, pwede. Ilagay mo mga 2 inches ang dami. Ano ho? Pagkatapos, sa gitna noon, maglagay ka ng baso. Ano ho? Sa gitna nung planggana. Tapos takpan mo ng plastic, yung clear na plastic. Dapat yung clear na plastic, meron kang angkla para sa planggana. Ano ho? Pagkatapos doon, sa gitna ng plastic na nakatakip doon sa planggana, maglagay ka na mabigat na bagay. Kapag nasa ilalim niya ng araw, natural po mag-evaporate yung tubig.
1: Okay.
2: Ano po? Magko-condense ngayon sa ilalim ng nung plastic na nilagay mo. At yun ay tutulo. Kapag naglagay ka ng mabigat na bagay sa gitna at nakasahod doon yung baso, tutulo yung nag-evaporate na tubig, pupunta ron sa baso. Sa loob ng 3 oras, meron kang
1: isang basong tubig.
2: Ang baso ay mapupuno ng tubig na pwedeng inumin malinis at walang kontaminasyon.
1: Ganda. Sana minsan imbitahin namin kayo dito sa studio, Sir Jesse, para may mga ano kayo, yung mga visual or
2: may mga
1: gadgets.
2: Visuals po ako na may papakita. Ngayon, meron pang mas technical na mga pamamaraan ng para magkaroon ng tubig. Pero sa ngayon po, na kung saan ay nakaamba sa atin ang tagtuyot, ano? Isipin na natin kung ano pang maaring pagkakitaan ng mga magsasaka dahil hindi sila pwedeng magtanim. Sa panahon ngayon po, dapat ito ay ginagawa na ng gobyerno eh. Habang may nahaharvest pang mga gulay, huwag nating pabayaan ang gulay ay mabulok o di kaya itatapon na lang sa basurahan dahil hindi nabili o hindi kaya nakain. Dapat sa panahong ito, ang gobyerno ay nagpapakawala sila ng maraming mga dehydrating machine para i-dehydrate yung mga prutas, mga gulay. Pag nag-dehydrate na yan, ilagay sa plastic, i-vacuum pack. Ang mga gulay na yan ay binacuum pack pa after dehydration, pwede pong magtagal yan ng 5 hanggang 10 taon.
1: Uy.
2: Kaya ito yung panahon na kung saan kailangan po tayong mag-imbak ng pagkain. Ano po? Wala akong nakikita ang ganung pangyayari sapagkat paano po kung next year wala na pong ulan, wala nang tubig, hindi na makapagtanim ang mga magsasaka, anong kakainin natin? Dapat sa panahong ito, nabaari pang marami pang mga pagkain na pwedeng i-imbak at sa pamamagitan ng tinatawag na dehydration, kahit na gulay, kahit na karne, pwede pong i-dehydrate yan, ilagay sa vacuum pack ng mga sisidlan para pwedeng kainin pagdating ng panahon na wala ng pagkain. Ano po? At meron pang isang pwedeng gawin ng mga magsasaka na wala silang pagdating ng tagtuyot. Alam po ninyo, tuwing panahon ng tagtuyot, maganda po mamunga ang mga mangga. Sapagkat hindi sila na uulanan, kapag kasi naulanan yung mga bulaklak ng mangga, yun po ay nasusunog sa araw.
1: Oo.
2: So, pag tatuyot, walang ulan. Pag namulaklak yung mangga, napunakulong kami nasa Isabela. Ano ho? Yun 1971, yun ang napakaraming bunga ng mangga namin. Bakit hindi natin gawin ang mga LGUs, local government units? Ipunin na nila yan. Bilangin na nila ilan yung puno ng mangga doon sa malapit sa kanila. Meron na silang inventaryo kung gaano karami. At kahit na papaano, yung mga puno ng mangga rin, pag namulaklak, itasin mo. Huwag mong pabayaang mabulok. Isang paraan dyan ay sa pamamagitan ng dehydration. Isang pamamaraan dyan ay paggamit ng mga retarding, mga ripening retardant, ano po, na organic, para yung bunga ay pwedeng tumagal at makain ng tao. Ano, ang hindi lang po yung tubig kasi ang inaalala natin pagdating ng El Nino eh. Ano yung pagkain? Ano yung mga alternatibong mga pamamaraan na pamumuhay? Yun po ang mga mahalagang mga bagay na dapat mapaghanda natin bago dumating yung panahon na yun.
1: Alright. Dapat siguro talaga maimbita kayo dito sa ano para mailatag lahat yung solutions na ini-introduce mo.
2: I'm willing to share po. At lalong-lalo na para sa mga magsasaka, sa mga irrigators, sa NIA po ay aming ipinamamahagi yung tinatawag na alternate wetting and drying. Nang sa ganun, hindi masyadong malakas ang tubig na kailangan na magsasaka para sa kanilang pagtatalim. Habang may panahon pa po ngayon, meron pa. Kasi pag dumating tayo ng 2027 at talagang mahina na ang ulan o baka wala nang darating na ulan, mahihirapan na po tayo. Pero wala po ako nakikitang aktibong pamamaraan na ginagawa ng pribadong sektor kahit na ang mga ahensya ng pamamalaan para mapaghandaan yung El Nino.
1: Alright. Sige, next time, may phase 2 po, Sir Jesse. At siguro napakaganda kung nasa studio kayo para may pakita nyo yung mga gadgets ninyo dito. At may impart natin lahat ng solusyon na ini-introduce nyo para yung food sufficiency ay hindi
2: yun
1: makaligtaan.
2: Hindi lamang po tubig ang ating pinaghahandaan sa El Nino. Pagkain po.
1: Pagkain po.
2: At ngayon na pwede pa tayong may mga maimbak na pagkain. Gawin na natin.
1: Opo. Okay, maraming salamat sa pagsama nyo sa RJ Patrol, Sir Jesse Las Marias. Maraming salamat
2: po.
1: Sir Jesse Las Marias, Geotech Solutions. Ang daming mga, alam mo yung mga bright minds, bright ideas, andyan lang sa ating mga kababayan. Kumatsing tuloy ako. Hindi pa naman umuulan, ano? Thank you. Si Rick Oracion, sabi niya, ang pinakamalakas na panlaban ni VP Inday Sara ay ang mga mamamayan na 100% ang tiwala. 100%! Makita naman sa latest Pulse Asia Survey, VP Inday Sara nakakuha ng kabuang 50% at sa Mindanao ay 94%. Sa mga Class E, 70%. Sa Visayas, 58%. NCR, 48%. At sa Balanced Luzon, 38%. So, careful mga re-electionist. Kaya gusto nilang magkaroon na ng verdict this December. Kasi kapag ka tumawid sa 2027, paktay kang re-electionist ka. Yung popularity ni VP Sara, nakakahawa po yan. Yung ibig sabihin ni Rick Oracion. Nasa

papunta sa ilalim ng lupa. Wala na yung kalupaan na open dahil napakarami ng simentadong lugar sa ating bansa. So, nawawala yung normal na balanced ecology, kumbaga. Si R. Regina Otero, na dengue na sa neighborhood, kakaipon ng pila balde. Naku, yun, nakakatakot yan, yung balde-balde na pinapayo ng Presidente Bongbong Marcos. Sabi ko nga, yung balde, balde-balding pinag-imbakan mo ng tubig, pagdating ng medyo katagalan ng konti, pamumugara na yan ang mga kiti-kiti, ng mga itlog ng lamok. Dengue ang kalalabasan yan. Mapanganib sa mga nasa mga barangay. Magde-defogging yung lamok, lilipat lang sa kabilang barangay, di ba? Yung dengue, nakakatakot po yan. Oh, dengue, iwasan talaga. Nabanggit ko yung mga drum-drum. Kailan ko ba nabanggit yun? Pag nag-ipon ka ng tubig sa drum, yung mga barkada ko, malaking benepisyo yung pag-imbak ng tubig sa drum kung meron kang bubuhayang tilapia doon o kaya hito. Hito at tilapia. Hito ang pinakamalakas. Pinakamalakas ang resistensya. At pagdating ng tatlong buwan, apat, meron ka ng pang-ihaw. Lagyan mo ng hito yung kaya inimbak mo tubig sa drum. Nako. May crispy hito ka na. Jenny Lubigas Jose, talaga pong pulling away sa lahat ng survey si VP Sara, and it is unstoppable. Unkabogable. Sabi ba, Jenny? Di nakakabog. Easy-easy lang doon sa media briefing niya. Oh, media briefing niya, sinabi niya, ang tanong kasi, VP, desidido ka pa ba na tumakbong pagka-presidente sa 2028? Yes! Wala, pag survey ang pinag-uusapan, sasabihin ng kalaban eh, survey lang yan, hindi naman totoo yan. Magiging totoo lang yung survey kapag pabor sa kanila. Pero kapag pabor sa kalaban, sasabihin nila, hindi naman totoo yung survey. Pero nungka, oh, di ba? Naalala niyo si Tatay Digong? Ano siya? He's a nobody. Nung nag-file ng certificates of candidacy noong 2016. Si ano ang proxy niya noon, kung inyo maalala? Barangay Chairman, the late Martin Dino, di ba, naalala nyo? Tapos pagdating ng deadline ng substitution ng kandidato, biglang umatras si Martin Dino for president dun sa final niya COC at ipinalit si Tatay Digong. And the rest is history. Di ba? The rest is history. Wala nang nakapagpigil para talunin si Tatay Digong pagka-presidente. Di ba? So, yung survey, pagdating ng last minute, bago mga 45 days o 30 days before elections, humahataw na si Tatay Digong. Hindi na siya napigil. At sasabihin nyo, baliwala yung survey, hindi totoo. Sabi ni Rick Orasyon, ngayon pa lang na nakaamba pa lang ang Super El Nino o dry season, problematic na ang administration. Tapos, ituloy pa ba ang Pax Silica? Yun, dyan sa Tarlac. Tubig ang problema, tubig ang buhay ng Pax Silica. Paano na, bayan ko? Sabi ni Rick Orasyon. Leti Frias, good AM sir, ang tubig ulan, dinadap.

0: Alright, muli sa magandang morning. Ito na tayo. Ito na po ang Johnny Gomez Live, mga kaibigan. Nako, mainit po yung ating talakayan. Ngayong medyo sumikat kasi yung haring araw ngayong Webes. Kaya matindi po itong ating tatalakayin. Fake ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Ito po yung ating pag-uusapan ngayong umaga. Ano po ba yung nakikita niyong kalalabasan ng political career nito pong si Vice President Inday Sara matapos po yung naging pagtalakay natin kahapon kasama po si dating lead prosecutor, ito pong dating kongresista ng ikalimang distrito ng Iloilo. Nakausap po natin kahapon si Attorney Neil Tupas Jr. at meron po siyang mga nakikitang pattern patungo sa conviction. Pag-usapan natin at tulungan po ninyo ko dito sa ating gagawing analysis at dito po sa ating gagawing pagtalakay, ano nga bang naghihintay kay Inday kung ang pag-uusapan natin ay itong kanyang political career? Ito po ang Johnny Gomez Live, Luzon, Visayas, Mindanao at Metro Manila. Layunin po natin ang bayang at ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan. Hihinga muna ako. Nationwide and worldwide, si Jun Lieno ang ating technical director. Ako yung lingkod ang inyong regular na kabarangay, Johnny G. Ako mga kaibigan, si Johnny Gomez, para sa tuloy-tuloy, wala pong pukda at walang humpay na mga balita at talakayan. This early, banggitin ko na yung ating text line. Marami po kayong mga binanggit na mga information kahapon. Yung inyong mga opinion, hindi ko nabanggit sa palatuntunan. We will try to finish na basahin pati po yung inyong mga tinuran kahapon. Bigyan niyo po ako ng pagkakataong basahin, ha? Yung inyong mga tinuran kahapon, mga tropang JGL, para nang sa ganun, everybody happy, ika nga, ngayong Thursday morning. Uy, tamang-tama, si Mrs. Mula Apari hanggang hulo ang ngiti. Sweldo ni tatay. Ay, talaga naman, oo. Ano kayong masarap na putahe ngayon? Sweldo po ni tatay o kaya ni nanay, yung pong ating mga breadwinner. Pati yung mga anak na nagtatrabaho, baka meron silang pagkakataon na itreat yung kanilang nanay, tatay, lolo, lola, kapatid, yung mga nakapagpaaral sa kanila, mga tiyuhin, tiyahin, etc., etc., etc. Araw ng Webes, ikalabing lima sa Oktubre, 2026. Tayo po'y nasa kalagitnaan na ng Oktubre. Ang bilis ng panahon para pong hinihipan. What, what? Ang ating Oktubre. Pamaya-maya, si Congressman Porky, makakasama rin natin sa palatot. Si Congressman Porky. Oo, makakasama po natin sa palatuntunan kasi nami-miss na daw po kayo ni Kong Porky. Okay? Nami-miss na kayo ni Congressman Porky, kaya mamaya nagkaroon ng pagkakataon, bigla na lang susulpot din ang ating pambansang Congressman, Congressman Porky ng bayan. Pag-uusapan po natin, Kong. Baka nakikinig na si Congressman, naroon pa nagpapa-makeup yata Naroon sa ating retouch. Ma'am Ena, magandang hapon po sa inyo. Naalala ko si Ma'am Ena doon sa salitang retouch. Oo, baka nagpaparetouch si Congressman Porky. Okay, antabayanan po natin mga tropang JGL. Doon sa aking tanong, ano po yung nakikita ninyo na magiging fate? Ano ba yung kasasadlakan ng political career ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio? Ayan mga tropang JGL. Although sa ikasyam ng Nobyembre, magkakaroon po ng pagkakataon ang depensa na simulan. Yung presentasyon ng kanilang mga ebidensya at kanilang mga witnesses. Pero dahil po dun sa naging pagtalakay at binanggit ko nga kanina, kahapon yung discrepancy between the angking yaman daw ni VP Inday at ng kanyang sal-in, nagkakaroon po ng tila pagkakataon ang prosekusyon na bulahin ang sambayan ng Pilipino. Kaya tingnan po natin, ha? Tama-tama kasi. Tama-tama po yung ating word of the day para dun sa mga mambubudol. At yung mga nambobola, ayan na. Talagang hinanap ko po ito eh. Yung ating word of the day para sa mga mambobodol. Attention. At mga mambobola, ayan. Mga sinungaling, ayan. Ha? Mga sinungaling na sila pa raw yung ano, threatened at sila pa yung anong tawag dito. Medyo nabubuli, hindi ba? May mga ganyang statement. Oo. Anyway, ang ating word of the day ngayong Thursday morning, October 15, 2026, Casuistry. Ayun pala yung tama pronunciation. Casuistry. Ayan ha. Casuistry. Casuistry. Ang spelling po nito ay letter C, A, S, U, I, S, T, R, I. Casuistry. Ayun. Doon sa mga Roger, eh ang pagka-spell out po ito, Charlie, Alpha, Sierra, Uniform, India, Sierra, Tango, Romeo, Yankee. Casuistry. The use of clever but misleading reasoning, especially to justify questionable behavior or decisions. Ayan na. Udol pamor. Kasinungalingan pamor. Di ba? Oh, yeah. Eh, ito, para sa mga mabubudol talaga itong ating word of the day. Casuistry. The use of clever but misleading reasoning, especially to justify questionable behavior or decisions. Kanino ba natin ipinupunto itong ating word of the day? O kanino pa? Eh, di dun sa mga mambubudol. Doon sa mga feeling victim kapag ka sila daw po ay medyo na pagsasalitaan ng depensa. O hindi ba? Alright, sige. Ayun, oh, si Ma'am Ena Green, nakita ko na. Ma'am Ena, sabi ko, naalala ko yung pinag-usapan natin tungkol sa retouch. Ha? Kaya ako'y nangingiti din sa palatuntunan. Doon sa mga nagnanais magbigay ng kanilang mga opinyon at palagay at inyong mga obserbasyon, dito po sa Johnny Gomez Live, mga nakikinig sa pamamagitan ng inyong mga dipihit na transistor radio o sabihin na nating digital radio, mga tropang JGL, nakikinig sa DZRJ 810 kHz ang inyong Radyo Bandido. Ang ating text line 0917-751-3804. Yan po yung ating text line, 0917-751-3804. Nakikita ko na yung ating mga tropang JGL na nagpapadala ng kanilang mga komento at opinyon sa YouTube at Facebook. Salamat po ng maigi at marami dahil bukas na po itong ating live chat. Alright, sige. Dakuan muna natin yung katanungan ko kanina if we are to recap, no? Yung nangyaring discussion kahapon, kasama po si Attorney Neil Tupas Jr., siya po yung lead prosecutor noong panahon na si dating at yumaong Supreme Court Chief Justice Renato Corona ang nakasalang sa impeachment trial. Sinimulan po natin yung talakayan sa similarity and differences ng Corona at Duterte trial. Sa pagsasimula daw po ng paghahanda ng prosecution na pinamunuan noon nitong si dating kongresista Neil Tupas Jr., kanya binabanggit na meron silang napisil at meron silang napili na 8 na articles of impeachment. So mas marami pa po ito kumpara dun sa 4 na articles of impeachment na iprinisinta ng prosecution dito po sa Senado acting as an impeachment court. Ibig sabihin, isinubmit at tinanggap ng ating mataas na kapulungan. But one of the difference na binabanggit ni Neil Tupas ay bago po nila dalhin sa Senado, eh hinimay po nila kung alin dito sa 8 articles of impeachment ang kanilang nakikita na makapagpapatunay na there was culpable violation of the Constitution. So, alin ba dito sa mga... Ayan na. Anong aga akong binabartagol? Teka mo. Alright. Alin ba dun sa walo na articles of impeachment ang kanilang isasalang at itutuloy para po pakinggan ng mga senator judges? So, napag-isipan nila na from 8 na articles of impeachment, mag-concentrate na lang sa 3. Okay. So, bago pa magsimula itong trial, winidraw na po yung 5 articles of impeachment. Versus, okay, ito po yung difference. Dito po sa Luistro-led impeachment proceedings, originally, merong more than 4. Tandaan po ninyo, this is not the first time na nakarating po sa Senado ito pong articles of impeachment laban kay Inday. Last year, meron ring isinubmit. Pero come 2026, dito po nagkaroon ng pagkakataon ang prosecution na may pagpatuloy itong pagsasampa ng reklamo laban kay Inday na siya naman pong tinanggap ng Senado at ng ating impeachment court, and the rest is history. Hanggang sa ngayon ay dinidinig ito pong impeachment proceedings laban kay Inday. Nasa last hura ng presentation ang prosecution patungkol po dun sa unexplained wealth. When they decided na tanggalin yung 3 sa 4 na articles of impeachment. Another difference, okay? Ito rin po yung pagkakaiba. Dahil nung panahon ni CJ Corona, ipinagpatuloy po ng prosecution team led by Congressman Tupas yung pagtalakay dito po sa 3 na articles of impeachment laban kay dating CJ Corona. Dito po kay Inday, ulitin ko, from the original 4 at nasa last hura ng talakayan patungkol po dun sa unexplained wealth na nakasaad dun sa Article 2. When the prosecution decided to let go of the 3 articles of impeachment and just focus on the unexplained wealth, yung grave threat na tinalakay sa Article 4, yung culpable violation of the Constitution resulting to anomalous transactions and unexplained use ng confidential, extraordinary, and intelligence budget. At yung pangatlo, Articles 3, na umugong na po bago pa magsimula itong pagtalakay sa Article 2, itong bribery sa Department of Education. Nung si Inday ang kalihim ng DepEd, nauna na itong umalingaw-ngaw bago pa po yung desisyon na i-pull out itong mga artikulo na ito. Kaya nga, well, tinanong ko kay Neil Tupas kahapon, hindi ba ito pwedeng maituring? Are we safe to conclude na si VP Inday ay acquitted on these 3 areas? Acquitted by default. Technically, tama naman, si Inday ay acquitted by default. Pero hindi rin ibig sabihin na hindi po tatalakayin at hindi po bibigyan pansin itong Article 2, which is unexplained wealth. Ngayon, bibigyan daw po ng pagkakataon itong depensa dahil ito yung pakiusap ni Attorney Michael Poa na bigyan sila ng pagkakataon at ng oras na may paliwanag yung kanilang panig patungkol dun sa grave threat at itong confidential funds, na ang sinasabi nga ng Senado ay bibigyan naman sila ng pagkakataon. Pero tama po na moot and academic kahit na magpresenta pa ng kung ano-anong katibayan itong depensa, tinapos na po ng prosecution when they, you know, nung i-withdraw nila itong articles of impeachment. So, itong 3 na articles dito po sa impeachment proceedings laban kay Inday. At tinatanong ng ating mga kababayan Pilipino, Ito bang ginawa ng prosecution ay bakatwiran? Ito bang ginawa ng prosecution ay bakatao? Isinubject ba si Inday into what we call due process? O ito'y isang uri ng palabas para hindi pagbabigyan ng pagkakataon ng Vice Presidente to somehow present the evidences and present the witnesses na pwedeng makapagpatunay na mali ang prosecution dun sa kanilang ibinibinta. Putin academic, dahil streaking off, ito pong mga napag-usapan, ang sinasabi po ni Chief Escudero, buntot mo, hila mo, nung nag-decide ang prosecution na i-withdraw itong tatlong articles of impeachment, itong mga artikulo na ito can never be reapplied. Can never be, hindi na po pwedeng to kumbaga, i-resubmit. Okay? Kung sakaling ma-acquit si Inday, dito po sa pagdinig na ito. And if the prosecution will decide to habulin muli si Inday, I don't know, next year, hindi na po nila magagamit yung rape threat. Hindi na po nila magagamit itong confidential funds at hindi na rin pwedeng gamitin itong bribery case laban kay Inday. So, ang inaabangan po natin ay yung gagawin ng depensa and how the defense team of Inday, you know, would be able to mapaikot, okay? Dahil sa mata ng mga kritiko ni Inday, because of that unexplained differences between the amount na naglabas-pasok sa bangko at yung kanyang sal-in, ipinapalagay po nila na there were irregularities and enough to prove na si Inday ay nagkasala patungkol doon sa unexplained wealth dahil hindi po niya isinama sa report ng kanyang statement of assets, liabilities, and net worth. Puntahan natin yung pattern. And please help me out. Tulungan po ninyo akong i-analyze itong information na ating pinag-uusapan. Ang pattern is, kitang-kita natin, na ang kamay ng Malacanang ay hindi po ito invisible when it comes to the impeachment proceedings. Visible na visible. Kahit pa sabihin ni Bongbong Marcos na hindi po sila makikialam dito sa impeachment proceedings na ito, kitang-kita sa direksyon ng mga press briefing ni Claire Castro na talagang tinututukan ng Malacanang ang outcome ng impeachment proceedings at sila po ay talagang umaasa para sa isang conviction ruling ng impeachment court. Nakikita rin po natin kung paanong ginigipit yung pong mga kakampi. Masasabi natin kakampi in the sense na yung pong minority senators talagang nakipaglaban ng parehas, nakipagbuno dito po sa majority senators para ipaglaban yung tama. And they are really after yung tamang pagbilang ng boto. Okay? Tamang pagbilang ng boto at yung due process na kanilang paulit-ulit na binabanggit dahil ito po ay nakasaad sa ating Philippine Constitution para kahit na kaninong akusado, vice presidente man o hindi. Samantalang yung mga miyembro ng mayorya, kinakikitaan po ng pagkiling dito po sa mga ibinibintang na kaso laban kay Inday. If we are to, you know, put a demarcation line between kung sino po yung kumikiling sa mga o pumapanig sa prosekusyon at sino po yung pumapanig sa katotohanan, hindi na po natin kinakailangang markahan. Kitang-kita kung sino po yung mga senador na nakabantay dito po sa impeachment proceeding, senator judges. At kung sino itong mga ito na sa ngayon pa lang ay nakikita na natin na talagang kalaban ni Inday. May ebidensya ba o wala? Kumakalaban kay Inday because si Inday ay strip dun po sa mga nagnanais na tumakbo for higher office rather than the Senate position. Ha? Mga nagnanais na tumakbo sa 2028. So kapag ka pinagsama-sama po natin itong mga issues at challenges ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio sa ngayon, kayo po ba'y naniniwala na there is still room for acquittal? Let's be frank about this issue. Okay? Huwag tayong magbulahan. Ano po yung inyong personal na pakiramdam because of that, information na nababasa, napapanood, na magiginggan ninyo galing sa impeachment proceedings, itong mga languages na ginagamit ng mga senator judges, isama na rin po natin yung touch na ginagawa ng Malacanang, etc., etc., panggigipit na ginagawa ng NBI dito po sa Pamilya Duterte, etc., etc., etc. At yung paggamit ng mga sinasabing ekspertong witnesses na wala naman palang experience. If we are going to summarize everything, hanggang sa ngayon, hanggang ngayong araw lang na ito, huwag nating hintayin yung Nobyembre 9 kung saan magbibigay ng kanilang posisyon ang depensa. Yun lang unang 39 na araw na pagtalakay ng impeachment body. Kayo ba'y naniniwala na merong pag-asa for acquittal si Inday? Sige nga, tingnan natin 0917751-3804. Yan po yung ating text line doon sa mga nakikinig at nanonood sa ating Radyo Bandido TV, Sky Cable Channel 224, sa ating YouTube at Facebook. Pwede na po kayong magbigay ng inyong opinyon sa pamamagitan po naman ng ating live chat. Alright, hintayin natin yung babanggitin at sasabihin ng ating mga tropang JGL. Okay, additional information, pinapangunahan ko na ha, yung magiging katanungan ng ilan sa ating mga kababayang Pilipino. Isa sa mga umiiral na tanong is kung ang magiging kapalaran ni Inday ay papunta sa conviction, pwede bang mag-resign si Vice President Inday Sara Duterte Carpio para makaiwas dun sa magiging desisyon na hindi na siya payagang tumakbong presidente sa 2028? Another question, Idol, may mga nagtatanong sa akin. Kung sakali bang ba-convict si Inday dito sa impeachment court at meron pong isang kakamping pangulo, ha? Not necessarily pagdating ng 2028. It could be 2028 or it could be 2034. Okay, kapag ka meron bang kakampi na manalong pangulo si VP Inday once convicted, can this president, this is a hypothetical question, can this president give pardon? Pwede po bang tanggalin ng isang presidente yung magiging desisyon ng impeachment court para muling mabigyan ng pagkakataon si Inday na makatakbo sa future elections? Ito po yung mga tanong na ating binabantayan. At kung ano po yung magiging kasagutan kung sakasakaling ang tao ay makaramdam ng panggigipit at dumating yung pagkakataon na dalhin muli sa kalsada itong laban ni Inday. Magbabalik ang palatuntunan bakalipas po ang ilang paalala.
1: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapakipakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
4: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
3: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
4: Si Kuya Ricky
3: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
4: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
3: Basta Radyo Bandido.
2: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Alright, muli po tayo nagbabalik dito sa inyong balayang talakayan. Isa-isa nang pumapasok yung mga impormasyon at pananaw ng ating mga tropang JGL. Ang tabay lang tayo, sit back and relax. Mamaya babasahin natin yung inyong mga ginagawang ano ha, analysis, ika nga dun sa akiti o ating mga ha. Kasi naiisip ko yung kitikiti, kaya akiti, nababanggit ko eh. Dito po sa ating tinatalakay mga kaibigan, dyan lang kayo, dito lang ako. Unahin muna natin ang balitang bit-bit mula sa ating kabandidong si Jong Manlapas. Magandang morning sa iyo, Jong. Please come in.
1: Iginiit ni Manila Representative at House Prosecutor Joel Chua na ang mismong pirmadong Statement of Asset Liabilities and Network o SALN ni Vice President Sara Duterte kasama ang iba pang financial records ang nagsisilbing sandigan ng kasong unexplained wealth laban sa Vice Presidente. Ayon kay Chua, kabilang sa ebidensyang iniharap ng prosecution ng Bank Insurance, Bureau of Internal Revenue at Securities and Exchange Commission records na may kaugnayan kay Duterte sa kanyang asawa at sa kanilang mga interes sa pananalapi.
2: Dahil po yung unexplained wealth ang mas madaling maunawaan ng ating mga kababayan. Dahil dito sa unexplained wealth, mismong mga dokumento na galing sa kanila ang aming ginawang ebidensya. Ano-ano po ito? SALN na pinirmahan po niya at pinanumpaan niya, bank record, insurance, BIR, SEC, lahat po yan, sa kanila po yan eh. Metrics po nila talaga lahat yan eh. So naniniwala po kami na hindi na po nila po pwedeng sabihin na ito ay gawa-gawa lamang itong mga ebidensyang to. Hindi ito po pwedeng sabihin at itanggi na yung SALN ay ginawa lamang namin dahil may pirma niya at siya mismo ang nagsumiti.
1: Binigyan din ng prosecution na magkaibang sukatan ng network at cash balance at kailangan masuri kung tugma ang mga assets sa mga isinumpang deklarasyon. Ayon naman sa private prosecutor na si Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., naging daan ang impeachment proceeding upang makuha at masuri ang mga tax, anti-money laundering at bank records.
3: Yung mga dokumento na kailangan natin para dito sila sa impeachment court na ipalabas. No? Then let's remember, kaya yan na ipalabas dito yung mga BIR records, AMLAC records, especially the bank records, dahil impeachment is an exception to the confidentiality rules, to the bank secrecy rules. So tama lang talaga, ang unexplained wealth, dito yan matitira. No? Dahil dito natin napalabas yung mga ebidensya na yan.
1: Matapos bawiin ang mga kasong may kaugnayan sa confidential funds, bribery at grave threats, unexplained wealth na lamang ang natitirang impeachment charge na sasagutin ng depensa. Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula sa mababang kapulungan mula sa ating kabandidong si Jong Manlapas. Parang hindi lang ang yata tama, too early to tell yung paggamit ni Tolosa ng money laundering. Oo, hindi pa naman po napapatunayan eh. At may pagkakataon pa ang depensa na magpresenta ng kanilang ebidensya at testigo. Okay, patungkol po dito sa mga sinasabing unexplained wealth. Another, you know, swaying public opinion. The use of the term, katulad niyan, money laundering. Ano bang ibig sabihin niyan? Yung pong perang galing sa kung saan man, ipinapasok, let's say, sa bank account ng kung sino mang individual at ginagamit po sa illegal na pamamaraan. Pwedeng meron silang pinuponduhan ng mga illegal activities, etc., etc. This sum of money na ang kanilang itinuturo ay galing China. Okay? So, the prosecution is trying to link the vice president and her bank records to the Chinese, let's say, money, ano bang tawag dyan? Yung mga financiers, ayan. Oo. Para hindi tayo nang bobola din sa palatuntunan, I am really trying to be very, very careful sa paggamit ng tamang salita. O sabi mo ng Chinese financiers, no? Nagpadala ng pera doon sa bank account o pinondohan yung sinasabing kumpanya ni Inday, etc., etc. At ang presumption, ginagamit po ito ng illegal at ginagamit sa illegal na mga activities. Pero ang tanong ko, bakit kapag ka ang pera ay galing sa Amerika, tahimik kayo? Okay? Bakit kinakailangan talagang ipasok yung issue ng Chinese financiers? Ha? Bakit kinakailangan ipasok yung issue ng Chinese financiers? Eh kapag ka binulat-lat po natin yung mga records ng mga iba't ibang kumpanya kung saan ang mga salapi, mga foreign currency ay galing sa kung saang lupa-lupman ng daigdig. Okay? Kung saang lupa-lupman ng daigdig, tahimik at hindi po kayo nang gagalaiting. Ngayon, nagkaroon kayo ng pagkakataon na masilip na merong Chinese financier na nagpadala ng pera at ginamit nung kumpanya na pinipilit na kay Inday, etc., etc., o kay Attorney Van Scarpio. Okay? Pero makikita po natin na talagang may mali siya because of the use of this Chinese financial or financing or whatever na nagpopondo dito sa mga kumpanya na ito. Well, alam po ninyo, ganyan naman talaga, parating may mali siya ang prosecution. Kasi kinakailangan po nilang ipakita na sila ay on top of everything at alam nila ang lahat ng bagay. May mali siya po talaga dahil kailangan nilang patunayan na nagkasala si Inday. Okay. Kanina, meron akong nakita na 1281 doon sa binabanggit ng ating mga kababayang Pilipino. Sasabihin ko mamaya kung ano yung 1281 na aking nakita. Ang problema po rito, si Ma'am Reggie, nakikinig at nanonood na sa atin mula sa YouTube. Mamaya, Ma'am Reggie, at Regina RR. Ito po, may mga reaksyon na mula po sa YouTube. Sandali po lamang. Yung bilang ng ating mga senador, kahapon ay meron akong listahan na ginawa. Kung sino yung mga senador na gagraduate sa 2028, ibig sabihin, sila po ay nakapagsilbi na ng dalawang termino, meaning dalawang magkasunod na anim na termino, so equivalent of 12 years, no? Equivalent to 12 years, itong dalawang magkasunod na termino na ito. At itong mga senador na ito ay hindi na po eligible to run. Graduating senators itong mga ito. Pero meron ding ilan na nakaka-isang termino pa lang. Kasi pwede po, kunwari kayo, nakalabindalawang taon kayo bilang senador. Tapos yung susunod na eleksyon, tumakbo kang congressman. O kaya nagpahinga ka, let's say for 3 years, tatakbo ka uli. After 3 years, pwede pa rin eligible. Okay? Or, yung iba naman, nakaka-isang termino pa lang, 6 na taon pa lang, so eligible for a rerun para sa re-election. Alam po ninyo, hanggang ngayon kasi ay hindi ko maubos maisip, no? Yung bilang ng minority kung bakit paunti ng paunti ng paunti. At bakit mga miyembro ng minority senators at senator judges ang tila may kaso lang. Samantalang yung mga tumalon sa mayorya, unti-unti yung mga ibinibintang sa kanila, bigla pong nalulusaw. Bigla pong nalulusaw. Biglang nagkakaroon ng positibong reaksyon ang ating judicial system. At nawawala yung pong alaala, ika nga, ng kanilang pagkakamali. Hindi ba? Yung pong mga yung sumakabilang bakod na mga dating miyembro ng minorya, ngayon pakuyak-kuyakoy. Okay? So, sino na lang ba yung miyembro ng minorya? Of course, nandyan si Minority Senator Alan Peter Cayetano. Nariyan yung kanyang kapatid na si Pia Cayetano. Nandyan po si Amy Marcos. Nandyan si Bongo. Si Robin Padilla at saka si Camille Villar. So, ilan yan? 6? Okay. At itong 6 na ito, meron kang, ulitin ko ha, Alan Peter Cayetano, si Pia Cayetano, please give me the right information kapag ako'y nagkakamali ha. Baka kulang yung aking mabanggit. Anyway, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Aimee Marcos, Bongo, Robin Padilla, and Camille Villar. Anim. Tapos, Jinggoy Estrada, si Bato de la Rosa, si, who's the other lady? Lauren Ligarda, and Rodante Marcoleta. Okay? Itong apat na ito ay hindi po nakadadalo ng sesyon for the obvious reasons na meron sila mga kasong kinakaharap. Si Lauren Ligarda, naka-medical leave, no? Pero may mga feelers mula doon sa kanyang abogado na there is a strong possibility na si Lauren Ligarda ay lilipat dito po sa Mayoria. If that is the scenario, mananatiling anim yung active senators. Okay? Hindi tayo sigurado kay Camille Villar dahil alam po ninyo, eh, yung kanyang kapatid ay nauna na na nag-alsabalutan mula sa minorya, lumipat ng majority. Pero tandaan rin natin na in the 2025 midterm elections, it was the Vice President Inday Sara who raised the hand of Camille Villar. Sinasabi dun sa, ano tawag rito, dun sa partido ni Bongbong Marcos, eh kasama as guest candidate itong si Camille Villar, pero hindi naman po talaga binibigyan ng pansin dahil bagsak sa survey. Kung inyong maaalala, hindi po pumapasok sa survey itong si Camille Villar hanggang sa itaas ni Inday Sara yung kanyang kamay. And lo and behold, nanalo si Camille Villar. Kasama po yung pangalan ni Camille Villar dun sa sinabi ni Johnny Gomez na mananalo sa 2025 midterm elections. At ako, proud ako dun sa aking sinabi dahil ang betting average nung pangalan ng mga senador na binanggit kong lulusot for the 2025 midterm elections, 100% nagkatotoo lahat. Ala po tayong ginamit na crystal ball. Ala rin tayong ginamit na tarot cards. Ang tinignan po natin yung pattern. Tinignan po natin kung ano yung mga pag, kumbaga, bibigay tulong dito sa mga tumakbong senador noon para sila ay manalo. Let us talk about Alan Peter Cayetano. Bugbog na bugbog yung mama. Ha? Si Alan Peter Cayetano, bugbog na bugbog. At tila ipinalalabas na there is a David versus Goliath pagdating sa Senado. And obviously, ang David ay si Alan Peter Cayetano. Since na nagsimula itong iringan ng mga senador at mahalal si Alan Peter Cayetano bilang Senate President, kahit sabihin pa nilang pinakamaikling termino sa pagiging Senate President itong si Alan Peter Cayetano. Eh dito pinatunayan ni Alan Peter Cayetano na there is always a room for due process. Si Alan Peter Cayetano. Hindi katulad nung ibang mga senador na nasa mayorya, nakitang-kita mo yung kanilang pagkiling since day one. Sa administrasyon ni Bongbong Marcos at doon sa mga kritisismo laban kay Inday. So, Alan Peter Cayetano stood his ground. Ang dami na rin pong pinagdaanan ng mama at ang daming akusasyon. Ha? Tatlong akusasyon laban kay Cayetano. Pero dapat, ebidensya ang malaig. Hindi yung dakdak ni Panfilo Ping Lacson. Kinakailangang ebidensya ang malaig. Katulad nitong impeachment trial laban kay Inday. Hindi dapat malaig yung dakdak at you know, those mind-boggling puzzle na ibinibigay sa atin ng prosecution at the same time yung kanilang mga pronouncements na alam naman natin na iisa po yung kanilang agenda at layunin para magkaroon po sila ng pagkakataong ipresenta ang kanilang kaso hindi lamang sa impeachment court kundi sa publiko, swaying public opinion. That's the kind of game na ginagawa nitong prosecution. Balikan natin si Alan. Tatlong akusasyon laban kay Cayetano, pero ebidensya po yung dapat manaig. Imbestigahan ang anumang posibleng anomalya. Tama po yan. Pero dapat ebidensya ang magtakda ng pananagutan. Hindi po pwede yung akusasyon lamang. Dito po sa usapin ng di umano ay ghost project sa Taguig. Tandaan po ninyo, sinabi no less than the Secretary of DPWH, Vince Dizon, ang nagsabi noong Setyembre 25, ala daw po silang nakitang ghost project sa Taguig. Pero nilinaw po nitong si Dizon na pagkaraan na patuloy yung investigasyon sa ilang proyekto ay kailangan pa rin i-verify yung mga nakitang irregularity. Walang ghost project, pero kung merong irregularity, kinakailangan i-verify, kinakailangan po ng thorough investigation, at kinakailangan na merong mga ebidensyang magpapatunay. That is the direction na dapat ay tinatanggap laban sa mga akusasyon, laban po rito kay Alan Peter Cayetano. Kaya hindi sapat na may kulang o kaduda-dudang dokumento para kagyat na sabihin, uy, ghost project yan. Kasi kulang ang dokumento. Ang pwede gawin, eh, o sige, di i-red flag mo. Kasi nga, meron pong kulang mga dokumento na kinakailangan pong isubmit at kinakailangan i-verify. Pwede mong i-red flag. Pero that term, the ghost project, eh hindi po yata makatwiran ito eh. Hindi ba? Hindi po yata makatwiran. O hindi ba nakuryente si Bongbong Marcos dyan? Nung kanyang ipresenta yung ghost project, iba pala. Iba pala yung proyekto na kanyang pinagsasasabi laban doon sa proyekto na dapat na kanyang binibigyang atensyon. Okay? Ebidensya ang dapat na manaig. Ito pa. Sa usapin ng reclamation sa Laguna Dibai at mga umano'y peking titulo, mahalaga pong linawin kung ano ang tunay na napatunayan ng mga kinauukulang ahensya ng gobyerno at kung meron pong direktang ebidensya na nag-uugnay kay Alan Peter Cayetano na pinararatangan na merong irregularidad. Hindi rin po dapat ipagpalagay na ang isang titulong may problema sa rehistrasyon ng lupa o tomatiko ng peke. O yung mga di umano'y paglabag kagyat na nagpapatunay na may personal na pananagutan ang isang opisyal. May kanina sinasabi lahat daw po ng signature ni Inday nasa Sal-N. Meron siyang kopya ng kanyang bank records, etc., etc., etc. Pero meron bang direktang kaso na maglilink kay Inday laban dun sa kanilang mga binabanggit na mga issues? Katulad dito kay Alan Peter Cayetano. What are the evidences na kanilang sinasabi para mapatunayan na merong yung aking paulit-ulit na binabanggit sa inyo? Footprint? Handprint? Fingerprint? Itong si Alan Peter Cayetano dito po sa mga irregular activities na ito. Alam po ninyo, dapat talagang maragot ang sino man na mapatutunayang lumabag at lumalabag sa batas. Ngunit, dapat din pong mangibabaw ang katotohanan, mga tarungang investigasyon at due process. Hindi yung personal na alitan na David and Goliath na theatrical illusion na ginagawa ng ilang senador laban sa minorya. Lalo't higit kay Alan Peter Cayetano. Sabi po ninyo, gusto nyo magtrabaho ng maayos. Eh bakit hindi po kayo magsimula sa makatwirang investigasyon kaysa dada? May balitang bit-bit muna ang ating kabandidong si Jojo Sikat. Magandang morning sa iyo, Jo. Please come in.
4: Isang bagong tukoy na high-value individual na sangkot sa illegal na aktividad ng droga ang inaresto ng mga operatiba ng Southern Police District sa isinagawang bypass operation na nagresulta sa pagkakasamsam ng humigit-kumulang sa 150 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 1,020,000 pesos. Isinagawa ang operasyon bandang alas 5:20 ng hapon sa barangay

0: Article 2 ng Republic Act No. 9165 o paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, dinala ang naarestong suspect sa tanggapan ng DDEU-SPD para sa dokumentasyon at paghahanda ng mga nararapat na kaso alinsunod sa itinatag na legal na pamamaraan. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula sa ating kabandidong si Jojo Sikat, yung ating mga tropang JGL na kikinig at nanonood sa inyong malayang palatuntunan, si Boss Armando Busa mula po sa Dubai, UAE, pati na rin yung ating Filipino community sa Middle East. Marami pong salamat at magandang morning po sa inyong lahat. Si Boss Joseph Franz Guzman, yung ating idol David Rioferio, Ma'am Anna Gray at yung ating Filipino community sa Australia, Ma'am Mercy Fernandez Narciso, Ma'am Menchi Me mula sa Bahay Pari, dyan po sa Bulacan, Ma'am Charito Cabrera Diana, mula po naman ito sa General Trias sa lalawigan ng Cavite, Boss Johnny Bulataw. Ngayon ko lang nabasa itong pangalan ni Boss Johnny. Welcome to the program, Idol. Salamat po ng maigi at marami. Ngayon ko lang nakita, baka nag-ano ito eh, naghahanap ng mapapanood, mapapakinggan, tapos biglang sumigit ang Johnny Gomez Live. Eto, nakatutok ngayon. Salamat, Idol. Thank you so much. Boss Jumides Castro Jr., Ma'am Teresita Cruz Agiling ng Davao, Ma'am Zeni Lubigas Jose mula po sa Malabon City, Boss Randy Santisas mula po sa Maynila, at si Ma'am Kimura Dolores, batiin ko rin lang yung ating Filipino community dyan po naman sa Japan. At Regina RR, magandang umaga. Ito galing naman ng Facebook, ng YouTube. At si Boss Reynaldo at Reynaldo Pilarios dash D8E7C. Ito galing po naman galing pa rin ng YouTube. Alright, tingnan nga natin yung nagpadala ng kanilang mga mensahe muna. Mula po sa text line. Alright, sinasabi ni Ma'am Raquel ng Beralco, Marilao. Ano ba yung Beralco dyan? Is it a, kumbaga parang address ba? O yung Beralco na kumpanya mismo, Ma'am Raquel? Ang sabi niya, good AM Sir JGL, si Tupas kakampi ng Dilawan, kaya galit kay VP Sara. Ma'am Raquel, I beg to disagree, no? Dalawang beses ko nang nakausap itong si Neil Tupas. Kahit pasabihin natin na siya kasi yung lead prosecutor nung panahon ni CJ Corona under Pinoy. At kahapon sinabi niya naman na pinondohan ng Malacanang yung pong impeachment proceedings laban kay CJ Corona. Eh, hindi ko po nararamdaman at hindi ko nakita dun sa aming discussion for two occasions, no, na nakausap natin na against kay Inday Sara itong si Miguel Tupas. It's just that ang tinitingnan po kasi natin ay yung pattern. At ang tinitingnan natin ay yung similarity and differences ng handling ng impeachment court during the time of the Corona trial at ngayon na trial ni Inday. Pero magandang umaga po sa inyo, Ma'am Raquel, ha? Raquel ng Beralco ng Marilao. Okay. Sabi po ni Boss June ng Pasig 1281, ito yung aking binabanggit ko sa inyo kanina. Acquitted si Inday dito po sa 1281 na ruling ni Sir June. Pero kapag sinum up natin to, Sir June, 21 yan, ha? 21. Sino ba yung nakikita mong pang-21 at isang senador na pwedeng magkaroon ng pagkakataong bumoto? Kasi sa ngayon, 20 eh. 20. Loren Legarda ay nasa Europa for medical reasons, no? Itong si Christopher, not Bongo. Itong si Bato de la Rosa is still in hiding. Okay? We have Rodante Marcoleta and Jingoy Estrada na pareho po

kung nakakulong. In fact, si Jinggoy ay pinatawa ng 90-day suspension, another 90-day suspension ng Sandigan Bayan. So, Sir Jun, sino po yung pangdalawampu at isa na inyong binabanggit? Sabi niya, acquitted si Inday. Dito po sa ranking at decision na magmumula sa impeachment court sa mga numerong 12-8-1. Okay. All right. Sabi po ni... Teka muna. 0579. Okay? 0579. Boss, walang iba, people power na. Ito po yung sinasabi ng ating kabayan. Okay. Wala po siyang ibang maisip na solusyon. Dahil dito nga sa paulit-ulit na panggigipit sa Minoria at kay Inday Sara, kung kaya't naisip niya na dalhin sa kalsada itong laban ni Inday. Okay. Alright. People power kami. Naghihintay lang ng go signal. Yan po yung sinasabi ng ating texter. Salamat po. Sir JGL, buo na ang pasya ng mga hangal para i-convict si Ma'am Sara. Ang solusyon daw po si Baste na tumakbo bilang presidente para i-pardon ang conviction ng impeachment court. Babalikan natin yan, ha? Dahil ang sinasabi niya, kapag ka si Baste nanalo, pwede pong i-reverse at bigyan ng pardon si Inday according to our texter na si Kalipi. Iniisip ko, baka pamamaraan ito ng no election or constitutional change. Alam po ninyo, sa susunod na pagkakataon, pagbibigyan natin ng atensyon, itong pagpapalit sa sistema ng gobyerno. At muli natin babalikan yung mga nangyari noong panahon ng martial law. Kung gaano kabilis na kumbinsin ni Ferdinand Edrelin Marcos Jr. ang Kongreso para bigyan siya ng kapangyarihan na magdeklara ng martial law. And if that same privilege ay pwede pong ibigay kay Bongbong Marcos sa kasalukuyang panahon. Okay. Pagka nagkaroon tayo ng pagkakataon, pero pipilitin po natin bigyan ng pansin yung binabanggit ni Kalipi na constitutional change. We will try to make saying it, ha? Ngayong araw na ito, Kalipi. Ma'am Regina RR, sal-in pa rin si Chua, pero kung side niya, nagpo-post yung hearing. Magandang umaga raw po. Kapag kasi Inday, bakbak ng sal-in. Tama ba, Ma'am Regina? Pero kapag sila na yung sinisilip, biglang magpo-post. Ito po ba yung gusto niyong ipahiwatig? Boss Reynaldo Pilarios -D8E7C. Kalukuhan ang ginagawa ng mga prosecution talaga, idol. Magbabalik pa ang palatuntunan. Makalipas po ang ilang paalala.

0: Alright, muli tayo nagbabalik sa inyong malayang talakayan. Ikalawang oras na pistar ka kapag ka JGL. Ikalawang oras, second hour na ng inyong malayang palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live. Layunin po natin ang maiangat ang kalaban ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan. Nationwide and worldwide. Salamat po ng maigi at marami dun sa mga naunang nagbigay na ng kanilang mga komento. Doon sa mga magpapadala pa ng kanilang mga komento sa pamamagitan ng text line 0917-751-3804. 0917-751-3804. May bit-bit munang balita mula sa Quezon City ang ating kabandidong si Romel Madrigal. Mel, magandang morning sa iyo. Please come in.
1: Mula sa Social Security System o SSS, lipat sa Department of Information and Communication Technology o DICT, ang bagong tungkulin ni Ginong Robert Joseph Montes de Claro, itinalaga si de Claro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong kalihim ng DICT kapalit ni Henry Aguda. Bago ang pagkakatalagang ito, pinamunuan ni de Claro ang SSS bilang President at Chief Executive Officer. Sa mensaheng inilabas ng SSS, nagpaabot ito ng pasalamat sa kanyang serbisyo at pamumuno sa nakalipas na 2 taon. Kabilang sa mga programang ipinatupad sa kanyang panunungkulan, ang Multi-Year Pension Increase Program na nakatakda ng tao ng dagdag pensyon mula 2025 hanggang 2027. Gayun din ang SSS Loan Light para sa mga miyembrong nangangailangan ng pautang. Sa kanyang bagong tungkulin, kabilang sa mga pangunahing responsibilidad ni de Claro ang pagsusulong ng digital transformation, pagpapalawak ng internet connectivity at pagpapalakas ng cybersecurity sa bansa. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Bit-bit mula sa QC, mula kay Romel Madrigal. Standby lang si Chris Lucas, nagbabalik naman si Jong Manlapas mula po sa mababang kapulungan. Go ahead, Jong, please come in.
2: Iginit ni House Prosecutor Terry Ridon na hindi masasayang ang pondo ng bayan sa paghahanap ng ustisya, pananagutan at katotohanan sa kabila ng aligasyong nag-aksaya ng pera ang prosecution sa 38 araw na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Tugon ito ni Ridon sa payag ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte, umay question sa gastos ng paglilitis bago

0: Ayun na. Talaga nababardagol tayo. Teka. Ay! Ha? Nawala po sa ere si Jong Manlapas. Sige. Antabayan na natin, mamaya baka magbalik si Jong Manlapas ha, para sa pagpapatuloy ng kanyang report. Pero ang kanyang binabanggit kanina, eh wala daw pong gano eh. Walang, kumbaga, hindi daw po pwedeng ikumpara yung halaga na ginagastos dito sa impeachment proceedings na ito sa paghahatid ng katotohanan. Sana all. Hindi ba? Sa magkanong dahilan. O, ito na. Balitang bit-bit ni Chris Lucas. Tingnan natin. Chris, magandang morning sa iyo. Please come in.
1: Naglabas ang Department of Health ng listahan ng mga prutas na maaaring mag-replenish ng nawawalang electrolyte sa ating katawan dahil sa matinding pagpapawis dulot naman ng Super El Nino. Ito ika ay upang maiwasan ang dehydration. Sinabi ng DOH na hindi lang tubig ang nawawala sa katawan kapag pinagpapawisan kundi pati electrolytes. Paalala pa ng DOH, uminom at kumain ng mga pagkaing natural source ng electrolytes upang mapalitan ng nawawalang tubig sa katawan. Ilan lamang sa mga prutas na maaaring kainin o inumin ang buko juice, pakwan, tubig na may kalamansi o lemon, saging, orange at singkamas. Paliwanag pa ng ahensya, ang El Nino ay umiiral kapag umiinit ang malaking bahagi ng Pacific Ocean. Dahil ika dito, mas mainit ang panahon at mas kaunti ang ulan sa loob ng ilang buwan. Ako si Chris Lucas, nag-uula para sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Salamat po ng maigit marami, balitang bit-bit mula kay Chris Lucas. Sabi pa ni at Regina RR, yes sir. Kapag si Chua raw po yung tatanungin tungkol sa Salen, biglang napapapos yung mama. Okay? Pero kapag kay Inday, eh dire-diretso yung kanilang press con. Oh, eh bakit nga naman ganyan? Ha? Dapat pantay-pantay, wala pong pinipili ang batas. Ang ating batas ay hindi dapat selective. Okay? Sabi pa niya, yes sir, and just to add, marami na pong kaso ng dengue. Talaga naman, kaingat po tayo. Ano ba ito? Kakaipon daw po sa pila balde, ha? Medyo binibiro tayo ni Ma'am Regina RR. Pero alam po ninyo, ingat po talaga tayo dahil deadly ang dengue. Kapag kayo po ay nakasaksi ng isang pasyente, lalo tigit, malapit sa inyong buhay, anak, asawa, tatay, nanay, kapatid, etc., etc. At kapag kayo yung nagbabantay, makikita po ninyo yung pagpagsak talaga ng katawan ng sino bang tao na apektado ng dengue. Kaya kaingat po tayo dahil yung ating panahon, uulan, tapos aaraw, tapos yung ating mga kapaligiran, marumi. Meron pong mga tubig, ika nga, na hindi po nagtutuloy-tuloy, stagnant yung ating mga water. O kaya yung mga lubang gulong, tayo kasi mahilig tayong nag-iimbak ng gamit eh. Mahilig tayo na pati yung mga gamit na hindi na kinakailangan, ayaw pa natin itapon dahil merong sentimental value. Ayan. Yung mga lumang balde. Tapon na. Bili na ng bago para makapag-contribute naman tayo dun sa mungkahi ni Bongbong Marcos. Kapag luma na po yung balde nyo, tapon nyo na. Bili tayo ng bago. Bigyan po natin ng anong tawag doon? Kasiyahan ng Pangulo. Okay? Yung mga lumang balde nyo, baka pwedeng i-donate kay Claire Castro. Lalagyan ng utak. Lalagyan daw po ng utak. O sige, Ma'am at Regina RR, salamat ha. Boss Rick Oracion, magandang morning. Sabi po ni Tata Rick mula sa Las Piñas, si Ma'am Benchi Ime, bumabati rin sa atin na magandang yumaga. Yumbagang kay ganda. Magandang hapon naman, binabati tayo ni Ma'am Anna Gray at yung ating mga Filipino community sa Australia. Good morning, magandang Thursday morning, Sir Johnny G. Sabi ni Ma'am Mercy Fernandez Narciso, baka po ang SC ay pumanig pa sa Senado. Sabi ni Ma'am Anna Gray, kasi nakikita daw po niya, ito pattern pinag-uusapan natin, na laging naibabasura yung mga naihahain na complaint in favor of Inday Katulad po ng contempt na sana ay para kay Soto, kay Tito, Bulaga. O hindi. Naibasura rin. Ito pa, dagdag ni Ma'am Ena Gray. Hindi na ako magtataka kung sabi ni VP na wala na siyang tiwala sa judicial, AFP, PNP, and let us not hold our breath kasi napaka-obvious daw nung ginagawang, nako, kawalang hiyaan ng gobyerno. Money does not even talks. Ilan daw po nagsasalita? It shouts. Nakakabingi na, ha? Ibig sabihin ni Ma'am Ena Gray, nakakabingi na yung mga information na may mga tumatanggap ng pera. Anak ng baka, oo. I hate you. Ha? I hate you. O, sabi ni Ma'am Ena Gray kay Congressman Chua. Ayan. Magandang morning, sabi ni Ma'am Teresita Cruz Agiling mula sa Davao. Okay. Sabi ni Ma'am Charito Cabrera Diana, ito yung isa sa mga pupuntuhin natin. Kapag kasi Inday ay nag-resign, for sure kakasuhan siya ni Poying ng plunder. Kulong agad. Alam ni Inday yan kasi sabi niya, tuloy ang laban. Sige, Ma'am Chato, pagka nakalimutan kong i-discuss ng lengthily, no? Itong yung binabanggit, please let me know, ha? Poke me. Oh, ayan ha, di ba? Poke me. Ano ba 'yun? Kalabitin. Kalabitin niyo ako. Sir Johnny, kahit kailan wala daw pong natandaan na binoto ko si Lacson at mga Tulfo. And I think, sabi po ni Ma'am Zenny Lubiga Jose, tama daw po siya. Ayan. Isa pang anti-Duterte si Rafi Alunan. Nag-ghost tuloy, nag-guest mo noon. Alam po ninyo, isa sa mga naging programa natin, isa sa mga discussion sa Johnny Gomez Live na maituturing kung walang kakwenta-kwenta. Yes, totoo. Ay yung interview kay Rafi Alunan. Pagpasensya na po ninyo ako. Ay hindi ko inisip na wala tayong mapipigyan tama at wala tayong makukuhang tamang information because si Rafi Alunan magaling at marami siyang mga pronouncements nung araw at mga plano at mga information na sinishare na talagang very valuable, no? Pero nung gawin ko yung interview kay Rafi Alunan, sinabi ko sa akin sarili pagkatapos ng programa, alang kakwenta-kwenta. Sa totoo lang, okay? Ako, hindi ko kayo bubulahin. Mabuti na lang, binanggit ni Ma'am Zenny Lubiga Jose, pinaalala sa akin, no? I am not saying na walang kakwenta-kwenta kasi walang kwentang kausap si Rafi. Hindi po yun yung aking hindi sabihin. Walang kakwenta-kwenta dahil we could have, you know, discussed something else aside from resiliency na kanyang binabanggit. It was a total waste of your time. I know, alam ko yan. A total waste of your time. Kaya ako, humihingi po ako ng paumanhin doon sa mga nanood at umasa na katulad ni Johnny Gomez ay magkakaroon sana ng very, anong tawag dito, meaty discussion, ha? Nung kausap natin si Rafi Alunan. Alright, sige. Pamaya-maya, ha? Ano pa ito? Ha? Sabi pa ni si Kalipi, sabi ni Kalipi, inisip ko baka paraan ito ng no election or constitutional change. Kapalit daw po 10 kilo ng bigas. Kanyang tinanong, saan ito ipapasa kung pwedeng mag-pass? Meron ba, Kalipi? Meron bang bibigay dyan sa North Caloocan nito si Kalipi ng tag sa 10 kilo ng bigas ngayon? Kanino? Okay. Kanino nang gagaling Kalipi itong 10 kilos of rice? Bakit daw kayo binibigyan? At tama yung tanong niya, paano kung hindi ko tanggapin, sinong makakakuha? Hindi ba ganyan yung tinanong ko sa inyo last time? May mga pagkakataon na meron pong mga nagbibigay sa akin. Katulad niyan, kapag Disyembre, meron akong tinatanggap kasi ako po ay PWD. Si Johnny Gomez, may diferensya po yung aking siko. Okay? Meron po akong tennis elbow kung tawagin. Okay? Kaya kapag ako ay nagmamaneho, talagang kinakailangan pinagpapahinga ko ng maigi itong aking kanang right arm para hindi po ako nahihirapan. Or nakikita nyo ko kuminsan na ito'y nakabalot at meron po akong inilalagay ng mga kung ano-anong gamit, no, para maibsan yung sakit. So, meron ako, hindi naman to regular, pero may mga pagkakataon na meron pong programa, yung PWD, dito sa aming lugar. At meron mga, sometimes monetary, sometimes ay in kind, no, na mga tulong. Hindi ko po kinukuha yun . Hindi ko kinukuha dahil feeling ko, meron pong mas higit na nangangailangan. Pero I was, you know, called out. I was called out by one of our listeners. Sabi niya sa akin, "Boss Idol, kunin mo. Kung ayaw mong gamitin, ipamigay mo sa iba para hindi nasasayang yung pera o yung gamit na ibinibigay." Kaya ito, nag-stick sa aking isip, no? Katulad ng binabanggit ni Kalipi. So next time around, kukunin ko yung ibinibigay ng pidaw. Pidaw yata yung tawag dyan, para ipamahagi naman natin doon sa ating mga kababayan. Ha? Pero ako yung nagpapasalamat. Thank you. Okay ito po. Okay yung ginagawa ninyo. Kino-call out nyo ako kapag sa palagay nyo meron akong bastamang dapat gawin. Ha? Salamat po. Nagapang na ang threshold sa Senado ng mga justice. Ang sabi niya noon, what's next? Tanong ni Kalipi. Okay. No other than maimpluwensyahan ng COMELEC at DICT. Okay. Yan po yung sinasabi niya. Tama yan, sir, ang sabi ni Ma'am Ena Gray tungkol sa galaw ng Supreme Court. Kita naman daw po sa mga naghain ng petisyon na nauna katulad ni Senator Bato at former President Rodrigo Roa Duterte. Galing kay Boss Totoy Mola, yung kanyang fearless prediction on VP Sara impeachment, Lito Lapid will vote guilty. Tama ba ito? Tama ba, Boss Totoy, yung pagkakaintindi ko? Na magiging boto ni Lito Lapid ay guilty? Please correct me if I'm wrong. Meron akong nabasa kanina na sinasabi po nung isa sa ating kabayan na... Teka muna. Okay. Sandali lang, ha? Meron na siguro. Ha? Okay. Alright. Sinasabi nung isa nating kabayan na si, please correct me if I'm wrong, balikan ko nga yung binabanggit ni Ma'am Chato. Si Ma'am Chato, yung sinabi kong, "Ma'am Chato, ipaalala mo sa akin, ha?" Teka lang. Okay. Hinahanap ko yung naging komento ni Ma'am Chato dito sa inyong balayang talakayan para hindi ako magkamali, no? Silipin ko lang, Ma'am Chato, ha? Sana maulit muli. Pag si Inday Sara nag-resign, for sure, kakasuhan siya ni Boying ng Flander. Kulong agad yan. Alam niya ni Inday, kaya sabi niya tuloy ang laban. Okay, because of that immunity. Hanggat nakapwesto si Inday as Vice President, an elected officer, hindi po siya pwedeng kasuhan or hindi siya pwedeng bakulong. Yung kaso ng grave threats na isinampa laban sa kanya, tandaan po ninyo, ang daming nag-question kung dapat bang kasuhan ang isang sitting vice president. Okay? Pero nandiyan na yan, nagtuloy na eh. Kaya, obviously, there are elements at may mga pagkakataon na very obvious na may mga paraan na ginagawa ang administration to really bend the law. Ha? To really bend the law. Talagang ang kanilang pakay ay hindi makatakbo si Inday sa 2028. Period. That is the agenda from day one. Okay? Hindi makatakbo si Inday sa 2028. Because whether or not Bongbong Marcos will declare a no election, or I don't know kung may oras pa, magkaroon po ng constitutional amendments, no? Para baguhin itong ating sistema ng pamahalaan at magkaroon po tayo ng extension ng termino ng Pangulo, o si Bongbong Marcos ay umakyat sa kategoryang Prime Minister. Okay. Ano yung mga issue na makapagbibigay ng pagkakataon kay Bongbong Marcos na manatili sa pwesto? Number one, Balacanang, sa akin tingin, sa akin palagay, is just waiting. Ha? Balacanang is just waiting for you guys to go on the streets. Balacanang, hinihintay na lang. Ako, feeling ko, nakaprograma ng lahat, nakaplano na ang lahat, na kapag nagkaroon ng civil unrest, Bongbong Marcos will declare martial law. Pero sabi ko sa inyo, sa susunod na pagkakataon nating pag-uusapan, because kinakailangan po nating bigyan ng comparative study yung panahon ng tatay nung kanyang ideklara ang martial law, and kung sino-sino yung mga tumulong sa matandang Marcos para sa deklarasyon ng martial law, at kung sino yung mga posibleng tumulong kay Bongbong Marcos ngayon para sa deklarasyon ng Barsan. Another factor that we need to consider is the availability of social media. Noong araw, walang sokmed eh. Kaya ang taong bayan, yung tinatawag na silent majority, tikom ang kanilang bibig. Tikom ang kanilang bibig. So yung mga may disgusto sa pamamalakad ni Bongbong Marcos, either nagpapakita sila ng wala silang pakialam, or totally, they are just, you know, keeping their mouth shut. Kasi nga, hindi nila nakikita siguro na ito yung panahon para sila ay magsalita. So, we are going to discuss the possibility of martial law, of Bongbong Marcos declaring martial law sa mga susunod na pagkakataon, alinsabay ng discussion natin on constitutional change. Okay. So, kapag si Inday nag-resign, for sure, kakasuhan siya ni Boyeng Rimulya. I cannot agree more. Kasi kahit sitting president si Inday, may mga kaso siyang kinakaharap. Okay? Bending the law. Bend the law. Hindi ba? Ito yung ating terminology. Bend the law. Ito po yung ginagawa ng mga kritiko ni Inday. Meron din ako nabasa kanina na kapag si Baste ang nanalo, ipapardon si Inday para yung kanyang mga karapatan sa ilalim ng konstitusyon, karapatang bumoto, karapatang tumakbo sa halalan, karapatang manalo sa eleksyon, karapatang pumasok sa gobyerno, ay muli niyang makukuha kahit siya ay convicted na. That is a hypothetical scenario na ma-convict si Inday this early. Pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng palatuntunan. Diyan lang kayo. Magbabalik pa ang Johnny Gomez Live. Makalipas po. Binartagol ako. Pasensya na kayo. Makalipas ang ilang paalala.
2: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
3: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
3: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon. Tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Alright, last hura ng inyong malayang palatuntunan ngayong umagang kay ganda. Ako, magtatanghali na. Kumusta po ang inyong tanghalian? Ano bang prinipara ni Juan at Juana de la Cruz ngayong Thursday? Sweldo day? Kaya yata nakangiti kanina pa si Boss Jun Lieno. Sweldo, ha? Oh. Ay, mabuti na lang yung mga may trabaho ang sumisweldo. Yung mga iba na dire-diretso yung trabaho, ala naman sweldo, anak ng baka. Patay tayong bata tayo riyan. Standby ka muna, Chris Lucas. Unahin kong balitang bit-bit mula sa ating kabandidong si Jojo Sikat mula po naman sa Senado. Go ahead, Joe. Please come in.
5: Pino na ni Senate Committee on Energy Chairman Senator Erwin Tulfo sa pagdinig na kung bakit halos parehas at pumapantay ang presyo ng fuel at coal sa kuryente pagdating sa wholesale electricity spot market. Iginit ni Senator Erwin na unawaan naman niya ang mataas na presyo ng fuel dahil sa krisis sa Middle East at kiyara sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Subalit nagtatakang senador kung bakit halos sumahabol o pumapantay na ang presyo ng coal sa fuel sa wholesale electricity spot market na hindi katanggap-tanggap. Dahil dito, hinikayat ni Senator Erwin ang Energy Regulatory Commission o ERC na imbestigan ito dahil nakakaapekto sa pagtaas nga ng presyo ng kuryente. Paliwanag naman ng ERC, nagmamahal ang coal dahil inaangkat ito sa ibang bansa at tumataas din ang dolyar laban sa piso.
6: Whatever happened doon sa mga power generators natin na gumagamit po ng coal, dapat po hindi sila affected dyan because coal, as far as basing on my research, they're like around 3 pesos per kilowatt hour po. Landed cost po nila plus or minus nasa 6 na po. Bakit po aabot? Ang balita po namin kasi nakakarating po sa committee, hinahabol po ng coal yung mga power generators dyan sa WESM. Ito yung presyo ng bunker fuel o ng fuel po. Hinahabol po ng coal para pumantay sila. Which, that should not be the case, di po ba? Kasi mas mura po sila. Pero pagdating po sa WESM, humahabol po, pumapantay sila coal and then fuel. Dapat po hindi. Dapat po yun ang nababantayan ng ERC. Pero para nakakalusot po ito. These are the tips na we're getting from consumers na iba po sa kanila. May mga relatives na nag-work po sa WESM, involved sa WESM. Sinasabi na ito po ang tignan ninyo, Mr. Chair, kasi bakit hinahabol ng coal? Ito yung fuel na intindihan po natin, may crisis tayo, LNG, petroleum, di ba? Pero the coal, bakit pumapantay na siya pagdating sa WESM? Dapat hindi po eh. Dapat mas mura pa rin, mura yung electricity ng coal-powered fire plant, di po ba?
5: Ako, si Jojo Sika, at nag-uulat para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigit. Marami balitang bitbit mula sa Senado mula kay Jojo Sika. Nagbabalik naman ang ating kabandidong si Chris Lucas. Go ahead, Chris. Please come in.
1: Nagbabala ang pag-asa na posibleng lumala ang kakulangan sa ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa patuloy na umiiral na El Nino. Ayon sa ahensya, isang strong to very strong El Nino ang kasalukuyang nararanasan sa Tropical Pacific at inaasahang magpapatuloy hanggang unang kalahati ng 2027. Paalala pa ng pag-asa, posible rin itong umabot sa pinakamataas na antas bago matapos ang 2026. Dahil dito, tumaas ang banta ng dry spell, tagtuyot at kakulangan ng supply ng tubig sa ilang lalawigan. Ayon pa sa pag-asa, posibleng umabot sa 19 na lalawigan ang makaranas ng drought condition pagsapit ng Disyembre. Gayunman, nilinaw ng Weather Bureau na maaari pa rin makaranas ng malalakas na pag-ulan dahil sa mga bagyo at iba pang weather system, kahit mas mababa sa normal ang kabuuang dami ng ulan sa isang lugar. Gayunman, nilinaw ng ahensya na maaari rin makaranas ng malalakas na pag-ulan dahil sa mga bagyo at iba pang weather system ang bansa kahit pa mas mababa sa normal ang kabuuang dami ng ulan sa ilang lugar. Patuloy naman ang pagbabantay at pagmamonitor ng pag-asa sa kondisyon at panahon at El Nino upang manatiling updated at maagap na makapagpalabas ng mga bagong babala at pagtatantya sa mga potential damage nito sa bansa. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula sa Quezon City, mula sa ating kabandidong si Chris Lucas. Naghatid sa ating oras, 37 minuto. Makalipas po ang alas 11 ng tanghali. O yan, magtatanghalian na. Ano bang masarap na pananghalian ngayon? Alam po ninyo, kagabi, gumawa ko ng sarili kong version ng Bicol Express. Ha? Imbis na sa ano kasi sa Bicol, yung sa Bicol mismo, sa Legazpi, yan. Kapag umorder ka ng Bicol Express, ang ginagamit nila ay yung talagang siling haba. Yung green chili. Ito po yung ginugulay. Ako eh, napakasarap. No? Napakasarap. Medyo mahilig kasi ako sa maanghang na mga pagkain. So ginagayat po yan. Tapos gagataan, igigisa. Yun! Kompleto sirigados na, wala nang ano, wala nang baboy, wala nang hipon, wala nang dagdag na rikado. Kaya lang, hindi naman, siyempre, may mga kasama tayo sa bahay, hindi naman lahat mahilig dun sa level ng anghang na gusto ni Jerry Gomez. Naglakad ako dun sa talipapa, iniwasan ko yung binibilhan ko ng isda. Ha? Iniwasan ko kasi nung nakaraan, hindi ko akalain, nanonood pala dito sa Palatuntunan. Oo, nanonood sa Palatuntunan at talagang hinarang ako ng mag-ama para pigain kung ako ba talaga si Johnny Gomez. Ala na po tayong magawa dahil suki ko naman. Tayo po yung umami na. Okay? Iniwasan ko kasi hindi naman ako bibili ng isda. Meron ako nakita na gulay na pwedeng igata. Nakalimutan ko yung pangalan ng gulay. Mamaya, nasa dulo ng dila ko. Ha? Ano pa ba yung pwedeng yung lit? Hindi naman litsugas eh. Ha? Hindi naman lechugas. Anyway, maaalala ko rin yan. Maaalala ko rin yan. Iniisip ko mag-ano eh, mag-ginataang sitaw kalabasa. Pero naisip ko, nakita ko itong gulay na ito. Naku, masarap ito. Magbibicol Express. Pag nagbibicol Express ako, hindi ako gumagamit ng bagoong. Yung iba kasi gumagamit eh. So what I did is, yung binili kong pork chop nung nakaraan, tinanggal ko po yung taba. Inihiwalay ko yung taba sa laman. Tapos ito yung ginawa kong chicharon. Isinet aside ko muna. Okay? Yung taba ng pork chop, pak-pak-pak-pak-pak, isinet aside ko. Tinabi ko muna. Tinabi ko muna. Hindi ko po hinalo dun sa gulay. Tapos, nung nagayat ko na yung gulay, tapos nilagyan ko ng konting baboy. Nung mala chicharon na yung dating nung taba ng pork chop, hinafko ko lang yung laman. Laman ng baboy, kapiraso lang. Kapirasong laman ng baboy. So set aside ulit siya. Okay? Tapos gisa ka ng bawang sibuyas. Hinalo ko na yung gulay. Tapos dagdag ng konting tubig, pinakulo ng bahagi. Masarap kasi doon sa gulay. Half cook lang eh. Huwag natin i-overcook. Tapos tsaka ko nilagay yung baboy, no? Nilagyan ko na siya ng gata, tiniplahan ng bahagya, tinikman. Nung makapagluto na ako, tsaka ko inisprinkle yung taba ng baboy na parang chicharon. Ako po naman, oo. Eh talagang, wala pong natira sa balde. Dun sa saingan. Walang natira. Okay, naalala ko lang. Dahil nababanggit natin yung mga tanghalian eh. Oh, sige, sandali. Si Garillas, oo, tama, idol. Salamat po ng maigi at marami. Ito gusto ko dito sa tropang JGL eh. Binibigyan tayo ng pagkakataong muling maalala. Ha? Maalaala mo kaya. Thank you, idol, ha? Salamat po si at MC-WP2TJ mula sa YouTube. Si Garillas, tama si Boss Idol. At Petrona Parungaw Kalayag 6769. YouTube pa rin ito. Correct. Rafia Luna, nonsense. Oh, yun na, pasensya na. Oo. Humihingi na ako ng permiso. Eh ako talaga walang kakwenta-kwenta yung interview na yan. Nonsense daw. Parang he hates the Dutertes. I used to like Alunan, pero ngayon, hindi na. Nako. Ay, makatatakbong Senador Moli si Rafi, ha? O ito yung sinasabi ng ating mga tropang JGL. Salamat po ng maigi at marami. Okay, balikan natin yung binabanggit kanina. Pwede bang ipardon ni Baste si Inday? Palagay ninyo, pwede bang ipardon ng sitting president ang isang opisyal ng gobyerno na na-impeach? Sagot po, hindi eh. Hindi po. A Philippine president cannot reverse or set aside or pardon an impeachment conviction handed down by the Senate acting as an impeachment court. Hindi daw po pwede. Okay? So, wala pong kapangyarihan ang presidente na baguhin ang magiging desisyon ng Senate acting as an impeachment court. The power of executive clemency is explicitly restricted under Article 7, Section 19 of the 1987 Philippine Constitution. Sabi po ng Respicio and Company, except in cases of impeachment or as otherwise provided in the Constitution, the President may grant reprieves, commutations, and pardons, and remit fines and forfeitures after conviction by final judgment. Maliban po sa lahat ng mga kaso, tanging ang impeachment or impeachable offense ng impeachable officers ang hindi po kayang baligtarin at hindi kayang paguhin ng presidential pardon. Because the Constitution explicitly carves out an exemption for cases of impeachment, the president's pardoning power does not extend to undo an impeachment conviction or restore an impeached official to office. And that would be unconstitutional, ultra vires, and void ab initio. Meron po kasing separation of powers between the executive, legislative, and the judiciary. Impeachment is a political legislative process reserved for Congress. The House of Representatives impeaches, prosecutes, and the Senate, acting as the impeachment court, tries and decides, giving the president the power to veto or pardon or reverse its ruling would undermine the legislature's role as a check on public officials. Yung pong penalties in impeachment are under Article 9, Section 3, Subsection 7 of the Constitution. Judgments in impeachment cases are strictly political, removal from office, and perpetual disqualification to hold public office. Executive grace cannot, dito po pwede, cannot erase these political penalties or reinstate ano siya. O yun. At least, no, meron na tayong napagkakasunduan. Gusto po talaga natin na mabigyan kayo at mabigyan ang Jerry Gomez Live, including your host, ang inyong lingkod, ng dagdag na kaalaman. Kaya base po dun sa mga tanong ninyo ay gumagawa po tayo ng pagkakataon na maibahagi yung pong mga alituntunin ng ating batas para tayo po ay well knowledgeable at hindi tayo nang huhula dito po sa ating mga sinasabi sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Balikan muna natin, nako, napakarami ng reports pa rin ng ating mga tropang kabandido. Ah, standby lang si Jojo Sikat, standby si Chona Yu, standby rin si Romel Madrigal. Balikan muna natin ang balitang bit-bit bago yung komento ng ating mga tropang JGL. Rihon, mula kay. Talagang pinapartagol yung aking lalamunan pagpa-umandin po ninyo, ha? Si Chris Lucas nagbabalik para sa kanyang balita. Go ahead, Chris. Please come in.
1: Inihayag ng PAGASA na may 3-5 bagyo ang pagsilbing mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility mula October ngayong taon hanggang Marso sa susunod na taon. Ito ay sa kabila ng nararanasang matinding El Nino sa bansa. Ayon pa sa ahensya, inaasahang 1-2 tropical cyclone na maaring mabuo o pumasok sa park kada buwan mula Oktobre hanggang Disyembre ngayong taon. Habang posibleng wala o isang bagyo lamang ang mabuo sa Enero sa susunod na taon, at maliit naman ang posibilidad ng pagbuo ng bagyo sa Pebrero at Marso. Ayon kay PAGASA Mactan Chief Engineer Al Kiblat, bagamat karaniwang nababawasan ang bilang ng mga bagyong pumapasok sa park kapag may El Nino, hindi nito inaalis ang posibilidad ng malalakas na bagyo. Ayon pa kay Kiblat, maaaring lumakas ang mga tropical cyclone na namumuo sa Pacific Ocean dahil sa mas mahabang panahong nananatili ang mga ito sa karagatan bago makarating sa Pilipinas. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula sa PAGASA sa Quezon City. Mula po naman kay Chris Lucas, balikan natin si Jojo Sikat at ang kanyang balita mula sa Senado. Go ahead, Jo, please come in.
5: kinalang pag-designate President Sherwin Gatchalya ng Energy Regulatory Commission o ERC dahil sa pagiging pabayasa sa baho matapos na hindi audit ang mga presyo na pinapasok sa kanila ng oil at coal companies, kaya tuloy nagtataas ang presyo ng kuryente na hindi anaya makatarungan. Naunawa naman aniya ni Gatchalya ng paliwanag ng ERC na nagmamahal ang presyo ng coal sa international market at tumataas ang presyo ng dolyar. Subalit kung susumay, hindi aniya dapat na halos pumantay ang taas ng presyo ng coal sa fuel dahil mas mura pa rin ito sa ibayong dagat. Ipinunto pa ni Gatchalya ng presyo ng fuel na ipinapasa ng oil company sa ERC na kapag mataas ay napakabilis ng increase ng oil companies. Subalit kapag bumaba ang presyo ng langis at kuryente sa international market, hindi naman bumababa sa Pilipinas. Iginiti Gatchalya na ang gusto lamang ng Senado ay malaman kung tama ba ang presyo na ipinapasa sa mga consumers at tama ba ang pagtataas ng presyo na ipinapasa sa ERC.
7: Amin kung bakit tumataas. Dahil sinasabi niyo, tumataas ang presyo ng coal sa international markets, tumataas ang presyo ng LNG sa international markets, therefore, tumataas ang presyo ng kuryente natin dito kasi feedstock yan. Ang punto namin ng ating chairman, and we talked about this many occasions, is paano natin malalaman kung yung pagtaas ay tamang presyo ng kuryente? Kasi nga, if you do the math, ang layo ng presyo ng coal sa presyo ng kuryente na pinapaso sa atin. At ang sagot ng ERC last time, and narinig mo rin yun, USEC, is hindi nila ino-audit. O ano yung pinapasa lang ng mga generation companies, yun lang ang pinapasa sa atin. So how do we know? Parang petroleum yan, parang yung topic natin ngayon. How do we know kung tama yung pinapasa nila sa atin? Pinapasa nila sa atin yung presyo, pinapasa sa atin yung forex, wala naman nagsasabi kung tama o hindi.
5: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigit marami. Balitang bitbit mula sa Senado, mula kay Jojo Sikat, nasa Malacanang, ang ating kabandidong si Chona Yu. Magandang morning sa iyo, Chona. Please come in.
8: Dumulog na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga water consumers ng San Pedro, Laguna dahil sa hindi maayos na serbisyo. Pinaiimbestigahan ng mga consumers ang paglilipat ng 100% na pamamay-ari at control ng Prime Water Infrastructure Incorporated sa Crystal Bridges Holding Corporation ni Lusuko sa gitna ng banta ng matinding Super El Nino at posibleng krisis sa supply ng tubig. Kinakwestiyon ng mga consumers kung nakuha ang kinakailangang paunang nakasulat na pahintulot para sa transaksyon, alinsunod na rin sa 2013 Revised NEDA Joint Venture Guidelines at Joint Venture Agreement ng Prime Water at San Pedro Water District. Kinundi na rin nila ang umano'y pagtangging ilabas ang definitive agreement dahil sa pagiging confidential nito. Iginit ng grupo na hindi dapat malaig ang pribadong interes sa karapatan ng publiko sa sapat at maaasahang supply ng tubig. Ayon sa mga petitioners, hindi sapat ang pamamahagi ng mga balde bilang tugon sa krisis. Kailangan umano ang pangmatagalang solusyon, maayos na infrastruktura, tuloy-tuloy na supply at pananagutan sa mga pagkukulang sa serbisyo. Pinabubusisi ng grupo sa Local Water Utilities Administration at Philippine Competition Commission ang naturang kasunduan. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radio TV. Kasama

0: Tura, kasabay ang pagsusuri sa kahandaan ng kapulisan. Ito ang tinutukan ng Oriental Mindoro Police Provincial Office sa Bayan ng Socorro. Nagsagawa ng korte si calls at inspeksyon sa Socorro Municipal Police Station si Police Colonel Efraim Camara, Provincial Director ng Oriental Mindoro Police Provincial Office. Kabilang sa kanyang binisita sina Socorro Mayor Nemen Perez, Vice Mayor Alan Kenneth Tolentino at Judge Cyrus Goko ng Municipal Trial Court. Layunin ng mga pagbisita na palakasin ang koordinasyon ng pulisya, lokal na pamahalaan at hudikatura sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, gayon din sa maayos na pagpapatupad ng hustisya. Kasunod nito, sinuri rin ni Camara ang operasyon, kahandaan ng mga tauhan at pangkalahatang kondisyon ng Socorro Municipal Police Station na pinamumunuan ni Police Major Joel Sagid. Binigyang din sa aktibidad ang kahalagahan ng disiplina, profesionalismo at epesyenteng serbisyo ng pulisya sa komunidad. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Salamat po ng maigit. Marami balitang bitbit mula kay Romel Madrigal. Sabi pa ni Kalipi, di po ba sir, constitution din ang kanilang ginamit sa pag-i-impeach, na sila rin ang bumabali ng batas. Ayun na. Sulit daw po yung luto, Sir JGL. Tinakam mo ako, masubok ka, sabi ni Kalipi. Dapat ano ha, dapat pagmantikain yung gata. Para, ano ba tawag dyan, yung sumusuot, ika nga, dun sa gulay at dun sa taba ng baboy at dun sa kapirasong laman, yung lasa ng gata. Ayan, salamat po. Thank you, Ma'am Raquel Sigarilias. Oo, salamat po ng maigit, marami. Galing kay Boss Totoy Mola. Sabi ng prosecution team, some are wiser than the other. Yan daw po yung sabi ninyo. Ha? Yan daw po yung sabi ninyo. Some are wiser than the other. Eh yung pagiging wise ang kaya ginagamit sa tamang pamamaraan o sa pambubudol o sa panggugoyo o sa pagsisinungaling? Now, yan yung tanong natin, hindi ba? Magandang umaga daw po, JGL. O ito sinabi ni Anonymous Region. Ah, kasi hindi natin nabasa ito kahapon, Anonymous Region. Salamat ha. Inulit niya ngayon, you cannot buy the revolution. Parang meron tayong quote of the day pala. You cannot buy the revolution. You cannot make the revolution. It is in your spirit or it is the where. Napakaganda. Galing kay ano ito, Ursula K. Liquin, Ursula K. Liquin. Galing kay Anonymous Legion. Sino pa? Boss Alex, si Boss Alex Chua. Lumipat sa YouTube. Baka hindi ko ba nababasa sa Facebook, idol. Anyway. At Alex Chua 7936, cycle lang yang bagyo. Kinugulo daw po yung isip ng tao. Next year pa yung forecast, pero panay ang broadcast. Paulit-ulit lang daw po yung bagyo. Okay? Paulit-ulit yung bagyo, lindol at drought. Ayan po yung mga binabanggit sa atin ng ating idol, si Boss Alex Chua. Ako, eh, ala na tayong oras. Sandali. Marami pa pong nagbigay ng kanilang information dito po sa Facebook. Balikan natin ha. Babilisan lang ito para lang itong ano, para lang yung gamot sa sakit ng tiyan. Okay? Mabilis na mabilis iyan. Teka muna. Ha? Teka muna. Sandamakbak yung inyong mga komento rito. Aha. Okay. Ang susunod, sabi muna ni Ma'am Benchi May, yes po, meron talaga silang, meron daw pinamibigay na 10 kilos na bigas everywhere. Hindi lang daw po sa Caloocan, anak ng baka. Wala pang nagpupunta sa akin eh, kaya hindi ko alam. Ito, pangako ko sa inyo, kapag meron pong nagbigay sa akin na 10 kilos ng bigas, mabuti siguro iparaffle natin dito sa programa. Ano, game kayo? Ha? O kung sakali, yung mga

0: Alright, muli sa magandang morning. Ito na tayo. Ito na po ang Johnny Gomez Live, mga kaibigan. Nako, mainit po yung ating talakayan. Ngayong medyo sumikat kasi yung haring araw ngayong Webes. Kaya matindi po itong ating tatalakayin. Fake ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Ito po yung ating pag-uusapan ngayong umaga. Ano po ba yung nakikita niyong kalalabasan ng political career nito pong si Vice President Inday Sara, matapos po yung naging pagtalakay natin kahapon kasama po si dating lead prosecutor, ito pong dating kongresista ng ikalimang distrito ng Iloilo. Nakausap po natin kahapon si Attorney Neil Tupas Jr. at meron po siyang mga nakikitang pattern patungo sa conviction. Pag-usapan natin at tulungan po ninyo ko dito sa ating gagawing analysis at dito po sa ating gagawing pagtalakay, ano nga bang naghihintay kay Inday kung ang pag-uusapan natin ay itong kanyang political career? Ito po ang Johnny Gomez Live, Luzon, Visayas, Mindanao at Metro Manila. Layunin po natin ang bayang at ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan. Hihinga muna ako. Nationwide and worldwide, si Jun Lieno ang ating technical director. Ako yung lingkod ang inyong regular na kabarangay, Johnny G. Ako mga kaibigan, si Johnny Gomez, para sa tuloy-tuloy, wala pong pukda at walang humpay na mga balita at talakayan. This early, banggitin ko na yung ating text line. Marami po kayong mga binanggit na mga information kahapon. Yung inyong mga opinion, hindi ko nabanggit sa palatuntunan. We will try to finish na basahin pati po yung inyong mga tinuran kahapon. Bigyan niyo po ako ng pagkakataong basahin, ha? Yung inyong mga tinuran kahapon, mga tropang JGL, para nang sa ganun, everybody happy, ika nga, ngayong Thursday morning. Uy, tamang-tama, si Mrs. Mula apari hanggang hulo ang ngiti. Sweldo ni tatay. Ay, talaga naman, oo. Ano kayong masarap na putahe ngayon? Sweldo po ni tatay o kaya ni nanay, yung pong ating mga breadwinner. Pati yung mga anak na nagtatrabaho, baka meron silang pagkakataon na itreat yung kanilang nanay, tatay, lolo, lola, kapatid, yung mga nakapagpaaral sa kanila, mga tiyuhin, tiyahin, etc., etc., etc. Araw ng Webes, ikalabing lima sa Oktubre 2026. Tayo po'y nasa kalagitnaan na ng Oktubre. Ang bilis ng panahon para pong hinihipan. What, what? Ang ating Oktubre. Pamaya-maya, si Congressman Porky, makakasama rin natin sa palatuntunan. Si Congressman Porky, oo, makakasama po natin sa palatuntunan kasi nami-miss na daw po kayo ni Kong Porky. Okay? Nami-miss na kayo ni Congressman Porky. Kaya mamaya, nagkaroon ng pagkakataon, bigla na lang susulpot din ang ating pambansang Congressman. Congressman Porky ng bayan. Pag-uusapan po natin, Kong. Baka nakikinig na si Congressman. Daron pa, nagpapamake-up yata Daron sa ating retouch. Ma'am Ena, magandang hapon po sa inyo. Naalala ko si Ma'am Ena doon sa salitang retouch. Oo, baka nagpaparetouch si Congressman Porky. Okay, antabayanan po natin mga tropang JGL. Doon sa aking tanong, ano po yung nakikita ninyo na magiging fate? Ano ba yung kasasadlakan ng political career ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio? Ayan mga tropang JGL. Although sa ikasyam ng Nobyembre, magkakaroon po ng pagkakataon ang depensa na simulan. Yung presentasyon ng kanilang mga ebidensya at kanilang mga witnesses. Pero dahil po dun sa naging pagtalakay at binanggit ko nga kanina, kahapon yung discrepancy between the angking yaman daw ni VP Inday at ng kanyang sal-in, nagkakaroon po ng tila pagkakataon ang prosekusyon na bulahin ang sambayan ng Pilipino. Kaya tingnan po natin, ha? Tama-tama kasi. Tama-tama po yung ating word of the day para dun sa mga mambubudol. At yung mga nambobola, ayan na. Talagang hinanap ko po ito eh. Yung ating word of the day para sa mga mambobodol. Attention. At mga mambobola, ayan. Mga sinungaling, ayan. Ah, mga sinungaling na sila pa raw yung ano, threatened at sila pa yung anong tawag dito. Medyo nabubuli, hindi ba? May mga ganyang statement. Oo. Anyway, ang ating word of the day ngayong Thursday morning, October 15, 2026, Casuistry. Ay, yung pala yung tamang pronunciation. Casuistry. Ayan ha. Casuistry. Casuistry. Ang spelling po nito ay letter C A S U I S T R I. Casuistry. Ayun. Dun sa mga Roger, eh ang pagka-spell out po ito, Charlie Alpha Sierra Uniform India Sierra Tango Romeo Yankee. Casuistry. The use of clever but misleading reasoning, especially to justify questionable behavior or decisions. Ayan na. Udol pamor, kasinungalingan pamor, di ba? Oh, yeah. Eh, ito, para sa mga mambubudol talaga itong ating word of the day. Casuistry. The use of clever but misleading reasoning, especially to justify questionable behavior or decisions. Kanino ba natin ipinupunto itong ating word of the day? O kanino pa? Eh, di dun sa mga mambubudol. Doon sa mga feeling victim kapag ka sila daw po ay medyo na pagsasalitaan ng depensa. O hindi ba? Alright, sige. Ayun, oh, si Ma'am Ena Gray, nakita ko na. Ma'am Ena, sabi ko, naalala ko yung pinag-usapan natin tungkol sa retouch. Ha? Kaya ako'y nangingiti din sa palatuntunan. Doon sa mga nagnanais magbigay ng kanilang mga opinyon at palagay at inyong mga obserbasyon, dito po sa Johnny Gomez Live, mga nakikinig sa pamamagitan ng inyong mga dipihit na transistor radio o sabihin na nating digital radio, mga tropang JGL, nakikinig sa DZRJ 810 kHz ang inyong Radyo Bandido. Ang ating text line 0917-751-3804. Yan po yung ating text line, 0917-751-3804. Nakikita ko na yung ating mga tropang JGL na nagpapadala ng kanilang mga komento at opinyon sa YouTube at Facebook. Salamat po ng maig at marami dahil bukas na po itong ating live chat. Alright, sige. Dakuhan muna natin yung katanungan ko kanina if we are to recap, no? Yung nangyaring discussion kahapon, kasama po si Attorney Neil Tupas Jr., siya po yung lead prosecutor noong panahon na si dating at yumaong Supreme Court Chief Justice Renato Corona ang nakasalang sa impeachment trial. Sinimulan po natin yung talakayan sa similarity and differences ng Corona at Duterte trial. Sa pagsasimula daw po ng paghahanda ng prosecution na pinamunuan noon nitong si dating kongresista Neil Tupas Jr., kanyang binabanggit na meron silang napisil at meron silang napili na 8 na articles of impeachment. So mas marami pa po ito kumpara dun sa 4 na articles of impeachment na iprinisinta ng prosecution dito po sa Senado acting as an impeachment court. Ibig sabihin, isinabmit at tinanggap ng ating bataas na kapulungan. But one of the difference na binabanggit ni Neil Tupas ay bago po nila dalhin sa Senado, hinimay po nila kung alin dito sa 8 articles of impeachment ang kanilang nakikita na makapagpapatunay na there was culpable violation of the Constitution. So, alin ba dito sa mga... Ayan na. Mangaga akong binabartagol. Teka mo. Alright. Alin ba dun sa walo na articles of impeachment ang kanilang isasalang at itutuloy para po pakinggan ng mga senator judges? So napag-isipan nila na from 8 na articles of impeachment, mag-concentrate na lang sa 3. Okay. So bago pa magsimula itong trial, winidraw na po yung 5 articles of impeachment. Versus, okay? Ito po yung difference. Dito po sa Luis Trolled impeachment proceedings, originally merong more than 4. Tandaan po ninyo, this is not the first time na nakarating po sa Senado ito pong articles of impeachment laban kay Inday. Last year, meron ring isinubmit. Pero come 2026, dito po nagkaroon ng pagkakataon ang prosecution na may pagpatuloy itong pagsasampa ng reklamo laban kay Inday na siya naman pong tinanggap ng Senado at ng ating impeachment court, and the rest is history. Hanggang sa ngayon ay dinidinig ito pong impeachment proceedings laban kay Inday. Nasa last hura ng presentation ang prosecution patungkol po dun sa unexplained wealth when they decided na tanggalin yung 3 sa 4 na articles of impeachment. Another difference, okay? Ito rin po yung pagkakaiba. Dahil nung panahon ni CJ Corona, ipinagpatuloy po ng prosecution team led by Congressman Tupas yung pagtalakay dito po sa 3 na articles of impeachment laban kay dating CJ Corona. Dito po kay Inday, ulitin ko, from the original 4 at nasa last hura ng talakayan patungkol po dun sa unexplained wealth na nakasaad dun sa Article 2. When the prosecution decided to let go of the 3 articles of impeachment and just focus on the unexplained wealth, yung grave threat na tinalakay sa Article 4, yung culpable violation of the Constitution resulting to anomalous transactions and unexplained use ng confidential, extraordinary, and intelligence budget. At yung pangatlo, Articles 3, na umugong na po bago pa magsimula itong pagtalakay sa Article 2, itong bribery sa Department of Education, nung si Inday ang kalihim ng DepEd, nauna na itong umalingaungaw bago pa po yung desisyon na i-pull out itong mga artikulo na ito. Kaya nga, well, tinanong ko kay Neil Tupas kahapon, hindi ba ito pwedeng maituring? Are we safe to conclude na si VP Inday ay acquitted on these 3 areas? Acquitted by default. Technically, tama naman, si Inday ay acquitted by default. Pero hindi rin ibig sabihin na hindi po tatalakayin at hindi po bibigyan pansin itong Article 2, which is unexplained wealth. Ngayon, bibigyan daw po ng pagkakataon itong depensa, dahil ito yung pakiusap ni Attorney Michael Poa, na bigyan sila ng pagkakataon at ng oras na may paliwanag yung kanilang panig patungkol dun sa grave threat at itong confidential funds, na ang sinasabi nga ng Senado ay bibigyan naman sila ng pagkakataon. Pero tama po na moot and academic, kahit na magpresenta pa ng kung ano-anong katibayan itong depensa, tinapos na po ng prosecution when they, you know, nung i-withdraw nila itong articles of impeachment. So, itong 3 na articles dito po sa impeachment proceedings laban kay Inday. At tinatanong ng ating mga kababayan Pilipino, Ito bang ginawa ng prosecution ay bakatwiran? Ito bang ginawa ng prosecution ay bakatao? Isinubject ba si Inday into what we call due process? O ito'y isang uri ng palabas para hindi pagbabigyan ng pagkakataon ng vice-presidente to somehow present the evidences and present the witnesses na pwedeng makapagpatunay na mali ang prosecution dun sa kanilang ibinibintang. Buti na academic, dahil streaking off, ito pong mga napag-usapan, ang sinasabi po ni Chief Escudero, buntot mo, hila mo, nung nag-decide ang prosecution na i-withdraw itong tatlong articles of impeachment, itong mga artikulo na ito can never be reapplied. Can never be, hindi na po pwedeng to kumbaga, i-resubmit. Okay? Kung sakaling ma-acquit si Inday, dito po sa pagdinig na ito. And if the prosecution will decide to habulin muli si Inday, I don't know, next year, hindi na po nila magagamit yung rape threat. Hindi na po nila magagamit itong confidential funds. At hindi na rin pwedeng gamitin itong bribery case laban kay Inday. So, ang inaabangan po natin ay yung gagawin ng depensa and how the defense team of Inday, you know, would be able to mapaikot, okay? Dahil sa mata ng mga kritiko ni Inday, because of that unexplained differences between the amount na naglabas-pasok sa bangko at yung kanyang sal-in, ipinapalagay po nila na there were irregularities and enough to prove na si Inday ay nagkasala patungkol doon sa unexplained wealth dahil hindi po niya isinama sa report ng kanyang statement of assets, liabilities, and net worth. Puntahan natin yung pattern. And please help me out. Tulungan po ninyo kung i-analyze itong information na ating pinag-uusapan. Ang pattern is, kitang-kita natin, na ang kamay ng Malacanang ay hindi po ito invisible when it comes to the impeachment proceedings. Visible na visible. Kahit pa sabihin ni Bongbong Marcos na hindi po sila makikialam dito sa impeachment proceedings na ito, kitang-kita sa direksyon ng mga press briefing ni Claire Castro na talagang tinututukan ng Malacanang ang outcome ng impeachment proceedings at sila po ay talagang umaasa para sa isang conviction ruling ng impeachment court. Nakikita rin po natin kung papaanong ginigipit yung pong mga kakampi. Masasabi natin kakampi in the sense na yung pong minority senators talagang nakipaglaban ng parehas, nakipagbuno dito po sa majority senators para ipaglaban yung tama. And they are really after yung tamang pagbilang ng boto. Okay? Tamang pagbilang ng boto at yung due process na kanilang paulit-ulit na binabanggit dahil ito po ay nakasaad sa ating Philippine Constitution para kahit na kaninong akusado, vice-presidente man o hindi. Samantalang yung mga miyembro ng mayorya, kinakikitaan po ng pagkiling dito po sa mga ibinibintang na kaso laban kay Inday. If we are to, you know, put a demarcation line between kung sino po yung kumikiling sa mga o pumapanig sa prosekusyon at sino po yung pumapanig sa katotohanan, hindi na po natin kinakailangang markahan. Kitang-kita kung sino po yung mga senador na nakabantay dito po sa impeachment proceeding, senator judges. At kung sino itong mga ito na sa ngayon pa lang ay nakikita na natin na talagang kalaban ni Inday. May ebidensya ba na wala? Kumakalaban kay Inday because si Inday ay strip dun po sa mga nagnanais na tumakbo for higher office rather than the Senate position. Ha? Mga nagnanais na tumakbo sa 2028. So kapag ka pinagsama-sama po natin itong mga issues at challenges ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio sa ngayon. Kayo po ba'y naniniwala na there is still room for acquittal? Let's be frank about this issue. Okay? Huwag tayong magbulahan. Ano po yung inyong personal na pakiramdam? Because of that, information na nababasa, napapanood, na magiging ganin nyo galing sa impeachment proceedings, itong mga languages na ginagamit ng mga senator judges, isama na rin po natin yung touch na ginagawa ng Malacanang, etc., etc., panggigipit na ginagawa ng NBI dito po sa Pamilya Duterte, etc., etc., etc. At yung paggamit ng mga sinasabing ekspertong witnesses na wala naman palang experience. If we are going to summarize everything, hanggang sa ngayon, hanggang ngayong araw lang na ito, huwag nating hintayin yung Nobyembre 9 kung saan magbibigay ng kanilang posisyon ang depensa. Yun lang unang 39 na araw na pagtalakay ng impeachment body. Kayo ba'y naniniwala na merong pag-asa for acquittal si Inday? Sige nga, tingnan natin 0917751-3804. Yan po yung ating text line doon sa mga nakikinig at nanonood sa ating Radyo Bandido TV, Sky Cable Channel 224, sa ating YouTube at Facebook. Pwede na po kayong magbigay ng inyong opinyon sa pamamagitan po naman ng ating live chat. Alright, hintayin natin yung babanggitin at sasabihin ng ating mga tropang JGL. Okay, additional information, pinapangunahan ko na ha, yung magiging katanungan ng ilan sa ating mga kababayang Pilipino. Isa sa mga umiiral na tanong is kung ang magiging kapalaran ni Inday ay papunta sa conviction, pwede bang mag-resign si Vice President Inday Sara Duterte Carpio para makaiwas dun sa magiging desisyon na hindi na siya payagang tumakbong presidente sa 2020? Another question. Idol, may mga nagtatanong sa akin. Kung sakali bang ba-convict si Inday dito sa impeachment court at meron pong isang kakamping pangulo, ha? Not necessarily pagdating ng 2028. It could be 2028 or it could be 2034. Okay, kapag ka meron bang kakampi na manalong pangulo si VP Inday once convicted, can this president, this is a hypothetical question, can this president give pardon? Pwede po bang tanggalin ng isang presidente yung magiging desisyon ng impeachment court para muling mabigyan ng pagkakataon si Inday na makatakbo sa future elections? Ito po yung mga tanong na ating binabantayan. At kung ano po yung magiging kasagutan kung sakasakaling ang tao ay makaramdam ng panggigipit at dumating yung pagkakataon na dalhin muli sa kalsada itong laban ni Inday. Magbabalik ang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.
1: Radyo Bandido News Flash Report.
2: Tulong pinansyal para sa gastusing medikal at pagpapalibing, ipinagkaloob ng pamalampan lalawigan ng Laguna sa mga benepisyaryo mula sa unang distrito ng lalawigan. Isinagawang pamamahagi ngayong araw, Oktobre 15, sa Pasit Astrodome San Pedro City sa pamamagitan ng Medical and Behavioral Assistance Program ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO. Pinangunahan ni Governor Sol Aragones ang programa habang kinatawanan naman siya ni Public Affairs Chief Louis Vic Jacob sa aktibidad. Ayon kay Jacob, hangad ng gobernador na maibsan ang paghihirap ng mga pamilyang nakaharap sa mabibigat na gastusin, lalo na sa panahon ng karamdaman at pagkawala ng mahal sa buhay. Binigyang din niya na hanggat may kakayahan ng pamahalaang panlalawigan na tumulong, mahalagang mahatid ang kinakailangan suporta sa mga mamamayang nangangailangan. Layunin ang programa na mabawasan ang pinansyal na pasanin ng mga benepisyaryo at matulungan silang harapin ang kanilang mga pangangailangan sa panahon ng kagipitan. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng United Parcel Service Clark International Air Hub sa Clark Freeport Zone sa Pampanga. Sa talumpati ni Pangulong Marcos, binigyan din ito ang kahalagahan ng logistics lalo't pulot-pulong isla ang Pilipinas at papasok na ang panahon ng El Nino. Kaya utos na rin ni Pangulong Marcos sa Department of Transportation at sa Department of Public Works and Highways na tiyakin na maayos ang mga kalsada, tulay at transport system sa bansa. Ayon sa Pangulo, kailangan ding tugunan ang port congestions, kakulangan ng maayos na mga kalsada, hindi sapat na pasilidad sa cold chain na nagdudulot kasi anya ang mga ito ng pagkaantala at pagtaas ng mga gastos na sa huli ay nagpapataas sa presyo ng mga produktong binabayaran ng mga mamimili. Ayon kay Pangulo Marcos, kaya ng UPS na mag-handle ng 46,000 packages at cargo shipments kada araw. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Pagpapabilis at pagpapahusay sa pagtugon ng mga reklamo at kahilingan ng publiko, tinutukan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR sa Calabarzon. Nagsagawa ang DNR Action Center ng Comparative Assessment sa DNR Calabarzon Regional Office, Penrol Laguna, Centro Santa Cruz at Mines Geogensics Bureau Calabarzon. Layunin ng pagsusuri na alamin kung paano pinangangasiwaan ng mga tanggapan ng mga katanungan, kahilingan at reklamo ng publiko. Gayun din ang pagtukoy sa mga epektibong pamamaraan upang mapahusay ang paghatid ng serbisyo. Sa pamamagitan ng aktwal ng pagbisita at pagsusuri sa operasyon, tinukoy rin ang mga lokal na inisiyatiba na maaaring makatulong upang gawing mas madaling ma-access at mas maayos ang pagtugon sa mga concern ng mamamayan. Nakabatay ang aktibidad sa DNR Memorandum Circular Number 2026-07 at DNR Special Order Number 2026-703 na may kaugnayan sa pagpapalakas ng operasyon ng DNR Action Center at Public Assistance and Complaints Desk. Inaasahang makakatulong assessment sa pagpapahusay ng koordinasyon at mekanismo sa paghawak ng mga reklamo, lalo na ng mga mamamayang nangangailangan ng impormasyon at aksyon kaugnay ng mga usaping pangkalikasan. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Transportation at Department of Public Works and Highways na magtulungan para matiyak ang pagpapabuti ng mga kalsada, tulay at sistema ng transportasyon sa bansa upang maiwasan ang pagkaantala sa supply ng mga pangunahing bilihin sa harap ng banta ng El Nino. Sa kanyang talumpati sa pagbubukas ng United Parcel Service Clark International Air Hub sa Clark Freeport Zone sa Pampanga, sinabi na nga Pangulo na mahalagang mapadali ang pagpapadala ng mga produktong agrikultural mula sa mga lugar na produksyon patungo sa mga pantalan at negosyo. Ayon kay Pangulong Marcos, kabilang sa mga problemang kailangang tugunan ang port congestion, kakulangan ng maayos na mga kalsada at hindi sapat na mga pasilidad para sa cold chain. Dahil dito, binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng koordinasyon ng mga kinauukulang ahensya upang mapabilis ang paghahatid ng pagkain at iba pang mga pangunahing bilihin. Sa pamamagitan nito, inaasahang maiiwasan ang pagkaantala sa supply, mababawasan ang pagtaas ng presyo at matitiyak na mananatiling abot-kaya at madaling makuha ng mga pamilyang Filipino ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Ibinida ng Pangulo ang panukalang Subic-Clark Manila-Batangas Railway na naglalayong pag-ugnayin ang mga pangunahing pantalan sa Subic, Maynila at Batangas. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Itinanggi ni Senate President Sherwin Gatchalian ang mga aligasyon na pinipressure aniya ang mga senador sa 2027 budget kapalit ang pagboto ng yes o pagkumbika kay Vice President Sara Duterte ng mga senator judges. Ayon kay Gatchalian, kadarating lamang ng 2027 na General Appropriations Bill o GAB ng House of Representatives sa Senado at ngayon palang pinag-aaralan nito at wala pa silang ginagalaw sa budget na isinumite ng House. Aniya, walang dapat ikabahala dahil bukas ang budget process sa publiko kung saan ang mga transcript ay naka-upload na sa website ng Senado at mga committee report at third and final version ay kanilang ring i-upload sa website. Kaugnay nito, nababahala si Gatchalian sa mga lumalabas na issue na masisira ang impeachment court at kredibilidad ng mga senator judges. Tinitiyak naman ni Gatchalian na magiging fair at partial ang kanilang magiging judgment sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte at walang katotohanan na may konektado sa budget ang magiging desisyon ng mga senator judges. Magugunita na nagpahayag kapon si VP Sara na pinipressure ang mga senador sa 2027 budget para bumoto ng yes o conviction laban sa kanya.
1: Yung committee report, i-upload din namin doon makikita yung movements ng committee. I-upload din namin yung third reading version, so doon yung rin makikita. At like last year, yung mga amendments na gagawin ng senators, i-upload din namin katulad last year.
2: So walang basis yung rating down?
1: Kasi sira talaga yung impeachment court kung gano'n yung magiging allegation. But ang aming directions, magiging partial and fair ang magiging judgment ng impeachment. In fact, hindi in any way konektado yung budget sa magiging judgment ng impeachment. Ang direction ng impeachment is to render impartial and fair judgment.
2: Sir, may...
0: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Nakiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pananalangin para sa agarang paggaling ni Pope Leo. Sabi ni Pangulong Marcos, kaisa ang buong sambayan ng Pilipino sa mga Katolikong mananampalataya sa buong mundo sa pananalangin sa mabilis at ganap na paggaling ng Santo Papa. Hangad ni Pangulong Marcos ang agarang pagbabalik sa mabuting kalusugan ng Santo Papa, gayon din sa patuloy niyang espiritual na pamumuno, paggabay at pagbasbas sa mga mananampalataya. Sumailalim sa operasyon ang 71 taong gulang na Santo Papa matapos ma-diagnose na mayroong lung cancer. Sa naturang operasyon, tinanggal ang lower lobe ng kanang baga ng Santo Papa. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Itinanggi ni Senate President Sherwin Gatchalian na wala na yung katotohanan ng alegasyon na nagkaroon sila ng pag-uusap ni House Speaker Boji D. ukol sa kung sino ang ipapalit kay Vice President Sara Duterte sakaling ma-impeach ang Vice Presidente ng Impeachment Court. Ayon kay Gatchalian, matapos nga itong break na impeachment trial, tutok muna sila ngayon sa problema ng taong bayan sa kuryente at gasolina dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo at singil sa kuryente. Katunayan niya ay nagsagawa sila ngayong araw ng pagdinig ng Energy Committee ukol nga dito sa pagtataas at singil sa kuryente at presyo sa gasolina. Ito aniya ang mahalaga na kanilang tututukan habang nakabreak ang impeachment trial na magbabalik sa November 9, 2026.
1: So, alam niya, ito yung concentrated kami sa presyo ng kuryente, presyo ng petrolyo. Next week, magkakaroon ng hearing on aluminium. So, ito muna mga problema natin na dapat natin. Despite the impeachment, importante yung konkretong problema na pinakaroon ng kabayan. That's why, mag-upisa na kami mag-hearing about the impression of the problem dahil tumataas rin.
0: Sir Ning, ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
3: Elections. At ako, proud ako dun sa aking sinabi dahil ang betting average nung pangalan ng mga senador na binanggit kong lulusot for the 2025 midterm elections, 100% nagkatotoo lahat. Ala po tayong ginamit na crystal ball. Ala rin tayong ginamit na tarot cards. Ang tinignan po natin yung pattern. Tinignan po natin kung ano yung mga kumbaga bibigay tulong dito sa mga tumakbong senador noon para sila ay manalo. Let us talk about Alan Peter Cayetano. Bugbog na bugbog yung mama. Ha? Si Alan Peter Cayetano, bugbog na bugbog. At tila ipinalalabas na there is a David versus Goliath pagdating sa Senado. And obviously, ang David ay si Alan Peter Cayetano. Since na nagsimula itong iringan ng mga senador at mahalal si Alan Peter Cayetano bilang Senate President, kahit sabihin pa nilang pinakamaikling termino sa pagiging Senate President itong si Alan Peter Cayetano. Eh dito pinatunayan ni Alan Peter Cayetano na there is always a room for due process. Si Alan Peter Cayetano. Hindi katulad nung ibang mga senador na nasa mayorya, nakitang-kita mo yung kanilang pagkiling since day one sa administrasyon ni Bongbong Marcos at doon sa mga kritisismo laban kay Inday. So Alan Peter Cayetano stood his ground. Ang dami na rin pong pinagdaanan ng mama at ang daming akusasyon. Ha? Tatlong akusasyon laban kay Cayetano. Pero dapat ebidensya ang manaig. Hindi yung dakdak ni Panfilo Ping Lacson. Kinakailangang ebidensya ang manaig. Katulad nitong impeachment trial laban kay Inday. Hindi dapat manaig yung dakdak at you know, those mind-boggling puzzle na ibinibigay sa atin ng prosecution at the same time yung kanilang mga pronouncements na alam naman natin na iisa po yung kanilang agenda at layunin para magkaroon po sila ng pagkakataong ipresenta ang kanilang kaso hindi lamang sa impeachment court kundi sa publiko, swaying public opinion. That's the kind of game na ginagawa nitong prosecution. Balikan natin si Alan. Tatlong akusasyon laban kay Cayetano pero ebidensya po yung dapat manaig. Imbestigahan ang anumang posibleng anomalya. Tama po yan. Pero dapat ebidensya ang magtakda ng pananagutan. Hindi po pwede yung akusasyon lamang. Dito po sa usapin ng di umano ay ghost project sa Taguig. Tandaan po ninyo, sinabi no less than the Secretary of DPWH, Vince Dizon, ang nagsabi noong Setyembre 25, ala daw po silang nakitang ghost project sa tanging. Pero nilinaw po nitong si Dizon na pagkaraan na patuloy yung investigasyon sa ilang proyekto ay kailangan pa rin i-verify yung mga nakitang irregularity. Walang ghost project, pero kung merong irregularity, kinakailangan i-verify, kinakailangan po ng thorough investigation, at kinakailangan na merong mga ebidensyang magpapatunay. That is the direction na dapat ay tinatanggap laban sa mga akusasyon, laban po rito kay Alan Peter Cayetano. Kaya hindi sapat na may kulang o kaduda-dudang dokumento para kagyat na sabihin, uy, ghost project yan, kasi kulang ang dokumento. Ang pwede gawin, eh o sige, di i-red flag mo. Kasi nga, meron pong kulang mga dokumento na kinakailangan pong isubmit at kinakailangan i-verify. Pwede mong i-red flag. Pero that term, the ghost project, eh hindi po yata makatwiran ito eh. Hindi ba? Hindi po yata makatwiran. O hindi ba nakuryente si Bongbong Marcos dyan? Nung kanyang ipresenta yung ghost project, iba pala yung proyekto na kanyang pinagsasasabi laban doon sa proyekto na dapat na kanyang binibigyang atensyon. Okay? Ebidensya ang dapat na manaig. Ito pa, sa usapin ng reclamation sa Laguna Dibai at mga umano'y peking titulo, mahalaga pong linawin kung ano ang tunay na napatunayan ng mga kinauukulang ahensya ng gobyerno at kung meron pong direktang ebidensya na nag-uugnay kay Alan Peter Cayetano na pinararatangan na merong irregularidad. Hindi rin po dapat ipagpalagay na ang isang titulong may problema sa rehistrasyon ng lupa, otomatiko ng peke. O yung mga di umano'y paglabag, kagyat na nagpapatunay na may personal na pananagutan ang isang opisyal. May kanina sinasabi, lahat daw po ng signature ni Inday nasa Salen. Meron siyang kopya ng kanyang bank records, etc., etc., etc. Pero meron bang direktang kaso na maglilink kay Inday laban dun sa kanilang mga binabanggit na mga issues? Katulad dito kay Alan Peter Cayetano. What are the evidences na kanilang sinasabi para mapatunayan na merong yung aking paulit-ulit na binabanggit sa inyo? Footprint? Handprint? Fingerprint? Itong si Alan Peter Cayetano dito po sa mga irregular activities na ito. Alam po ninyo, dapat talagang managot ang sino man na mapatutunayang lumabag at lumalabag sa batas. Ngunit, dapat din pong mangibabaw ang katotohanan, mga tarungang investigasyon at due process. Hindi yung personal na alitan na David and Goliath na theatrical illusion na ginagawa ng ilang senador laban sa minorya, lalo't higit kay Alan Peter Cayetano. Sabi po ninyo, gusto nyo magtrabaho ng maayos. E bakit hindi po kayo magsimula sa makatwirang investigasyon kaysa dada? May balitang bit-bit muna ang ating kabandidong si Jojo Sikat. Magandang morning sa iyo, Jo. Please come in.
0: Isang bagong tukoy na high-value individual na sangkot sa illegal na aktividad ng droga ang inaresto ng mga operatiba ng Southern Police District sa isinagawang bypass operation na nagresulta sa pagkakasamsam ng humigit kumulang sa 150 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 1,020,000 pesos. Isinagawa ang operasyon bandang alas 5:20 kahapon ng hapon sa Barangay Marlica Village, Taguig City ng mga operatiba ng District Drug Enforcement Unit ng Southern Police District sa pakikipag-ugnayan sa Substation 7 ng Taguig City Police Station. Inaresto sa operasyon si alias Naim, 48 years old, isang bagong tukoy na high value individual na sangkot sa pagtutulak ng illegal na droga. Nagresulta ang operasyon sa pagkakasamsam ng tatlong heat seal plastic sachet na naglalaman ng hininalang shabu. Na-recover din ng mga operatiba ang Bybus money at isang puting envelope na harap ang suspect sa mga kasong paglabas sa Section 5 at 11 Article 2 ng Republic Act No. 9165 o paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dinala ang naarestong suspect sa tanggapan ng DDEU-SPD para sa dokumentasyon at paghahanda ng mga nararapat na kaso alinsunod sa itinatag na legal na pamamaraan. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula sa ating kabandidong si Jojo Sikat, yung ating mga tropang JGL na kikinig at nanonood sa inyong malayang palatuntunan, si Boss Armando Busa mula po sa Dubai, UAE, pati na rin yung ating Filipino community sa Middle East. Marami pong salamat at magandang morning po sa inyong lahat. Si Boss Joseph Franz Guzman, yung ating idol David Rioferio, Ma'am Anna Gray at yung ating Filipino community sa Australia, Ma'am Mercy Fernandez Narciso, Ma'am Benchi Me mula sa Bahay Pari, dyan po sa Bulacan, Ma'am Charito Cabrera Diana, mula po naman ito sa General Trias sa Lalawigan ng Cavite, Boss Johnny Bulataw. Ngayon ko lang nabasa itong pangalan ni Boss Johnny. Welcome to the program, Idol. Salamat po ng maigi at marami. Ngayon ko lang nakita, baka nag-ano ito eh, ano tawag dito, naghahanap ng mapapanood, mapapakinggan, tapos biglang sumigit ang Johnny Gomez Live. Eto, nakatutok ngayon. Salamat, Idol. Thank you so much. Boss Jumides Castro Jr., Ma'am Teresita Cruz Aguiling ng Davao, Ma'am Zeni Lubigas Jose mula po sa Malabon City, Boss Randy Santisas mula po sa Maynila, at si Ma'am Kimura Dolores, batiin ko rin lang yung ating Filipino community dyan po naman sa Japan. At Regina RR, magandang umaga. Ito galing naman ng Facebook, ng YouTube. At si Boss Reynaldo at Reynaldo Pilarios Dash D8E7C. Ito galing po naman ng galing pa rin ng YouTube. Alright, tingnan nga natin yung nagpadala ng kanilang mga mensahe muna. Mula po sa text line. Alright, sinasabi ni Ma'am Raquel ng Beralco, Marilao. Ano ba yung Beralco dyan? Is it a, kumbaga parang address ba? O yung Beralco na kumpanya mismo, Ma'am Raquel? Ang sabi niya, good AM Sir JGL, si Tupas kakampi ng Dilawan, kaya galit kay VP Sara. Ma'am Raquel, I beg to disagree, no? Dalawang beses ko nang nakausap itong si Neil Tupas, Neil Tupas. Kahit pasabihin natin na siya kasi yung lead prosecutor nung panahon ni CJ Corona under Pinoy. At kahapon sinabi niya naman na pinoponduhan talaga, pinonduhan ng Malacanang yung pong impeachment proceedings laban kay CJ Corona. Eh, hindi ko po nararamdaman at hindi ko nakita dun sa aming discussion for two occasions no, na nakausap natin na against kay Inday Sara itong si Diel Tupas. It's just that ang tinitingnan po kasi natin ay yung pattern. At ang tinitingnan natin ay yung similarity and differences ng handling ng impeachment court during the time of the Corona trial at ngayon na trial ni Inday. Pero magandang umaga po sa inyo, Ma'am Raquel, ha? Raquel ng Beralco ng Marilao. Okay. Sabi po ni Boss June ng Pasig 1281, ito yung aking binabanggit ko sa inyo kanina. Acquitted si Inday dito po sa 1281 na ruling ni Sir Jun. Pero kapag sinum up natin to, Sir Jun, 21 yan ha, 21. Sino ba yung nakikita mong pang 21 senador na pwedeng magkaroon ng pagkakataong bumoto? Kasi sa ngayon, 20 eh. 20. Loren Legarda ay nasa Europa for medical reasons, no? Itong si Christopher itong si Bato de la Rosa is still in hiding. Okay? We have Rodante Marcoleta and Jinggoy Estrada na pareho pong nakakulong. In fact, si Jinggoy ay pinatawan ng 90-day suspension, another 90-day suspension ng Sandigan Bayan. So, Sir Jun, sino po yung pang-dalawampu at isa na inyong binabanggit? Sabi niya, acquitted si Inday dito po sa ranking at decision na magmumula sa impeachment court sa mga numerong 12-8-1. Okay. All right. Sabi po ni... Teka muna. 0579. Okay? 0579. Boss, walang iba, people power na. Ito po yung sinasabi ng ating kabayan. Okay. Wala po siyang ibang maisip na solusyon. Dahil dito nga sa paulit-ulit na panggigipit sa Minoria at kay Inday Sara, kung kaya't naisip niya na dalhin sa kalsada itong laban ni Inday. Okay. Alright, people power kami, naghihintay lang ng go signal. Yan po yung sinasabi ng ating texter. Salamat po. Sir JGL, buo na ang pasya ng mga hangal para i-convict si Ma'am Sara. Ang solusyon daw po si Baste na tumakbo bilang presidente para ipardon ang conviction ng impeachment court. Babalikan natin yan, ha? Dahil ang sinasabi niya, kapag ka si Baste nanalo, pwede pong i-reverse at bigyan ng pardon si Inday according to our texter na si Kalipi. Iniisip ko, baka pamamaraan ito ng no election or constitutional change. Alam po ninyo, sa susunod na pagkakataon, pagbibigyan natin ng atensyon, itong pagpapalit sa sistema ng gobyerno. Muli natin babalikan

Alright, muli tayo nagbabalik sa inyong malayang talakayan. Ikalawang oras na Pistar ka kapag ka JGL. Ikalawang oras, second hour na ng inyong malayang palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live. Layunin po natin ang maiangat ang kalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Salamat po ng maigi at marami dun sa mga naunang nagbigay na ng kanilang mga komento. Doon sa mga magpapadala pa ng kanilang mga komento sa pamamagitan ng text line 0917-751-3804. 0917-751-3804.

0: 51-3804. May bit-bit munang balita mula sa Quezon City ang ating kabandidong si Romel Madrigal. Mel, magandang morning sa iyo. Please come in.
1: Mula sa Social Security System o SSS, lipat sa Department of Information and Communication Technology o DICT, ang bagong tungkulin ni Ginong Robert Joseph Montes de Claro, itinalaga si de Claro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong kalihim ng DICT, kapalit ni Henry Aguda. Bago ang pagkakatalagang ito, pinamunuan ni de Claro ang SSS bilang President at Chief Executive Officer. Sa mensaheng nilabas ng SSS, nagpaabot ito ng pasalamat sa kanyang serbisyo at pamumuno sa nakalipas na 2 taon. Kabilang sa mga programang ipinatupad sa kanyang panunungkulan, ang Multi-Year Pension Increase Program na nakatakda ng taon ng dagdag pensyon mula 2025 hanggang 2027. Gayun din ang SSS Loan Light para sa mga miyembrong nangangailangan ng pautang. Sa kanyang bagong tungkulin, kabilang sa mga pangunahing responsibilidad ni de Claro, ang pagsusulong ng digital transformation, pagpapalawak ng internet connectivity at pagpapalakas ng cybersecurity sa bansa. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Bit-bit mula sa QC, mula kay Romel Madrigal. Standby lang si Chris Lucas, nagbabalik naman si Jong Manlapas mula po sa mababang kapulungan. Go ahead, Jong, please come in.
2: Iginit ni House Prosecutor Terry Ridon na hindi masasayang ang pondo ng bayan sa paghahanap ng ustisya, pananagutan at katotohanan sa kabila ng aligasyong nag-aksaya ng pera ang prosecution sa 38 araw na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Tugon nito ni Ridon sa payag ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte, umay question sa gastos ng paglilitis

0: Ayun na. Talaga nababardagol tayo. Teka. Ay! Ha? Nawala po sa ere si Jong Manlapas. Sige. Antabayan na natin. Mamaya baka magbalik si Jong Manlapas ha, para sa pagpapatuloy ng kanyang report. Pero ang kanyang binabanggit kanina, eh wala daw pong gano eh. Walang kumbaga, hindi daw po pwedeng ikumpara yung halaga na ginagastos dito sa impeachment proceedings na ito sa paghahatid ng katotohanan. We! Sana all. Hindi ba? Sa magkanong dahilan. O, oh, ito na. Balitang bit-bit ni Chris Lucas. Tingnan natin. Chris, magandang morning sa iyo. Please come in.
1: Naglabas ang Department of Health ng listahan ng mga prutas na maaaring mag-replenish ng nawawalang electrolyte sa ating katawan dahil sa matinding pagpapawis dulot naman ng Super El Nino. Ito ika ay upang maiwasan ang dehydration. Sinabi ng DOH na hindi lang tubig ang nawawala sa katawan kapag pinagpapawisan kundi pati electrolytes. Paalala pa ng DOH, uminom at kumain ng mga pagkaing natural source ng electrolytes upang mapalitan ng nawawalang tubig sa katawan. Ilan lamang sa mga prutas na maaaring kainin o inumin ang buko juice, pakwan, tubig na may kalamansi o lemon, saging, orange at singkamas. Paliwanag pa ng ahensya, ang El Nino ay umiiral kapag umiinit ang malaking bahagi ng Pacific Ocean. Dahil ika dito, mas mainit ang panahon at mas kaunti ang ulan sa loob ng ilang buwan. Ako si Chris Lucas, nag-uula para sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami, balitang bit-bit mula kay Chris Lucas. Sabi pa ni at Regina RR, yes sir. Kapag ka si Chua raw po yung tatanungin tungkol sa Sal-N, biglang napapapos yung mama. Okay? Pero kapag ka kay Inday, eh dire-diretso yung kanilang press con. Oh, eh bakit nga naman ganyan? Ha? Dapat pantay-pantay, wala pong pinipili ang batas. Ang ating batas ay hindi dapat selective. Okay? Sabi pa niya, yes sir, and just to add, marami na pong kaso ng dengue. Talaga naman, kaingat po tayo. Ano ba ito? Kakaipon daw po sa pila balde. Ha? Medyo binibiro tayo ni Ma'am Regina RR. Pero alam po ninyo, ingat po talaga tayo dahil deadly ang dengue. Kapag kayo po ay nakasaksi ng isang pasyente, lalo tigit, malapit sa inyong buhay, anak, asawa, tatay, nanay, kapatid, etc., etc. At kapag kayo yung nagbabantay, makikita po ninyo yung pagpagsak talaga ng katawan ng sino bang tao na apektado ng dengue. Kaya kaingat po tayo dahil yung ating panahon, uulan, tapos araw, tapos yung ating mga kapaligiran, marumi. Meron pong mga tubig, ika nga, na hindi po nagtutuloy-tuloy, stagnant yung ating mga water. O kaya yung mga lubang gulong, tayo kasi mahilig tayong nag-iimbak ng gamit eh. Mahilig tayo na pati yung mga gamit na hindi na kinakailangan, ayaw pa natin itapon dahil merong sentimental value. Ayan. Yung mga lumang balde, tapon na. Bili na ng bago para makapag-contribute naman tayo dun sa mungkahi ni Bongbong Marcos. Kapag luma na po yung balde nyo, tapon nyo na. Bili tayo ng bago. Bigyan po natin ng ano, bigyan natin ng anong tawag doon? Kasiyahan ng Pangulo. Okay? Yung mga lumang balde nyo, baka pwedeng i-donate kay Claire Castro. Lalagyan ng utak. Lalagyan daw po ng utak. O sige, Ma'am at Regina RR, salamat ha. Boss Rick Orasyon, magandang morning. Sabi po ni Tata Rick mula sa Las Piñas, si Ma'am Menchi Ime, bumabati rin sa atin na magandang yumaga. Yumagang kay ganda. Magandang hapon naman, binabati tayo ni Ma'am Anna Gray at yung ating mga Filipino community sa Australia. Good morning! Magandang Thursday morning, Sir Johnny G. Sabi ni Ma'am Mercy Fernandez Narciso, baka po ang SC ay pumanig pa sa Senado. Sabi ni Ma'am Anna Gray, kasi nakikita daw po niya, ito pattern pinag-uusapan natin, na laging naibabasura yung mga naihahain na complaint in favor of Inday Katulad po ng contempt na sana ay para kay Soto, kay Tito, Bulaga. O hindi. Naibasura rin. Ito pa, dagdag ni Ma'am Ena Gray. Hindi na ako magtataka kung sabi ni VP na wala na siyang tiwala sa judicial, AFP, PNP, and let us not hold our breath kasi napaka-obvious daw nung ginagawang, nako, kawalang hiyaan ng gobyerno. Money does not even talks. Ilan daw po nagsasalita? It shouts. Nakakabingi na, ha? Ibig sabihin ni Ma'am Ena Gray, nakakabingi na yung mga information na may mga tumatanggap ng pera. Anak ng baka, oo. I hate you. Ha? I hate you. O, sabi ni Ma'am Ena Gray kay Congressman Chua. Ayan. Magandang morning, sabi ni Ma'am Teresita Cruz Agiling mula sa Davao. Okay. Sabi ni Ma'am Charito Cabrera Dayana, ito yung isa sa mga pupuntuhin natin. Kapag kasi Inday ay nag-resign, for sure kakasuhan siya ni Poying ng plunder. Kulong agad. Alam ni Inday yan kasi sabi niya, tuloy ang laban. Sige, Ma'am Chato, pagka nakalimutan kong i-discuss ng lengthily, no? Itong yung binabanggit, please let me know, ha? Poke me. O, ayan ha, di ba? Poke me. Ano ba yung kalabitin? Kalabitin niyo ako. Sir Johnny, kahit kailan wala daw pong natandaan na binoto ko si Lacson at mga Tulfo. And I think, sabi po ni Ma'am Zeni Lubigas Jose, tama daw po siya. Ayan. Isa pang anti-Duterte si Rafi Alunan. Nag-guest mo noon. Alam po ninyo, isa sa mga naging programa natin, isa sa mga discussion sa Johnny Gomez Live na maituturing kung walang kakwenta-kwenta. Yes, totoo. Ay yung interview kay Rafi Alunan. Pagpasensya na po ninyo ako. Ay hindi ko inisip na wala tayong mapipigyan tama at wala tayong makukuhang tamang information because si Rafi Alunan magaling at marami siyang mga pronouncements nung araw at mga plano at mga information na sinishare na talagang very valuable, no? Pero nung gawin ko yung interview kay Rafi Alunan, sinabi ko sa akin sarili pagkatapos ng programa, alang kakwenta-kwenta. Sa totoo lang, okay? Ako, hindi ko kayo bubulahin. Mabuti na lang, binanggit ni Ma'am Zeni Lubigas Jose, pinaalala sa akin, no? I am not saying na walang kakwenta-kwenta kasi walang kwentang kausap si Rafi. Hindi po yun yung aking hindi sabihin. Walang kakwenta-kwenta dahil we could have, you know, discussed something else aside from resiliency na kanyang binabanggit. It was a total waste of your time. I know, alam ko yan. A total waste of your time. Kaya ako, humihingi po ako ng paumanhin doon sa mga nanood at umasa na katulad ni Johnny Gomez ay magkakaroon sana ng very anong tawag dito meaty discussion nung kausap natin si Rafi Alunan. Alright, sige, pamaya-maya ha? Ano pa ito sabi pa ni si Kalipi, sabi ni Kalipi, inisip ko baka paraan ito ng no election or constitutional change. Kapalit daw po 10 kilo ng bigas. Kanyang tinanong, saan ito ipapasa kung pwedeng mag-pass? Meron ba, Kalipi? Meron bang bibigay dyan sa North Caloocan ito, si Kalipi, ng tag sa 10 kilo ng bigas ngayon? Kanino? Okay. Kanino nang gagaling, Kalipi, itong 10 kilos of rice? Bakit daw kayo binibigyan? At tama yung tanong niya, paano kung hindi ko tanggapin, sinong makakakuha? Hindi ba ganyan yung tinanong ko sa inyo last time? May mga pagkakataon na meron pong mga nagbibigay sa akin. Katulad niyan, kapag Disyembre, meron akong tinatanggap kasi ako po IPWD. Si Johnny Gomez, may diferensya po yung aking siko. Okay? Meron po akong tennis elbow kung tawagin. Okay? Kaya kapag ako ay nagmamaneho, talagang kinakailangan pinagpapahinga ko ng maigi itong aking kanang right arm para hindi po ako nahihirapan. Or nakikita niyo ko kuminsan na ito'y nakabalot at meron po akong inilalagay ng mga gamit, no, para maibsan yung sakit. So meron ako, hindi naman to regular, pero may mga pagkakataon na meron pong programa yung PWD dito sa aming lugar, at meron mga sometimes monetary, sometimes ay in kind, no, na mga tulong. Hindi ko po kinukuha yun Hindi ko kinukuha dahil feeling ko, meron pong mas higit na nangangailangan. Pero I was, you know, called out by one of our listeners. Sabi niya sa akin, Boss Idol, kunin mo. Kung ayaw mong gamitin, ipamigay mo sa iba para hindi nasasayang yung pera o yung gamit na ibinibigay. Kaya ito, nag-stick sa aking isip, no? Katulad ng binabanggit ni Kalipi. So next time around, kukunin ko yung ibinibigay ng pidaw. Pidaw yata yung tawag dyan, para ipamahagi naman natin doon sa ating mga kababayan. Ha? Pero ako yung nagpapasalamat. Thank you. Okay ito po. Okay yung ginagawa ninyo. Kino-call out niyo ako kapag sa palagay niyo meron akong bastamang dapat gawin. Ha? Salamat po. Nagapang na ang threshold sa Senado ng mga justice. Ang sabi niya noon, what's next? Tanong ni Kalipi. Okay. No other than maimpluwensyahan ng COMELEC at the ICT. Okay. Yan po yung sinasabi niya. Tama yan, sir, ang sabi ni Ma'am Ena Gray tungkol sa galaw ng Supreme Court. Kita naman daw po sa mga naghain ng petisyon na nauna, katulad ni Senator Bato at former President Rodrigo Roa Duterte. Galing kay Boss Totoy Mola, yung kanyang fearless prediction on VP Sara impeachment, Lito Lapid will vote guilty. Tama ba ito? Tama ba, Boss Toto, yung pagkakaintindi ko? Na magiging boto ni Lito Lapid ay guilty? Please correct me if I'm wrong. Meron akong nabasa kanina na sinasabi po nung isa sa ating kabayan na... Teka muna. Okay. Sandali lang, ha? Meron na siguro. Ha? Okay. Alright. Sinasabi ng isa nating kabayan na si, please correct me if I'm wrong, balikan ko nga yung binabanggit ni Ma'am Chato. Si Ma'am Chato, yung sinabi kong, Ma'am Chato, ipaalala mo sa akin, ha? Teka lang. Okay. Hinahanap ko yung naging komento ni Ma'am Chato dito sa inyong balayang talakayan para hindi ako magkamali, no? Silipin ko lang, Ma'am Chato, ha? Sana maulit muli. Pag si Inday Sara nag-resign, for sure, kakasuhan siya ni Boying ng Flander. Kulong agad yan. Alam niya ni Inday, kaya sabi niya tuloy ang laban. Okay, because of that immunity. Hanggat nakapwesto si Inday as Vice President, an elected officer, hindi po siya pwedeng kasuhan or hindi siya pwedeng bakulong. Yung kaso ng grave threats na isinampa laban sa kanya, tandaan po ninyo, ang daming nag-question kung dapat bang kasuhan ang isang sitting vice president. Okay? Pero nandiyan na yan, nagtuloy na eh. Kaya, obviously, there are elements at may mga pagkakataon na very obvious na may mga paraan na ginagawa ang administration to really bend the law. Ha? To really bend the law. Talagang ang kanilang pakay ay hindi makatakbo si Inday sa 2028. Period. That is the agenda from day one. Okay? Hindi makatakbo si Inday sa 2028. Because whether or not Bongbong Marcos will declare a no election or I don't know kung may oras pa magkaroon po ng constitutional amendments, no? Para baguhin itong ating sistema ng pamahalaan at magkaroon po tayo ng extension ng termino ng pangulo o si Bongbong Marcos ay umakyat sa kategoryang prime minister. Okay. Ano yung mga issue na makapagbibigay ng pagkakataon kay Bongbong Marcos na manatili sa pwesto? Number one, Balacanang, sa akin tingin, sa akin palagay, is just waiting. Ha? Balacanang is just waiting for you guys to go on the streets. Balacanang, hinihintay na lang. Ako, feeling ko, nakaprograma ng lahat, nakaplano na ang lahat, na kapag nagkaroon ng civil unrest, Bongbong Marcos will declare martial law. Pero sabi ko sa inyo sa susunod na pagkakataon nating pag-uusapan, because kinakailangan po nating bigyan ng comparative study. Yung panahon ng tatay, nung kanyang ideklara ang martial law, and kung sino-sino yung mga tumulong sa matandang Marcos para sa deklarasyon ng martial law. At kung sino yung mga posibleng tumulong kay Bongbong Marcos ngayon para sa deklarasyon ng Marcos. Another factor that we need to consider is the availability of social media. Noong araw walang sokmed eh. Kaya ang taong bayan, yung tinatawag na silent majority, eh tikom ang kanilang bibig. Tikom ang kanilang bibig. So yung mga may disgusto sa pamamalakad ni Bongbong Marcos, either nagpapakita sila ng wala silang pakialam or totally they are just, you know, keeping their mouth shut. Kasi nga, hindi nila nakikita siguro na ito yung panahon para sila ay magsalita. So, we are going to discuss the possibility of martial law, of Bongbong Marcos declaring martial law sa mga susunod na pagkakataon, alinsabay ng discussion natin on constitutional change. Okay? So, kapag si Inday nag-resign, for sure, kakasuhan siya ni Boyeng Rimulya. I cannot agree more. Kasi kahit sitting president si Inday, eh, may mga kaso siyang kinakaharap. Okay? Bending the law. Bend the law. Hindi ba? Ito yung ating terminology. Bend the law. Ito po yung ginagawa ng mga kritiko ni Inday. Meron din ako nabasa kanina na kapag si Baste ang nanalo, ipapardon si Inday para yung kanyang mga karapatan sa ilalim ng konstitusyon, karapatang bumoto, karapatang tumakbo sa halalan, karapatang manalo sa eleksyon, karapatang pumasok sa gobyerno, ay muli niyang makukuha kahit siya ay convicted na. That is a hypothetical scenario na ma-convict si Inday this early. Pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng palatuntunan. Diyan lang kayo. Magbabalik pa ang Johnny Gomez Live. Makalipas po. Binardagol ako. Pasensya na kayo. Makalipas ang ilang paalala.

0: Introducing your new power lineup on Radio Bandido TV and DZRJ 810 AM. Carmen Ignacio, Ira Panginiban, Angelo Almonte, and Johnny Gomez. We've got you covered from sign-on to 12 noon, Monday to Friday, on Radio Bandido TV. Seen on Channel 224 Sky Cable. Simulcast on DZRJ 810 AM. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
0: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Alright, last hura ng inyong balayang palatuntunan ngayong umagang kay ganda. Ako eh, magtatanghali na. Kumusta po ang inyong tanghalian? Ano bang prinipara ni Juan at Juana de la Cruz ngayong Thursday? Sweldo day? Kaya yata nakangiti kanina pa si Boss Jun Lieno. Sweldo, ha? Oh. Ay, mabuti na lang yung mga may trabaho sumisweldo. Yung mga iba na dire-diretso yung trabaho, ala naman sweldo, anak ng baka. Patay tayong bata tayo riyan. Standby ka muna, Chris Lucas. Unahin kong balitang bit-bit mula sa ating kabandidong si Jojo Sikat mula po naman sa Senado. Go ahead, Joe. Please come in.
3: Pino na ni Senate Committee on Energy Chairman Senator Erwin Tulfo sa pagdinig na kung bakit halos parehas at pumapantay ang presyo ng fuel at coal sa kuryente pagdating sa wholesale electricity spot market. Iginit ni Senator Erwin na unawaan naman niya ang mataas na presyo ng fuel dahil sa krisis sa Middle East at kiyara sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Subalit nagtatakang senador kung bakit halos humahabol o pumapantay na ang presyo ng coal sa fuel sa wholesale electricity spot market na hindi katanggap-tanggap. Dahil dito, hinikayat ni Senator Erwin ang Energy Regulatory Commission o ERC na imbestigan ito dahil nakakaapekto sa pagtaas ka ng presyo ng kuryente. Paliwanag naman ng ERC, nagmamahal ang coal dahil inaangkat ito sa ibang bansa at tumataas din ang dolyar laban sa piso.
4: Whatever happened doon sa mga power generators natin na gumagamit po ng coal, dapat po hindi sila affected dyan because coal, as far as basing on my research, they're like around 3 pesos per kilowatt hour po. Landed cost po nila plus or minus nasa 6 na po. Bakit po aabot? Ang balita po namin kasi nakakarating po sa committee, hinahabol po ng coal yung mga power generators dyan sa WESM. Ito yung presyo ng bunker fuel o ng fuel po, hinahabol po ng coal para pumantay sila. Which, that should not be the case, di po ba? Kasi mas mura po sila. Pero pagdating po sa WESM, humahabol po, pumapantay sila coal and then fuel. Dapat po hindi. Dapat po yun ang nababantayan ng ERC. Pero para nakakalusot po ito. These are the tips na we're getting from consumers na iba po sa kanila. May mga relatives na nag-work po sa WESM, involved sa WESM, sinasabi na ito po ang tignan ninyo, Mr. Chair, kasi bakit hinahabol ng coal, ito yung fuel, naintindihan po natin, may crisis tayo, LNG, petroleum, di ba? Pero the coal, bakit pumapantay na siya pagdating sa WESM? Dapat hindi po eh, dapat mas mura pa rin, mura yung electricity ng coal-powered fire plant, di po ba?
3: Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Salamat po ng baigit. Marami balitang bit-bit mula sa Senado mula kay Jojo Sikat. Nagbabalik naman ang ating kabandidong si Chris Lucas. Go ahead, Chris. Please come in.
5: Nagbabala ang pag-asa na posibleng lumala ang kakulangan sa ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa patuloy na umiiral na El Nino. Ayon sa ahensya, isang strong to very strong El Nino ang kasalukuyang nararanasan sa Tropical Pacific at inaasahang magpapatuloy hanggang unang kalahati ng 2027. Paalala pa ng pag-asa, posible rin itong umabot sa pinakamataas na antas bago matapos ang 2026. Dahil dito, tumaas ang banta ng dry spell, tagtuyot at kakulangan ng supply ng tubig sa ilang lalawigan. Ayon pa sa pag-asa, posibleng umabot sa 19 na lalawigan ang makaranas ng drought condition pagsapit ng Disyembre. Gayunman, nilinaw ng Weather Bureau na maaari pa rin makaranas ng malalakas na pag-ulan dahil sa mga bagyo at iba pang weather system, kahit mas mababa sa normal ang kabuuang dami ng ulan sa isang lugar. Gayunman, nilinaw ng ahensya na maaari rin makaranas ng malalakas na pag-ulan dahil sa mga bagyo at iba pang weather system ang bansa, kahit pa mas mababa sa normal ang kabuuang dami ng ulan sa ilang lugar. Patuloy naman ang pagbabantay at pagmamonitor ng pag-asa sa kondisyon at panahon at El Nino upang manatiling updated at maagap na makapagpalabas ng mga bagong babala at pagtatantya sa mga potential damage nito sa bansa. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
2: Salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula sa Quezon City, mula sa ating kabandidong si Chris Lucas. Naghatid sa ating oras, 37 minuto. Makalipas po ang alas 11 ng tanghali. O yan, magtatanghalian na. Ano bang masarap na pananghalian ngayon? Alam po ninyo, kagabi, gumawa ko ng sarili kong version ng Bicol Express. Ha? Imbis na sa ano kasi sa Bicol, yung sa Bicol mismo, sa Legazpi, yan. Kapag umorder ka ng Bicol Express, ang ginagamit nila ay yung talagang siling haba. Yung green chili. Ito po yung ginugulay. Ako, napakasarap, no? Napakasarap. Medyo mahilig kasi ako sa maanghang na mga pagkain. So ginagayat po yan. Tapos gagataan, igigisa, yun. Kompletos rigados na, wala nang ano, wala nang baboy, wala nang hipon, wala nang dagdag na rigado. Kaya lang, hindi naman, siyempre may mga kasama tayo sa bahay, hindi naman lahat mahilig dun sa level ng anghang na gusto ni Johnny Gomez. Naglakat ako dun sa talipapa, iniwasan ko yung binibilhan ko ng isda. Ha? Iniwasan ko kasi nung nakaraan hindi ko akalain, nanonood pala dito sa Palatuntunan. Oo, nanonood sa Palatuntunan at talagang hinarang ako ng mag-ama para pigain kung ako ba talaga si Johnny Gomez. Ala na po tayong magawa dahil suki ko naman. Tayo po yung umami na. Okay? Iniwasan ko kasi hindi naman ako bibili ng isda. Meron ako nakita na gulay na pwedeng igata. Nakalimutan ko yung pangalan ng gulay. Mamaya, nasa dulo ng dila ko. Ha? Ano pa ba yung pwedeng hindi naman lechugas eh. Ha? Hindi naman lechugas. Anyway, maalala ko rin yan. Maalala ko rin yan. Iniisip ko ginataang sitaw kalabasa. Pero naisip ko, nakita ko itong gulay na ito. Naku, masarap ito. Magbibicol Express. Pag nagbibicol Express ako, hindi ako gumagamit ng bagoong. Yung iba kasi gumagamit eh. So what I did is, yung binili kong pork chop nung nakaraan, tinanggal ko po yung taba. Inihiwalay ko yung taba sa laman. Tapos ito yung ginawa kong chicharon. Isinet aside ko muna. Okay? Yung taba ng pork chop, pak, isinet aside ko. Tinabi ko muna. Hindi ko po hinalo dun sa gulay. Tapos, nung nagayat ko na yung gulay, tapos nilagyan ko ng konting baboy, nung mala chicharon na yung dating nung taba ng pork chop, hinafko ko lang yung laman ng baboy, kapiraso lang. Kapirasong laman ng baboy. So, set aside ulit siya. Okay? Tapos, gisa ka ng bawang sibuyas, hinalo ko na yung gulay, Tapos dagdag ng konting tubig, pinakulo ng bahagi. Masarap kasi doon sa gulay. Half cook lang eh. Huwag natin i-overcook. Tapos tsaka ko nilagay yung baboy, no? Nilagyan ko na siya ng gata, tiniplahan ng bahagya, tinikman. Nung makapagluto na ako, tsaka ko in-sprinkle yung taba ng baboy na parang chicharo. Dako po naman, oo. Eh talagang, wala pong natira sa balde, dun sa saingan. Walang natira. Okay, naalala ko lang dahil nababanggit natin yung mga tanghalian eh. Oh, sige, sandali. Si Garillias, tama idol. Salamat po ng maingit, marami. Ito gusto ko dito sa tropang JGL eh. Binibigyan tayo ng pagkakataong muling maalala. Ha? Maalaala mo kanya. Thank you, idol, ha? Salamat po si at MC-WP2TJ mula sa YouTube. Si Garillias, tama si Boss Idol. At Petrona Parungaw Kalayag 6769. YouTube pa rin ito. Correct. Rafia Luna, nonsense. Oh, yun na, pasensya na. Humihingi na ako ng permiso. Eh ako talaga walang kakwenta-kwenta yung interview na yan. Nonsense daw. Parang he hates the Dutertes. I used to like Alunan, pero ngayon, hindi na. Nako. Ay, baka tatakbong Senador Moli si Rafi, ha? O ito yung sinasabi ng ating mga tropang JGL. Salamat po ng maigi at marami. Okay, balikan natin yung binabanggit kanina. Pwede bang ipardon ni Baste si Inday? Palagay ninyo, pwede bang ipardon ng sitting president ang isang opisyal ng gobyerno na na-impeach? Sagot po, hindi eh. Hindi po. A Philippine president cannot reverse or set aside or pardon an impeachment conviction handed down by the Senate acting as an impeachment court. Hindi daw po pwede. Okay? So, wala pong kapangyarihan ang presidente na baguhin ang magiging desisyon ng Senate acting as an impeachment court. The power of executive clemency is explicitly restricted under Article 7, Section 19 of the 1987 Philippine Constitution. Sabi po ng Respicio and Company, except in cases of impeachment or as otherwise provided in the Constitution, the President may grant reprieves, commutations, and pardons, and remit fines and forfeitures after conviction by final judgment. Maliban po sa lahat ng mga kaso, tanging ang impeachment or impeachable offense ng impeachable officers ang hindi po kayang baligtarin at hindi kayang paguhin ng presidential pardon. Because the Constitution explicitly carves out an exemption for cases of impeachment, the President's pardoning power does not extend to undo an impeachment conviction or restore an impeached official to office. And that would be unconstitutional, ultra vires, and void ab initio. Meron po kasing separation of powers between the executive, legislative, and the judiciary. Impeachment is a political legislative process reserved for Congress, the House of Representatives impeaches, prosecutes, and the Senate, acting as the impeachment court, tries and decides, giving the president the power to veto or pardon or reverse its ruling would undermine the legislature's role as a check on public officials. Yung pong penalties in impeachment under Article 9, Section 3, Subsection 7 of the Constitution, judgments in impeachment cases are strictly political, removal from office, and perpetual disqualification to hold public office. Executive grace cannot, dito po pwede, cannot erase these political penalties or reinstate an official. O yun. At least, no, meron na tayong napagkakasunduan. Gusto po talaga natin na mabigyan kayo at mabigyan ang Jerry Gomez Live, including your host, ang inyong lingkod, ng dagdag na kaalaman. Kaya base po dun sa mga tanong ninyo ay gumagawa po tayo ng pagkakataon na maibahagi yung pong mga alituntunin ng ating batas para tayo po ay well knowledgeable at hindi tayo nang huhula dito po sa ating mga sinasabi sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Balikan muna natin, nako, napakarami ng reports pa rin ng ating mga tropang kabandido. Standby lang si Jojo Sikat, standby si Chona Yu, standby rin si Romel Madrigal. Balikan muna natin ang balitang bit-bit bago yung komento ng ating mga tropang JGL. Rihon mula kay. Talagang pinapartagol yung aking lalamunan ng pagpa-umandin po ninyo, ha? Si Chris Lucas nagbabalik para sa kanyang balita. Go ahead, Chris. Please come in.
5: Inihayag ng PAGASA na may 3-5 bagyo ang posibleng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility mula October ngayong taon hanggang Marso sa susunod na taon. Ito ay sa kabila ng nararanasang matinding El Nino sa bansa. Ayon pa sa ahensya, inaasahang 1-2 tropical cyclone na maaring mabuo o pumasok sa park kada buwan mula Oktobre hanggang Disyembre ngayong taon, habang posibleng wala o 1 bagyo lamang ang mabuo sa Enero sa susunod na taon at maliit naman ang posibilidad ng pagbuo ng bagyo sa Pebrero at Marso. Ayon kay PAGASA Mactan Chief Engineer Al Kiblat, bagamat karaniwang nababawasan ang bilang ng mga bagyong pumapasok sa park kapag may El Nino, hindi nito inaalis ang posibilidad ng malalakas na bagyo. Ayon pa kay Kiblat, maaaring lumakas ang mga tropical cyclone na namumuo sa Pacific Ocean dahil sa mas mahabang panahong nananatili ang mga ito sa karagatan bago makarating sa Pilipinas. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
2: Salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula sa PAGASA sa Quezon City. Mula po naman kay Chris Lucas, balikan natin si Jojo Sikat at ang kanyang balita mula sa Senado. Go ahead, Jo, please come in.
3: Kinalampag ni Senate President Sherwin Gatchalian ng Energy Regulatory Commission o ERC dahil sa pagiging pabayasa sa baho matapos na hindi audit ang mga presyo na pinapasok sa kanila ng oil at coal companies, kaya tuloy nagtataas ang presyo ng kuryente na hindi aniya makatarungan. Naunawa naman aniya ni Gatchalian ang paliwanag ng ERC na nagmamahalang presyo ng coal sa international market at tumataas ang presyo ng dolyar. Subalit kung susumay, hindi aniya dapat na halos pumantay ang taas ng presyo ng coal sa fuel dahil mas mura pa rin ito sa ibayong dagat. Ipinunto pa ni Gatchalian ang presyo ng fuel na ipinapasa ng oil company sa ERC na kapag mataas ay napakabilis ng increase ng oil companies. Subalit kapag bumaba ang presyo ng langis at kuryente sa international market, hindi naman bumababa sa Pilipinas. Iginiti Gatchalian na ang gusto lamang ng Senado ay malaman kung tama ba ang presyo na ipinapasa sa mga consumer at tama ba ang pagtataas ng presyo na ipinapasa sa ERC.
6: Amin kung bakit tumataas. Dahil sinasabi niyo, tumataas ang presyo ng coal sa international markets, tumataas ang presyo ng LNG sa international markets, therefore, tumataas yung presyo ng kuryente natin dito kasi feedstock yan. Ang punto namin ng ating chairman, and we talked about this many occasions, is paano natin malalaman kung yung pagtaas ay tamang presyo ng kuryente? Kasi nga, if you do the math, ang layo ng presyo ng coal sa presyo ng kuryente na pinapaso sa atin. At ang sagot ng ERC last time, and narinig mo rin yun, USEC, is hindi nila ino-audit. O ano yung pinapasa lang ng mga generation companies, yun lang ang pinapasa sa atin. So how do we know? Parang petroleum yan, parang yung topic natin ngayon. How do we know kung tama yung pinapasa nila sa atin? Pinapasa nila sa atin yung presyo, pinapasa sa atin yung forex, wala naman nagsasabi kung tama o hindi.
3: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Radyo Bandido News Flash Report.
7: Hindi pinag-uusapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Palasyo ng Malacañang ang posibleng kapalit ni Vice President Sara Duterte. Sagot ito ng Malacañang sa umuugong na ulat na si House Speaker Boje D. ang ipapalit kay Duterte bilang Vice Presidente oras na ma-convict ito sa kasong unexplained wealth na kinakaharap ngayon sa impeachment trial. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala pa namang conviction na ginagawa ang impeachment court kung kaya hindi maaring pangunahan ito. Sinabi pa ni Castro na magpipresenta pa ng ebidensya ang depensa. Pagrespeto na rin anya ito sa posisyon ng Vice Presidente kahit na hindi nirerespeto ng iba. Sabi ni Castro, mas makabubuting hayaan na muna ang proseso. Tumanggi naman si Castro na tukuyin kung anong mga kwalifikasyon ang dapat na maging taglay ng posibleng pumalit kay Duterte. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
2: Ha? Sabi natin kanina, papakiramdaman natin kung si Camille ay mag-i-stay sa Minoria o baka sasama kay Mark na kanyang utol. O, tingnan natin sa mga susunod na kabanata. Si Romel Madrigal nagbabalik pa at may bit-bit at dagdag na balita. Go ahead, Mel. Please comment.
8: Pagpapalakas ng ugnayan sa pamahalaan lokal at hudikatura kasabay ang pagsusuri sa kahandaan ng kapulisan. Ito ang tinutukan ng Oriental Mindoro Police Provincial Office sa Bayan ng Socorro. Nagsagawa ng korte si calls at inspeksyon sa Socorro Municipal Police Station si Police Colonel Efraim Camara, Provincial Director ng Oriental Mindoro Police Provincial Office. Kabilang sa kanyang binisita sina Socorro Mayor Nemen Perez, Vice Mayor Alan Kenneth Tolentino at Judge Cyrus Goko ng Municipal Trial Court. Layunin ng mga pagbisita na palakasin ang koordinasyon ng pulisya, lokal na pamahalaan at hudikatura sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, gayon din sa maayos na pagpapatupad ng hustisya. Kasunod nito, sinuri rin ni Camara ang operasyon, kahandaan ng mga tauhan at pangkalahatang kondisyon ng Socorro Municipal Police Station na pinamumunuan ni Police Major Joel Sagid. Binigyang din sa aktibidad ang kahalagahan ng disiplina, profesionalismo at epesyenteng serbisyo ng pulisya sa komunidad. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Salamat po ng maigit marami. Balitang bit-bit mula kay Romel Madrigal. Sabi pa ni Kalipi, di po ba sir, constitution din ang kanilang ginamit sa pag-i-impeach na sila rin ang bumabali ng batas. Ayun na. Sulit daw po yung luto, Sir JGL. Tinakam mo ako, masubok ka, sabi ni Kalipi. Dapat ano ha, pagmantikain yung gata. Para, ano ba tawag dyan, yung sumusuot, ika nga, dun sa gulay at dun sa taba ng baboy at dun sa kapirasong laman, yung lasa ng gata. Ayan, salamat po. Thank you, Ma'am Raquel Sigarilias. Oo, salamat po ng maigit, marami. Galing kay Boss Totoy Mola. Sabi ng prosecution team, some are wiser than the other. Yan daw po yung sabi ninyo. Ha? Yan daw po yung sabi ninyo. Some are wiser than the other. Eh, yung pagiging wise ang kaya ginagamit sa tamang pamamaraan o sa pambubudol o sa panggugoyo o sa pagsisinungaling? Now, yun yung tanong natin, hindi ba? Magandang umaga raw po, JGL. O ito sinabi ni Anonymous Region. Ah, kasi hindi natin nabasa ito kahapon, Anonymous Region. Salamat ha. Inulit niya ngayon, you cannot buy the revolution. Parang meron tayong quote of the day pala. You cannot buy the revolution. You cannot make the revolution. It is in your spirit or it is nowhere. Napakaganda. Galing kay ano ito, Ursula K. Liguin. Ursula K. Liguin. Galing kay Anonymous Legion. Sino pa? Boss Alex. Si Boss Alex Chua. Lumipat sa YouTube. Baka hindi ko ba nababasa sa Facebook, Idol. Anyway. At Alex Chua, 7936. Cycle lang yung bagyo. Ginugulo daw po yung isip ng tao. Next year pa yung forecast. Pero panay ang broadcast. Paulit-ulit lang daw po yung bagyo. Okay? Paulit-ulit yung bagyo, lindol at drought. Ayan po yung mga binabanggit sa atin ng ating idol, si Boss Alex Chua. Ako, eh, ala na tayong oras. Sandali. Marami pa pong nagbigay ng kanilang information dito po sa Facebook. Balikan natin, ha? Babilisan lang ito. Para lang itong ano, para lang yung gamot sa sakit ng tiyan. Okay? Mabilis na mabilis iyan. Teka mo. Ha? Teka muna, sandamakbak yung inyong mga komento rito. Aha. Ah, okay. Ang susunod, sabi muna ni Mamenchi May, yes po, meron talaga silang, meron daw pinamibigay na 10 kilos na bigas. Everywhere. Hindi lang daw po sa Caloocan, anak ng baka. Wala pang nagpupunta sa akin eh. Kaya hindi ko alam. Ito, pangako ko sa inyo, kapag meron pong nagbigay sa akin na 10 kilos ng bigas, mabuti siguro iparaffle natin dito sa programa. Ano, game kayo? Ha? O kung sakali, yung mga kababayan natin na hindi nyo naman kailangan yung 10 kilos, sama-sama natin iparaffle para dun sa ilan nating mga kabayan na nakikinig at nanonood dito po sa JGL. Game kayo? O, tingnan natin. Hihintayin ko muna, ha? Hindi muna ako mangangako kasi wala nga kumakatok eh. It was given na ginagamit yung mga namamahala bawat city hall, kabilang daw po yung mga estudyante, binibigyan nila ng 10 kilo ng bigas. Talaga lang, ha? Ang susunod na problema sa Pilipinas ay drinking polluted water na can cause both immediate illness and long-term health damage depending dun sa mga contaminants na naroon sa malubig na maruming tubig. Microbial pollution from bacteria, viruses and parasites like E. coli, cholera, typhoid and giardia commonly causes diarrhea, vomiting and dehydration, stomach cramps and infections. Sabi po ito ng doktor. Ang dami pala ninyong komento. Ang daldal kasi ni Johnny G. Ma'am Led Nunasa, Boss Bayani Languban, mga hindi ko po ito yun, ha? Hindi ko po nabasa. Pagbigyan po ninyo akong basahin bukas. Ayan, sabi ni Boss Jaime, bukas daw ulit, screen grab ko yung inyong mga komento. Bukas babanggitin ko, ha? Promise. Pasensya na, wala na po akong oras. Salamat po ng baigit. Marami sa inyong ginawang pagsubaybay sa pang-Webes na edisyon ng Johnny Gomez Live. Kita-kits tayo bukas, araw ng Biyernes. Ako po si Johnny Gomez, pansamantala. Bye-bye.
0: Radyo Bandido News Flash Report.
7: Buo ang tiwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naging desisyon ng kanyang anak na si Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos na lumipat ng partido mula sa Partido Federal ng Pilipinas patungo sa Lakas Christian Muslim Democrats. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pinagkakatiwalaan ng Pangulo ang mga desisyon ng kanyang anak. Una nang napaulat na nanumpa si Congressman Sandro bilang bagong miyembro ng lakas CMD nitong nakaraang Lunes. Sa paglilipat ng partido, makakasama na ng nakababatang Marcos ang kanyang tiyuhin na si dating House Speaker Martin Romualdez at si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na kasalukuyang kinatawan ng Pampanga. Ang lakas CMD ay isa sa mga partidong pampolitika sa bansa na kinabibilangan ng may 70 mambabatas. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
9: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: baliin ang rules at mga batas na dapat ay siyang nagiging basihan ng ating pong Senate Court.
1: Yes.
0: Pero nakita na po natin na napatapos na makapagpresenta at madapurak nila ang ating Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng pagkulapol ng mga hindi magagandang aligasyon, mga kasanungalingan, iaatras nila yung tatlong article of impeachment. Bakit? At hindi nila bibigyan ng pagkakataon ang depensa para makapagpresenta naman ng kanilang mga sagot at mga ebidensya laban sa mga ebidensya na kanilang iniharap sa Senate Court. Hindi po patas ang labanan. Yes. Nakikita natin na mayroon pong mga gagawin o ginagawa. Ito pong mga prosecution na hindi maayon sa ating saligang batas. Yun lamang pong pagpapababa ng voting threshold, yung tinatawag natin threshold votes. Yes. Na yan ay nasa saligang batas na hindi pwede nilang baguhin.
1: Yes.
0: Sa pamagitan lamang ng resolusyon. Kailangan manatili kung ano ang dapat na sundin sa ating saligang batas para yung mga susunod na mga henerasyon o mga susunod na uupo sa Senado ay ganun din po ang gagawin, igagalang ang ating batas at hindi lalabagin o lalapastanganin ang ating mga batas sapagkat ang batas ay nilikha para sundin at nang magkaroon ng kaayusan ang bansa at ng kapayapaan.
1: Yes.
0: Sapagkat kapag hindi po batas ang umiral, ito po yung tinatawag na mob rule.
1: Yes.
0: Kung sino ang malakas, kung sino ang may impluensya, kung sino ang may salapi ay siyang magdidikta ng kanilang mga kagustuhan. Hindi po dapat yan. Kaya nga tayo lumikha ng batas. At dapat kayo na mga nasa gobyerno, kayo na mga inilagay ng taong bayan sa posisyon, dapat sumunod kayo sa dikta ng batas. Kayo ang magsilbing ehemplo sa pagsunod sa ating batas at hindi kayo ang ehemplo para mag-bend ng ating batas or to bend the law.
1: Yes.
0: Pero yan po ang ginawa nila. Nagmungkahi itong nagsabi ng sometimes we have to bend the law. Eh, hindi lang po sometimes. Marami na po
1: many
0: yung sometimes.
1: Na.
0: Ha? Many times.
1: Yes.
0: Na you bend the law. Ha? At yan po ay kitang-kita ng taong bayan at ang taong bayan mismo ang siyang testigo sa ginagawa ninyo na paglapastangan sa ating umiiral na batas.
1: Yes.
0: Kaya hindi natin dapat ito palampasin mga kababayan sapagkat maaari sa dumating na panahon o sa mga iba pang araw na darating ay ganyan na po ang mangyayari sa ating batas. Kung sino ang malakas, kung sino ang may higit na kakayahan, ang siyang mamamayani at hindi yung tinatawag na demokrasya, kalayaan ng bawat isang Pilipino na magsalita.
1: Yes.
0: Kumilos o gumawa, di ba?
1: Mm-hmm.
0: O natinang ngayon ay inaalis sapagkat nakikita natin kung paano gipiting, kung paano iharas ang mga kalaban sa politika. Yung mga naninindigan para sa katotohanan ay kanilang ginigipit o hinaharas, kinakasuhan. Yun po ang kanilang tool, ha? Yung kakasuhan ka, kaya gamit din ang batas para gipitin, iharas ang mga naninindigan para sa katotohanan at para sa karapatan ng mamamayang Pilipino. Hindi ba?
1: Yes.
0: At yung kanilang mga kakampi, mga kaibigan, ha? Ay baliwala. Patuloy na namamayagpag, patuloy na bending the laws. Yan ba ang gusto natin na sistema na iiral sa ating bansang pinakamamahal na Pilipinas? Ba, hindi yata tama po yan, mga kaibigan. Kaya hindi po tayo dapat manahimik.
1: Yes.
0: Dapat isa boses natin, isa tinig natin ang ating pagtutol nang naaayon sa ating saligang batas. Hindi po natin iminumungkahi na lumabag tayo sa batas sa pamagitan ng rebelyon o anumang hakbang na ating gagawin na hindi po naaayon sa ating batas.
1: Yes.
0: Pero meron po tayong pag-uulat mula kay Jong Manlapas, kongresista. Hinikayat ang mga LGU na tutukan ang pagbabago at rehabilitasyon ng mga kabataan na sangkot sa krimen dahil sa gang. Pero sa nasabat na malaking na droga, ha? 521 kilograms, ha? Yan po ay yung nakasakay lamang sa jet. Learjet, ano, ha? Pero may 171 kilos na nakasakay naman sa bangka o sa barko.
1: Thailand yan.
0: Mga kaibigan. Mga kaibigan. So, paano magbabago? Kung magiging rampant, kahit ano ang gawin natin, kung adik na lahat ang ating kabataan, mahihirapan kahit pasundalo, kahit AFP o PNP, mahihirapan supuin ang kriminalidad.
1: Yes.
0: So, Jong Manlapas, iulat mo.
2: Hinimok ni Abralon District Representative J.B. Bernos ang pamahalaan na tutukan din ng pagbabago at rehabilitasyon ng mga kabataang nasasangkot sa mga gang na nag-uudyok ng kriminalidad kasabay ng pagbuwag sa mga grupong ito. Suportado ni Bernos ang Philippine National Police at Department of Interior and Local Government sa pagpigil sa mga grupong naghihikayat na mga minor de edad nagmuwa ng krimen. Ayon kay Interior Secretary John Bicrimulla, kabilang sa mga grupong iniulat na nag-iikayat sa mga batang may edad na 14 at 15, ang tinatawag na True Brown Style. Giit ni Bernos, hindi sapat na buwagin lamang ang mga gang dahil posibleng bumuo ulit ng bagong grupo ang mga kabataang naghahanap ng kaibigan at pakikisama. Hinimok niya ang mga lokal na pamahalaan na maglunsad ng mga aktibidad sa sports, sining at volunteerismo upang magkaroon ng kabataan ng positibong samahan at mailayo sila sa masasamang impluensya. Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Isuloy naman po natin ang pag-uulat ng ating kasamang Chonayu, Malacanang hindi umaasa. Natutulong si Vice President Duterte sa pagtugon sa El Nino. Bakit naman nalaman? Chonayu, ibalita mo.
3: Hindi na umaasa ang Palasyo ng Malacanang na makikibahagi si Vice President Sara Duterte sa mga hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maibsan ang mga posibleng epekto ng El Nino sa bansa. Ito ang naging tugon ng Malacanang sa tanong kung iimbitahan si Duterte na makiisa sa whole of government approach ng pamahalaan sa paghahanda at pagtugon sa El Nino. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mas madaling punahin ni Duterte ang Pangulo kaysa kilalanin ang mga hakbang na ginagawa ng administrasyon para tugunan ang mga suliranin ng Pilipinas. Binigyan din ni Castro na 2 beses nang nagpulong ang Pangulo upang talakayin ang posibleng hakbang laban sa El Nino. Iginit ni Castro na may motibong pampolitika ang mga batiko ni Duterte at pawang character assassination lamang ang ginagawa nito. Ayon kay Castro, wala pang nakikitang konkretong solusyon ang pamahalaan kay Duterte sa mga problemang kinakaharap ng sambayanang Filipino. Ako si Chonayu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Hey, thank you very much, Chonayu. Si Romel Madrigal ay ating pong isunod sa kanyang pag-ulat. Best o BEST, alarm button ng APP na katakdang i-install sa paaralan sa San Pedro. Romel Madrigal, ibalita mo.
4: Pinaigting ng San Pedro City Police ang mga hakbang para sa seguridad ng mga paaralan sa pamamagitan ng pagpapakilala sa BEST, alarm button application ng Police Regional Office Calabarzon. Nitong October 14, Miyerkules, nagsagawa ng koordinasyon si Police Master Sergeant Koska, Assistant Operation, PNCO sa Golden Lampstand School sa Barangay Patima, San Pedro City sa Laguna, kaugnay ng pag-install ng nasabing application. Sa pamamagitan ng apps, layo ng programa na mapabilis ang pag-uulat ng mga emergency at mapahusay ang komunikasyon sa pagitan ng paaralan at mga responders. Inaasahang makatutulong ang inisyatiba sa pagpapalakas ng seguridad at pagprotekta sa mga mag-aaral, guro at iba pang kawani ng paaralan. Isinagawang aktibidad sa ilalim ng supervision ni Police Lieutenant Colonel Reynaldo Bito, Chief of Police ng San Pedro City Police Station. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Senator Go, nagpasalamat sa latest Pulse Asia Survey na nangunguna para sa Vice Presidente sa 2028 election. Eh kasi po, ha, kahit na sinasabing may ICC warrant, patuloy po siya sa kanyang paglilingkod at pagpakikihalubilo sa masang Pilipino. Jojo Sikat, ibalita mo.
5: Nagpasalamat si Senator Christopher Bongo sa mga nagtiwala sa kanya sa kalalamas-lamang na Pulse Asia Survey result na nanguna ang senador para sa pagka-vice-presidente para sa 2028 national election. Nagpasalamat man ang senador, iginit niya na mas makakabuti na magtrabaho muna ang lahat dahil malayo pa ang election at isang tabi muna ang pamumulitika. Aniya ng senador, gusto niya makita ng tao o ang pagtatrabaho ng bawat halalang opisyal na maghatid ng serbisyo sa tao. Hinilingan niya ng senador na makabalik ang lahat sa normal na pamuhay at makapagserbisyo sa kapwa Pilipino, lalo na sa mga mahihirap na mga kababayan.
6: Aho muna tayo. Masyado pang maaga yung politika. Tagal pa niyan, 2028. Importante ngayon, gusto makita ng Pilipino. Trabaho tayo, serbisyo sa ating kapwa Pilipino. Yun ang kailangan ngayon ng mga kababayan natin. Ang wish ko po sa bawat isa, wish ko po sa ating bansa, makabalik tayo sa normal nating buhay at makapagserbisyo tayo sa ating kapwa Pilipino, lalo-lalo na po yung sa mga mahirap. Yung politika, matagal pa yan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na tiwala at suporta. Nakakataba po ng puso. Magtatrabaho po ako para sa Pilipino. Salamat po.
5: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Yan, mga kaibigan, yan po ang ating senador na kahit ano pang mga banta, patuloy pa rin siya sa kanyang pagtatrabaho para sa kapakanan ng mas maraming mahihirap nating mga kapwa Pilipino.
1: Yes.
0: Yan po sana ang dapat ginagawa nitong mga ilan at hindi sumusunod lamang sa iisang Panginoon dahil sa gantimpala na mali-maletang salapi, nakakalimutan nila ang kanilang sinumpaang tungkulin to serve and protect the Filipino people.
1: Yes.
0: Hindi lamang po ang ating PNP, hindi lang ang ating AFP ang may sinumpaang tungkulin na to serve and protect the Filipino people, kundi lahat po kayo na nasa gobyerno mula sa pinakamababa na antas ng inyong mga trabaho hanggang po sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr., sumumpa kayo na inyong paglilingkuran at puproteksyonan ang taong bayan at hindi ibibigay sa mga dayuhan in a silver platter, ha?
1: Yes.
0: Na parang isang bandihadong pagkain na inyo na lamang ibibigay, ha? At doon ay idinitini ng mahigit na ngayong isang taon, sa Nobyembre para magkakaroon ng paglilitis ang ating dating naging Pangulo Rodrigo Roa Duterte na ngayon ay ang kanyang anak naman na si Vice President Sara Duterte na nakikita natin po ha, sa kabila ng mga hagupit, sa kabila ng mga paninira, sa kabila ng mga kung ano-anong ikinukulapol sa kanya ay patuloy po siya sa paglilingkod sa mamamayang Pilipino bilang bahagi ng kanyang sinumpaang tungkulin. Yan po yes. ang gusto naming makita sa inyo ha, na mga lingkod bayan. Ha? Pero lumalabas kayo po ay lingkod bayad sapagkat na tumatanggap kayo ng mali-maletang salapi na ayon sa mga dating sundalo, mga retiradong sundalo, ha? Eh, idiniliber nila, ha? Na ayon din naman kay Baguio Mayor Magalong, 90% o 70% ng mga mambabatas
1: yes.
0: o mga nasa gobyerno ang tumanggap ng mali-maletang salapi na naglalaman ng milyong-milyong piso na umabot sa suma total na 1.1 trillion pesos, mga kaibigan. Yes. Saan yung perang yan napunta? Sa bulsa ng mga nasa ilang nasa gobyerno, yes. mga kaibigan. Kaya kawawa po tayong mga Pilipino. Mm-hmm. Ha? Kawawa po talaga. Kung hindi tayo magsisikap para sa ating mga sarili, wala pong mangyayari sa ating buhay. At kung aasa na lamang tayo sa mga ayuda na kaunting barya para kayo ay tumahimik habang sila naman ay nagnanakaw ng bilyong-bilyon o milyong-milyong piso, mga kaibigan.
1: Mm-hmm.
0: Si Jong Manlapas nagbabalik sa kanyang pag-uulat. Representative Chanco, question ang bawas pondo sa Calamity Fund Kadena Act na itinutulak ni Senator Bam Aquino pinamamadali ng maipasa sa Kamara. Jong Manlapas, ibalita mo.
2: Kinasyon ni Nabota City Representative Tommy Tiangco ang pagbawas ng 9.5 billion pesos sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund o Calamity Fund sa proposed 2027 National Budget sa kabila ng banta ng Super El Nino. Mula sa panukalang 45.67 billion pesos, ibinaba ang pondo sa 36.17 billion pesos. Ayon kay Tiangco, hindi ipinaliwanag ang pagbawas at tinanggihan ang mga panukala nilang ibalik ang pondo. Umaasa siyang maibabalik ito sa bersyon ng Senado sa tulong ni Senator Ping Lacson at Senator JB Ejercito. Kinasyon din ni Chanco ang hindi pag-usad ng Kadena Act sa Kamara na naglalayong gawing mas transparent at madaling masubaybayan ng publiko ang paggastos ng pamahalaan. Si Senator Bam Aquino ang miyakda ng Senate Bill No. 1506, ang bersyon ng Kadena Act na naaprubahan sa ikatlo tuling pagbasa noong December 15, 2025 sa botong 17-0. Gayet ni Chanco, mahalaga ang transparency upang maiwasan ang pagdududa sa proseso ng pambansang budget. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Malapas. Dapat lang po ha, itong sinasabi ni Congressman Chanco ha,
1: yes.
0: na magkaroon ng transparency sa ating mga pondo ha,
1: yes.
0: at hindi yung babawasan ninyo pagkatapos ililihim ninyo, itatago ninyo sa lahat po, kahit pagdagdagan o kahit bawasan, dapat
1: bawas,
0: alam ng taong bayan
1: yes.
0: sapagkat yan ay salapi po ng taong bayan at hindi salapi nino man. Salapi ng taong bayan mula sa buwis na ang puhunan, dugo, pawis at luha.
1: Yes.
0: Kaya dapat ha, magbago na kayo at tayo ring mga mamamayang Pilipino ay magbago. Ha?
1: Mm-hmm.
0: Hindi po dapat tayo maging sunod-sunuran sa mga politiko sapagkat sinasabi nga po, sovereignty resides to the people and all power emanates from the people.
1: Yes.
0: Kaya nasa atin po ang lahat ng kapangyarihan at hindi sa mga politiko. Ha, nasabi rin ng dating Yumaon na nga ba, Noynoy Aquino, na kayo ang aming boss na sinundan naman ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Kayo ang aming employer. Kami ay inyong mga utusan lamang.
1: Yes.
0: So maliwanag po yan, ha? Maliwanag pa sa sikat ng Haring Araw na ang tunay na kapangyarihan ay nasa mamamayang Pilipino. Kaya huwag kayong umakto na parang kayo ay mga Diyos-Diyosan, parang kayo ay mga Panginoon. At tayo namang mga mamamayan, dapat ang ating katapatan ay sa bansa.
1: Yes.
0: At hindi dyan sa mga iilang politiko na binibili kayo sa pamagitan ng ayuda para makuha ang inyong loyalty na yung ibinigay sa inyong ayuda ay galing din po sa ating mga mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng buwis.
1: Yes.
0: So maliwanag po na dapat naiintindihan natin na hindi tayo dapat maging sunod-sunuran tungkulin nila na tugunan ang problema ng bansa, problema ng bayan, sapagkat pinagkatiwala natin sa kanila ang posisyon para magtrabaho.
1: Yes.
0: Ito pa rin ang kanilang tungkulin batay sa idinidikta ng kanilang mga posisyon. Yan po ang maliwanag pa sa sikat ng Haring Araw. At hindi umaarte kayo na parang ang tao ang gusto ninyong mapasunod. Kami ang susunod sa inyo na kahit sa sukdulang ito ay paghihirap naming mga mamamayang Pilipino. Yan ba ang gusto ninyo na habang kayo ay pasasa sa buhay, living in luxury, di ba?
1: Yes.
0: Meron kayong mga eroplano, helicopter, ha? Nagpupunta kayo sa Senado, naka-helicopter, at may kapal kayo ng mukha na magsabi, sometimes we have to bend the law. Sino ka ba? Isa ka lang ding mamamayang Pilipino na katulad namin, yes, na dapat ay sumunod sa batas. Lahat tayo ay dapat pumailalim sa batas at hindi dapat baliin ang batas. Na katulad ng aking sinabi, ang batas ay nilikha para magkaroon ng kaayusan at ng kapayapaan. At yung ginagawa ninyo na pagbendalo, yung inyong mga kung ano-anong mga binabaling batas para lang masunod ang inyong mga kagustuhan, manatili sa posisyon sa mahabang panahon nang sa ganon ay makurakot ninyo ultimo sentimo ng salapi ng taong bayan. Yan ba ang inyong gusto? Habang kami ay nagugutom, habang kami ay naghihirap, habang kami ay namamatay ng walang gamot, mga batang hindi umuunlad dahil hindi makapag-aral.
1: Yes.
0: Oh, di ba? Habang kayo ay pabiyahe-biyahe, papunta-punta sa ibang bansa, sa kung ano-anong dahilan, gamit sa lapi ng taong bayan. Yan naman ang katotohanan, di ba?
1: Yes.
0: Kunwari, opisyal ang inyong pagtungo sa ibang bansa. Pero sa katotohanan, konting dalo lang isang araw. Yan ay sa salapi ng taong bayan. Nabubuhay kayo in luxury.
1: Yes.
0: Habang kami ay nabubuhay. Hila-hila ang dila. Hila-hila ang aming mga buntot para lamang makakain 3 beses sa isang araw. Oh, di ba? Kaya nasaan ang katarungan para sa mamamayang Pilipino? At bakit tayo pumapayag na mamamayang Pilipino na maging sunod-sunuran at maging na ang ating katapatan na dapat ay sa bayan, ay bakit ibinibigay ninyo sa iilang politiko, ibinoboto nyo ng ibinoboto, kahit dumating tayo sa pagkakataon ngayon na halos kumulapso na ang ating ekonomiya, na kung hindi po tayo kikilos, baka dumating ang panahon ng inyong mga anak na ngayon ay tila nakaharap sa isang madilim na kinabukasan,
1: yes,
0: ay patuloy na magdilim ang kanilang kinabukasan. Mm-hmm. Mawalan na ng pag-asa ang ating bansa na umunlad hanggang sa tayo ay saklutin ng mga dayuhan upang gawing muling alipin. Wala rin, yes. Diba? Nakikita po natin yan eh. Yung iba kasi nagmamarunong na puro politika, mm-hmm. puro yung kapangyarihan nila, yung kanilang iniisip, na ginagamit ninyo lahat, ahensya ng ating gobyerno, yes. ultimo batas na binabali ninyo, ginagamit ninyo para gupuin, para patahimikin ang inyong mga kalaban o yung mga naninindigan para sa katotohanan at para sa karapatan ng bawat isang mamamayang Pilipino. O katulad nitong drama na si Romualdez, nakalagay na sa Payatas Jail, kasama na siya ni Senator Jingo Estrada, Rodante Marcoleta. Nagtataka naman tayo, pinayagan yung magpiansa, pati itong si Mike Defensor at mga kasama, na nagbigay lamang ng 75 million campaign donation. Plunder ang inyong ikinaso. Diba?
1: Yes.
0: Habang itong si Erich Sylvester o Erwin Tulpo, Senator Erwin Tulpo, na hindi ko alam bakit ito nasingkaw sa Senado, naging congressman, naging Senado, puhunan ay yung kanyang bibig. Diba? Sinasabi nga, diba, na may nag-donate din sa kanya ng campaign donation worth 120 million na ayon sa AMLAC ay galing sa fraud mula sa isang dating naging kasama sa party list.
1: ACIS
0: party list na magkapatid na yap. Galing sa fraud, hindi ba maliwanag yan? Na plunder, labag sa batas na tumanggap ka ng donation galing sa fraud? Bakit?
1: Questionable yung source.
0: Bakit malayang malaya, di ba? Yes. At ang masakla pa sa mamamayang Pilipino na tila tinatanggap ninyo dahil tahimik kayo, hindi kayo kumikibo, naging Blue Ribbon Committee Chairman pa. Ano naman ang alam nito? Dapat ang nakalagay dyan ay isang abogado. Di ba?
1: Yes.
0: Dahil ang inyong lilitisin, ang inyong didinggin, kailangan may alam sa batas. Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Para malaman kung ang ginawa labag o hindi sa batas. Yes. Sapagkat ang dapat masunod ay batas. Pero hindi. Ha? Anong klase na ngayon itong nangyayari sa atin? Sabi nga po, ang pananahimik ay pagkonsinti.
1: Yes.
0: So tayo po ay bahagi ng nangyayari ngayon sa ating bansa. Nananahimik tayo. Ako na lang yata ang dumadaldal dito ng dumadaldal.
1: Nag-iisang tinig.
0: na hindi naman po nating mapigilan. Yes. Sapagkat hindi naman tayo pwedeng makiayon sa mali. Kay sino pa siya? Kay Duterte pa siya. Kung siya ay tama,
1: yes.
0: Doon tayo papanig sa tama.
1: Yes.
0: At hindi tayo papanig sa mali. Dahil nakikita natin na tila walang maliwanag na sistema. Laging bending the laws para lamang po masunod ang kanilang kagustuhan na sinasabi naman ng iba. Baka daw naghihiganti ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil pinalaya sila sa bansa noong panahon na ang mga makakaliwa, makadilawan, gutom na gutom sa kapangyarihan. Yung lalo na yung mga dilawan,
1: yes.
0: Gutom na gutom sila sa kapangyarihan dahil 20 taon na nag-reign o naghari ang yumaong dating Pangulong Marcos Sr. Ngunit nag-iwan naman ng maraming magagandang legasiya,
1: yes.
0: Na pinakinabangan ng ating mga mamamayan at ng ating bansa. At yung iba ay pinatupad po ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte dahil po may mga naiwang blueprint na mga proyekto na hindi po na ituloy. Dahil nga sa pagkakaroon natin ng people's power, na nag-upo sa isang revolutionary president, Cory Aquino, na wala naman pong alam sa pagpapatakbo ng bansa. Kaya iba po ang nagpapatakbo noon, kundi ako nagkakamali, ay kapatid. At ito pong Yumao rin, Joker Arroyo, na kanyang executive secretary noong mga panahon na yon. Diyan po nagsimula, ha, yung kabi-kabilang korupsyon. Natatandaan ninyo yung Mar Rojas, di ba? Na hinawakan yung tinatawag nating Yolanda, yung pondo ng Yolanda bilang DILG secretary siya noon. Yung tinatawag na LRT ba yan?
1: DOTC siya yan. Naging DOTC,
0: DOTC at yung LRT.
1: Iba yung relay sa bagon.
0: Yan, di ba? Nagkaroon. Pero gumawa ba siya ng aksyon? Iba ang kumilos para maitama at mapatakbo yung MRT o LRT. O, di ba? Ngayon, sasabihin natin yung kanilang ulat na kailangan higpitan ang mga kabataan. Hindi sapat yung ang tawag dito, yung balita ni ni Jong Manlapas.
1: Di ba? Gulo ng kabataan.
0: Hindi po 'yan. Ang dahilan kung bakit ang ating mga kabataan ay nagkaganito, ha? Dahil po sa pag-upo ng revolutionary president, ha, nung panahon ni Cory Aquino, inalis nila ang good manners, right conduct, Boys and Girls Scout, ROTC, at PMA, di ba? Yan po, mga kaibigan, na nag-hold o siyang nagpapakita o naghuhubog sa ating mga kabataan ng magandang asal ng pagiging patriotikong Pilipino, pagiging nationalistic, ha? Dahil inalis ninyo yan eh. Kaya eto na ngayon na ang umagaw ay kulturang dayuhan sa ating mga kabataan. Tingnan.
7: Radyo Bandido News Flash Report.
3: Tiniyak ng Palasyo ng Malacañang na mapupunta sa mga nararapat na proyekto at programa ang 2027 National Budget at hindi sa bulsa ng iilang tiwaling opisyal. Ito ang naging tugon ng Malacañang sa aligasyon ni Vice President Sara Duterte na posibleng gamitin ang pambansang pondo bilang bargaining chips upang pilitin ang mga senador na magsisilbing hukom sa impeachment trial na kumilos pabor sa isang panig, gayon din bilang gantimpala sa mga kongresistang bumoto ng yes sa impeachment complaint. Hinamo ni Palace Press Officer Claire Castro na maglabas ng ebidensya si Duterte upang patunayan ang kanyang mga paratang. Ayon kay Castro, madaling magbintang, ngunit mahirap patunayan ang mga aligasyon kung walang sapat na ebidensya. Sinabi rin ni Castro na kung may mga pagdududa si Duterte sa proseso ng paglalaan ng pondo at sa integridad ng impeachment court, mas makabubuting makibahagi siya sa pag-unawa sa proseso ng national budget kabilang ang mga deliberasyon ng Bicameral Conference Committee. Layunin ng komite na pagtugmain ang magkaibang bersyon ng panukalang pambansang budget na inaprobahan ng Senado at House of Representatives bago isumite ang pinal na panukala para sa pag-aproba ng Pangulo. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
7: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
0: Ang po ninyo, hindi ba yung kanilang mga asal, mga gawi, ay kuha sa mga nakikita nila sa Facebook? Napilit naman ninyong gustong ipasara yung Facebook, ha? Dahil naglalantad naman o nagiging malaya ang mamamayan para maihayag yung kanilang mga nararamdaman, yung mga pag-atake sa maling sistema na umiiral sa bansa sa pamagitan ng kanilang ng mga galamay ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Yes. Di ba? Kaya kung talagang gusto ninyong mabago ang ating mga kabataan, palakasin natin yung tinatawag na subject na good manners and right conduct. Yan po ang ating kabataan. Kaya natin yung sistema ng Hapon. Gayahin natin yung sistema ng Hapon. Tatlong taon habang nag-aaral ang batang munti na Hapon. Tatlong taon na puro values. Ang kanilang itinuturo pa pagbigyan ng formal education. Dapat ganyan din po. Dahil sinasabi, the great imitation are Filipinos. Gayahin po natin yung makabubuti sa bansa, sa mamamayang Filipino. At hindi ang kinakaya natin asal po kami ng mga dayuhan sapagkat iba po ang kanilang kultura, iba ang kanilang pinag-isnan. So, tayo maganda po ang ating pinag-isnan. Kaya tayo'y nakilala sa pagiging hospitable dahil yan ay sa ating kultura.
8: Filipino ba?
0: Oh, diba? Oh, ngayon wala na po, mga kaibigan. Kaya yan ang dapat ninyong tutukan. Ibalik natin sa mga kabataan, lalo na sa mga, kasi ang paghubog, sisimulan dapat. Maliit pa, bata pa, 2 taon, basta ang bata na uutusan na po bilang itag na, yan na po magsisimula yung paghubog ninyo sa ugali, asal ng inyong mga anak. Yung values ang dapat simulan natin mula sa tahanan papunta sa eskwela. Sapagkat yes, sinasabi nga, ang unang eskwela ay ang bahay at ang unang guro ay ang mga magulang. Yes. Ngunit dahil nga po sa naging yung OFWs, dahil sa mga magulang na dahil sa kahirapan ay pumupunta sa iba bansa para humanap ng kapalaran, magandang kapalaran para buhayin ang kanilang mga anak. Nawawaglit po, nawawala yung paghubog, yung pagsubaybay, yung gabay sa mga anak na nakukuha o nahuhuk ng mga o naiimpluensya ng mga ilang masamang kabataan. Yes. Kaya napupunta sa droga, nagiging masamang elemento, di ba? Yes. Sa ating lipunan. Kaya isa rin po yan, pero hindi naman kasalanan na masabing kaya ka lumabas ng bansa ay para mabuhay mo o mabigyan ng magandang buhay ang iyong mga mahal sa buhay.
1: Sakripisyo rin sa kanila.
0: Ngunit yan ay kasalanan ng ating gobyerno.
1: Yes.
0: Sapagkat wala silang binubuksan na hanap buhay para sa mga mahirap, para sa marami nating mga kababayan walang trabaho upang mapagkunan ng kanilang ikabubuhay sa araw-araw, mapag-aral ang kanilang mga anak para magkaroon ng magandang bukas. Wala po. Simula ngayon, umaupo. Mabuti pa sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kaya nga minahal eh. Maging yung dating yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Jr., bagamat tinatakan niya ng mga makakaliwa, bahagi ng kanilang propaganda, yung pagiging magnanakaw. Umaaring sabihin natin, wala naman sasabihin tayo o maitatangi na hindi nagnakaw
1: na hindi
0: sa gobyerno.
1: Di
0: ba? Meron po lahat halos dahil tayo naman ay may limitasyon. At malakas ang tawag ng temptation pagdating sa pera, pagdating ng pagkakaroon ng magandang buhay, magkaroon ng mga milyong-milyong halaga ng relos para sa status symbol, di ba? Bilang mga mambabatas, nakasakay ka sa mga magagarang high-end na kotse, di ba? At nakatira ka sa isang exclusive subdivision na may magarang mansion. Yan po ang inyong pinuportray. Hindi kung paano nyo pagsisilbihan ang taong bayan. Lagi ang nasa isip ninyo, kailangan nakasuot ako ng magarang Amerikana, matitikas na barong Tagalog,
1: mga branded
0: na nagkakahalaga ng libo-libo, di ba? Mga kababaihan natin na puro branded din ang ginagamit. Oh, di ba? Mga kotseng mamahalin. Eh, samantalang may mga ilang leader sa ibang bansa na hindi nila iniisip yung magandang buhay. Katulad ng isang pangulo noon ng isang sa Mexico yata yun, di ba? Na hanggang sa bumaba siya sa pwesto,
1: ganun pa rin buhay niya.
0: Mahirap pa rin.
1: Yes.
0: Parang ang ating Pangulo Rodrigo Roa Duterte nang umakyat siya sa pagkapangulo. Hindi natin gugunitain pa yung siya ay naging mayor, di ba? Naging congressman. Yes. Yun ang pagiging pangulo. Umakyat siya sa Malacañang na ang kanyang bahay ay ganoon.
1: Mm-hmm.
0: Bumaba siya na ganoon pa rin ang kanyang bahay na kung saan natulog yung pinatay na Prime Minister Abe ng Japan. Doon din natulog, yes, sa kulambo niya.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kaya, paano siya hindi mamahalin ng taong bayan? Sapagkat nagpakita siya ng magandang ehemplo bilang ama o haligi ng bansa. Kahit pa sabihin natin siyang nagmumura, sa tunay na buhay naman eh, yung mga tatay eh, nagmumura din kuminsan eh, di ba? O, pagka sobra na yung galit, walang hiya ka, anak, di ba?
1: Mm-hmm.
0: O may mas matitindi pa. Pero bahagi po niya yung tinatawag na flower of the tongue, nakamihas na na. Pero bahagi din yon ng disiplina para maramdaman ng anak o ng tao na galit siya.
1: Mm-hmm.
0: And he mean
1: seryoso
0: business.
1: Na to.
0: Mm-hmm. O yan, mga kaibigan. Kaya, yun po, kaya hindi po yan sinasabi nila na ngayon may yung natuklasan na yan na Cebu. O metapentamine,
1: mm-hmm,
0: na ang itinuturo ay Dabaw na naman, samantalang 7 beses na palang nagdi-deliver sa Maynila,
1: yes,
0: na nakakalusot,
1: mm-hmm,
0: ha, nalulusutan, pero sa pang-8 eh hindi nakalusot. At ngayon ay lumalabas na tila yan ay mula ay nakatatak sa Vape Incorporated. Mm-hmm.
1: Yeah. Deklarado na vape products eh.
0: Tila ang CEO ay si Congressman Sandro Marcos at di umano ang chairwoman ay ang kanyang ina na si Liza Araneta Marcos. Yan po ang lumalabas eh, na hindi rin natin alam kung yan ay totoo o hindi. Pero yan ang mga balita na sinasabi nga, makinig tayo sa mga foreign news, mm-hmm, di ba?
1: Mas nauna pa sila eh.
0: Kaya medyo isip-isip po tayo, mga kaibigan. Kaya maging si Pangulo ng US, di ba nagsabi siya na ang isang Pangulo na nasa ilalim ng droga ay hindi makapagdidesisyon ng tama, ng akma doon sa solusyon sa problema.
1: Yes.
0: Sapagkat wala na po siya sa tamang wisyo, sapagkat yun daw pong gumagamit ng droga di umano, hindi naman po ako doktor, hindi rin naman ako abogado, isang pangkaraniwang mamamayang Pilipino.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa haba ng panahon ng ating karanasan, eh sinasabi nga po, bagamat hindi po ako nakakatikim at hindi man ako nakakakita pa niya mga sinasabi na yan, pero ayon sa nababasa, ang una daw tinatamaan ay ang utak.
1: Mm-hmm.
0: Utak. Kaya nakikita ninyo,
1: wala na sa wisyo,
0: yung mga gumagamit ng droga, makikita naman natin sa anyo na parang puyat na puyat, haggard na haggard.
1: Natutuyot
0: diba?
1: Na.
0: Oo. Kaya, ano ang mapapala natin? Pero, yan po ay nagpapakita na tila tayo ay isang malapit ng maging narco state. Eh, kilo-kilong, libu-libong kilo.
1: Tonelada yun, yung nasa Thailand.
0: Libu-libong kilo.
1: 1.2.
0: Ng metapentamine.
1: Kilos, 1,200 kilos.
0: Oh, so, paano ang gagawin natin? Paano mapipigil? Kung mismo, di umano, ay mga nakaluklok sa posisyon, kaya nakakalusot yan libu-libo na kilograms ng mga metapentamine.
1: Yeah.
0: Sinasabi po dun sa 23 kahon na vape products di umano na nakarehistro, ha? Eh, 2 lang pala kahon ang vape at yung 21 ay mga metapentamine.
1: Mm.
0: Oh. At dito yan sa Maynila, hindi sa Pilipinas, hindi lalong hindi sa Davao. Na yan ang gustong palabasin nitong mga nagbabalita, nagsusulat, ha, na ang jet daw ay patungong Davao, hindi raw sa Maynila. O, di ba? Eh, pero meron tayong mga magagaling na mga investigador eh, na mga nakikita ang katotohanan, katulad nitong si veteranong si Jason sa na nagsasabi, 7 beses nang nakalusot na nakapag-deliver sa Maynila. yung iisang Learjet na kanilang ginagamit at alias ang ibinibigay at hindi tunay na pangalan.
1: Yes.
0: Bakit? Bakit hindi maibigay ang tunay na pangalan ng kaisa-isang Pilipino na pasahero ng Learjet, ha? Na sinasabing si Pada.
1: Mm-hmm.
0: Pada, oh, yan ang kanyang alias. Oh. So, bakit hindi niyo maibigay kung sino talaga ang pangalan, tunay na pangalan ng kaisa-isang pasahero ng Learjet na may dalang metapentamine?
1: Yes.
0: Oh, yan, mga kaibigan, yan lang po yung sinasabi natin eh, ha, na mga bali-balita, ha, na hindi natin maiwasan mag-isip. Kailangan po natin ngayon ay mag-isip.
1: Yes.
0: Kumilos tayo, yes, mga kababayan, bago maging mas madilim ang hinaharap ng ating mga susunod na salinlahi sa ang mga susunod na henerasyon na ating mga anak, apo, at mga aanakin pa. So, kung hindi po tayo kikilos, kailan? Kung hindi ngayon, kailan? Mm-hmm. Diba?
1: Baka mahuli na.
0: Kung kailang huli na po, mga kaibigan, kung kailang wala na tayong magagawa, o kung kailan tayo nakadublob na, bagsak na ang ating ekonomiya, o, eh ngayon lang pinag-uusapan na po tayo sa buong mundo eh. Ha? Yes. Hindi naman chismis, kundi yung katotohanan, katulad ngayon na sa pagkakahuli niyan, napakalaking
1: shipment
0: ng
1: droga.
0: Yes. O, diba? Oh, pinag-uusapan po tayo, hindi lamang sa dahil sa ating pangulo, hindi lamang dahil sa bulok na sistema na patuloy na umiiral sa ating bansa, kung hindi yung mga ginagawa na kitang-kita. Kaya paano ngayon dadayuhin tayo ng mga investor? Paano tayo makapanghihikayat ng investor? South Korea, hindi tayo pinautang. Sapagkat alam ng South Korea kung ano ang ating pangulo, siyempre sa lapin ng mamamayang Koreano, hindi nila dapat ito ipagwalang bahala.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kaya baka hindi mabayaran, kaya hindi tayo pinautang.
1: Yes.
0: Pero tayo magbibigay muna ng isang paalala at sa ating pagbabalik, si Don Pepot, sasabihin po ang bilang ng ating telepono at kung paano kayo magpapadala ng inyong mga mensahe.

0: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Kami po ang inyong mga kuya
3: at ate
2: sa programa Mate. Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
3: At ako naman po si Ate Elvie, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
4: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
3: na makinig at manood ang aming programang Mate
4: dito lang sa
5: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Morning Report Pilipinas Monday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: balita na 521 kilos ng metapentamine at 171 kilo. Yan pong 521 kilos nakuha po yan doon sa Learjet.
1: Yes.
0: At itong 171 kilo ay sa 1,000.
1: Santo Nila Adam Aikichan.
0: 171 kilos.
1: Yes.
0: Oo. Ngayon, ang tanong nga natin, sino ba itong sinasabing Dibarosan Fahad? Na bakit hindi ibinibigay yung puntunay na pangalan na di umano ay assistant daw po ito ni Congressman Sandro Marcos sa ex-Vape Tech Incorporated na kung saan di umano ang chairman ay si Lisa Araneta Marcos, di ba? O yan, mga kaibigan. Pero sabi nga, itong si Fahad, alam niya na kamatayan ang parusa sa ibang bansa ng mga nagdadala ng metapentamine.
1: Yes.
0: Di ba? Kaya, sinasabi nga na kung kaya sinasabi niya na ito ay vape. Di ba? Vape product. Yun ang kanyang sinire-registro, dinideklara. Pero, nung mahuli, 21 kahon ay metapentamine at 2 kahon lamang po yung vape product.
1: Nakamaleta rin eh.
0: Kaya nga nagtataka tayo eh. Bakit po hindi nila maibigay yung tunay na pagkatao, yung tunay na pangalan o identity nitong sinasabing si Dibarosan Fahad, ha? Ayan, mga kaibigan, si Ramon Yadaw, nasa linya, magandang morning.
1: Morning po, si Ramon Yadaw.
2: Hello, good morning po, Tita Carmen, malakas na.
1: Opo, okay na po kayo, si Ramon.
2: Alam mo, Tita Carmen, lagi kong nire-recommend ito si Isko Moreno for president. Pero nakita ko mahina rin pala sa decision making to sa mga critical na bagay. Inuna pa niya yung mga police, mga bombero, mga teacher na may mga swelduhan kaysa sa mga sinasabi niyang favorite ng mga senior. Lahat ng senior na wala namang kinikitang sweldo yung mga yan, pati yung mga PWD tsaka yung mga solo parent, inuli niya sa bigayan. Bago mo isang buwan mong hindi pinasusweldo yung mga tao, samantalang 500 lang isang araw, isang buwan na binibigay mo, kano lang isang araw yun, 20 pesos, wala pa. Nagkamali ako ng ano sa kanya, mahina rin pala sa decision making si Isko Moreno, ngayon ko lang nalaman. Yun mo, unahin mo yung sinasabi mong favorite mo, mahal ko kayo mga senior. Pagkatapos yung inihuli mo sa bigayan ng ayuda. Anak na, hindi ko gusto yung ganyan. Ano yung lahat, Tita Carmen?
0: Okay.
2: Sana makarating sa kanya yung...
0: Makakarating ako. Nakakarating.
1: Thank you,
0: salamat, Ramon Yadaw. Alam niyo po, kasi mga nagtatrabaho yun eh, empleyado yun. Kung hindi mapapaswerdoan, marami ding magugutom sa kanila dahil may mga pamilya. Ngayon, yung senior citizen, may mga anak naman yung iba na umaalalay, di ba? Kahit kakarampot nga yung natatanggap nating mga senior citizen, malaking bagay po sa atin yun dahil pambili ng mga gamot,
1: yes,
0: mga maintenance, di ba? Although kung minsan, hindi naman talaga kasya sa mahal ngayon ng gamot. Hindi po kasya yan. Kaya lang, mas maganda sa wala tayong tinatanggap.
1: Yes.
0: Sabi nga, kung kaya mo pa namang magtrabaho, gumalaw-galaw, di gumalaw-galaw, kumilos-kilos ka para makadelehin sa kapansamantala. Di ba?
1: Yes.
0: Hindi puro asa tayo sa gobyerno.
1: Yun
0: sa akin naman po ay ganun lang. Sapagkat ako, simula po nang ako ay mag-asawa, magkaanak, nagsimula na po akong maghanap buhay, tumulong sa aking asawa na para mabuhay ko yung aking mga anak sa yung bang komportabling paraan sa sariling sikap.
1: Yes.
0: Hindi po ako masa kahit sa magulang, sa anak, o sa mga kapatid.
1: Yes.
0: Sapagkat lahat tayo may kanyang-kanyang pasanin.
1: Mm.
0: Na hindi natin pwedeng iasa sa kapatid, magulang, anak. Di ba?
1: Yes.
0: Kaya kahit na medyo nahihirapan, sige pa rin po ang pagtatrabaho para hindi tayo maging pabigat o pahirap at makatawid hanggang tayo po ay nabubuhay sa mundong ibabaw. Kaya mahalaga po eh, na kahit sinong makausap po, lagi kong sinasabi, ipong kayo kahit piso-piso isang araw sa habang sa tagal ng panahon. Yes. Pag nabuo nyo, lagay nyo sa bangko. Yes. Pag nabuo, lagay sa bangko. Diba? Dahil wala po kayong aasahan kung hindi ang inyong mga sarili.
1: Yes.
0: No, maswerte yung iba. May mga mababait na anak na, na nagtataguyod, diba? Sa kanilang mga matatanda ng magulang. Eh, pero yung iba na hindi pinaghandaan.
1: Yes.
0: Yan, si Rommel Madrigal, may pag-uulat, BIR. Pinalalakas ang mga hakbang para mapahusay ang koleksyon ng buwis. Rommel Madrigal, ibalita mo.
3: Sino rin ang Bureau of Internal Revenue, BIR, ang mga pangunahing panganib na maaaring makapekto sa koleksyon ng buwis at sa pagpapatupad ng mga reforma ng ahensya? Sa pulong ng BIR Management Committee, tinalakay ang mga hakbang upang matugunan ang mga panganib sa pagtatakda ng target na koleksyon, mga sistema sa pagpaparehistro at pagbabayad ng buwis at seguridad ng digital na impormasyon. Kabilang din sa mga sinuri ang pag-aangkop ng mga pulisiya sa mga bagong batas, pamamahala sa mga kawani, pagbili ng mga kagamitan at iba pang operasyonal na usapin. Binigyang din ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na dapat nakabatay sa datos at masusing pagsusuri ang pagtatakda ng target na koleksyon ng buwis. Tiningnan din ng committee ang mga kasalukuyang hakbang para maibsan ang mga panganib at tukuyin ang mga usaping nangangailangan ng agarang aksyon habang binubuo ang mga pangmatagalang solusyon. Layo ng pagsusuri na mapalakas ang mga kontrol at mapahusay ang pagpapatupad ng mga programa at reforma ng BIR. Ako si Rommel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Rommel Madrigal. Gusto ko lang po munang batiin bago natin papasukin ang ulat ng ating kasamang Jojo Sikat, ang aking mga kaanak,
1: yes,
0: Bon Boyad, sa aking kapatid Virginia Padilla, sa aking anak na si Geraldine Galang Plegaria, sa aking apo, yung aking napakagandang apo,
1: yes,
0: sabi nga, beautiful and gorgeous apo na si Jaja Sol. Mabait pong bata yan, laging nakingiti, laging nakatawa. Yan. At saka madali siyang makihalubilo, ha?
1: Yes.
0: Sa mga taong nakapaligid sa kanya.
1: Safe travel po, Tita Baby.
0: Yan daw ang sabi niya, siya raw daw, kanyang sa tamang panahon, siya raw ang magiging Miss Universe.
1: Yes.
0: Baka ng buhay ng iyong mami.
1: Yes.
0: Okay. Jojo Sikat, sa kanyang balita, pagbawi ng prosecution sa tatlong article, mistulang may mali, Senator Villanueva. Yan ang nga ba'y sinasabi, mistrial. Okay, Jojo Sikat, ibalita mo.
4: Tinawag ni Senator Joel Villanueva na medyo opo, mistulang may mali sa pagbawi ng prosecution sa tatlong article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kung si Villanueva ang tatanungin para sa pagiging patas, ay pabor siya na mabigyan sana ng pagkakataon ng depensa ni Vice President Sara na maipresenta ang kanilang panig laban sa mga aligasyon ng prosecution. Sinabi ng senador na deserve o nararapat naman ang mapakinggan ng impeachment court ang Vice Presidente. Batid naman aniya ng lahat noong ipresenta ng prosecution ang dalawang articles, ang Articles 1 o yung confidential funds at Article 2 o yung grave threat, ay pinagpiestahan si VP Duterte at hindi rin naman masisirito ang prosecution team dahil trabaho nila ito. Naunawaan din ni Villanueva ang pangangailangan ng depensa na dahil namomonitor ng publiko at ng media ang impeachment trial, ay nais din nila mabigyan ng oras para maipagtanggol ang kanilang kliyente. Nililaw naman ng mambabatas na nirerespeto niya naging pasya ng prosecution na bawiin ang tatlong articles of impeachment dahil ito naman ay strategy ng prosecution at dapat napaghahandaan na rin ng depensa ang discarding ito.
5: As a senator judge, I would say na parang it's off for me. Why would you spend so much time in the House and come up with these articles of impeachment, present it here, blah, blah, blah, and then all of a sudden. But you cannot blame them. Please don't get me wrong. Yeah. You cannot blame the prosecution because that is their strategy. I respect that. I respect that strategy. The defense should also have the necessary preparations to anticipate this strategy. Now, what is the defense strategy? Whatever it is, as a senator judge, we just have to make sure that it's equal and just and fair to both parties. That's all.
4: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Isunod po naman natin si John Manlapas, Representative Corbera, nanawagan ng pagbabalik ng tarif sa imported pork dahil sa pagbagsak ng presyo ng lokal na baboy. Tama, ano ha? Kasi po, yung mga imported, wala po yung buwis.
1: Yes.
0: Ngayon, yung mga local, may mga buwis bukod pa sa mataas na gastusin sa mga binabayaran hanggang sa madala ito sa pamilya.
1: Yes.
0: John Manlapas, ibalita mo.

0: Tinalakay ng Special Committee on Nuclear Energy ng Kamara ang House Bill Number 8567 na naglalayong magtakda ng mga insentibo para maisama ang nuclear energy sa electricity sector ng Pilipinas, kabilang ang paglalaan ng pondo para sa pagpapatupad nito. Dumalo sa ikalawang Technical Working Group o TWG meeting nitong Oktobre si Congress...
1: Okay.
2: Salamat. Maraming salamat ka sa mga Jong
1: Manlapas. Gusto ko lang pasalamatan po namin ni Dom Pepot. Ito pong si Ena Gray sa kanyang maagang pamaskong ipinadala po. Natanggap po namin, Ena, yung iyong padala na maagang pamasko.
2: Thank you, ma'am.
1: Maraming maraming salamat.
2: Yes. So,
1: si Teddy Villa po ay nasa linya. Magandang morning.
3: Morning po, Kate D. Tita Carmen and Kate James, okay na po?
2: Okay na po,
1: yes.
3: Tita, yung balita nyo tungkol kay Del Villanueva, pag napapanood sa TV, binabato ko yung TV ko dahil naiinis ako.
1: Wag, baka mabasag.
3: Masyadong maepal yan eh. Walang loyalty yan. Walang prinsipyo. Ganyan tao. Hindi yan dapat bunuboto. Alam mo, tita, tatanungin ko kayo, tita, kayo ba pagka natalo? Masaya ba kayo pag natalo kayo?
1: Siyempre, malungkod din, pero kailangan tanggapin mo.
3: Sa pagtatalo. Pero nagtataka ako sa prosecution, talo sila sa tatlo, inatras nila, pero ang sasaya nila, nagpapakuha ng mga litrato, para mga king, ay nagpapakuha. At ang napansin ko tita ngayon,
2: nakawaki picture.
3: Sa media, sa Facebook, lahat sila eh. Lahat galit kay Sara lahat ang ano, lahat. Pati yung sa mga interview, lahat puro laban kay Sara. Pero ang magtataka kayo, si Sara pa rin ang nangunguna sa ano. Sa,
1: kasi ang simpatya ng tao na kay
3: BP. Yan ang hindi nila matanggap eh. Isipin nyo, ang lalayo ng agwat nila. Pagsamahin mo yung boto nila, ang 80% nila lahat, hindi pa rin nangabot ang 50%. Ano mo tita, nagtataka ko eh. Sabi ni Attorney Season, magdadasal tayo araw-araw kasi mag-uumpisa. Tinasamblan kaya sila ng dasal nila, tita? Kasi ang dasal nila, pakagandang pakinggan eh. Pero bakit parang sinabi ni Atono Season, parang hindi ata tinasamblan itong mga to. Kasi tita, tinan mo, Erwin Tulfo, nagdala. Judge ka, judge. Nagdala ko pa ng ebidensya, laban kay Sara. Pambihira ka rin, ano? Isipin mo naman, nakakatawa na itong nangyayari, tita. Pero nag-aalala naman ako kasi pera ng taong bayan ang ginagastos, pinambabayad sa mga...
1: 25 million a day.
3: Pinambabayad nila pera ng taong bayan, yung mga binabayaran. Kapakain sa anak, may kung magsakitan ng tiyan ng mga anak niyo, mga pamilya niyo, magsakitan eh. Ang mga sikmura niyo dahil ang pera ang nakakawang pinakakain ninyo. Ang bihira talaga itong nangyayari na ito, tita. At panging masasabi ko lang, dagdagan pa natin ang pagdadasal dahil ala tayo magawa sa kanila sa sila na sa kapangyarihan eh. Malangang magdasalan lang tayo ng todo-todo kasi tita, isipin mo, si Sandro, sabwat nito sa droga, wala kang marinig sa mainstream media. Na, anak ko, ewan ko, tita, sana naman tita, huwag niyang tigilan itong mga, yung mga ano na ito, ewan ko, nahihirapan akong intindihin itong gobyerno na ito. Baldi-baldi na yata yung utak na, baldi,
1: okay, maraming salamat. Na, Teddy Villa. Sana gayahin natin si Teddy Villa, yes. Si Ramon Yadaw, yung iba pang tumatawag. Yes. Kailangan pang tumawag tayo at ipaalam sa ating mga otoridad, maaaring may mga nakikinig dyan, kung ano talaga ang hinaing ng taong bayan, yung kahirapan na ating hinaharap na dapat ay bigyan ng agarang solusyon ng ating mga pinagtitiwalaan na iniluklok sa posisyon sa pamagitan ng ating kaisa-isang sagradong boto. Basa?
2: Mula kay Sir Fernando Claros, good morning po Tita Carmen and Kuya James.
1: Mercy Fernandez Narciso, happy morning po Ma'am Carmen and Sir James. Thank you.
2: Sabi ni Ma'am Winnie Kalingasan, good morning po Ma'am Carmen at Sir James. Salamat po sa mga tunay na balita na atin ninyo. Watching po from Hong Kong.
1: Salamat. Naku, ilang beses na ako nagpunta dyan sa Hong Kong. Sana man lang nakita ko lahat yung ating mga ano, no, viewers or listeners. Sabi ni Rick, orasyon ang bangag at silutang. Nagkasundo sa usaping balde. Ha, ha, ha. Para daw sa El Nino. Eh, paano nga? El Nino nga ni? Ano ba yung nga ni? May usong ngayon?
2: Usong ngayon.
1: Oo, usong ngayon yung salitang nga ni. No rain. Mercy Fernandez Narciso. Masasabi lang po na sobrang minahal ng taong bayan si dating Pangulong Duterte lalo ng panahon ng pandemic. Kung nagkataon si BBM Pangulo, baka siya, ano ba yan? Noong time ng pandemic, sobrang hirap. Lalo inabot ng mga tao at baka daang milyon ang mga namatay na tao. Mm. At saka, during the pandemic, napilitang magbayad si Lucio Tan. Mm. Kaya, nagamit din po ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pangailangan ng taong bayan sa COVID. Mm,
2: yung mighty corporation, oh, 25 billion ang ibinayad.
1: Biruin mo, laki ng utang pala sa buwis nito mga tinamaan ng magagaling na mga,
2: nasingil, yung mga
1: oligarko, ha, na mga negosyante. Yes. Kaya kayo, ha, magbayad kayo ng buwis. Ganyan yung natatandaan kong sinabi doon sa negosyanteng William Gatchalian, ha, nang tinangka akong bigyan ng cheque na kumpleto, ako na lang ang maglalagay kung magkano ang gusto ko. Ang sinabi ko, hindi ako tumatanggap, hindi ako nabibili, magbayad kayo ng buwis sapagkat kailangan niya ng gobyerno para sa taong bayan. Sabay talikod na. Di ba? Sige.
2: Mula kay Sir Rolly Pines, good morning po, Ma'am Carmen, Sir James.
1: Sabi ni Mercy Fernandez Narciso, masasabi lang po na sobrang minahal ng taong bayan si dating sobrang hira, ano ba? Teka, sabi ni Teresita Cruz Agring, maalala ko po yung sinabi ni Miss Hanilet noon na laging sinasabihan si PRRD na bumili naman daw ng damit. Ang sagot ni PRRD ay okay lang daw pabalik-balik ang damit basta marinis lang. Ganun sila kasimple. Si Vice President Sara, tingnan niyo yung karamihan sa suit niya. Nakikita ko sa Shopee. Tsaka lagi naka-t-shirt lang, pantalon.
2: Wala naman kasi din sa Dennis Almuhano. Good morning po, Tita Carmen Barrio James. Yes, Tita. Ang lingkod bayan ay maka-Diyos, maka-tao, maka-bayan. Di ba? At hindi, dorobo.
1: Naalala ko yung apo na kausap ko. Pilipino, dorobo ne. Sabi ko, hindi naman, hindi naman po lahat.
2: Yes.
1: Meron ding mga ilan, pero hindi po lahat. Mas marami po sa mga Pilipino ang mababait.
2: Yes.
1: Ayan, sabi ni John Panopio, sa ikaunlad ng bayan, balde ni Mang Baldo ang kailangan. Barakong bastonero ng Barrio Albulario Dela ng Quezon. Aba, nga. Taga Quezon pala to.
2: Happy watching. Dahil si Fernando Claros, napahiya si Marites, malibag ah, sa bago niyong akusasyon kay BP Sara tungkol sa resort na walang katotohanan.
1: Yes, may ang pag-aari, hindi pala silang may-ari, may ibang nag-aari. Di ba? May yung isa naman, ang nagmamay-ari, kapatid ni dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Lagi kang sablay, pag-igihan mo, ha? Melvin Matibag, ng National Bobo Investigation Bureau. Ha? Pagbutihin yung pagkuha ng mga datos at hindi sumasablay, napapahiya tuloy kayo eh. Sabi ni Benito Mangogat, tahimik si BBM. Pagdating sa budget, sinabi na nga mismo ni BBM na wala siyang pakialam sa taong bayan kung gagamitin niya ang budget, basta gagamitin niya ang budget na walang katuturan. Lumalabas na wala tayong pakialam kung gamitin niya ang budget natin samantalang alila lang siya ng taong bayan. Hindi amo, kundi alila lang ng taong bayan. Ang gobyerno, public servant. Kaya dapat magbigay kayo ng public service sa bawat isang mamamayang Pilipino. Yun ang trabaho ninyo. Hindi kayo mga boss. Ha? Maliwanag mismo naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Noynoy Aquino, kayo ang aming boss. Ang dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, ha, ng Republika ng Pilipinas, kayo ang aming employer. O maliwanag yun, hindi ba? Yes. At meron din tayong sinasabi, raw sovereignty resides to the people and all power emanate from the people. Maliwanag pa yan sa sikat ng Haring Araw. Ewan ko, mga BOBO ba kayo na hindi nyo naiintindihan yung mga sinabi na ng mga nagdaang leader ng bansa at yan sinasabi nga na sa ating saligang batas na ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mamamayan at ang lahat ng posisyon na inyong inaokupahan ay galing pa rin sa mamamayan. Kaya magsilbi kayo at hindi kayo ang amo. Kami ang amo, kami ang nagpapasweldo sa inyo na ipinakakain nyo sana sa inyong pamilya pero hindi kayo nakukontento. Sinasamahan pa ninyo ng pangungurakot sa mabilis na salita pag nanakaw sa kabangyaman ng bansa. Si Manuel Rivera, nasa linya. Magandang morning po.
2: Morning po, Sir Manuel.
4: Good morning po, Sir Carmen, Sir James.
2: Apo.
4: Good morning.
2: Morning po.
4: Malinaw na po bang dating dyan?
2: Apo, apo, malinaw po.
4: Ma'am Carmen, ano nabanggit mo kanina po na ang syndic, ang ano ng droga na nasa naganap na sa ating bansa, mayroon isang intelligence dito ng official din ng gobyerno sa ating ano, dun sa lugar namin. Ang sabi niya, ito raw si ano, Madam Lisa Marcos na huli daw sa Amerika na nang bawal na gamot. Totoo daw po 'yun kasi in-interview ko. Ngayon, maaring ang nagaganap ngayon, maaring sila nga talaga ang sindikato ng bansa natin kasi ang sindikato daw ng bansa kahit anong bansa daw, Ma'am Carmen. Hindi raw dyan mahuli-huli kasi nasa loob ng gobyerno. Baka totoo nga po, Ma'am Carmen, ang gano'n.
1: Walang kumikibo Walang kumikibo. Tila magiging mga mamahayag kung may alaman, hindi na mas minamarapat nilang hindi kumibo dahil pwedeng dahil sa harassment na maaaring gawin sa kanila o dili kaya nababayaran. Kaya nabubusalan ang mga bibig. Hindi ko po sinasabi lahat, ha?
4: Opo. Opo.
1: Salamat po.
4: Salamat
2: po.
4: Salamat po, Sinisyan.
1: Sana nga, mga katulad nila, Teddy Villa, Ramon Yada, Manuel Rivera, tumawag po kayo para naman sa kanon, malaman natin. Dahil ito po, palatuntunan ninyo eh. Yung pulso ng sambayanan, ibig sabihin, kung ano ang opinion ng taong bayan, kung ano ang inyong gusto na sabihin, yung pulse of the nation.
2: Yes.
1: Ha? Hindi po yung iisa lamang, puro boses ko, boses ni Don Pepot naririnig ninyo. Kailangan pong marinig boses ng lahat, lalo na ng mga mahihirap nating mga kababayan, para maisabi ninyo yung inyong mga karaingan at marinig ng ating mga otoridad na maaaring may mga nakikinig na otoridad sa ating pong palatuntunan. Yes. Sapagkat Don Pepot, napapansin mo, lahat ng ating tinalatalakay sa ating palatuntunan, eh,
2: yun din
1: ang lumalabas eh. O, diba? Sige.
2: Wala ka, Sir Fernando Claros. Bakit nawala na sa investigasyon ng PDEA ang angulo tungkol sa vape products? Dahil ba mayroong isang name not to be mentioned na may kukunik doon?
1: Yes. At saka sinasabi nga, meron tayong embahada sa Laos eh. Filipino Embassy sa Laos. Mm. Pero bakit daw tila walang dumadalaw sa nakaditining Pilipino? O baka yan balibalita, eh, siyempre may mga dadalaw. Pero kung wala siyang kakilala, eh sino dadalaw sa kanya kundi ang embahada? O sige.
2: Mula naman kay Sir Dennis Elmuhano, Tita, pwede ba naman na excuse ng mga corrupt sa government na I'm only human, capable to make mistakes?
1: Eh kung ang mistake mo naman, isang beses pwede sabihin natin consider na mistake. Pero yung paulit-ulit at saka yung sinasadya alam mo naman na milyon, alaga, yes. Di ba? Alam mo yun. Eh kung sabihin konti lang, nagkaroon ng konting ano, okay na yun, nagkaroon ng mistake. Pero yan, Hindi mistake yan, sinadya yan na gumagawa. Lumilika kayo ng ghost project, mapa flood control, mapa infrastructure, maging yung mga tinatawag na insertions, allocable sa ating GAA na nakakalusot dahil pininilalagdaan ng ating Pangulo. Kung natatandaan nyo, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, may binito
2: 95 billion.
1: 95 billion, ha? O binito niya yon.
2: Yes.
1: Dahil nakita niya na sobra. Kaya maraming galit sa ating dating Pangulo na alam nila kung ano yung puno, isang bunga na maaaring ganyan din si Vice President Sara Duterte na hindi sila makakalusot at maaaring managot sila sa kanilang mga kasalanan kung sakaling maging Pangulo ng ating Republika ng Pilipinas.
2: Yes.
1: Pero nakikita natin, walang kaduda-duda. Ha? Oh, ang susunod na Pangulo, Vice President Sara Duterte. Hindi ko po sinasabing yan ang mangyayari, pero mas malaki ang pag-asa sapagkat sa nakikita natin na suporta ng taong bayan sa mga Duterte. Nakita nyo sa The Hague, mga OFWs kung saan-saan nang gagaling na bansa, dinadayo at nakikiisa sa pagkilos protesta para pauwi ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sapagkat kailangan ng bansang Pilipinas at maging ng ating mga OFWs.
2: Yes.
1: Yan, sige.
2: Mula naman kay Ma'am Elaine Baltasar, sana yung ginamit na pera sa impeachment ay pinambili na lang ng timba. Tapos yung tubig na nasa timba, gustong ipainom sa atin ni Bongbong, may bakterya yan ha. Niwala nga silang kasamang bakteriologist.
1: Sabi ni Benito Mangugat, ganyan talaga kapag may psychology sa utak. Yan si BBM, malala na ang psychology sa utak. Hindi ko alam kung gaano katotoo na may balibalita ha? Na malubha na daw di umano ang sakit ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sana naman huwag, di ba? Kung meron siyang kasalanan, di panagutin natin sa pamagitan ng batas.
2: Yes.
1: Ha? Sige.
2: Mula naman kay Sir Max Adriano, good manners and right conduct at Boy Scout, hindi na ba may babalik yan? Sinong demonyo nagtanggal nito?
1: Yung lola mo. Si Benito Mangoga.
2: Ganyan
1: talaga kapag may psychology sa utak, yan si BBM, malala na ang psychology sa utak. BBM, patingin ka sa tita ko na doktora ng psychology. Sigurado sa pananalita mo pa lang, sasabihin sa iyo ng tita ko na doktor ng psychology at may sayad ka, psychiatrist. Sabi si Jong Real Manlapas, nanonood, mabuhay ka, Jong Real Manlapas.
2: Yes.
1: Ha? Ganda lalaki,
2: yes.
1: Wala lang buhok.
2: Alam ko pa.
1: Ang aga nitong batang ito, no? Oo, nung kasi
2: kasipag eh.
1: Bata pa rin siya na ano na reporter na rin yan, ano doon Pepot. Sabi ni Ray Urbano, good AM po, ma'am, sir. Nakakalungkot na po ang nangyayari sa ating bansa sa ngayon mula sa ilang mga mambabatas at senador. Wala nang hangarin kundi pabagsakin o siraan. Si Vice President Sara Duterte, lubog na tayo sa utang. Asan ba to? Teka, nawawala eh. Tumatakbo eh, pati. Lubog na tayo sa utang at droga. Halos kalat na sa ating bansa. May pag-asa pa ba tayo makakita ng liwanag sa ating bansa? Dahil sa mga nangyayaring ito, sana magising iyon, mga taong inaasahan ng bayan ay mamulat na sa mga nangyayaring ito sa bansa. Magkakaroon po ng pagbabago kung tayo po ay magsasama-sama, magkakaisa sa paninindigan, sa pagtatanggol para sa ating karapatan at para ang bulok na sistema ay mabago.
2: Yes.
1: Yan po ay kung magkakaisa tayo. Pero kapag kaganito na sumusunod tayo sa mga ilang politiko, yes, kung kaya tayo ay windang-windang, hindi po tayo magtatagumpay at ang iiral ay ang mga masasamang politiko na nagsasamantala sa kabaitan at katangahan nating mga Pilipino.
2: Yes.
1: Si Alfredo Marcelino, magandang morning.
2: Good morning, Alfredo. Good morning po, Alfred.
1: Apo.
5: Hindi ko matakanila o sa dito.
1: Sige po.
2: Apo, apo.
1: Magandang umaga.
5: Hello, magandang umaga po, Tita Carmen.
1: Apo. Sige po, tuloy-tuloy lang.
5: Alfredo, matilino po to.
2: Apo. Okay na po kayo, Alfredo.
5: Okay na po ba?
2: Okay na po, okay na po.
1: May pinakpakinggan siguro.
2: Wala. Tawag ka po ulit. Tawag po kayo ulit, Alfredo.
1: Sabi ni Teresita Cruz, agiling totoo yan, Tita Carmen. Kaming mag-asawa, kahit paano napaganda namin ang pagtanda namin. Ayaw naming umasa sa mga anak. Ako po nahiya. Pag nagbigay sila, sabi ko, huwag kami adalahanin itabi nila para sa future nila. Hindi lang kami makatanggi sa pag-inaya kami na mag-travel kasi libre naman kami sa PAL. Kaya walang dahilan para tumanggi. Okay, sarap naman, ano ha, Teresita Cruz Aguiling.
2: Maraming kasi Fernando Claros, pakiramdam ko nakatanggap na rin si Isko. Kaya tahimik lang sa mga samot-saring issue na problema ng Maynila.
1: Eh, itong si Lenny Robredo, di ba, mayor ng Naga.
2: Naga.
1: Dati, tira ng tira, ha, kay Bongbong Marcos Jr. Di ba, naging magkalaban sila noon sa vice presidency. Nanalo siya. Yeah. Natalo si
2: BBM.
1: Kung ano-ano pa rin ang sinasabi niya, di ba? Ngayon, nung mabigyan lang ng 500 million, tumahimik na at puri na ngayon ng puri. Kaya, Pangulong Bongbong Marcos Jr., wala namang masama sa pumuri. Kung talagang kapuri-puri, yung ginagawa. Pero yung parang nang-uuto ka lang dahil nabigyan ka, di ba? Para ka rin walang bait, wala kang sariling bait, di ba? Dahil pabago-bago yung isip mo eh. Ako po, inaamin ko naman, dating loyalista, pero nakita ko eh, na may problema sa pagpapatakbo ng bansa. Parang hindi kaya, o parang nakikinig sa mga bulong-bulong, at tila ang mga nasusunod ay yung kanyang mga galamay, di ba? Oo, kaya eto ngayon tayo, windang-windang. Kaya dapat manindigan tayo at tulungan natin na maitama yung mga mali. Nang sa ganun ay mabago, di ba? Sapagkat tayo rin ang makikinabang kung magkakaroon ng magandang pagbabago at kung hindi naman tayo kikibo, hindi tayo maninindigan para sa tama, mananatili po ang bulok na sistema na magpapahirap po sa atin ng lubos. Si Alfredo Marcelino, nandiyan na ba?
2: Good morning,
1: okay,
2: Alfredo.
1: Magandang morning.
5: Nandito na po ako, Tita Carmen, Ka-James.
2: Apo.
5: Hello.
2: Okay na po kayo, Alfredo.
5: Ano ko lang doon sa impeachment, doon sa inurong na tatlo. Parang nalugi tayo roon na. Niloko lang tayo ng prosecution. Umaga sa ano, tinanggal nila yung talagang malakas ang laban ng depensa. Para hindi maano yun, maungkat, lalo na yung sinasabi yung bribery. Diba? Ang dami nilang inano na una, talagang sinabi nila, hindi nila anin, pero pinailan lang ng isang araw. Ang inaano ko lang, si presiding officer na nun, si Escudero, bakit siya pumayag sa ganung bagay? Dapat pag-aralan muna bago bigyan ng magandang solusyon. Ang inaano ko lang doon, sana miski na payagan din ng depensa na ipagtanggol nila yung yung ginawa nila kay Vice Presidente sa yung grave debt, saka yung sa confidential, saka maganda talaga yung bribery, ang lakas ng ron eh, kung sino talaga nanuhol doon. Ang inaano ko, sana maging maganda, payagan nila, tapos itatakal din ng depensa yung mga nangyari sa dalawa, pera yung bribery, dandiyan na tuloy yun. Para malam ng tao kung ano talaga nangyari, kung totoo, sinabi ng umusik sa kay Vice Presidente. Yung inaano lang namin, sana yung demokrasya sinasabi, totoo. Eh, puro kaso nangalingan yung ginagawa ng prosecution ngayon, saka ngayon, bawat balita, may meron silang release. Sila. Sino ito, sumunod nga si Redon, paliwanag. Ang susunod niya, si Ortega. Ha? Si Kua, si Joel Chua, saka iba pa. Lalo na si Barber. Kapaliwanag yan para matakpan yung ginawa nilang pagsisira sa puri sa Vice Presidente at niloko nila ang taong bayan. Yun lang po. Salamat sa inyo.
1: Okay. Maraming salamat, Alfredo Marcelino. Alam po ninyo, hindi po prosecution ang ginagawa ng prosecution, ng prosecution, hindi po prosecution, kung hindi persecution, pagpapahirap ha, sa ating Vice President Sara Duterte. Hindi po accountability, ha, kundi para sirain ang kredibilidad ni Vice President Sara Duterte sa harap ng taong bayan. So ito ay mas pwede nating paniwalaan na isang black propaganda. Ha? Itong impeachment trial ay isang black propaganda laban sa ating Vice President Sara Duterte. Yes. Diba? O, para mapagtakpan naman yung ibang mga issues sa kanila tulad ng flood control. Nakatutok tayo. Ngayon, nabubuking na, nahalata na ng taong bayan na ito ay isang moro-moro.
2: Yes.
1: At hindi ito yung paghahanap ng katarungan sa pesa, salapi ng taong bayan, di ba? Kundi isang maliwanag na black propaganda laban sa ating Vice President Sara Duterte. Sapagkat yung kanila na ipresenta ng maliwanag ha? Lahat ng aligasyon, mga patutsada pa nga na mga parunggit na hindi naman kailangan sa impeachment trial na gawaan nila, yes. Di ba? Di ba pinagbawalan nga sila ng presiding judge na si Justice Escudero dahil dun sa mga parunggit na hindi naman kailangan, pero bahagi po yan ng black propaganda.
2: Yes.
1: Eh, lalo naman pong nagkakaroon ng mas malawak na simpatiya sa taong bayan yung ginagawa nilang persecution sa ating Vice President Sara Duterte. Kaya kahit hindi ako naniniwala sa survey, eh talagang maski ako, eh paniniwalaan ko dahil ako parang nahihila na rin dahil nakikita ko na hindi yan prosecution kundi persecution.
2: Yes. Wala naman kay Ma'am Baltazar Elaine, pag nagkataon po, magkakaroon tayo ng cholera outbreak niyan dahil sa tubig na yan.
1: Ba't naman kayo susunod kung inaakala ninyong magkakasakit kayo? Alam naman natin na hindi pwedeng inumin ang tubig na ba, kahit pakuluan mo yan, mayroong mga mikrobyo,
2: mga bakterya
1: na hindi nakukuha kahit pakuluan. Yan. Sabi ni Juanita Estacio, good day, Tita Carmen, sir. Mana sila talaga sa kanilang among bangag ang mga mamabatas, kayo ang mga bully. Alam na ng mga taong bayan ang mga pinaggagawa ninyo. Di na ninyo maluloko. Kitang-kita na. Kitang-kita na ang mga inyong pinagagawa. Mga plastic. Anong plastic? Dalawang, ano ba yan? Yung resin? High class yung resin eh. Ha? O orokan. Mga orokan nga eh. Di ba? Sige.
2: Wala naman kayo, Sir Gis Dennis Almuano. Yes, tita. Tama si Mang Ramon niya daw eh. But maliit lang ang sahod ng ibang nasa gobyerno, di ba?
1: Senior citizen ka na rin ba? Ako senior citizen eh. Noon naisip ko na, di ba rin, kundi ako mabigyan dun sa mga nangangailangan ngayon. Sabi ko, ganun, ninanakaw lang na, kailangan mabigyan na lang ako.
2: Kunin na rin.
1: Kunin ko na rin. Nung madadagpa namin sa aming
2: Pamaskong handog.
1: O, inulit ko po ha. Sa mga may mabubuting kalooban, may mabubuting puso,
2: yes.
1: Mga kababayang OFWs, kung hindi naman po kaya ninyo at hindi akma sa inyong mga budget ha, na magbigay, okay lang po. Ha, mas ipagdasal na ninyo.
2: Panalangin
1: niyo po kami. Ha, ngayon, yung mayroong pwedeng sobra na pwede niyong ipagkaloob dito sa aming Pamaskong handog at hindi na lang puro doon sa mga malalaking foundation ng mga malalaking network, di ba? Eh, bagay na naman ninyo ang aming pong Pamaskong handog,
2: yes.
1: Para po sa mga maliit nating mga kababayan na sa panahon ng pagdiriwang na tayo ay kumakain, sila ay walang isusubo.
2: Tinutulog lang nila.
1: Ay, tulungan po natin, yes. Na makasama natin sa araw ng pagdiriwang,
2: yes.
1: Sa pagsilang ng ating dakilang.
2: Minachibuena rin sila.
1: Sabi ni Benito Mangogat, sinasabi ni BBM sa mga investors sa ibang bansa, mag-ipon ng balde, hindi naman po naman siguro kapag nag-invest sila dito sa Pinas kasi darating ang El Nino. Di ba naiisip ni BBM, hindi ba siya nahihiya sa sarili niya na lumalabas sa mga investor at leader na kumpirmado na may psychiatric problem siya, psychology siya. Kaya dapat na siyang magpatingin sa doktor na psychiatrist, sa tita ko na lang na doktor na psychologist. Magpatingin si BBM, siguro positive ang resulta. Psychologist o psychiatrist, diba? No, sige.
2: Plano ko si Fernando Claros, maging ako ay naging kainsuka din noon eh. Una kay BBM, ngayon naman kay Isko ng Manila.
1: Sabi ni Bear Esposo, good morning Tita Carmen Jet James. Totoo kaya sa puso't isipan ng pinagsasabi itong anak ng GIL about sa sinasabi niya o nang bobola lang sa media, re-electionist ba si GIL ngayon? Taong baliktaran. Tapos ano? Taong baliktaran, hirap paniwalaan daw pag ikaw ay baliktarin.
2: Sige. Wala naman kay Sarayang Katalan, Gudeen po, Galaw-Galaw, John Vicky at Malibag, lipad na, puntang Laos. Tingnan niyo ang flight plan kung paano napunta ng Paway Ilocos, yung jet na yan. Mga ano kayo?
1: Alam mo, sa halip na makatulong ito sa ating bansa, isa lang ang pinapanginoon nito at obvious na obvious, halatang halata eh. Itong si Ombudsman Remulla, bakit ka nagkaganyan? Ha? Ombudsman Remulla. Nung una, bilib pa naman ako sa iyo dahil nakakausap tayo sa Kongreso kapag ako ay napapadaan dahil magkatabi sila ng kwarto ni Congressman Amin ng Hulosulu. E pag pumupunta ako doon, minsan nasa labas yan, nakakapagkwentuhan kami. At minsan, may inilapit ako na tulong, pero hindi naman daw po pwede yun. O kaya wala naman akong magawa, di ba? Mabait naman siya, pero katulad din ni Tito Soto, pag nakausap mo, mabait. Mabait po, pero ang hindi ko lang nagustuhan, yung antila, yung kanyang pagsiservisyo sa taong bayan. Yes. Yung mga sangkot siya sa mga iba't ibang, anong tawag dito, iba't ibang korupsyon, di ba? Parang mas mahalaga sa akin po yung para sa kapakanan ng bansa at para sa kapakanan ng mamamayan. Yes. Kung ikaw ay busog na, tumigil ka na, masusuka ka na eh. Di ba? Yes. At kapag namatay ka, kabaong lang ang kasama mo. At yung kabaong, pagdating ng panahon, mawawasak din yun, matutunaw din, katulad mo rin na matutunaw. Sige.
2: Wala naman kay Sir Kenneth J. Monte, you understand my situation. Ano ba ito?
1: Sino yun?
2: Si Sir Kenneth J. Monte.
1: Menchime is watching.
2: Monte Sabordid pala. Yeah.
1: Benito Mangugat, ang masasabi ko sa pag-asa, tigilan nyo na ang pagmamanipula sa lagay ng panahon. Kahit gamitin nyo ang teknolohiya, hindi nyo kayang madetect ang mga dinisenyo ng lumikha. Hindi nyo kayang baguhin yan. Ha? Ano to? Tama na ang weather modification ang nangyayari ngayon. Man-made. Malinaw yan sa sinabi ng isang foreigner na doctor analyst ng lagay ng panon, stop manipulation weather. O para hindi na kayo magsipag-rally. Sige.
2: Mula kay Sir Andres Tevez, politics ought to be the part-time profession of every citizen who will protect the rights and privileges of free people to preserve what is good and fruitful heritage. Dwight Eisenhower, 1954. God bless.
1: Sabi ni Menchime, always watching DCRJ Radio Bandido. Maraming salamat.
2: Thank you po.
1: Menchime, nanonood siya ngayon, ha?
2: Be watching.
1: Si Juanita Estacio, pabati lang po ako tita sa aking anak na si Aileen Estacio ng happy birthday. God bless. Salamat po. Happy birthday.
2: Happy birthday.
1: Aileen Estacio.
2: Yes, more blessings from Aileen. Mula naman po kay Mercedes Reyes, nasa mga kasundaluhan na ang diferensya sa Pilipinas eh. Masyado silang napapailalim sa pundyan ni BBM. Yung mataas na nasa gobyerno, hindi sila makapalag eh. Gawa ng mga maletang tinatanggap nila.
1: Yes. Menchime, lahat ng nasa BBM government, they're all Buraot. Ano ba yung buraot? Thank you, Mechime. From Benito Mangogat, ngayon sa sinasabi ni BBM, mag-ipon ng balde, sa susunod naman mag-ipon ng galon, sa susunod ulit mag-ipon ng container, sa susunod ulit mag-ipon ng balon. Maipon na ba yung balon? Sige. Teo Rosal is watching Manny Biso. Nanggagalaiti na si BBM kasi guest speaker si Sarah sa pagtitipon ng mga big businessman. Palakpakan ng mga mayayaman. Paano ba yan? Nagsimula ng election campaign ni Sarah. Kasi maski yung mga oligarch, mga elite na negosyante, nakikita nila na maaaring sa hinaharap sa 2028 ay posible. Hindi ko sinasabing siya na nga magiging presidente, pero sa nakikita mong simpatiya ng tao, ay halos lahat nasa mga Duterte, di ba?
2: Yes.
1: Mula kay Vice President Sara Duterte, kay Congressman Pulong Duterte, kay Mayor Baste Duterte, na sinasabi kung hindi makakatakbo si Vice President Sara, merong nakahanda na ipapalit. Ito ay si Mayor Baste Duterte. Yan. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, ganun-ganun na lang, prosecutor, congressman, pagkatapos ni Manira, mamaya kay Vice President Sara ngayon, aatras kayo. Ano yan, patas o bas? Kasi po, ito ay planado.
2: Yes.
1: Pinlano na po nila na ganyan. Ha, na pag natapos nilang may presenta, masiraan nila ng masiraan. Ipakita nila na kunwari ay mga ebidensya na mga tila fake, tila hindi. Ha? O ihihinto na nila. Dahil nasiraan na po na nila ng nasiraan. Meron pong sinasabi si ano eh, yung sinungaba yung paulit-ulit na
2: kasinungalingan
1: nagmumukhang totoo.
2: Yes.
1: Ha? Yan ang kanilang ginamit po. O, sige.
2: Mula naman kay Sir Rick Ocasyon, magandang umaga mga karadyo bandido at sa inyong dalawa, Tita Carmen and Sir James. Napakasariwa ng ora mo, tita.
1: Oh.
2: Talo pa ang mga 40 years old ladies.
1: Oh, talaga naman. Thank you very much. Ha? Parang mabobola mo ako doon. Pero sige po.
2: Mas lalo sa personal.
1: Hindi. Sige, sige. Sabi ni Teo Rosal, tita, lahat na yata ng ehensya ng gobyerno ay sinira ng administrasyon na ito. Senado, Congress, DPWH, MBI, BIR, COA, Ombudsman at marami pang iba. Hindi natin alam kung ang Supreme Court ay mababayaran. Sana hindi. Eh yan na lang po sana ang kakampi ng taong bayan. Kaya ipagdasal natin na sana mag-isip naman ang ating mga justices na pumanig sa tama. Hindi naman natin sinasabi na panigan ng taong bayan. Pero kung tama, dapat pumanig po sila sa tama.
2: Yes. Mula naman po kay Sir Jaime Samoya Bernante, wala bang kaso sa mga prosecutor, congressman, Ma'am Carmen, Sir James? Padla lamang ang ginagawa nila eh.
1: Yes. Pwede pong kasuhan ang mga prosecution at ang depensa kung mayroong mistrial.
2: Yes.
1: Pwede silang makontep yung prosecution, di ba? O pwede silang hinga ng danyos dyan, di ba?
2: Yes.
1: Pwede silang makulong. O, kaya meron po lahat na katapat
2: yung
1: mistrial.
2: Lahat
1: yung mistrial.
2: Yes.
1: May pananagutan din po sila. Lahat ng kanilang ginawa, pwedeng balikan sila ng depensa.
2: Yes.
1: O, sige.
2: Mula naman po kay Sir John Observer, ang pag-atras sa kaso, ito isang udyat na inamin na nila ang kanilang pagkatalo. Ganyan po nangyari sa mga prosecutor ng BP Sara, impeachment.
1: Sabi ni Manny Biso, noong si PRRD ang presidente, ang uso noon, face mask at face shield. Ngayon si BBM na ang presidente ng USO, o uso na ay maleta at balde, timba, di ba kakaiba? Aray ko. Sabi ni Rick Orasyon, nakapagtataka sa hunahuling Pinoy sa nasabat na meat sa Laos kung bakit hanggang ngayon di pa rin natin napapangalanan kundi alias lamang. Di ba may kaakibat yung passport? Yun nga po ang tanong eh. Bakit hindi maibigay ang pangalan na nasa kanyang passport. Bakit alias ang ginagamit nitong si Fahad na sinasabing assistant daw ni Congressman Sandro Marcos sa Vape Tech Incorporated na ang chairman di umano po ay ang kanyang ina na si Lisa Araneta Marcos.
2: Okay. Sabi naman Mercedes Reyes, front lang si Marcos Jr. bilang presidente. Paniwalaan niyo yung totoong BBM eh. Ano yung matagal ng patay nung Marcos pa 1978 pa. Ganun, clown lang yan. BBM na yan. Yan po yung chismis noon.
1: Dali mo na.
2: Teka. Mula kay Sir Kenneth J. Montenes Bornido, na di ko ha sulong pagana.
1: Bisaya. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, wala bang kaso sa mga prosecutor, Congressman Ma'am Carmen? Meron po. Ha? Pwede silang makasuhan sa mistrial. Ha? Pwede silang makasuhan doon na, at maparusahan ng contempt. Diba? Oh, dahil nga yung ginawa nila eh. At pwede rin silang makasuhan sa pagwawaldas ng salapi ng taong bayan.
2: Yes.
1: Okay, wala, so wala na po tayong oras.
2: Kaya salamat sa Diyos, salamat po sa lahat. Salamat po sa mga puli ko, James Gojo. Lagi pong sabi natin, pinigyan niyo po. Tama, God bless us all.
1: Ulitin ko yung ating pasasalamat kay Anna Gray. Maraming maraming salamat sa inyong maagang Pamasko. And with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino. And may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye.
6: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Kami po ang inyong mga kuya
3: at ate
2: sa programang Mate. Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
3: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
4: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
3: na makinig at manood ang aming programang Mate
4: dito lang sa
5: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

0: Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa Katotohanan at Katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayong mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang narinig pa sa atin. Aba, ito pa'y ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon. Sa kabila po ng mga pinagdaraanan nating kaguluhang pandaigdigan, dulot po ng mga nagdidigmaan mga bansa, ano, lalo na dyan sa gitnang silangan, na nakakaapekto na po sa produktong petrolyo sa buong daigdig, particular na sa ating bayan, ay ang puring gyera ng Ukraine at Russia, hindi pa rin po natatapos. Nako, direktor naman po nakakaapekto rin, ano, sa mga produktong pangunahing na tulad ng mga pagkain naman na nakakaapekto niyan, ano? Kaya nako, sa totoong buhay lamang, nakikita na po natin na parang pahirap ng pahirap ang buhay ng ating mga mamamayan Pilipino. Ang palitan ng piso sa dolyar, umakyat na po ng 63.06 ang palitan ng isang piso sa dolyar, no? Ito po ang pinakamataas na palitan sa kasaysayan ng ating bansa, no? Pati na po ang ating inflation ay napakataas at ito'y nagdudulot ng pagtaas ng mga pangunahing presyo ng mga pangangailangan ng taong bayan, sama na dyan ng mga pagkain at yung pumbanta, syempre, ng El Nino o Super El Nino na kasalukuyan ay naririto na, no, sa ating bayan, nakakaapekto sa mga tagtuyot. Kaya ewan ko ano magiging silbi ng mga balde pag wala namang ulan. Sa totoong buhay lang, sa dami ng ating mga problema ng ating bayan, ay naku, sa totoo lamang, ano, sadyang ang titindi, ang lulupit lang talaga nila dahil ang nakikita pa nga po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga maiitim na mga bala. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakay at layunin at intensyon ng mga ito na tila ba parabagan sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan o di naman kaya ay sa pagtatalakay nila ng mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan na mga issue at usapin ng bayan para tuluyan lamang po maiwasan, mailihis at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayaring kasalukuyang umiiral na mga issue at usapin ng ating bayan. Gamit po ang kanila mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan po ay sa pamamagitan ng kanila mga deception, distraction, disruption, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, partikular na ang mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Aba, eh kung ilan po bang mga maleta na iba't iba po mga sizes, envelope at expandable envelope, kasama na po mga paper bag, ano, na ang sinasabi po ay basura, pero yan ay code name lamang, dalang sadyang nilalaman po niya ay limpak-limpak pak na salapi o pera, kaya malamang na kinodename na basura yan dahil na rin po sa mga tumatanggap na mga yan. Ang tawag po ay basura ng ating lipunan, literal, ano po. Kaya ang tanong ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po ng mga oligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na, samahan nyo nga ako at sama-sama nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
1: Kape! Kakape!
0: Ayan, kamusta kayo muli, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Webes na. Opo, ngayon po'y araw po ng Webes. Ika-15 po sa buwan po ng Oktubre sa taong 2026. Kalahating buwan na naman po ng Oktubre, sintulin po ng kidlat, ano? Ang bilis ng takbo ng panahon, di ba? Kamusta naman ang ating mga kababayan, ang ating mga kakampi? Samot-sari pa rin po ng mga issue at usapin ng bayan ang ating tatalakayin, particular na yung mga ayaw talakayin ng corporate paid stream media. Siyempre, di ba? Iwalay tayo ron, natural, di ba? Kamusta muli, mga kababayan ko? Nako, Diyos ko, kahapon, pasensya na, ha? Naglolo ko po ang ating, meron tayong mga tinatawag po natin technical difficulty, pero mabuti na lang, talagang hindi nyo ako iniwanan, ano? Maraming salamat talaga. At atin po ipagpapatuloy ang ating talakayan na nasimulan pa natin nung Lunes pa, di ba? Dahil ang karaniwang mga issue ngayon na ayaw nilang talakayin ay eto pa rin, ano? Dahil binibigyan nila ng negatibong kanotasyon yung pong ginawa ng depensa. Baliktad na, ginagaslight na. Ang tawag kay gaslighting, ano? Dapat daw ang ating pangalawang pangulo ay playing the victim daw. Eh talaga naman siya ang victim dito. Meron pa bang iba? Siya na nga po itong kaliwat kanan na pinagugulpi na nga ng kung ano-anong kasiraan eh. Kung di pa siya ang victim dito, ano pa maitatawag natin, di ba? Dahil parang nga bang sinasabi na butit magpasalamat pa nga daw siya dahil inuusog na daw o inurong na daw po yung Article 1 at Article 4 ng kanilang impeachment complaint. Sus Marianong Garapon, utang na loob pa pala ng ating pangalawang pangulo sa kanila yan. Matapos nila itong akusahan, siraan, ano po, sa madla, sa publiko, sa mata ng publiko, at ito ginamit pa po, ano? Itong impeachment court, natakang-taka naman ako ng mga senador, eh, wala man lang nagalit, no? Maliban lang po sa magkapatid na Cayetano, di ba, nagalit yung dalawa. Na paano yun, ba't kayo biglang umatras, di ba? Yun ang tanong, eh, di ba? Samantala, ang sabi nga ng ating pangalawang pangulo, yun daw pong senyales ng pag-atras ng Article 1 at Article 4, ay nagpapakita lamang po ng kawalan ng tibay ng kanilang mga naipresenta ng panig ng prosecution. Tama naman, di ba? Dahil kung matibay yun, bakit mo iaatras? Di ba ba? Tsaka saan ka nakakita na mo-all in ka sa isang artikulo lamang, samantalang kung naniniwala nga sila na apat na artikulo ay sadyang napakatibay ang bawat isa na individual na napakatibay. Pagpalagay na natin, yung pinakamatibay dyan ay bribery dahil yan mismo ang nakasaad bilang impeachable offense ay hindi na nga nila isinulong, pero walang question doon dahil wala pa naman po silang naipipresenta na kahit na anong dokumento o testigo o testimonya patungkol dyan sa bribery. In other words, nauna na po nilang pinahiwatig, no, sa panig ng depensa at sa panig ng impeachment court mismo yung naisi nilang wag nang ipresenta ang bribery. Kaya wala akong naging issue rin eh. Pero ito nga po, nakinagulat na po ng lahat, ano, na ang sinasabi, estratehiya daw po ito ng prosecution, no, na para bagang inatras last minute matapos nila magpresenta na magpresenta at umabot ng 38 araw ng pagdinig, ano, ikatatlumput siyam po ay yung pong kanilang dapat offering na, pero yung ang ginulat nila ang sambayanan na sinasabing hindi na daw nila itutuloy at idadrop na daw po nila yung Article 1 at Article 4, no? At para bagang hindi nila inaasahan yung naging reaksyon lang panig ng depensa, no? Kaya ang tawag nila kay Attorney Sheila Season, binubuli daw po ang korte, binubuli daw po ang prosecution. E sa totoo lamang ay hindi po, no? Siya po ay may laya pong magsalita at magsaad ng kanilang posisyon sa depensa. At tama naman po at maliwanag, pasasikat ng araw ang kanyang mga binanggit, ano, na matapos pong siraan ng ating pangalawang pangulo, ibig sabihin, ipinapakita nyo sa taong bayan na ganito pwedeng gawin sa pangalawang pangulo, paano pa kaya sa ordinaryong mamamayan, di ba? At yung pagkaitan ng pagkakataon ang ating pangalawang pangulo na magpahayag at magpresenta ng kanyang panig, ayan po ang hindi katanggap-tanggap talaga. Kaya tayo takantaka talaga na bakit po wala na ni isa man lang sa mga senador, ano, ang naglabas ng kanilang saloobin na hindi pa rin pwede kahit dinrap na nila kanya, itong dalawang artikulo na ito ay dapat mabigyan ng sapat na pagkakataon at panahon ang depensa, no, para mailabas naman ang panig ng ating pangalawang pangulo, dahil ang taong bayan po ay nanonood at interesado. Maging nga si Senador Risa Ontiveros, nabanggit niya, di ba, kung siya gusto rin niya marinig ang panig ng ating pangalawang pangulo, o kita niyo na, di ba? Kasi siyempre nga naman, nabitin sila, di ba? Kasi para bagang lumalabas, sa totoo nga lamang, wala naman pong wala na pong iba pong mga sinasabing mabigat na pagkakataon o yung tinatawag nating katwiran para paipagtanggol mo yung mga kasiraan o yung mga hindi tumayo na mga demanda o yung mga reklamo nila laban sa ating pangalawang pangulo. Ay yung nagpapatunay na inaatras na nga po nila, di ba? Yung Article 1 at Article 4. Kaya lang, ito po kasi ang tamang venue, no? Dahil dito sa korte na ito, sa impeachment court, ay pwede silang magpasubpina ng mga testigo at pwedeng magpasubpina ng mga dokumento, di ba? Ang korte pwede pong gawin yon, samantalang sa mga presscon ay hindi po pwede yan, di ba? At dito, mas maganda dahil nabibigyan po sila ng buong pagkakataon na makapagsalita ng malaya, no? Kahit po mag-object pa po ang prosecution, di ba? At lumabas na rin po, no? Lumabas na rin po ang tunay na kadahilan ng kanilang estratehiya ng prosecution, dahil matapos po ang nangyari po nung Martes, ano po, nakita po natin kung papaano po na ito po mga congressmen na member ng prosecution, kagaya po nila Congressman Joel Chua, ito pong si yung kanila pong lead counsel, no, Congresswoman Jervil Luistro, ito pong si Terry Redon, ano, Congressman Terry Redon, pati po ang private counsel na si Lorna Capunan, ano, iisa po ang kanilang mga pinapahayag, no, na sinasabi nga pabor pa nga dapat yan sa depensa dahil nabawasan sila ng kanilang ipepresenta. Sabi nila sa normal daw na korte, ikinatutuwa daw po 'yan ng pag-atras, 'di ba? Ng reklamo. Well, hindi po ito ordinaryong korte. Kung sa ordinaryong korte, wala akong problema. Dapat talagang matuwa. Lalo na inatras na po yung ilang mga demanda, no? O yung ibang reklamo. Kaya lang, sa ordinaryong korte kasi, wala pong ano ron, wala pong publiko na nakamasid o nagsusubaybay doon sa mga kaso. Tama? Wala akong kahit pa siniraan na nila na siniraan, nandun na sa loob ng korte yun eh. Diba? At ang korte mismo ang hukom magdedesisyon na kaya nila inatras yan, na sila na rin ang umamin na wala silang katibayan. Diba? Saan ka ba naman nakakita? Eh dinadahilan pa nila yung oras, yung gastos, pero nung sila ang kumain ng oras at sila ang gumastos, ay, okay lang. Diba? Dito mo makikita ang kaswapangan ng prosecution. Ano? At ang, ito nga, yung kanilang binabanggit, makikita nyo po, no? Yung pong sinasabi na nakita na natin kung bakit pala nila ginawa yan bilang strategiya, dahil sa nakikita daw nila na maaari daw ito ay hilahin at patagilin ng depensa. Yun daw ang sabi nila. Pambirang buhay yan. Paano hilahin at patagalin? Samantala, meron po nakatakdang 30 araw talaga mula pa po ng pre-trial ano, na conference. Natanong na po sa panig ng prosecution kung ilang araw kayo magpepresinta, ilan ang inyong mga testigo, ano-ano ang inyong mga dokumento o mga ebidensya. Ganyan din po ang panig ng depensa, di ba? Nagsabi din po doon, sila po'y 30 araw magpepresinta at meron silang 9 na po na mga testigo. Eh, pero mababawasan yon kung wala na po yung Article 3, tama? Nung una, di ba? O eh, ngayong siguro ang gusto talaga ng Kongreso ay eh, nagmamadali sila, no? Eh kung titingnan natin ang kalendaryo, kahit bumalik pa po ang pagdinig ng ika-9 ng Nobyembre at 30 araw po, ay aabot pa po ito ng kagustuhan nilang conviction o acquittal ng December, di ba? Kasi lalo na marathon na po ang mga pagdinig pagdating po ng November, tapos ilang araw lang po ng December, at kagyat na pwede na po din nilang pagdesisyonan yan pag nagkataon. Ano? At syempre, ang depensa, wala naman sa panig nila na magpatagal. Ah, wala ho sa panig nila magpatagal. Kung gugustuhin nga nila, dapat matapos na nga kaagad-agad, eh, di ba? At kung yung tagal din lang ang pag-uusapan, bakit sa panig po ng prosecution, nung sila po nagpapatagal, di ba? Nang papalit-palit sila ng mga ipitestigo, tapos yung paiba-iba sila ng gustong ipresenta. Kung sila po ang gumagawa ng mga delaying tactics o pagpapatagal, ay okay lang, di ba? Samantalang ang prosecution ay wala pa po na nakitaan ng pagpapatagal. Wala pa po sa kanila na nagbibigay po ng problema para sa impeachment court, no? Lagi po ay sa panig po ng prosecution, di ba? May pagkakataon na cancel po ang pagdinig, gawa din po ng prosecution, di ba? Dahil sa hindi maayos na paglalatag ng gusto nilang tumistigo. Kasama na doon ang dating senador Antonio Trillanes na ang ginawa, nag-presko na lang. Di ba? Ano po? Kaya kung titingnan natin, lahat po ata na nagiging problema ng impeachment court ay laging patungkol dito galing sa prosecution. Lalo na mabigat po ito na inabala po nila ang Senado bilang impeachment court at parang nagamit pa po ang impeachment court bilang plataforma para sa kanilang black propaganda. Di po ba? Kasi bigla silang parang naghamon ng away nung sila'y nakasuntok na at biglang sabi nila, o tama na, bati na tayo. Parang ganun. Di ba, no? Parang tama, si Alan Peter Cayetano, yun ang hinlimbawa niya, yun, ni Senator Alan Peter Cayetano, no? Sabi niya, parang ano to, parang boxing ba to? O suntukan lang? Na nung nakasuntok na kayo, nakagulpi na kayo, tapos nung gaganti na yung tao, siya naman, eh biglang sinabi niyong, ah, hindi na, okay na, tama na. Parang ganyan lang. O di kaya yung magjowa, ha? Yung magjowa lang na nag-aaway, ano? Matapos kang bungangaan ng bungangaan, ano? Nung sasagot ka na, biglang ang sabi, ay hindi na okay na, bati na tayo. hindi na inantay yung paliwanag mo, di ba? At hindi na pinakinggan ang iyong panig, di po ba? E buti sana, kung para sa kanila po ang gagawin, hindi naman po para sa kanila eh. Hindi na rin po ito para po sa mga senator judges o di kaya dyan sa impeachment court. Kasi nga naman, sabi nga po, di ba, ng presiding officer, ay wala na hong batayan, hindi na hong pagbabatohan yan ng mga senator judges. Hindi na nga ikokonsidera yan. Tama? O pero itong pagsagot na ito'y mahalaga para naman makatulog po ang magkapatid na Tulfo. Di ba? Kasi sila po ang mga nag-aakusa, nagtatanong na ba't naman ginawa yan ang pangalawang pangulo na parang sila ay siguradong-sigurado na na talagang gumawa ng katiwalian ang ating pangalawang pangulo. So kung bibigyan po ng pagkakataon ng ating pangalawang pangulo sa pamamagitan ng kanyang mga abogado na ipresenta ang kanyang panig, ay baka maintindihan po, no, ng mga senador na kung magtanong ay parang akusado, hindi lang akusado, para bagang sigurado na sila na nakagawa ng hindi tama ang ating pangalawang pangulo, 'di ba? Nakita niyo naman ang mga pagtatanong nila. Kaya kahit paano, ito ay para sa kanilang benepisyo na rin, ano? At lalo na sa taong bayan, no? Dahil ang taong bayan ay nanonood, nakikinig, no? Nakikita pa na natin dito, parang natatakot pa ata ang panig ng prosekusyon na baka may maipresenta ang panig ng depensa na baka tamaan, ano po, ang kanilang kaso at makita na ito'y gawa-gawa lamang at baka may iba pa pong matataas na opisyal ang sumabit dito, lalo na doon sa issue ng confidential funds. Sambagaling niyang 125 million na yan nung umpisa pa lang, di ba, sa Office of the President? Naalala niyo yun, noong 2022? Kaya yan, mapapag-usapan yan, ano po. At siyempre, yung katingkati nilang malaman, sino sila Mary Grace Piatos, sila Yogyay Villamin, o ayaw ba nila nito na magsasalita doon yung gusto rin nilang ipatawag, no? Ang OBP security na si Colonel Raymond Lachica, di ba? At ang Department of Education nung panahon na kalihim pa ang ating pangalawang pangulo doon, na nasa security din, ano po, ng DepEd na si Colonel Dennis Nolasco, di ba? O paano ngayon yan? Dapat maging interesado po mga senador, no? At dapat talaga pong bigyan naman po nila ng gulpi di gulat ng mga salita ang mga nasa panig ng prosecution, na hindi ho ito laro, no? Sinayang po ang oras ng sambayanan, sinayang ang oras ng Senado na kung tutusin ay napakarami nilang mga trabaho, at ang pinakamabigat dito ay ang sinayang po ay ang pondo. Kaya yung parehas na katwiran na kanilang binabanggit sa pag-urong ng kanilang mga artikulo 1 at 4 na sinasabing para daw po tayo ay makatipid, no? Ah, siyempre, hindi natatalikilikin nyo, makatipid daw, ano? Hindi lang sa oras, kung hindi sa pera, parang ganyan. Eh bakit nung kayo nagpipresinta, hayahay kayo na wala naman pumipigil sa inyo? Di po ba? Walang pumipigil. At di nyo ba naisip na kayo ay nagsayang din ng pera? Sa totoo lamang, nagsayang ng pera at nagsayang ng oras. Di po ba? At yung pong parabagang ang ginagawa na binabanggit ngayon sa buong media, no, corporate mainstream media, na paborable pa ito sa pangalawang pangulo at katakataka pa daw yung kanilang reaksyon, samantalang kahit na sino pong taong bayan malamang ang tanungin ninyo, lalo lang kayong nahubaran sa katotohanan na inyong binabanggit na hindi matibay ang inyong mga idinimanda. At ngayon na panig na ng depensa ang magpapresenta, ay doon po baka mas matibay pa ang kanilang mailabas at may mga sumabit pa, no, sa panig ng prosecution at ng ilang matataas na opisyal ng ating gobyerno pag nagkataon. At yun malamang ang iniiwasan nyo. At ang ginagawa niyong katwiran ay para sa taong bayan daw itong pagpapaiksi ng proseso para mapadali daw, di po ba? So parang dinalan nyo pa ang taong bayan. Eh ang taong bayan nga, di kayo nakinig. Ayaw nga ng taong bayan ang impeachment eh. Pero itinuloy nyo pa rin. Tapos ngayon sasabihin nyo, para sa taong bayan ito? Kalokohan. Di ba? Ano po? Kaya yan, linawin lang natin. Ha? Panay po ang gaslight nila, no, sa grupo ng depensa, lalo na sa ating pangalawang pangulo, na kasi siya daw po playing the victim. At yan na nga, no? Matibay pa rin naman daw yung kanilang mga kaso, kaya lang daw nila inurong, ay dahil daw sa atin na taong bayan. na nagsasabing nauumay na, totoong nauumay kami sa kanila, sa presentasyon nila. Pero siyempre, hindi ho sa panig ng depensa dahil yun ang gusto naman natin marinig, no? Matapos ang kanilang panig ay eto naman po. Kaya hari nawa, ano, eto pong kanilang pansamantalang pagtigil ng pagdinig dyan sa impeachment court ay mapaisip po ang maaring lahat na ng mga senator judges, ano? At makita nila na kung tayo eh fairness ang sinasabi ng mga amici Corey, ano po, eh ito kitang-kita na hindi natin nabigyan ng pagkakataon. Paano naging fair yun, di ba? Asa ng fairness doon, ano po? Kaya sana, no, maging ang Senate Presiding Officer ay mabigyan ng pagkakataon na baguhin, ano, ang kanyang naging pasya. Dahil sabi niya ay pag-uusapan pa daw ito pagdating daw po ng November 9, ano, kung saan ang panig na ng depensa o ang November 9 na pagpapatuloy ng pagdinig ng impeachment court, no? At aalamin din nila kung ano po ang napag-usapan ng ating pangalawang pangulat ng kanyang mga abogado. Pero ayon po kay Attorney Michael Poa, nung unang nalaman ito ng ating pangalawang pangulo, ay sabi niya ay itulog muna natin yan. Di ba? Siyempre nga naman, tingnan niyo naman ang ating pangalawang pangulo. Hindi siya agad-agad magdidesisyon at siya po ay pag-iisipan niya yan. Kaya mas magandang itulog muna natin. At kinabukasan, mas maliwanag ang ating mga pag-iisip at saka natin na pag-usapan ang pros and cons, di ba? Ganun naman po talaga, di ba? At sabi nga ni Attorney Michael Poa sa isang panayam, ang ating pangalawang pangulo pa naman pag nagdesisyon, yun ay kanyang pangangatawanan. Kahit na ano po mangyari, basta nabitawan na niya yung salita ay pangangatawanan po niya. At hindi po siya ang tipong naninisi ng ibang tao, di ba? Di ba? Hindi po siya naninisi ng ibang tao, di ba? Ganun po ang ating pangalawang pangulo kasi kumbaga, ganyan naman po dapat talaga ang isang liderato na bago ka po nakapagbigay pa ng iyong desisyon ay may kasiguraduhan ka na at alam mo na kung ano-ano ang pwedeng maging epekto nito at malamang yan ang napili mong desisyon dahil yan ang nakikita mo mas makabubuti sa pangkalahatan. Yan po, di ba? Kaya abangan natin sa November 9. Ano po? Kung ano ang magiging panig ng depensa. At natural, yun nga sinabi po ng dating Associate Justice Tiham, ano po, Noel Tiham, eh nakaparang talagang ano, mistrial daw po ito. Alam niyo po ba na sa isang Associate Justice, para masabi po na meron pong mistrial, eh alam na alam po niya talaga ang nagaganap, no, sa isang paglilitis sa isang korte, di ba? At yung mga ganitong klaseng pagkakataon, ikitang-kita na po ang pandaraya na matapos silang mag-akusa, matapos silang maglahad ng kanilang panig at ito inasaksihan ng sambayanan sa buong mundo, hindi lang sa bansa natin kasi live po ang live at telecast po ang kwan ang pagdinig, ano? Eh pagkatapos bigla silang uurong nung panahon na ang depensa na magpipresinta, eh unfair daw po talaga yan at pwede nga masabing mistrial talaga. At pwede daw din po masanksyon, ano, ang mga prosecutor sa kanilang ginawa dahil totoo naman po, no? Paano nila ginawang maghabla na maghabla, iakyat po ang habla nila ng impeachment sa impeachment court. Pagkatapos, may plano pala silang pagdating sa dulo, matapos nila ihayag yung mga kanilang gustong ihayag, eh ganoon na lang kadali, no? Na sila ay magdadrop o kaya ay hindi na isasali yung dalawang artikulo. Sana hindi na nila pinresinta sa simula pa lang. Tama ba? Opo. At sinisisi rin nila ang panig ng depensa, no? Saan? Dahil dun daw sa motion ni Senator Bam Aquino noon, na nagsisimula pa lang daw po ang mga pagdinig na bakit hindi na lang gawing alternate daw, no? Yung presentasyon. Mauna halimbawa ang Article 1 o anumang artikulo ang gustong unahin ng prosecution, matapos nilang magbigay ng presentasyon ay ang panig naman ng depensa ang magpepresenta sa kaparehas na artikulo, parang gano'n, ano. Ang hindi daw po pumayag for the record ay ang depensa, di ba? natural dahil hindi ho normal yan, di ba? Hindi ho normal yan. At ang sabi nga po ni Attorney Michael Poa, eh, kahit naman daw po mag-alternate, kung gagawin nila yung ginawa nila, pwede naman talaga nilang gawin, di ba? Yung matapos nila magpresenta, limbawa Article 4, tapos nung panahon na ng depensa, eh, ganun din ang gagawin nila. Ah, hindi na ho, namin itutuloy ito. O, then nasabit na labas na rin po nila yung kanilang mga argumento. Hindi na nga ngahulugan, como alternate, hindi na nila yan magagawa. Pwede pa rin po nilang gawin. Tama? Ikalawa, hindi ho normal kasi yan. Siyempre, yung pong nag-aakusa sa panig ng prosecution, eh dapat talagang ilabas po nila muna ang lahat. Diba? Ilabas nila lahat dahil yun po ang burden of proof. Ano po? At matapos po, tsaka nila i-rest yung kanilang kaso o yung kanilang pagpo-prosecute o yung kanilang paghahabla at lahat ng ebidensya na ilabas na nila, pati mga testimonya ng mga testigo nila, eh doon po mag-i-rest sila ng case at doon talaga sasagot pa lang ang depensa para pabulaanan ang bawat bintang na kanilang ginawa. At eto nga, eto pong si Claire Castro, si Auntie Claire, kanina po may press con, ang sabi niya, hindi daw pwede maging mistrial. Di ba? Marunong pa siya sa dating Associate Justice Noel Tiham. Di ba? Sa totoong buhay lamang. Sabi niya, hindi daw pwede kasi nagkaroon naman daw ng pagkakataon ang panig ng depensa para mag-cross-examine. Ha? At kung manabigyan sila ng cross-examination, may sapat sila na panahon para ipagtanggol na ang kanilang kliyente. Ay hindi ho ganun yun. Ano po? Ang cross-examination po, yan po ay umiikot lamang po doon sa direct examination. Hindi ho pwedeng magpresenta ng dokumento, di ba, ang panig ng depensa, dahil di pa naman nila oras yan. Kaya kung ano po yung direct examination na ginawa ng prosecution, kung mapapansin nyo, nag-o-object sila kung minsan, pagka ang depensa po ay medyo sa palagay nila ay lumilihis, ano po, doon sa naging direct examination nila. Kaya nga binabantayan nila eh. Ang pwede mo lang i-cross ay yun lamang pong mga direct examination nung prosecution doon sa testigo. Hindi ka pwede magtanong ng ibang bagay. O, paano yan? Kung may itatanong ka man, edi sa panig nyo na, sa oras nyo. Yun eh, pwede mong gawin. No? Kaya ganun din ang mangyayari. No? Pwede pong mag-cross-examination ng prosecution pag panahon na po ng depensa, pero umiikot lamang po ang kanilang mga pagtatanong kung ano po ang naging direct examination ng panig ng depensa. Di ba? Kaya dyan yung makikita. May pagkakataon pa rin naman sila mag-object, may pagkakataon sila mag-cross-examine, ano? Ang panig ng prosecution, hindi naman mawawala sa kanila yon, di po ba? Kaya ngayon, yun din po ang isang magiging dilema, no? Ng impeachment court. Kasi papaano kung payagan nila, halimbawa? Payagan nila, sige, pwede nyo pa rin ipresenta yan kahit wala ng value. Kasi hindi naman na pagbabatayan niya ng mga senador, no? Ng mga senator judge. O eh, paano mag-o-object yung kabila? Ah, kung wala naman na palang value yan. So, hindi sila makapag-o-object. Tama ba? Hindi sila makapag-o-object eh. So, papayag ba sila ng ganon? Di ba? Ano ba? Kaya sa totoong buhay lang, literal na gaslighting po. Ano? Dahil sila po nagdala ng problema, pero isinisisi nila sa ibang tao etong problema na ito. Di ba? Grabe sa totoong buhay lang. Kaya ngayon sinabi po ni Auntie Claire, hindi pwede, paano magiging mistrial yan? Eh, nagkaroon naman ng pagdinig at nagkaroon naman ng pagkakataon ng defense para po mag-cross-examination. Oh, tamang parang parehas lang, patas lang, parang gano'n. Hindi patas yun. Kasi pag panahon po ng prosecution, natural, ang kanila ang burden of proof, lahat po ng mga itatanong nila, sinasalag lang po, batay doon sa panahon ng direct examination nila, doon po sa testigo o kaya kung ano man dokumento yan meron na kanilang iharap. Pero pagdating ng panig ng depensa, dokumento nila ang dala nila, testigo nila ang dala nila. Kung sino man ang ipatawag nila, may pagkakataon pa rin naman ng prosecution na salagin yan through cross-examination. Diba? Kaya dito pa lang nakikita na po natin ano, yung sinasabi nga no, ni Bam Aquino, Hindi kasi niya naintindihan pala ano daw pinagtatalunan. Sinabi pa niya anong klase yan. Tapos sabi niya, ayaw ba ng depensa na tanggalin yung dalawa? So kung ibabalik ba yan, okay lang sa kanila. Kung ibabalik daw, Sus Marianong Garapon, kung ibabalik daw yung Article 1 at Article 4, yun ba ang gusto ng depensa? Wala po sa kanilang ano yun, wala pong sagot sa kanila yan. Kung gusto nilang ibalik o hindi. Dahil ang may karapatan sumagot ng hindi paglalagay ng mga o pagpapatuloy ng Article 1 at 4 ay ang panig po na prosecution. Hindi naman nila tinututulan yon. Ang tinututulan nila ay yun nga pong hindi sila nabigyan ng pagkakataon na magpresenta ng kanilang panig. Samantala, yung kasamahan niya na si Senator Risa Ontiveros ay interesadong malaman ang panig ng ating pangalawang pangulo. Yun po ang ibig sabihin. Di ba? Kasi kahit na hindi naman po napagbobotohan yan ng mga senador, hindi po nagkaroon ng klarifikasyon. At ang taong bayan na nanood, ayan ang iisipin po, no? Na baka kanya ay totoo na yung mga inakusa laban sa ating pangalawang pangulo. No? Pero kung kayo na mga nakapanood na, parang hindi na po naman ninyo kailangan ng pagdudahan. Bakit? Kasi inatras na nga po nila eh. Ang ibig sabihin, sila na mismo ang umamin sa sarili nila na hindi sapat ang kanilang mga ebidensya. Kasi kung sapat po ang mga ebidensya, sa lohika po, hindi mo iaatras yan. Tama mali. Lalo na kung meron kang apat na chance, no? Meron kang apat na articles of impeachment at naniniwala kang malakas yan, bawat isa. Tama? O eh, isa lang po ang kailangan para ma-impeach ang isang impeachable official. Eh. Isang artikulo lang po. No? Kaya kung meron kang apat na pagkakataon, bibitawan mo ba yung tatlo? Sige nga. Sa lohika lang. Di ba? Eh kahit nga po sa kahit na anong pagkakataon eh. Kahit na anong pagkakataon. Halimbawa po, sabihin na lang po natin, dyan sa carnival, ano po? Sa isang carnival na meron pong basketball na pagka na-shoot mo, makukuha mo yung teddy bear. Tama? O, bibigyan ka ngayon niya ng apat na pagkakataon na ma-shoot mo yung basketball. Ah, pero medyo malayo, ah, syempre. At yung teddy bear, malaki pa sa'yo. Malaki pa sa'yo. Problema mo yan, paano may uuwi yan pag na-shoot mo, no? O, kung ikaw yung binibigyan ka ng apat na pagkakataon, sasabihin mo ba dun? Hindi, isang bola lang ang kailangan ko. Tama ba yan? Di ba? Kung pwede nga, humiling ka pa nga ng dagdag, eh, di ba? Pwede bang gawin niya ng anim? Di ba? Kasi chance yan, eh, di ba? So, baka dun sa apat na yan, makashoot tayo kahit isa. Kasi ang condition para maiuwi mo yung teddy bear na mas malaki pa sa'yo, ay isang shoot lang. O, sasabihin mo bang, di, okay na sa akin na isang bola lang, all in na ako dyan. Siyempre hindi, di po ba? Lalo na nakapagpresenta na ng Article 1 at Article 4. At ang yayabang pa nila, kada presko ng prosecution, sinasabi na nila kahit hindi yun ang napanood natin. No? Nanood naman tayo pare-pareho, no? At nakita natin kung paano gibain ng depensa ang mga testigo, pati mga testimonya, pati mga ebidensya na ipinipresenta ng prosecution. At madalas din natin naririnig sa bawat witnesses nila na I have no personal knowledge. Diba? Oh, sa totoong buhay lang, pero pag nag-press con sila, iba ang storya. Diba? Ng corporate mainstream media. Ay, oo, nailabas namin nung kanya. Yung mga dokumento, no? Sabi ng testigo, ganito, ganyan. Diba? Iba ang naratibo nila. Samantala napanood natin, kani-kanina lamang, diba? At sa loob ng 38 pagdinig, no? Ay, sa totoo, nakita ng taong bayan na wala silang naipakita na mabigat na bintang, no? Doon sa mga bintang nila. Wala silang mabigat na mga naipresenta doon sa dalawang artikulo ng Article 1 at Article 4 para po i-convict ang ating pangalawang pangulo. Hindi po siya impeachable offense. Di ba? O kung may criminal aspect man yan, kagaya nun, dinala na sa DOJ, yan pong grave threats, di po ba? O ibang usapan po yun. Di po ba? Pero hindi siya maituturing na impeachable offense. Kaya nakita nila, ang unfair dito, nakikita nila ang binabala ni Rita, taong bayan. Para daw sa atin yung kanilang ginagawa. para hindi na daw magsayang ng pera, hindi na daw magsayang ng oras. Pero nung kayong gumagamit ng oras, kayo gumagamit ng pera, wala kami reklamo. Wala kayo rin reklamo. Hinahayaan nyo lang. Di ba? At ang depensa ay hindi nagreklamo. Di po ba? Hindi, no? Kahit nga yun lang expert witness na financial analyst, no? Na kanilang pinresinta, di po ba? Si Attorney Cabrera, na isang oras at mahigit, o isang oras at kalahati, na credential pa lamang niya ay binasa netong si Shell Jokno. Si Shell Jokno sa totoong buhay lamang. Para lang maisalarawan kung gaano kagaling itong kanilang financial analyst. At hindi pwedeng magkamali ito, di ba? Mga ganun ang presentasyon eh. Tapos, ano pa ba ang sabi? Expert, ilang taon na, nag-aral pa sa Harvard, nag-aral dyan sa, kwan, sa, ano pa ba yung isang eskwelahan yan, dyan sa Europa naman. So, kumbaga, kung makikita po natin, hindi yung sapat yung credential dahil pagdating po ng panig ng cross-examination ng depensa, nung hinimay po kung papaano niya, kung papaano yung kanyang credential ay hindi ganoon kabilib-bilib, lalong-lalo na hindi, sa ganyang credential mo, hindi ka nakapasok sa gobyerno. Diba? Tapos hindi lang yan, na meron pala siyang mga sinalihang grupo kung saan aktibo po siya, kasama ng Makati Business Club, no? Kung saan siya din po ay aktibo, eh lahat po ng mga grupo na kanyang mga sinalihan, eh actively po na isinusulong ang impeachment para sa pangalawang pangulo. So nandun na po ang bias niya. Diba? Nandun na po, doon pa lang sa simula, no? At nakita rin doon ng kumbaga no, na ipresenta rin ng panig ng depensa na yung kanya mga pinagbatayan ano para sa kanyang pag-aaral nitong mga kalkulasyon o kung anumang bagay na ito ay galing lahat po sa prosecution, di ba? Eh yun ang naratibo ng prosecution eh, naturalmente. Kaya nga ang sinasabi po ni Attorney Christine Ferrer no naupo po doon si Attorney Cabrera, di ba? Na baka ngayon ay nasa Europe na. Parang may interview pa yata siya sa isang istasyon, ano? Na ang sabi niya, we are run by crooks. Opo, no? You are run by crooks, pero nakalimutan mo, nandun ka sa side ng prosecution, sa panig ng mga kongresista, na may question patungkol sa mali-maletang pera mula po dyan sa flood control. Ala, we are run by crooks, pero dito ka, di ba? Ano ba 'yan? 'Di ba? May issue, 'di ba? Ibig ko sabihin, sa bagay siya meron din, 'di ba? Yung sinabi nga ni Senator Robin ano na, 'di ba? Meron ding tinatawag na Ponzi scheme ano na ng kanyang kliyente at sa panahon na siya po ang chairman, 'di ba ba? Na una ayaw pa niya sabihin na nasa panahon niya, 'di ba? Sa totoong buhay lamang. Kaya doon po na nawasak ang kanyang pagiging expert. Ano po? Dahil may mga pagkakataon na ultimo Jollibee na, no? Para makakuha ka ng eksaktong datos, ay pwede mo naman itong tawagan, tanungin, at sabihin mo nga na gumagawa ka ng ganitong forensic analysis, di ba? Open naman po yan, hindi naman po kwan yan eh. Hindi naman po tinatawag na sikreto, no? Limbawa, meron akong kakilala kasi magpra-franchise. Sino bang kakausapin? Diba? O di kukuha ka ng mga aktual na datos. Diba? Hindi ibig sabihin na yung franchise mismo nung mga sinasabing GenCorp, hindi yung mismo. Kasi GenCorp, sinasabi nila may limang branch, tama? O eh, kung sabihin na lang ng Jollibee, hindi namin pwede disclose yan. Kasi contract between two people yan, ng kumpanya, dalawang kumpanya. So, meron kaming confidentiality clause. Halimbawa lang po, kung may ganyan siya, non-disclosure, no? Hindi pwede, no? NDA, non-disclosure agreement. Pero yung mismong pagtatanong na magkano na po ba ang pagkuha ng franchise, makukuha mo direct from the horse's mouth. Hindi po dun lang sa website nila. Kasi matatanong mo rin doon na nagbabago ba yan? Ibig sabihin, yung 35 million mong minimum, maximum 55 million sa isang branch, ano bang pinagbabatayan yan? Yung sukat o yung laki ng lugar? Ha? O ano ba? Ngayon, paano ba? Halimbawa ba, meron ba pagkakataon, bumababa sa 35? saan banda yon, saan pagkakataon nangyayari yan. Siyempre, may prerogatiba po ang mga may-ari niyan kung gusto lang nila ibigay ng 10 million. Oh, nasa kanila po talaga, di ba? Yung sinasabi ko, o kumuha sila kanya ng kanilang advertisement, eh, yung kanilang commercial o kung ano man, kumuha ng ambassador nila, ng artista, limbawa po, di ba? At kaysa bayaran nila, ang bayad nila ay franchise. Di ba? Eh bakit hindi? Kumikita rin sila ron. Di ba? Kumikita rin sila ron kasi sila po nagsusupply doon sa franchise eh. Tama ba? O limbawa, kung ako man ang may-ari niyan, ba't ako kukuha ng modelo na babayaran ko? Di ba? Aalukin ko na lang ng franchise. O ito na lang ang bayad ko sa iyo, yung franchise. Di ba? O tapos, kumikita pa ako ngayon doon sa franchise, baligtad. Di ba? Kaya sa totoo lang, marami po ang pwedeng maganap. Ibig sabihin, nakadepende sa mga magiging pag-uusap po ng dalawang partido. Eh, pwede naman niyang alamin yun kung sadyang expert siya. Di po ba? Hindi niya nagawa, ano? At maging po yung third party na kanilang accountant, no? Accounting ng third party o kahit yung kumpanya mismo na pwede niyang tawagan, yung pong Kali 88 o etong GenCorp, di ba? Pwede siya magtanong, no? Pwede siyang humingi ng mga bagay na pwede mong makuha. Pag hindi naman pwedeng makuha, di okay lang, di ba? At least, makikita doon sa hukuman na ginawa mo. Ginawa mo. Sabi ko nga, nung tanongin ka halimbawa ng abogado ng depensa, na ikaw ba ay nakipag-ugnayan sa accountant ng GenCorp? Eh kung ginawa mo yon, halimbawa lamang, eh di masasagot mo ron, opo, nakipag-ugnayan po ako. Pero ayaw po nila akong kausapin. Ang pangalan pa nga ay ganito. Hindi daw niya pwedeng ibigay sa akin yung mga ganitong hinihingi ko mga dokumento. Mga ganyan, di ba? At least makikita ng hukuman din na talagang kinarir mo, may effort, di ba? Kaya lang ang nangyari, talagang ang mga numero lamang ng prosecution ng iyong pinagbasihan, eh yun ang kanilang naratibo. Kaya kahit sabihin pa po ni Congressman Shell Jokno that numbers don't lie, eh numbers nila yan eh. That is their own numbers, di po ba? And perhaps that is their lie. Di ba? At doon na natin makikita nga, no? Kumbaga, kumo hanggang ngayon ginagaslight nila ang panig ng ating pangalawang pangulo maging siya. Kasabayan yan itong si Melvin Matibag. Matapos pong marinig, no, ni Director Melvin Matibag ng NBI na nag-presscon din ulit kanina, na naglabas na nga po ng salita yung pong caretaker, yung pong barangay dun sa lugar, kahit na po yung pong mismo mga may-ari ng mga bahay na kanyang ipinasinta bilang mga video at litrato. Eh parang hindi pa rin niya pinaniwalaan. At ang sabi niya, kung gusto daw, eh bakit di natin puntahan? So ibig sabihin, isiniwalat niya sa isang press con itong video at photos ng mga bahay na ito nang hindi niya actually inimbestigahan muna o pinuntahan man lang. Nakuha niyo po. Kasi kung pupuntahan niya yan, malamang di niya ilalabas yan. Kasi malalaman niya. Pag nalaman niya, naku, masusunog tayo rito. Eh, wala nga pong pakundangan eh. Wala na pong verifikasyon eh. Eh, sa totoo lang, yung sinasabi ng ating pangalawang pangulo na sinasayang na po ang resources ng gobyerno, kasi di naman huwi ang trabaho ng NBI. At saka papaano yan? Mistulang nakalabag po, no? Sa tinatawag na privacy, no? Privacy Act. Ang NBI doon sa pagbubunyag ng mga properties na to na wala naman pong kinalaman pala ang ating pangalawang pangulo. Diba? Paano itong mga pribadong tao na mga may-ari niyan na in-expose na niyang ganun? Di po ba? Na-violate na po ang kanilang privacy. Tama ba? O gawain ba yan ng gobyerno? Eh, gobyerno po ang NBI eh. Di ba? Diba? So parang kung titingnan natin, diyan natin mapupunta sa punto na dahil daw po may kaso sa NBI, sa ombudsman, mga ganyan, ano? Eh, hindi naman po NBI under ng ombudsman eh. Under siya ng DOJ. Diba? Kung ang ombudsman po maghahabla sa ating pangalawang pangulo, kung may mga properties na hindi nadeklara o anuman, ang ombudsman po ang mag-iimbestigan yan. Wala pong kinalaman dyan ng NBI. Hindi ho tayo chop suey dito o pinakbet na halo-halo na lang. Hindi ho pwede, no? At ang ombudsman po, mas mataas di hamak po, no? Dahil lahat po ng sangay, ahensya mo, ay nasa ilalim niya na

0: halimbawa ay galing sa committee hearings, no? Anumang usapin at in aid of legislation. At na-discover ngayon doon yung may mga paglapag sa batas. Eh palibasa, ang Kongreso at ang Senado, hindi naman sila pwedeng maghabla o magsampa ng kaso. Ang pwede lang nilang gawin ay magrekomenda. Kasi nga, ang kanilang ginagawa ay in aid of legislation. So pag nakatalisod sila o nakita nila na may mga paglabag sa ating batas, abay, magre-rekomenda sila. Kaya pag nirekomenda nila, limbawa, government official, nirekomenda po sa ombudsman, di ba ang ginagawa ng ombudsman ay gumagawa rin ng kanyang sariling pag-iimbestiga at hindi na lang bumabatay doon sa naging imbestigasyon ng kung anumang komitiyan. Opo, dahil yung rekomendasyon, kukunin lang nila. Di ba? Aalamin lang, babasahin nila, ah, may ganyan pala. Doon ngayon sila gagawa ng sarili na imbestigasyon dahil yung ginagawa nilang imbestigasyon, ito na po ang magiging paraan para sila maghabla o magsampa ng kaso sa Sandigan Bayan. Diba? Hindi pa pwedeng, eto, binigay sa amin ng committee on ganito kanya. O, sampahan na namin ang kaso. Hindi po. Mag-iimbestiga sila ng kanilang sarili dahil independent nga sila, di ba? Kaya kahit NBI pa yan, nagbigay po ng imbestigasyon sa ombudsman, hindi pa rin po yan ang gagamitin. No, hindi yan ang gagamitin ng ombudsman. Gagawa siya ng sarili niyang mga pag-aaral at pag-iimbestiga. No? Magiging batayan lang yun na nagrekomenda ang NBI na may katiwalian palang ganyan. Yun lang po yun. Ano? Pero para siya'y aktibong gawin yan, motor proprio, sa totoong buhay lamang, parang ngayon ko lang nakitang ganyan ang NBI. Di ba? Kasi ang NBI po, naturingan pong investigative body po yan, Department of Justice. Di ba? So pagka may lumabag po sa batas, naturalmente, ang magiging resulta ng pagkakaso niyan ay sa hukuman. Ano po? So, ang kanyang investigative arm na NBI, ang inaatasan po na imbestigahan po itong mga aligasyon, itong mga bagay na ito, patungkol dito, para kung sakali man na ito pong usapin na ito ay mapapagtibay sa pamamagitan ng kanilang investigasyon, ay magiging hinog ito para magsampa ng kaso. No? At magsasampa ng kaso saan po? Sa National Prosecutor Service o NPS, di ba? Doon po, hindi po 'yan sa kung civilian ha, o ordinaryong mamamayan ha, di ba? Kaya yung NBI, hindi po 'yan antimano basta kikilos nang wala pong assignment, lalo na kung di bibigyan ng assignment ng Department of Justice, di ba? O kasi kung di, sa dami po ng mga dapat isikasuhin, di ba? O kagaya niyan, sasabihin niya, yun daw pong patungkol sa mga maleta, yun daw pong patungkol sa mga maleta, katiwalian ng flood control, o sa Davao niya dinadala ang issue, tama? O yun sabi nila, imbisigahan daw kanya ang mga maleta. O ngayon na iniimbisigahan na, magreklamo sila. Dahil ito ang pag-iimbestiga, umabot sila ng 2018, no? 2018 daw yata, parang ganon. Hanggang, in short, sa part pa o sa panahon pa ng ating Tatay Digong. Pero ang sinasabi lang dito, ano bang naunang lumabas na issue ng mga maleta? Di ba pangkasalukuyan? Pangkasalukuyan. Yung pangkasalukuyan, hindi nga kayo interesadong imbestigahan eh. Di ba? Pero parang lahat na lang ng bagay na pwedeng iugnay ang mga Duterte ay talaga hong motor proprio. Agad-agad, iimbisigahan nyo. Di ba? Ang masaklap nga nito, wala pa pong matibay ng mga ebidensya. Nauna na po ang press release. Di ba? Nauna na ang press release, nauna na po ang mga press conference. At kalaunan, para na mapatunayan, alikakanya, puntahan natin. Saan ka ba naman nakakita? Ay naku, sa totoo lang, inabot na po tayo ng isang oras ng ating programa. Kay bilis po talaga. Pero di bali po ah, bali, mamaya lamang, padadaanin lang natin itong saglit na mga paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Pero syempre, magbabalik pa po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.

0: lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radio Bandido, 8:10 a.m.
2: About dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo. At sadyang talagang hindi niyo talaga ako iniwanan. Maraming salamat po sa gabi-gabi ninyong pagtitiwala at pagsusuporta sa inyong kakampi. Salamat po talaga. Ha? At siyempre, bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, hayaan niyo po muna ako mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit pa shoutout o pabati, ay pwedeng-pwede po yan. Dahil mamaya lamang, bago pa po magtapos, ang ating programa ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. At kung hindi ko man po mabasa sa ere ang inyong mga mensahe, gawa na rin po ng kakapusan ng oras sa dami ng ating tinatalakay, ay naku, may kasiguraduhan. Garantisado po, dahil forthwith lamang, matapos po ang ating programa, ay binabasa ko na po kaagad. Yan po ang aking ginagawa, ang inyong mga komento at opinion, at sadyang hindi ko maiwasan mapabilib sa galing ng inyong mga critical thinking. At nasasabi sa akong sarili na ito mga tipo ng klase ng mga komento at opinion ng mga taong hinding-hindi na mabubudol pang muli. At lalong-lalong hindi kakain ng mga suka ito mga ito. At ito mga tipo na mga may paninindigan at disposisyon para sa tama. Salamat po talaga ha. At hindi lang yan, ako po ay nabubusog na rin. Katatawa mag-isa bago po ako maghapunan, gawa po ng inyong mga biro, ng mga komento, ng mga sarcasm. Ano po, na kung tutusin yung iba, hindi ko na nga mabasa sa area, bawal. At katunayan, maraming salamat sa mga mensahe nyo kagabi. At Ate Kimura Dolores, hindi ko po birthday ang October 8. Ha? Sa anak ko po yun. Salamat na rin sa pagbati mo kahit di ko birthday. Birthday po ng anak ko yung October 8. Hindi po ako yun. Salamat po, ha, Ate Kimura Dolores. At syempre, nga pala, dyan sa inyo sa Japan, ha? Kayo nila Ate Delia Maing, ano? Medyo tumaas po ata ha? Ang insidente ng mga flu. No? Tama ba? Ate Kimura Dolores, Ate Delia Maing. Ang sabi daw po ata ng Health Department ng Japan, ano? Siguro dahil pabago-bago ba ang panahon? Lalamig, iinit, parang ganun. Di ba? Kaya, o papunta na kayo sa malamig na klima. Kaya siguro ganyan. No? Pero kahit papaano, eh, mag-iingat po kayo ha. Kayo ng mga kababayan natin na nandiyan dyan po sa Land of the Rising Sun, Japan. Salamat po. At syempre, sa ating pong magpapatuloy, ano po, so kanina, yung pong survey nga pala ng ating pangalawang pangulo, no? Na habang siya po ay ginigiba, sinisiraan, at kung ano-ano ang ginagawa sa kanya, nako, patuloy pong tumataas ang kanyang mga numero sa mga survey. Di po ba? Hindi ho nagbago, bagkus lalo pang tumaas. Nung nagkaroon po ng impeachment hearing, ito po ang pagpapakita na ang mismong taong bayan na nakasubaybay po sa mga pagdinig ng impeachment court ay nagkakaroon ng realisasyon. Dahil kada pagdinig po na kanila sinubaybayan at inaabangan kung ano po ang sinasabi nga ng mga prosecution na makapag-i-impeach sa ating pangalawang pangulo, ay sumatotal, wala hong nakita ang taong bayan, kaya patuloy po na ito'y nakadadagdag sa pagtaas ng kanyang approval at trust rating, no, ng ating pangalawang pangulo. Katunayan, ang ating pangalawang pangulo po ay naging bisita po, ano, dito po sa isang pagtitipon sa Manila Hotel, no? At siya ay naging keynote speaker po ng business community po ito, no? Hindi ako nagkakamali. Business community po ito diyan sa, sabi nga eh, sa 4 na taon daw po ng pagdadaos ng kanilang pagtitipon taon-taon, ay lagi daw siya ang nagiging keynote speaker, no? So, salamat daw sa tiwala na kumbaga, yun yung 52nd Philippine Business Conference and Expo. Di ba? Yan po, yan ano. At ang ating pangalawang pangulo ay nagkaroon po ng kanyang pagtatalumpati doon, ano po. At yan pong kanyang mga binanggit, no? Ay, napakaganda noon yung kanyang naging speech, di po ba? Apo, at subukan ko po itong iparinig sa inyo ha. Sa haba kasi nito, pero imbis na kumbaga, imbis na ako po ang magsabi nitong kanyang mga binanggit, palagi ko mas maganda kung sa kanya po ito manggaling. Sa mismong boses na ng ating pangalawang pangulo. Ano po? Yan, ha? Saglit lang po, tingnan po natin. Ayan, ano po? Ayan, parinig ko lang sa inyo sandali, ha? Maganda po yung mga binanggit ng ating pangalawang pangulo dito at saka natin himayin yung kanyang mga sinabi, no? Ito po.
1: Mga kababayan, ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Ay, mali.
1: higit sa deklarasyo na
0: Sabay
1: pinagsasabi
0: ganun.
1: ng China.
0: Sandali lang po. Ito po.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Good day to everyone. Let us address the elephant in the room. Whether or not I become the next president of our country remains to be seen. It remains to be seen. Hindi natin alam. And perhaps my purpose has always been bigger than the position itself. So what is my purpose in all this political chaos? To set the bar high for empowerment. Maybe the one reason I was placed right in the middle of this road to perdition our country is traveling on is to do exactly just that. And let me explain. You are living witnesses to how I have taken every strike, endured every hit, and weathered every storm. And yet, here I am, still standing, unbowed. Not because I am indestructible, not because I am invincible, but because I refuse to let adversity define me. I refuse to let intimidation silence me, and I refuse to let political pressure weaken me. To not stand tall and unbowed is never an option for me. After all, I have already learned what we do not want. I have learned and seen what we must change. And I have already started a resistance that our nation must ultimately win. But I also know that the purpose of struggle is not simply to survive it. There must be something greater on the other side of the struggle. And perhaps that greater purpose is to bring us to a place where we demand more. More from our leaders, more from our institutions, and more from ourselves. Because that is what it means to set the bar high. But how high should we set it? As high as our dreams for our country. And that is where it all begins, with a dream. And I know that I am not alone because we all share the same dream. Ano ba ang pangarap natin? Simply, we dream of a country where leadership means service, where integrity is not a weakness, and where public office is a responsibility rather than a privilege. We dream of a country where every Filipino can live with dignity, security, and hope. A country where a better future is not merely imagined, but becomes a reality that we create together as responsible, hardworking, and productive people. It is a shared dream, and a dream our country cannot belong to one person alone, certainly not to one politician alone. It belongs to all of us Filipinos. And that is why the future of our country should never depend on whether one person becomes president. It must depend on a people who know what they want for their country and who refuse to settle for anything less. And so whether or not I become president, one thing is certain, the bar has been set high. And through it all, an example has been forged. And it reminds us that when people begin to dream together as a nation and dream selflessly for their nation, no amount of political chaos can destroy that dream or take it away. But it also teaches us that a dream means little if we are unwilling to confront reality. So let us confront reality. Ano ba ang problema natin? We know the problems. Corruption continues to erode our institutions, drain resources from essential public services, and diminish our opportunities for national growth and development. It is a progressive disorder that has embodied itself deep within the DNA of governments. And tragically, it is the Filipino people who are left to suffer the consequences. The rising cost of living continues to put enormous pressure on Filipino families. The cost of food, electricity, transportation, housing, and other basic necessities continues to consume an ever larger share of the family budget, leaving many with little room to save, invest, or prepare for emergencies. Poverty persists. Decent jobs remain insufficient. And economic opportunities remain beyond the reach of too many Filipinos. Economic growth means little if it exists only in statistics, but cannot be felt in the lives of ordinary people. The same challenges confront our education and healthcare systems. Our children deserve classrooms safe and capable and supported teachers and an education that prepares them for lifelong learning. And no Filipino should be denied reliable health care simply because they cannot afford it. Government inefficiency remains a daily burden of Filipino families. And lest we forget, our country continues to struggle with inadequate infrastructure, chronic flooding, traffic congestion, and unnecessary bureaucracy. Our communities remain vulnerable when disaster strikes. These are not merely inconveniences. They take away time, productivity, opportunity, and ultimately quality of life from our people. And so we ask, we who dare to dream, is government making life better for the Filipino people? And we must also ask, we who have set the bar high, are our people living better lives? Because identifying what is wrong with our country is not enough. We must also be clear about the country we want to become. And so we go back to our dream. Ano ba ang gusto natin? Imagine a Philippines where government works clean, organized, efficient, and free from unnecessary bureaucracy. Where public servants serve with professionalism, transactions are transparent, corruption is met with accountability, and every peso is spent for the people. Imagine a Philippines where families can afford nutritious food. Earners earn fair wages. Farmers make a decent living. And young Filipinos can build meaningful careers, being forced to leave their families in search of opportunities abroad. Imagine a Philippines where every child has access to quality education. Every Filipino has access to affordable health care, and every family has the opportunity to live in a decent home. Imagine a Philippines where communities are clean, safe, connected, and resilient, with reliable transportation, effective infrastructure, protected waterways, and preparedness for disasters. Imagine a Philippines where human rights are upheld, justice is fair, laws are applied and respected, and Filipinos can live together peacefully despite our differences. Imagine a business community where you do not need to give to politicians just so your business is safe from harassment. Imagine a Philippines na hindi nyo na kailangan sumipsip sa akin, kausapin ako kahit ayaw ninyo, para lang maprotektahan ang negosyo ninyo. Imagine a Philippines where leadership is measured not by power, connections, or wealth, but by integrity, competence, and service to the Filipino people. That is the Philippines we dream of building. But how do we get there? I believe it begins with three things: order, integrity, efficiency. Government must be competent. Public services are efficient, professional, and reasonably reliable. Government decisions are made through institutionalized processes rather than personal connections or patronage. Policies should be predictable. Businesses and individuals can plan for the future without fearing arbitrary government decisions. Public service quality should be exceptional. Healthcare, education, infrastructure, and social protection should function effectively. Hindi ayuda, hindi guarantee letters mula sa mga politiko. The rule of law is uniformly enforced to ordinary citizens, politicians, and powerful businesses. Genuine accountability is rigorously applied to all, and not merely to selected sham cases for political spectacle and personal gain. Leaders can be investigated, challenged, and held responsible for abuse or misconduct. Judicial independence is absolute. Court can make decisions without improper political interference. The country vigorously rejects recurring political crises, institutional breakdown, and policy changes. And finally, people can express opinions, practice their belief unrestrained, and live without unreasonable government interference. As citizens, we have responsibilities too. Alam na natin ito lahat, to obey the law, reject corruption, protect our communities, participate in our democracy, and demand accountability from those who govern. Because the truth is, nation building is a shared responsibility. Mga kaigsoonan ko, tingali ug ang akoang katuyuan para sa nasod, maurag yun ang pagpahibalo niining mensahe kung unsa ang problema, unsa ang atong pangandoy, ug unsa ang angay buhaton. Pero bisan pa man niining simpleng katuyuan nako, dako ang ako ang pasalamat kaninyong tanan. Mga kababayan, mahalin natin ang Pilipinas. Ibalik natin ang tapang at malasakit ng Pilipino. Para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Filipino. Shukran.
0: Ayan, natatimpong narinig ang tinig ng ating pangalawang pangulo. Courtesy po ito ng kanyang opisina, ng Office of the Vice President. Eh, kasi kung ako po ang babasa nito, wala pong kwan. Kulang po sa feelings, di ba? Kung narinig niyo po ang boses ng ating pangalawang pangulo at ang kanya pong mga sinaad, ano po, ay kung iisa-isahin po natin, napakahaba po talaga, no? Pero ang pinakabuo po na mapapansin natin dito ay handang-handa po siya na pangunahan po, no? Pamunuan ang ating bansa tungo sa isang maunlad na bansa, ano po. At sabi nga niya, sa dami ng kanyang mga pinagdaanan, isa lang naman daw po ang kanyang naipakita dito na sa kabila po na napakarami pong paninira sa kanya ay nakikita niyo na hindi siya apektado, ano po, ay ito po ay sa kadahilanan na naipakita niya na naiset na niya yung pong sinasabing pamumuno sa gobyerno na mas mataas po ang panukat, no? Siya na rin po ang nagpapatunay dahil may resibo yan. Meron po silang track record, no? Bilang mayor ng Davao City, nung siya po ang namahala dyan, sa totoo lang, tatlo po ang termino na pwede niyang gampanan, ano? Pero nakakadalawang termino pa lamang po siya bilang mayor ng Davao. At yung pong ikatatlo sana niyang termino ay naunsyami dahil nabola siyang tumakbo bilang pangalawang pangulo. Di ba? Nabudol siya. Sa totoo lamang, di niya naisip yun eh. Ano po? At ang kanya pong naisip pa rin ay tayo pa rin, ano? Ang taong bayan, dahil asang-asa tayo noon 2022 na talagang siya ay tatakbo bilang pangulo para humalili sa kanyang ama, di ba? Kaya lang, ang nakalulungkot doon, sabi nga niya, para man lang mapagbigyan ko yung mga umasa sa akin, tatakbo na lang ako kahit bilang vice-presidente. Di ba? So yung kanyang sinseridad, hindi yata tugma doon sa naghikayat sa kanya. Di ba? At yun po, history na, no? Nakalipas na nating kasaysayan. Pero doon nga natin mapapagtanto na sabi nga ng ating pangalawang pangulo ay yung kanyang resibo kasi tulad ng akin nabanggit sa pagkaka-mayor niya no ng Davao at umabot pa nga dito ang panahon ng pandemic, di ba? Ng COVID-19, ano po. Pero makikita niyo po na yung pong kanyang mga nagawa ay sa totoo lamang talaga pong kahanga-hanga dahil magkaiba po sila ng pamamalakad ng kanyang ama, no? Kung tutuusin, yung kanyang ama ay mahirap din nung sinimulan niya po maging mayor ng Davao na noon ay pagkagulo-gulo po ng Davao, ano? May mga NPA pa po dyan at malaganap talaga yung insurgency problem at napakahirap ng kanilang lugar, di ba? Pero ito ay napag-ibayuhan at lumago ang negosyo, dala na rin po ng pagpapairal ng kaayusan at katahimikan diyan sa kanilang lugar, peace and order nga. Ano? At ang pinakamaganda man, naman na nagawa ng ating pangalawang pangulo nung siya po'y mayor ng Davao ay nagawa niya pong mawala na ng utang ang Davao City Government, no? Bago pa man din siya makababa sa kanyang tungkulin bilang punong lungsod o mayor, wala na pong utang ang Davao City. Tapos, ang kagandahan doon, siya rin po ang nakagawa na mawalan po ng insurgency problem, hindi lang po ang Davao City, kundi maging ang buong Davao Region, kalaunan. No? Kaya talagang nakikita niyo kung bakit galit na galit sa kanya, no? Ang mga makakaliwang grupo, ang mga kriminal, ang mga sindikato, kasi nga, nakikita na mas matindi pa to sa tatay niya. Di ba? Kasi ito pong mga nagawa niya, sa totoo lang, sa maiksing panahon ng pagiging mayor ng Davao, no? Sa dalawang termino lamang, kahanga-hanga po talaga yan. No? Kaya malamang, ang laki talaga ng insecurity ng administrasyon na ito. Kaya matapos siyang magamit, 2022 yan, ano? Pagtapos sa pagtapos ng 2022, ito na po ang pag-aatake sa kanya noong 2023. Doon na po nagsimula ang usap-usapan patungkol sa impeachment at baka gamitin itong confidential funds, no? Na noon eh kanilang binabanggit, 11 araw lang daw na gastos, di ba? Umabot sila ron ano, hanggang sa kung ano-ano na po na dumating sa punto na nabasura na nga yung minadali nilang impeachment complaint. Ano? Pero nakatutok pa rin sila dahil nasiraan ng ating pangalawang pangulo. Kaya pagkatapos sa pagkatapos po ng one-year bar, tulad po ng inatas ng Korte Suprema na maaari na kayo pwede nang mag-file ulit sa February 6 ng 2026, ay hindi na po sila nag-ubos ng oras, no? At agad po na nag-file muli ng impeachment complaint laban sa ating pangalawang pangulo ng mga kaparehas din na kanilang mga inaakusa doon sa naunang ibinasura ng 19th Congress na mga impeachment complaint. Ano po? Grounds for impeachment. Pero ano nangyari, no? Ito, nakakabwisit sa lahat, no? Matapos tayo umusad na nga dito po sa pagdinig sa Senado at umabot na nga po ito na tapusin nila ng prosecution ang panig nila ng kanilang presentasyon para isalarawan na ang ating pangalawang pangulo ay corrupt, tiwali, at lahat na. Matapos yun, bigla nilang aatras at sasabihin nila na para sa atin, kaya nila inaatras. Dahil magsasayang pa raw ng pera, magsasayang ng oras, dahil marami pa raw silang gagawin. Eh bakit di nila naisip yan mula pa nung bago simulan ang impeachment na hearing na yan? Nasa simula't simula pa lamang ay ayaw talaga ng sambayan ng Pilipino dahil alam talaga na ito po ay pamumulitika lamang. Di po ba? Kaya hindi ho talaga katanggap-tanggap na pagdating po sa November 9 ay hindi ho magiging parehas ang paghahatol ng impeachment court na ito pag nagkataon. Ano? Sana kahit may natitira pa kaunting dangal at integridad dyan sa Senado, ay maibangon nila ng kahit papaano ang kanilang institusyon. Ano po? At akala ko ba ang Senado po yung last bastion of democracy? Di ba? Yan ang sabi nila, di ba? Eh, patunayan naman sana nila. No? Patunayan naman sana nila. Di ba? Huwag naman sanang patunayan ng naalala ko dati ang presiding judge sa ngayon na si Senator Chis Escudero. Parang pinaghawak lang siya ng baso nang unang ginang nung panahon na siya po ay Senate President. Pero hindi rin siya kumibo, no? Ininom yung iniinuman niya tapos binalik sa kanya. Parang wala lang, no? Parang hindi na issue sa kanya yan. Pero sa totoo lamang, kung kabastusan ng pag-uusapan, eh, yan na po ang pinakamataas ng antas ng kabastusan. Dahil yan po ay Senate President ng Pilipinas, eh. Para agawan mo ng kupita at uminom ka ron, di ko alam kung anong gustong patunayan para lang masabing close kami o ano. Ang tingin ko tuloy, ang tingin ko rin iba eh. Ha? Hawak ko yan. Di ba? Hawak ko yan, parang ganyan. Yan ang dating eh. Yan ang dating sa akin eh. Ano po? Kaya ito po, sa pamamagitan po nitong patas na pagkakataon binibigay dito sa impeachment court na ito, hindi lamang po ang pangalawang pangulo nasa sakdal dito. Higit sa lahat po, yung pong mga hukom ng mga senador na hukom na huhusga para po siya ay impeach. Dahil ipagkakait po sa sambayan ng Pilipino na hilagpas 32 milyon katao na di hamak na mas malaki pa ang natanggap na boto ng pangalawang pangulo kaysa sa pangulo na kanyang binitbit, no? Ay madi-disenfranchise o mababaliwala ang ating mga boto. Kaya hari nawa, yun man lang ay kanilang konsidera at hindi naman ang lakasalanan yan. Kagaya sinasabi po ng presiding officer, kasi ito ay sui generis. So lahat pala, pwede ninyong gawin, ano? Kaya lang, first time daw to. Eh, lahat naman, may first time eh. Di po ba? At yung first time na yan, magiging jurisprudence po yan. Nakita nyo kung paano nyo baguhin yung pong artikulo na magko-convict sa isang impeachable official at basta na lang ninyong palitan ng salita mismo ng ating konstitusyon na imbis na all members ay kung sino lang ang nariyan sa araw ng botohan. Di ba? At amyendahan nyo yan dyan lang mismo sa impeachment court. Santa Maria Bulacan, kung ito po hindi bending the law, ewan ko na po kung anong tawag dyan. Samantalang ang Korte Suprema, hindi pa po nagdi-desisyon dyan, pero ang ating pong konstitusyon, ayan na po kasi siya. Hindi po talaga po pwedeng baguhin yan nang hindi dadaan sa tamang proseso ng pagbabago sa konstitusyon. Kung ano po ang nakasaad dyan, ayaw mo man yan, wala kang magagawa, kundi sundin siya. Kasi yan po ang nakaata sa ating konstitusyon. Tama po ba? So ngayon, bilang sui generis, ang isang korte, kagaya ng impeachment court, at sa sinasabing yung iba nga, dinadala pa sa naratibo na hindi lang naman ngayon nangyari ito, yung hindi na itinuloy, yung ibang articles of impeachment. At ang isinasalin tulad pa ay yung pong kay dating nasira at namatay ng Chief Justice Renato Corona na nung una daw po ay 8 ang articles of impeachment at bago pa magsimula ang pagdinig ay yung pong lead counsel ng Kongreso noon na si Congressman Neil Tupas ay nagbigay na ng manifestasyon at sinabing hindi na nila itutuloy yung 5 articles of impeachment na hindi pa po nila nasisimula kahit alin doon ang anumang presentasyon. Kaya nga wala akong naging usapin doon. Wala akong naging problema. Di ba? Pero ito, na nakapagpresenta na po yung Article 1 at Article 4, isang napakalaking kabastusan at kalapastanganan po yan sa impeachment court sa bawat senador na nando doon. Natakang-taka nga ako ni walang pumalag. Wala man lang tumayo na ano to, ginagago nyo ba kami? Diba? Matapos yung dalin dito yan, naabala na kami rito sa dami ng trabaho namin. Araw-araw kaming binibigyan ng oras to. Itong mga reklamo nyo. Tapos ngayon, iuurong nyo matapos kayo maglahad at magsabi ng inyong mga nirereklamo at hindi nyo nabibigyan ng pagkakataon makasagot ang panig ng inyong nirereklamo. Wala man lang ako nakitang ganyan. Di ba? Kaya sa totoo lamang, ito po yung pagkakataon na itaas nilang antas. Kagaya na sinasabi ng ating pangalawang pangulo. You set the standard high. Taas nyo po. Dahil nawawala na po ng tiwala ang taong bayan. Yun po ang mabigat, no? At kung di umuubra ang mga survey, no? Para bagang kung titignan natin, kanina lang sa presko ni Auntie Claire, nabanggit po ng isang mamamahayag itong survey na to. At parang wala siyang masyadong pakialam, ano? At nang tanungin lang niya ay kung sino ba nag-survey? Pulse Asia daw po, sagot nung nagtatanong. Ang sinagot lang po ng Auntie Claire ay noted. No? Noted. Apo, ganun kasimple. Pero kung titingnan natin, yung isa sa kanila mga kasama na nagtanong, ano po? Dahil sabi niya, kung ito'y pagbabaliwala kanya sa survey at hindi pagkilala sa mga survey na ito ay lehitimong mga sentimiento ng taong bayan o grado na ibinibigay sa isang opisyal batay sa kanyang paglilingkod, ano? Kung bagsak ka o pasado ka, di po ba? Ano po ba daw ang pananaw ng Pangulo sa mga ganito? Nakikinig po ba daw siya? Kasi, sabi niya, doon daw po sa interview kay Gary Valenciano, ang sabi ng Pangulo ay nakikinig daw siya sa mga kritisismo. Kasi kung minsan daw mga kritisismo ay tama naman daw. So nakikinig siya. So kung nakikinig ang Pangulo sa kritisismo, dahil ito rin na makapagbubuti sana ng kanyang paglilingkod, ano ba naman ang survey? Ito po'y grado niya mismo, no? Kaya dapat niyang magpagbigyan din ng pagpapahalaga, di ba? So sabay-bawi ni Auntie Claire kasi narinig niya yung Gary Valenciano na doon sumagot ang Pangulo. Kaya sabi niya, nakikinig naman ang Pangulo. Halimbawa, limbawa kailangan taasan ng sweldo, no? O yung limbawa kailangan magbigay ng ayuda, subsidiya sa gasolina na tumataas, ganun, ano? Pero hindi po yan ang survey. Hindi po yan ang survey. Sa totoong buhay lang, ano po? So ito isang paglihis na naman ang kanyang pagsagot dahil may nagtanong, ano, particular na meron bang saysay sa kanya itong survey na ito? Di po ba? Na para sa akin po, barometro po kasi ito ng kanyang mga ginagawa para sa ating bayan. Ano po? Kasi kung hindi, ito ang pagpapakita na kaya pala hindi tayo nagbabago ng pamamalakad o ng kung anuman. Kasi nga, hindi naman pala pinakikinggan yung mga survey. Kaya pala, ano po? At dito, makikita natin, ano po, na napag-usapan din dito yung tungkol naman dito sa 49th ASEAN Summit. Dahil kung maaalala nyo, tayo po ang host dito, di ba? Tung November na ito, gaganapin. At may paksili ka pa nga, di po ba? Na gagawin, ano? Kailangan pala na maraming tubig yan, ha? Sa ewan ko lang kung ilang balde ang kailangan tubig niyan sa pag-ooperate niyan. At lalo na may El Nino pa, no? So, eto na. Ang nag-confirm na daw po ang US President Donald Trump na siya'y dadalo. Natural. Malaki interest ng Amerika diyan sa Paxilica. Yan ang kanilang proyekto nila eh. Yan po ang kanilang isinusulong eh. So pupunta, no? Pero kung titingnan natin, maliban daw po sa US President na nag-confirm na pupunta sa ASEAN Summit, ay wala pa raw pong ibang head of state na nag-confirm na sila'y pupunta. At ayon daw po sa DFA, yun daw pong iba, ay mga 2 araw na lamang bago po magkaroon po ng araw ng summit, doon pa lang po nagkukumpirma kung dadalo o di kaya magpapadala na lang ng representante. Definitely, may darating po mga representante. Hindi man makadalo po yung head of state, eh yung representante. Ganun po yan. Ano? Kaya siyempre, malaking bagay po yan para sa administrasyon na ito na mas lamang na darating ang mga representante kesa yung mismong head of state. Di ba? Apo, kasi parang hindi masyadong binigyan ng panahon o pagpapahalaga ang ating bansa. Gawa malamang nung namumuno. No, hindi dahil sa atin yon. Di ba? So, kumbaga, parang kaya sinisikap talaga nila na mapapunta kahit papaano. Di ba nagdeklara na nga ng holiday na itong ASEAN Summit? 3 araw po ba yan? Ah, di ba? So, at bukod po dyan, ang napansin ko lamang po ay marami pong factor ano, kung bakit niisip no? Na baka magpadala na lang ng kung ano, ng ibang representation, eh, yung mismong country na mag-host, yung presidente, pababa na eh. Diba? Pababa na sa tungkulin niya, at hindi lang yan, mababa din ang approval at trust rating sa taong bayan, bagsak ang ekonomiya, di po ba? So, hindi ko maganda ang pananaw, ano po? So, kung may pupunta sa mga inimbita, ay malamang gusto lang din ipakita ang pakikisama, no? Dahil kailangan, dahil naghahawak kamay din po itong mga ito, eh. Di po ba? Pero kung yung aasahan po natin na magiging ganansya sa ating bayan, well, parang mas malaki pa po atang gagastusin natin, sa totoo lamang, no? Kung ilang bilyon yan para dito sa okasyon na ito. Pero itong okasyon na ito, mahalaga po ito, kung tutuusin, dahil may ikot po ang hosting nito, eh. Di ba? May ikot pong hosting ng ASEAN Summit, no? At ito'y pagkakataon ng sunod-sunod kayo. Kung kagaya next year, Singapore naman. Di ba? So, may ikot po ang host, no? Ang hosting ng bawat bansa. Sayang lang ang pagkakataon dahil ito sana ang pagkakataon at pribilehyo ng ating bansa na pakita sa buong mundo na pag tayo nag-host ng ganito kalaking event, eh maganda ang estado ng ating bayan, maunlad ang ating bayan, maganda ang ating peace and order, walang ganitong matinding pamumulitika, no? At wala ding kontrobersiya patungkol sa mga droga na 7 beses na nakapasok, ha? Dala ng eroplanong inarkila na hanggang ngayon hindi matukoy ng gobyernong ito, na lahat naman po na nilapagan yan ay dyan sa airport, eh, alam ng kaap yan, kung ano pangalan ng taong kumuha ng eroplano, anong klaseng eroplano, sinong may-ari, eh mistula pong news blackout, di po ba? Pero sa international community, alam nila lahat yan. In fact, dyan nga sa pinanggalingan ng ating Pangulo, nang pinanooran niya ng, yung pinanooran niya ng F1, no, rally. Ah, kahit sabihin pa niyang kumukuha siya, nangangalap siya doon ng kung anong pwedeng negosyo ipasok dito sa atin, pero very consistent siya na wala siyang pinalagpas na okasyon ng F1 na hindi niya napuntahan, ano? Ito lang, nagsalita po ang Prime Minister Wong, ano, ng Singapore sa isang talumpati niya, at ang kanyang binabanggit ay patungkol po sa mga vape, no? Vape. Kasi alam niyo sa Singapore bawal manigarilyo, 'di ba? No smoking diyan eh. So, ang pinag-uusapan ngayon ni Prime Minister Wong ay hihigpitan itong paggamit ng mga vape. Tataasan ng mga multa at hanggang sa ito ay hindi na rin magkaroon ng pagtatangkilik ng mga Singaporeans. Kasi sa kanya daw pananaw, hindi daw to baliwala lang dahil ang vape daw po nagagamit na daw po na lagyan ng mga sangkap na nakaka-addict. No? Siya po may sabi nun, ha? Si Prime Minister Wong, ha? Doon pa naman galing ang Pangulo. Hindi kaya nila napag-usapan yon. At tamang-tama naman, habang nandun siya, no, ay meron palang labas-pasok na aeroplano sa atin, 9 beses dapat, 8 nahuli na, at ganun mismo ang pinag-uusapan, bait. No? Bait mismo. Dahil yun po ang dinideklaran dala-dala ng aeroplano, eh. Di ba? Baka kaya ganun na nasa isip ni Prime Minister Wong. Na nako, magagamit po yung vape na yan para lagyan ng mga kung ano-ano pong mga nakaka-addict na mga kemikal. Kaya hindi yan basta sigarilyo lang. Kung ang sigarilyo, na-addict ka na sa sigarilyo, sigarilyo yun. Tama? Pero kung yung vape, ay talaga nalalagyan po ng iba't ibang kemikal yan, tutunawin nila, lagawin nilang langis, no? At papasok dun sa loob ng vape. Ikaw ba wala naman pong mandato para ipagbawal yan o di kaya wala pang batas na umiiral, eh nakalulusot na. Nakalulusot na, no? Dun sa kanilang lipunan. Kaya yun po ang kanyang mga binabanggit na direksyon ano, ng Singapore. Nakakaingit lang talaga sa totoo lamang dahil ang ating bansa, mas masarap pamunuan eh. Kasi ang Singapore napakaliit lang eh, kung tutuusin eh. Yung nga dating nagpaunlad niyan na si President Lee Kuan Yew eh, ang sinasabi nga niya, ang alam niyo ang problema ng Pilipinas, hindi po kuan eh, mayamang bansa ang Pilipinas eh. Hindi ho problema ng Pilipinas ang natural resources. Hindi problema ng Pilipinas ang mga Pilipino dahil mababait, English speaking, masisipag, matatalino, ha? Walang problema sa ganyang antas eh. Maganda ang klima ng Pilipinas. Dadalawa. Tag-ulan, tsaka tag-araw. E sa Singapore, nukdo ka ng init doon. Di ba? Wala pa silang talagang natural resources pagdating sa tubig. Kaya nga nag-desalinization sila. No? So tayo, sabi niya, napakaganda talaga ng inyong mga bansa. Ang problema niyo, alam niyo kung ano, yung mga namumuno sa bansa niyo. At ang pinakamalaki rin problema nyo ay ang mga media nyo. Dahil yung mga media nyo, Diyos ko, sa totoong buhay lamang. Lalo na siguro kung nabubuhay si Lee Kuan Yew ngayon, ano? Ha? Tingnan media natin yung timing dyan sa mga droga na pumasok sa bansa natin. No? Siguro lalo na kung nabubuhay si Lee Kuan Yew ngayon at nalaman niya patungkol dun sa mga payola, dun sa mga maleta, sa mga envelope, expandable envelope at paper bag, no? Na ayon doon sa 18 Marines, ay iniikot-ikot lang linggo-linggo, no? Kung nalaman siguro ni Lee Kuan Yew yan, ano mo sasabihin niya? Sabi ko na sa inyo eh. Sabi ko na sa inyo yan. Tamo? Sabi ko na sa inyo, yan ang problema nyo, di po ba, no? Mali na ang pamamalakad at ang media nyo, hindi ginagawa ang trabaho nila. So, eto ka na, no? At, bago tayo matapos, ha, alam niyo po ba na ito pong si Sandro Marcos, no? Si Congressman Sandro Marcos ay lumipat na po ng partido, ha. Iniwan na po niya ang partido ng kanyang ama, ha, ang Partido Federal ng Pilipinas. Siya po ay lumipat sa Lakas CMD, no? Sa partido ng kanyang tiyuhin na dating Speaker Martin Romualdez. No? At dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. At siyempre, Senator Bong Revilla. Yan po ang Lakas CMD. So lumalabas ngayon, yung binanggit ko talaga sa inyo dati, ang kaibahan noon sa mga nakaraan ano, na nakikita natin, na obserbahan, kung sino po yung Pangulo ng bansa dito sa atin. Ha? Kaya nga na-invento yung political butterfly eh. Sa dami ng partido dito sa Pilipinas, di ba? Eh lahat namumutik-tik na po, pinuputakti na po ang partido ng Pangulo. Lahat naglilipatan, di ba? Pansin ninyo, bukod tangi lang sa Pangulong ito ang hindi naganap yan. In fact, kahit nga sarili niyang anak, ay iiwan siya para lumipat lang sa ibang partido. Na? Tingnan niyo ang Pangulong Duterte, ang PDP laban. Sinasabi nga ni Coco Pimentel eh, nagsisisi daw siya. Sus, Marianong Garapon. Hindi mo naman pag-aari yan. Diba? Ang partido PDP laban. At dito niyo makikita, mula sa isang Volkswagen, ako konti lang po, pero national party kasi yan, eh nung naging Pangulo ang Tatay Digong, bago pa siya maging Pangulo, nung nakita ng mga politiko na mananalo na to, samantalang nanalo siya ng ni walang suporta ng kahit na isang barangay, captain. Aba, eh, naglipatan na po sa PDP laban. Di ba? At hindi lang kahit noon po, panahon ni Cory, di ba, lahat po, Ramos, lahat na naging pangulo, lahat, lilipat talaga ang majority. Kaya nga, ang nangyayari, nagiging mayorya nila ang legislatura, ang Kongreso at Senado, dahil katuwang niya ng Pangulo, sino man ang Pangulo, sa pagsusulong ng mga batas na nais niyang maipasa para po sa kanyang pamumuno. Tama? O, pero dito, sa bukod-tangi lamang na ito, na parang hindi ito naganap, no? Na mas marami pa ang nasa lakas CMD ng dating speaker kaysa sa Pangulo na nasa PFP. Di ba? Sa totoo lamang. At yan nga, kumbaga, ito pa. Alam pa lang ba ni Mar Balbuena na si Pangulong Marcos kanina ay nasa Balanga, Bataan, no? At kanya pong inilunsad yung Balanga Mobility Electric Minibus, ha? Yung Balanga Mobility Hub, no? At doon ay naglele-lecture ang Pangulong Marcos na ito electric, no? Noong pa po sa panahon ni Tatay Digong, sinusulong ang electric, no, na transport, na tinututulad nga ng mga transport sector. At ang nangunguna dyan eh, ang manibela, na sinabihan nga ng kanyang may bahay na huwag ka na kasi rally ng rally. Yan, sabi ni Mar Balbuena, ay hindi na po ma'am, hindi po, I love you. BBM po kami. Ewan ko kung masasabi pa niyang BBM siya ngayon. Na ang Pangulong Marcos po launching nitong

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Biyernes. Thanks, it's Friday. Ang ating pong pagbati sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig, nanonood at sumusubaybay sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan sa Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre, hindi po nating malilimutan ang ating mga ka-senior citizen, ang ating mga OFWs na mga living heroes o mga buhay na bayani, kasama po ang aming mataos na pananalangin na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. At siyempre, kapag kalusugan ang pinag-uusapan, kailangan kumain po tayo ng mga masustansyang pagkain, gulay, isda, iwasan ng mga matataba, lalo na kung kayo po ay senior citizen, para makaiwas tayo sa mga malulubhang sakit. At magandang umaga kay Don Pepot.
3: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama po tayo hanggang mamayang alas 8 ng maga.
1: At kapag sinabi po natin na masustansyang pagkain, huwag po nating kalilimutan ang itlog. Ha? Yes. Itlog po. Itlog ng manok. Kailangan po natin yan. Ha? Marami ding itlog. Itlog ng itik. Mm. Itlog ng pato. Itlog ng pato. Marami pong itlog. Yes. Pero ang hindi po dapat kainin ay yung itlog ng inyong mga mister. Ha? Yan, mga kaibigan. So, marami tayong issue. Don Pepot, Biyernes na, pero kailang imayin pa rin natin ang mga issue na nananatili po, sapagkat ito po ay napakahalaga sa kinabukasan ng bansa, napakahalaga sa kinabukasan ng mga susunod pang henerasyon, sa ating pong mga anak, aanakin at mga aanakan pa. Kaya kailangan po ang mga mali na nangyayari sa ating kapaligiran, yung labis na pamumulitika, sa halip na pagsisilbi sa bayan, paglilingkod sa taong bayan, ang hinaharap po ng ating mga nanunungkulan sa ating gobyerno na binigyan natin ng tiwala na para siyang tumupad ng tungkulin para sa kayusan, kapayapaan at kasaganaan o kaunlaran ng bansa. Ngunit mas mahigit nilang tinitignan, tinututukan ay ang politika. Politika na ngayon ay tumitindi ng tumitindi habang papalapit ng papalapit ang 2028 election, na bagamat tila ayon sa mga ilan ay mukhang alanganin o tila nag-aatubili ang ating kasalukuyang administrasyon na magdaos ng 2028 election, na maaring sinasabi po maging ng kanyang kapatid, ng kapatid ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr., si Senadora Amy Marcos, na baka magpalit ng

0: ating saligang batas at gumawa ng tinatawag na panibagong sistema ng ating gobyerno para hindi magkaroon ng eleksyon sa pamagitan ng CONAS. Yan po ay mula sa bibig ng ating magiting, masipag, at talaga namang bukas ang bibig. Wala siyang pero-pero sa pagbibigay ng katotohanan sa taong bayan na atin namang ikinagagalak. Ano, kahit nakapatid, kamag-anak, kung nakikita mo naman mali, eh siyempre kailangan punayin sapagkat nakataya po rito ay kinabukasan ng bansa, kinabukasan ng sambayan ng Pilipino.
1: Yes.
0: Kaya kung ating papansinin, mga kababayan, at maging ikaw, Don Pepot, ay tila sa kabila ng tila pagtutulong-tulong o ng pinagtutulungan siya, di ba? Pinagtutulungan po sa kabila ng pinagtutulungan ang ating Vice President Sara Duterte. Mapapansin mo, ha? Napapansin din po ba ninyo na tumataas at lalong nakakakuha ng mataas na bilang sa mga survey, ano, kahit ano pang mga survey yan, pero nananatili po ang mataas na bilang sa mga survey o rating ng ating Vice President Sara Duterte sa kabila ng halos gamit na gamit ng ating kasalukuyang administrasyon, ang mga ahensya ng ating gobyerno, katulad po ng Ombudsman, katulad din po ng DOJ, NBI, Sandigan Bayan, Kongreso, at Malacanang, at maging sa impeachment sa ating Senado, ay tila pinagtutulong-tulungan po sila. At gamit na gamit, hindi lamang po yung mga ahensya na yan ng ating gobyerno, pati batas ay ginagamit nila para sa kanilang mga pansariling kapakanan, pansariling mga hangarin, at lalong-lalo na yung sinasabi nga po na extension of their term, di ba? Na siyang gusto ng kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos Jr. dahil nga nangangamba sila na kung si Vice President Sara Duterte ay bibigyan ng pagkakataon ng eleksyon, ay naniniwala ang marami na ang ating Vice President Sara Duterte ang magwawagig. Base po sa mga resulta ng survey. Pero hindi rin po natin pwedeng pagbasihan ang mga survey kung natatandaan ninyo. Yung dating Vice President Jojomar Binay. Laging nangunguna siya sa rating. Pero nung dumating ang eleksyon dahil sa mga masasama at mga negatibong mga issue laban sa kanya, yung corruption, hindi po nanalo ang ating dating Vice President Jejomar Binay. At yan din naman ang ating pangamba, dahil nga dito sa ginawa ng prosecution na pag-atras ng tatlong article of impeachment sa kabila ng naipresenta na nila ng mga ebidensya nila, mga aligasyon, mga patutsada na kung kaya pinagsabihan ni presiding officer Chis Escudero yung mga abogado ng prosecution, yung mga witness ng prosecution na iwasan ang paggamit ng mga pahayag na makakasira, no, sa depensa o sa ating Vice President Sara Duterte. Pero naipresenta na po nila lahat. Bigay na nila yung mga aligasyon, mga bintang, na ilatag na po lahat. Diba? Yes. Kaya hindi makatarungan, hindi po patas kung sa pag-atras nila ay hindi nila papayagan na makasagot ang depensa at makapagpresenta rin ng ebidensya kontra sa kanilang mga ebidensya na inilatag na napanood ng sambayan ng Pilipino sa telebisyon. Kaya maaring ang manatili sa isip ng taong bayan kung hindi mabibigyan ng pagkakataon ang depensa na makapagpresenta ng kanilang mga ebidensya bilang tugon o counter sa mga ebidensya na ipinakita ng prosecution, eh, yan po ay maliwanag na hindi patas at hindi makatarungan sa ating pong Vice President Sara Duterte. Tulad po ng sinabi ni Attorney Sheila Sisson, di ba? Na kung saan ay sinasabi niya, kailangan magkaroon ng patas at makatarungan na pagdinig diyan po sa impeachment trial na ginagawa sa Senado. Ngunit sa kabila po ng lahat ng yan, ay tila itong mga kongresista na hindi natin malaman sa kung anong dahilan ang nagtutulak maging ang presiding judge Chief Escudero kung bakit pumayag, di ba? Kung bakit pumayag na i-withdraw at siyempre hindi na makapag lalahad, makapagka-counter ng affidavit o evidence ang depensa at hindi po yan makatarungan sapagkat sila ay depensa ng ating Vice President Sara Duterte na kung hindi nila masasagot at hindi sila makapagpipresenta ng ebidensya laban sa mga ebidensya ipinresenta ng prosekusyon, ano naman ang magiging ang maiiwan sa isip ng ating mga kababayan. Kaya sumisigaw ang marami nating mga kababayan na karapatan nating malaman ang katotohanan. Karapatan natin na marinig ang panig ng depensa at hindi lamang ng prosecution. At kung sakali na hindi nila payagan ang depensa na magpakita, sagutin at magpakita ng kanilang mga ebidensya, eh malaking problema yan. Di ba? Sapagkat maaring maharap ang prosecution sa kaso obstruction of justice. Di ba? Yes. At yan po ay sinasabi nga natin na hindi patas.
1: Alain fairness eh.
0: Hindi makatarungan. Yes. Ha? Itong ginagawa ng prosecution na lumalabas na itong impeachment trial ay bahagi ng kanilang black propaganda laban sa ating Vice President Sara Duterte at isang political maneuvering, ha? Para siraan ang ating Vice President Sara Duterte, yung kanyang imahe, ha? At yung kanyang credibility ang siya pong gustong wasakin nitong prosecution para kung hindi nga naman matuloy yung hangad nila na con us na dinig natin at mukhang tila yon ang gusto ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. sapagkat alam nila yung mga sangkot na yan sa korupsyon, malawakang korupsyon na flood control na umabot po sa 1.1 trillion ay pananagutin kung hindi nila kaalyado ang maupong Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yan po ang pinangangambahan ng mga sangkot, ng mga tumanggap, ng mali-maletang naglalaman ng milyong-milyong piso mula sa kabangyaman ng bansa na nanggaling sa ating mga buwis. Ha? Nasabi nga ay walang itatangi. Lahat po tayo ay nagbabayad ng buwis. Maging ito ay kakampi o kalaban, ay nagbabayad po ng buwis. Maging mayaman o mahirap. Sapagkat yung sinasabi ng poorest of the poor, ay nagbabayad din po yan ng buwis. Sapagkat lahat ng ating binibili, maging ng mga poorest of the poor, ay may kaakibat na bat.
1: Yes.
0: No, kaya yan po ay isa ring paraan nila ng pagbubuwis ng mamamayang Pilipino.
1: Wala tayong ligtas doon eh.
0: Wala pong ligtas. Babayad ka na. Kung ikaw ay may bahay at lupa, sigurado a milyar. Ang dami pong mga binabayaran natin na kung kaya kulang ang kinikita ng isang pangkaraniwang manggagawang Pilipino, empleyadong Pilipino, maging ang mga ilang maliliit na negosyante ay dumaraing sapagkat hindi nakasasapat ang kanilang mga negosyo sa taas po ng mga bilin, sa laki ng mga gastusin, gasolina, langis, ay tumataas ng tumataas, magbababa ng kaunti, magtataas ng malaki, kaya bawing-bawi yung kanilang kunwa-kunwa ring ibinabang halaga o presyo ng langis, di ba?
1: Yes.
0: Para tayong chinichubibu eh. Biro mo, magtataas sila ng 10 piso, tapos magbababa ng 50, pagkatapos magtataas ng ulit ng gano'n, bawing-bawi sila, di ba?
1: Yes.
0: Kaya yun po mga kaibigan, ang nakikita natin na problema po ng ating bansa. O, meron ba tayong ulat na papasok?
1: Wala pa po, wala pa.
0: Wala pa, okay. Wala pa tayong papasok na balita, kaya tayo po ay magtutuloy-tuloy dito po sa ating pagtalakay sa mga mainit na issue. Pero ang tanong po ng taong bayan, ano raw ba ang malakas na pwersa sa presiding judge na nagtulak para sang-ayunan ang withdrawal ng tatlong article of impeachment, di ba? O merong mga nagsasabi po, ha, na baka yan daw po ay bunga ng maleta. Yan, bunga daw po ng maleta ang maaring naging agarang desisyon. Biro mo, nag-recess sandali, di ba? E paglapas, meron tatlong, may 10 pahinang solusyon agad. Itong si Chief Escudero, nang tila dapat ay magkaroon muna ng konferensya ang mga senator judges, di ba? Para makuha ang mga kanya-kanyang mga opinion at nang sa ganun ay makabuo sila ng isang makatarungang desisyon. Pero parang instante, ha?
1: Ready agad.
0: Oh, ready agad. So, ibig sabihin, may mahiwagang lampara, di ba? May mahiwagang lampara na tila magic, ha? Na nakapagbigay ng agad-agad na pagsang-ayon si presiding judge Chief Escudero. Kaya yan po ang pinupuna
1: sa tao eh
0: ng marami nating mga kababayan. Hindi kaya dahil sa maleta ang naging dahilan kung kaya tila isang mahiwagang lampara. Yan po ang tanong ng ating mga kababayan na napaisip, ha, sapagkat ang bilis. Sampu agad pahina, ha, nang walang konferensya sa mga judge, senator judge, di ba? Dapat tatawag muna ng konferensya o sana bago magkaroon ng pagdinig o magdesisyon, magkukonferensya muna sila.
1: Dapat para naging nagulat pa siya. Nagulat din dapat siya ganun eh.
0: Para sa mga motion ng mga senator judges, ayan. Pero sabi nga, talagang halata po, harap-harapan ang gaguhan, ha, sa ating mga kababayan, ha, sa ating pong lahat. Halatang halata, obvious na ginagago ng harapan ang sambayan ng Pilipino. Na para bang tayo ay mga tuod, parang tayo ay mga walang alam.
1: Parang hindi nag-iisipan tayo sa tingin nila.
0: Sunuran na lamang sa kanilang mga kagustuhan. Pero sabi ko nga, hindi bobo, lalong hindi tanga, dahil ang tanga, wala pong pagamutan yan. Ang mga Pilipino sa ngayon, mulat na po ang isip ng marami nating mga kababayan, bagamat may mga iilan na patuloy pong kumakapit, yumayakap, kahit mali, alam nila dahil sila ay nakikinabang. At yan din po ang pananaw ng ating mga kababayan sa ating mga senator judges, sa sa mga mambabatas na sinasabi po ni Mayor Magalong ng Baguio City na 90% sa ating mga mambabatas ay dinaanan din ng pison, hindi dinaanan ng bagyo, kundi dinaanan po ng maleta. At base din po sa pagdinig na ginawa kahapon diyan sa Sandigan Bayan, ha? Yung kanilang testigo na dating kabilang sa Brave 18 Marines, di ba? Na si Rodante
1: Orbilio.
0: Orbilio, binanggit po na hindi lamang po si Speaker Martin Romualdez ang sangkot, ha? O yung dinilibiran nila ng maleta na naglalaman ng milyong-milyong halaga ng salapi, kundi maging ito pong sina Marikina Representative Kimbo. Ito pong si ano ba yan?
1: Tito Soto.
0: Senator Tito Soto. Tatlo sila.
1: Si Trillanes. Trillanes.
0: Antonio Trillanes de Port. Mga kaibigan, binanggit po yan ni Rodante Orbilio, ha, na nagsilbing testigo at walang takot siya. Nakita mo naman, ha, na ibig sabihin, ang kanyang sinasabi ay katotohanan, kaya hindi siya patumpik-tumpik sa kanyang pagsasalita at paghahayag ng katotohanan. Kaya tayo po ay saludo dito sa nalalabi na 14 plus 3 na dating mga sundalo na buong giting na humaharap sa katotohanan. Diba? Sapagkat alam naman natin na kapag ikaw ay nanindigan sa katotohanan, eh maraming magaganap sa iyong buhay na hindi mo inaasahan. Nandiyan po yung panggigipit o pangharas, yung pagkaso sa iyo na kahit wala ka namang kasalanan, magkakaroon ka ng kasalanan at mabigat na kaso ang iyong harapin, sapagkat plunder, puro plunder ang alam nilang kasong iharap sa mga inaakala nila na mga naninindigan sa katotohanan. At yan po ay nakikita natin na tila parang isang silent martial law, di ba?
1: Yes.
0: O yung pagiging diktador, sapagkat kahit na alam nila na wala sa o bending the law ang kanilang ginagawa, eh buong kapal na mga pagmumuka na ipinatutupad nila. Lalo na po itong magkapatid na Remulla, diba? Alam naman nila na kawalan ng katarungan yung kanilang mga ginagawang pagkaso dahil sa ikaw lang ay naninindigan sa katotohanan at sa karapatan nating mga mamamayang Pilipino. Tulad nitong si dating Congress Party List Congressman Mike Defensor, di ba? Wala na siya sa politika, sa posisyon eh, di ba? O pero naninindigan siya para sa karapatan ng mamamayang Pilipino at para sa katotohanan, sapagkat siya man ay ninakawan din ng buwis, di ba? O yan po mga kaibigan, kaya nakakalungkot ang nangyayari po sa ating bansa dahil nawawala na po tayo ng karapatan ng mga mamamayang Pilipino na base sa ating saligang batas, tayo ay malayang makapagsasalita, tayo ay malayang makapag-iisip, di ba? At malayang makagawa basta't ito ay naayon sa ating saligang batas.
1: Yes.
0: Ngunit lumalabas ngayon, parang kahit na wala kang nilabag na batas, meron kang nilabag. Kahit wala kang kasalanan, meron kang kasalanan. Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Kaya nasaan na po ang hustisya ngayon sa ating bansa? Hindi na po tayo yung dating sinasabing isang demokratikong sistema ng pamamalakad kung hindi may halong panunupil, paghadlang sa karapatan ng mamamayang Pilipino.
1: Yes.
0: Oh, yan mga kaibigan, kaya yung mga hindi po kumikibo, kumibo po kayo. Magsalita kayo. Karapatan po natin 'yan na ayon sa ating saaligam batas, ha?
1: Yes.
0: Yung tinatawag po nating freedom of expression, freedom of speech.
1: Yes.
0: Ha? Ating pong isabuhay yan sapagkat yan ay maliwanag na nasa saad sa ating pong saligang batas. Huwag po tayong matakot sapagkat dapat po, sabi nga, sovereignty resides to the people. Ibig sabihin, ang kapangyarihan ay nasa taong bayan sapagkat tayo lamang ang naglukluk sa kanila sa posisyon. Ha?
1: Yeah.
0: Kaya all power emanates from the people.
1: Yeah.
0: Kaya dapat ang tungkulin nila, pagsilbihan ang taong bayang kasama diyan, yung pagsunod sa inaakala nila na makatarungan para sa mamamayang Pilipino. Pero meron ba tayong nararamdaman na paglilingkod mula sa mga pinagkatiwalaan natin? Nasabi nga nung isang narinig ko eh, parang mga hayop. Eh kasi wala silang pakiramdam eh.
1: Mm-hmm.
0: Sa nararamdaman ng taong bayan, wala silang pakialam sa ating dinaranas na kahirapan. Wala silang pakialam kung tayo ay mamatay sa gutom. Wala silang pakialam kung tayo ay bahain na tinadilib yung baha na rumaragasa, tinatangay bahay, tinatangay buhay at kabuhayan ng mamamayang Pilipino. Wala po silang pakialam. Kaya nasabi nung isang nabasa kong nag-comment, parang hayop. Eh, ang hayop nakakaramdam eh.
1: Mm.
0: Si yung mga ipis, pag nagtataka ka eh, tumatakbo agad eh.
1: Nakaramdaman
0: diba?
1: Agad.
0: Nararamdaman. O kahit butik eh.
1: Mm.
0: Diba, pag naramdaman, nakita mo, ang bilis nila. O, eh, pero itong mga ito, wala
1: kahit
0: silang
1: ahas, ganun.
0: Pakiramdam. Ha? Wala sila, at saka talaga makakapal ang muka dahil harap-harapan na ito eh.
1: Mm.
0: Daguhan na harap-harapan na ito eh. Diba?
1: Di,
0: o yun lamang,
1: yun
0: lamang mga prosecution, hindi ba ang kakapal din ng mga pagmumukha nila? Parang akala nila hindi mararamdaman ng taong bayan na ang ginawa lang nila ay para sirain ang ating Vice President Sara Duterte sa pamagitan ng impeachment trial. O, doon sila bumanat ng bumanat, di ba?
1: Mm-hmm.
0: At puro kasinungalingan naman dahil ultimo yung mga witnesses, hindi alam ang kanilang mga sinasabi.
1: Yes.
0: Wala silang personal knowledge, pero bakit nila ginagawang testigo? Di ba? So, kitang-kita ng taong bayan na ito ay isang malaking gaguhan, mga kaibigan. Oh, kaya, nakita naman ninyo, kahit na ginagago tayo, ano nangyayari sa ating Vice President Sara Duterte? Di ba, lalong tumataas ang kanyang survey,
1: mm-hmm.
0: ang kanyang rating, sa kabila ng pinagtutulong-tulungan na siya ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. At ngayon naman, parang tila ituloy na naman, bagamat ito ay isang masaklap na katotohanan para sa bansa, para sa ating mga mamamayang Pilipino. Yung sinasabing pagkakasabat o pagkakahuli doon sa 521 kilograms ng metapentamine, ha?
1: Mm-hmm.
0: O, yan, na di umano, tila Sandro Marcos ang idinadawit nila sapagkat ito raw ay CEO ng X-Bape Incorporated, di ba?
1: Mm-hmm.
0: At kung saan ay ang chairwoman ay ang ating First Lady Lisa Marco Araneta Marcos, ba? Pero hanggang ngayon wala tayong naririnig sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. hinggil po dyan sa isyu na kung saan nagdadawit o nagsasangkot kay Sandro Marcos, ang ating Majority Floor Leader, at sa First Lady Lisa Araneta Marcos, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Kaya yan po ay isang malaking issue na sinasabi nila isang international syndicate ang kaugnay. At may mga sinasabi pa na di umano itong si Congressman Sandro Marcos sa kanya daw mansyon sa Thailand ay palaging nagdadaos ng party kung saan doon ay tumitira sila ng ipinagbabawal daw pong gamot. Maraming ano issue na hindi nga nating maiiwasan na, na dapat sana ay nalalaman nating mga mamamayan. Pero eh, wala naman silang sinasabi, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Oh, meron tayong pag-uulat,
1: mula
0: kay Romel Madrigal.
1: Yes.
0: 15 taon na most wanted sa kasong lascivious conduct arestado sa Batangas. Romel Madrigal, ibalita mo.
2: Isang provincial most wanted person ang dinakip ng mga pulis sa Balayan Batangas sa kaugnay ng kasong lascivious conduct. Ayon sa Batangas Police Provincial Office, isinagawa ang manhunt operation sa Barangay Patugo, Balayan kung saan naaresto ang isang 69 na taong gulang na lalaki na kinalala sa alias na Domingo Pilit. Batay sa ulat, ang pag-aresto ay sinagawa sa bisa ng warrant of arrest na inilabas noong Hulyo 27, 2011 ng Regional Trial Court Branch 9 sa Balayan, Batangas. Matapos ang pag-aresto, dinala ang akusado sa kustudiya ng Balayan Municipal Police Station habang inihanda mga dokumentong kailangan para maibalik ang warrant sa korte. Ayon kay Batangas Police Provincial Office Director Police Colonel Oliver Ebura, magpapatuloy ang mga operasyon laban sa mga individual na may nakabinbing warrant o pares upang maiharap ang mga ito sa kaukulang proseso ng batas. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. At isunod naman po natin ang pag-uulat. Teka, sandali ha. Nawawala ito. Ang
1: Jong Manlapas.
0: Si Jong Manlapas, Vice President Sara, nakiramay sa pamilya ng culinary icon na si Ma'am Tessie sa Zamboanga City. Jong Manlapas, ibalita mo.
3: Nagpaabot ng pakikiramay at pasasalamat si Vice President Sara Duterte sa pamilya at mga kaanak ni Ma'am Tessie na kinikilala bilang culinary icon dahil sa malaking kontribusyon sa culinary heritage ng Zamboanga City. Ayon kay Duterte, personal niyang dinalaw ang naiwang pamilya ni Ma'am Tessie sa kanyang pagbisita. Sa lungsod nitong mga nakarang buwan, ibinahagi rin ng Vice Presidente na isa sa mga paborito niyang kainan sa Zamboanga City ang Alabar Restaurant na naging tanyag sa mga lokal at bisita. Pinasalamatan niya ang pamilya ni Ma'am Tessie sa pamana nito sa larangan ng pagkain at kulturang Zamboangueño na patuloy na tinatangkilik ng maraming Pilipino. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Manlapas.
1: Thank you, Malapas.
0: Oh, yan. Jong, ganda lalaki. Mm-hmm. Manlapas. Ayan.
1: Yes.
0: Oh, yan. Kapatid niya yung dati rin nating kasama dyan sa DZRJ na yumao, maagang pag yumao si Len Manlapas. Ayan. So, dito tayo sa sinasabing issue, no? Medyo alaktaw muna tayo. Sa issue kasi ng sinasabing nasabat na 521 kilograms bukod pa sa 1,178 sa Thailand naman, di ba? Na nasabat din, na isinakay sa barko, samantalang itong 521 isinakay sa Learjet, na kung saan sinasabi na ito raw si Diba Rosan Pahad, hindi naman ito ang tunay palang pangalan nito, ay sinasabing assistant ni Congressman Majority Floor Leader Sandro Marcos. Ito'y anak ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at CEO ng X-Bay Tech Incorporated. Ha? Nakapagpalusot po sila sana ng pito raw. Nakapagpalusot ng pito.
1: Pitong biyahe na.
0: Mm-hmm. Pitong biyahe. Pero dito sa panghuwalo, natiklo sila. Nasabat sila ng Malaysian police.
1: Mm-hmm.
0: Diba? At sinasabi na nakapag ituro pong si ano ba si si Bear, ano na, ano parang hindi matuntun eh, nakalusot na raw yung isa eh, ha, nagpunta sa
1: Hong Kong na nakapunta na yung boyet mo, yung
0: alam mo,
1: yung boyet yung sabi nila
0: alam mo yung boyet o yung mga yung iba rin mga tumatakas ang ginagawang unang tutuntungan Hong Kong eh. Pagkatapos doon sila ngayon, kukuha ng ibang flight para doon sa kanilang talagang gustong maging destination, di ba? Para matakasan yung kanilang pananagutan. Oh, pero sila, sabi rin, mga kaibigan, na bukod dyan, meron pang mga iba pang Pilipino. Ha? Tila 15 Pilipino yan, sangkot eh. Ha? Diyan sa illegal drugs. At nakakatakot dahil sa dami ng mga sunod-sunod na mga pagdadala dito ng methamphetamine o illegal drugs ay mukhang tulad nung nakaraang, kung natatanda mo doon sa nakaraang panahon ng Yumaong Noynoy Aquino, di ba? Rampant din, meron din silang mga
1: Changian.
0: O meron din mga kung laboratorio, mga napaguhuli sa panahon naman ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sunod-sunod yung mga nahuhuli na mga laboratorio ng droga. Ngayon naman, mga illegal drugs mula sa ibang bansa. Diyan sa Thailand, sa Laos. Yeah. Alam mo, sa Thailand, parang libre, pero yung sinimbang, parang vape lang ang ginagamit.
1: Kasama sa vape.
0: Oo, yan. Pero libre sa kanila yan. Walang parusa. Yung humihitit ng marijuana.
1: Kasama sa vape.
0: Oo, na sinasama sa vape. Kaya pag nakakakita ka ng sigang hitit ng vape, eh,
1: Magduda ka na,
0: lumayo ka na. Ha? Dahil parang ang laman nun ay Mary Jane o marijuana. Mm-hmm. Pero alam niyo mo naman, Don Pepot, ang marijuana, gamot yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Gamot yan, pang-alis yan ng pain, ng pakiramdam.
1: Pain reliever yan. Pain
0: reliever. Kung ikaw ay ooperahan, yan ang itinutusok eh. Mm-hmm. Para hindi mamaramdaman yung sakit. Yan.
1: Illegal na gamit nun eh.
0: Oo. Kaya hindi ba tayo merong batas na isinusulong na payagan
1: for medical purpose.
0: For medical purpose. Eh, pero kunwari yan, medical purpose. Pero sa mga magagaling at mautak na mga negosyante, gagamitin yan, batas na yan, para makapagpasok dito ng katakot-takot na marijuana at maibenta nila sa mahal na halaga. Kaya mabuti na lamang at hindi sumang-ayon, di ba?
1: Mm-hmm.
0: At alam naman, ayan ay makasasama. Pero ngayon, nagagawa nila na makapagpasok dito ng kilo, ng katakot-takot libo-libong kilograms ng mga ipinagbabawal na gamot. Mm-hmm. So, yung ginawa na war on drugs ng ating dating Pangulong Duterte, nakikita natin na tama lang. Diba?
1: Mm-hmm.
0: At umaayon ang kanyang aksyon sa nakikita niya na malawak na mga na addiction sa bansa at yung harap-harapan na pagbebentahan ng droga, di ba?
1: Yes. At yung pangamba niya maging narco state tayo
0: kaya in time yung kanyang paglunsad ng war on drugs, di ba? Yes. Tumahimik ang bansa sa mga addict, di ba?
1: Na wala
0: yung mga masasamang elemento na lumilika kuminsan ng karumal-dumal na krimen. Magnanakaw lang ang kanilang hangad, pero malalaban siyempre yung nanakawan. Kaya nakakalika ng karumal-dumal na mga krimen ng pagpatay.
1: Mm-hmm.
0: At nawala yan, nabawasan yan. Tumahimik, yes. Pati nagkaroon tayo ng bahagyang disiplina sapagkat pati yung dati mga nakahubad sa lansangan ng mga standby, di ba?
1: Mm.
0: Nakahubad, tapos inuman sila ng inuman. Ipinagbawal din. Yes. O, malaking bagay yun sapagkat yung dating gulo na lagi nating nakikita, na pagka nalalasing, ayan, nagkakagulo na. Apektado rin tayo mga
1: mamamayan. Sila-sila nag-aaway.
0: O, pero nabawasan din po yan. Yes. Pero ngayon, mukhang tila bumabalik. Sapagkat nakikita na at taong bayan na rin ang nagsasabi na dumarami ang krimen sa ating kapaligiran. Ultimo mga kabataan ngayong mag-aaral. Diba, nakikita mo, sunod-sunod ang balita ng mga kabataan na sa maagang gulang ay addict na.
1: Yes.
0: Umihitid na sila.
1: Nakakapatay na rin, mga bata.
0: Nakakapatay na rin. Dahil nga, sa ang unang inaapektuhan ng illegal drugs o pinagbabawal na gamot ay utak.
1: Yes.
0: Diba? Utak, sabi po nila, ang unang naapektuhan kapag ikaw ay addict sa droga. O, so kaya, ang krimen ay hindi nating maaampat kung laganap ang droga sa bansa. Bagamat sinasabi ng ating mga otoridad na bumaba na raw ang krimen. Bumaba na ang bilang ng krimen. Sinasabi lang, pero sa katotohanan, ultimo bata ngayon ay nakakalikha ng krimen dahil po sa droga. Yeah. Kaya dapat imbisigan itong mabuti, ha? At mukhang ang isang Pilipino daw di umano diyan sa Malaysia, dahil alam mo naman sa ibang bansa ang mahulihan ng droga ay may parusang kamatayan.
1: Death penalty
0: tayo dyan. Lamang ang bansa na walang parusang kamatayan, kung kaya pinipilit ng mga matitinong mambabatas na ibalik ang parusang kamatayan. Kasama na dyan yung mga plunderer.
1: Yes.
0: Na ang parusa rin po ay death penalty. O, kaya tutul ang mga mambabatas, ha? O, ayaw hanggang ngayon, ayaw nilang ipasa yung death penalty na yan. At ito ay inalis noong panahon ng dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo sa kahilingan ng isang papa. Ayan, naalisin ang death penalty sa bansa. Pero nakikita natin na ang Pilipino, kung hindi mo bibigyan ng matindi, ha, na parusa, ay astig. Ha? Yes. Lalo na kung may pera. Eh, parang tila nababayaran na ang salapi. Kaya ang dasal ng maraming mga kababayan po natin, sana ang ating hudikatura ay huwag masilaw sa salapi, sapagkat sila na lamang ang kaisa-isa na makapagtutuwid ng mga maling ginagawa ng ilang mga politiko na ginagamit ang kanilang kapangyarihan para sa kanilang mga pansariling interes, na katulad ngayon ito pong impeachment trial na sinasabi nila. Eh, talaga naman pong nakikita natin yung pagiging bias. Bias, at ang killing po ay nasa prosecution. Diba? Yes. O, pero hindi papayag ba tayong mga mamamayang Pilipino na sapagkat magiging president yan, Don Pepote.
1: Yes.
0: Pag nagawa nila ngayon, yung mga susunod na henerasyon, ganyan pa rin ang gagawin nila. Eh, ba't nagginawa na nila noon? Katulad ng sinasabi
1: the
0: nila.
1: President na eh.
0: Yung mga dating mga naging kaso, yan ang kanila nagiging basihan. Sa kaso ni ganito, ay bakit ganon? Diba, lumabas na tama. Pero mali sa realidad.
1: Yes.
0: Yung kanilang mga gusto na maisulong na mga batas dahil apektado tayong mga maliliit, tayong mga mahihirap. Sapagkat parang tila yung sinasabing dapat ang pagpapatupad ng batas ay pantay-pantay.
1: Yeah.
0: Parang hindi nasusunod at kailanman ay hindi masusunod, sapagkat kapag ikaw ay may salapi, kaya mong bumili pati buhay. Di ba? O sa halagang 5,000, 10,000 sa isang taong nangangailangan ng matindi, nagugutom ang mga pamilya, di ba? O, tatanggapin yan, papatay. 10,000 ka lang, 5,000 ka lang. Di ba? O kaya, hindi po maganda ang nangyayaring ito. Kaya kailangan
1: dapat pantay na protection mula sa batas.
0: Ang ating batas, yan, death penalty, ay dapat maisabatas na.
1: Yes. Huwag
0: niyong itago, Huwag niyong patulugin, huwag niyong paalikabukan sapagkat mahalagang kasangkapan niyan para madisiplina ang mga malalakas ang loob na gumawa ng karumal-dumal na krimen at mga politiko na lumulus tayo sa salapi ng taong bayan. At yan din ang maaaring maging kaso, Don Pepot, ha? Isa sa maaaring maging kaso ng prosecution, yung plunder, ha? Dahil bukod sa inaksayang oras, umastos sila ng milyong-milyong piso sa halip na ito ay itulong sa mga nangangailangan nating mga kababayan, yung mga biktima ng lindol, biktima ng baha at kalamidad, ha, ay ginastos lang sa isang walang kasaysayan na impeachment trial na ngayon ay kunukwestiyon ng taong bayan na naghahanap ng katarungan, naghahanap ng katotohanan.
1: Yes.
0: O, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Eh, diyan kayo tumutok sa impeachment trial na dapat sana ang inyong tinutukan ay itong mga kawatan ha, sa kabangyaman ng bansa, yung mga sa pamagitan ng mga project na nagiging ghost ha, na tila makikita o tila hindi kapag medyo nabuko, sasabihin eh nailipat eh, doon napunta.
1: Iba ang coordinates.
0: Iba, sabi, ganun, iba lugar. O yan. O, pero sa totoo lang, wala. Hindi ba sinasabi na di umano yung may bahay nitong si Marites,
1: Melvin.
0: Melvin, NBI director, Melvin.
1: Matibag.
0: Matibag, ha? Hindi ba sinasabi na tila may ghost project, tila wala?
1: Mm.
0: O, dahil dinideny nila, di wala. Pero sabi ng iba, hindi makita yung project. O para din yung kay Congresswoman Duistro, yung kanyang cat's eye.
1: Cat's diba? Eye. Mm.
0: Yan. Oh. Eh, hindi raw nakikita eh.
1: Yes.
0: Diba?
1: Hinayang oh. din.
0: Oh, eh, asan,
1: bigay, yung,
0: asan yung pondo?
1: Yes.
0: Eh, yung hindi mo makita yung cat's eye, yung project.
1: Yung presyo.
0: Pero yung pera, nasaan na?
1: Yes.
0: Oh, yan. Mga kaibigan, ha? At karamihan dyan sa mga nag-aakusa, yung mga matinding nagtuturo ng daliri na tila walang mga bahid dungis na mga mambabatas, eh sila ang may mas higit na kasalanan eh. Sapagkat sila ay
1: base
0: po na ayaw nilang pakinggan na mga dating sundalo na kinuha o hired by Saldico, dating chairman ng Commission ng Committee on Appropriation para mag-deliver ng pera at bigyan ng seguridad si Ko at ang kanyang pamilya, di ba? Mahigit 100 pong dating mga Marines o mga sundalo ang hinirang po at ginawang empleyado ni Saldico para mag-deliver ng pera.
1: May sila mga lalabas pang hindi pa lumalabas kasi sila pinapatawad.
0: Sila po ang nagsasabi na katotohanan, pero ayaw imbitahan dyan sa Senado. Mabuti na lang dito po sa apila o sa kaso, sa pagdinig sa kaso ni Martin Romualdez na humihiling na makapagpiansa siya.
1: Mm.
0: Diba? Oh, eh, naging testigo yung si Rudante Orbilio.
1: Oh, yes.
0: Di ngayon, yung sinasabi natin noong paman na bakit hindi pinapatawag si Stella Kimbo na ipinagmamalaki yung kanyang van, di ba? Na luxury van, di ba? Na halos lahat ng mga luxury ay nandoon sa kanyang van na dati-dati raw ay sumasakay lang sa tricycle, di ba? Oh, pero ngayon, bit-bit ay mga branded at mamahaling mga bag, mga alahas at magagarang damit. Ganyan din yung mga congressman na milyon-milyon ang halaga ng kanilang mga rilos. Rilos pa lang ho yun, ha?
1: Yes.
0: Milyon-milyon ang halaga at sumasakay sa mga milyon-milyon na mga high-end branded din, ha?
1: Mm.
0: Na mga sasakyan. Diba?
1: Walang gumo-question
0: doon. Oh, At hindi lang yan. Yes. Nakakapambabae ng nakapagbibigay ng tip sa mga babae. Biro mo, 700,000.
1: 250,000. Oh,
0: 250. Hindi, 700 yung una daw eh.
1: Iba-iba, tapos, depende siguro sa ano yun.
0: Depende sa pagmumuka. Ganun ba?
1: 250,000. Minimum yan. Malaki-laki na yun.
0: Kaya nga. Kahit pa 200,000 o 100,000, magkano lang ba ang minimum wage ng ating mga manggagawa na nagpapawis? Punan, yes. Tuko, pawis at luha. O, kumpara doon sa ngingiti-ngiti lang, yayapos-lapos lang, tapos bibigyan mo ng tip, 250,000, 500,000, 700,000. O, di ba, yan ay paglulustay sa salapi ng taong bayan. Pero kung yan ay pinaghirapan ninyo, hindi kayo gagastos ng ganyang o magbibigay ng ganyang kalalaking tip sa mga babae na inyong gusto. Diba?
1: Kahit sabihin pera nila yan, pati sinasabi yung isang inuman ng alak, 7 million eh. Kahit pera din yun bilang mga public official, dapat
0: hindi kung pera mo yan eh. At pinaghirapan mo,
1: baka hindi mo rin gawin yun.
0: Kahit pinaghirapan mo yan, yes. Ikaw nga ang kunat-kunat mo eh. Diba? Sa totoo lang, diba? Dahil pinaghihirapan mo yung pera mo eh. Ako din naman sinasabi, makunat. Dahil pinaghihirapan ko yung pera ko.
1: Yun, eh.
0: Kailangan gastusin ko yung pera ko.
1: Spend wisely.
0: Sa tama, diba? Yeah. Yung kailangan mo lamang, kailangan.
1: Kung
0: pwede naman, i-spare mo na lang dahil hindi mo naman masyadong kailangan. Kukunin mo yung pera mo, itatago mo. Mm. Eh sila, wala silang kahirap-hirap eh. Gaganyan lang sila sa papel, pipirma. Presto, may project na.
1: O antayin nila. Ay, nandipresa nila. Antayin na lang nila. Pera naman kami, sabi nila.
0: Antayin nila ang koleksyon.
1: Mm.
0: Pera na. O nakapagtatravel sila. Kasama yung kanila mga mistresses, di ba? O, nakakapag... Hindi ba kaya naalis itong si Congressman Party List Redon? Dahil nga sa pagbabiyahe dito, pagbabiyahe doon, na ang gamit ay salapi ng taong bayan. Kaya sino ka para umusig sa sinasabi mong naglustay ng salapi ng taong bayan, samantalang ikaw, naglustay ka rin ng salapi ng taong bayan sa iyong pagbabiyahe. Kaya inalis ka ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Kaya yung ginagawa mo ay dahil sa kimkim mong galit. Dahil inalis ka sa posisyon sa panahon ng Duterte.
1: Naging consultant din sa office ng mayor eh, sa Davao. Inalis din. Alam din na naiambag daw eh.
0: Ngayon akala mo kung sino ka kung magsasalita. Lahat po kayo. Kayo na mga umuusig. Malinis ba kayo? Suriin nga ninyo ang inyong mga sarili-sarili kung kayo ay malinis. Maging itong si Trillanes na eh, parang tila yan na ang kanyang hanap buhay. Yung tawag dyan, yung salapi na galing sa pagtataksil, di ba? Ngayon lumalabas na yung issue. Bakit? Dahil yung sa Scarborough Shoal. Eh tayo rin ang palaging nagsasabi niyang Scarborough Shoal na yan, di ba?
1: Nabalikan, okay. Yung pinagsimulan niyan, ugat.
0: Dahil bakit nga?
1: Bakit nawala parang sa control tila, natin?
0: Nawala na sa isip ng taong bayan. Yang Scarborough Shoal, kung paano yan nakuha ng mga Chekwa, ha, yes. Ng mga Chino, ha, nang walang kakilakilatis, walang kakilakilabot, di ba? Yes. O dahil lamang sa sinasabing stand-off, kung sinong unang mag-aalis ng barko, eh, siyang panalo. O yun ang nakita ngayon ng China, pero sa duda ko, talagang planado yan. Dahil nga dun sa 16, bakit ayaw niya ipakuha ang mga notes na tinanong ni Senator na dating Senate President Juan Ponce, yung maang Juan Ponce Enrile. Diba tinanong siya at maging ang Pangulo ay noon na si Noynoy Aquino, tinanong din at sinabi may blessing niya, may bas-bas niya.
1: Siya ang negosyador.
0: Kaya siguro biglang naman, patawarin naman ako, ano ha? Pero din marami ang nagdududa kung talagang patay na tulad din ni Cabral, bigla na lang nawala, ni hindi man lang pinagdasal, wala, di ba? Basta sinabi lang namatay, nahulog, tapos na, di ba? Oh, ganyan din naman ang dating naging pangulong Noynoy Aquino, dinala sa ospital, namatay na. Oh, tapos sinunog na lang daw, ganyan din si Cabral, sinunog, kaya ano raw ng pamilya nila kung
1: privacy ng pamilya. Yung
0: kanilang privacy kung gusto nilang tahimik, di ba? Oh, wala, tapos ngayon wala nang nangyayari. Ang dali-dali eh, di ba? Ngayon, pero ngayon dahil sa mga karanasan na yan, naging matalino na ang mga Pilipino. Pero tayo magbibigay muna ng isang paalala at sa ating pagbabalik, sasabihin po ni Don Pepot kung paano kayo makapagpapadala ng inyo pong mga mensahe at bilang ng ating pong telepono. Okay, take it away.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio Bandido, 8:10 AM.
7: RJFM and RJAM, anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download Radio Garden for free. On your mobile devices, search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
8: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: Kami po ang inyong mga kuya
1: at ate sa programa Mate.
2: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
1: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Hi, I'm Sunny Ilustre and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
5: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ating lahat, kaya malaya.

0: services, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Okay, nagbabalik po ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Pakiusap po ng inyong lingkod ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sana po i-like, i-follow, yes, ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. So, inuulit ko Don Pepot, malapit na tayong humingi ng tulong sa ating mga kababayang may mabuting puso, yes, na patulungin at maawain, ha?
2: Yes.
1: Para sa araw ng pagsilang ng ating dakilang lumika ay makadagdag sa ating inipon, sa ating, yes, alkansya.
2: Alkansya nga bubuksan na.
1: Bubuksan na po yan. Para sa
2: mamaskong
1: handog na yung ating pong mga kababayang walang wala,
2: yes,
1: na hirap sa kasalukuyan dahil maaaring biktima ng baha, biktima ng sunog,
2: yes,
1: biktima ng anumang kalamidad o kahirapan, ay mabigyan natin ng kahit konting kasiyahan sa pamagitan po ng ating konting maitutulong bilang pamaskong handog sa ating pong mga nagdadaluhap na mga kababayan.
2: Yes, maramdaman nila yung Pasko sa,
1: yes,
2: gabi ng Noche Buena.
1: Oh,
2: bilang tayong kumakain ng Noche Buena
1: at
2: sa mga salungin sa pagsilang ng ating
1: ipagpagligtas. Yung ating
2: hilarin.
1: Kung paano kayo makapagpapadala,
2: yes,
1: ng inyong tulong. Meron po tayong GCash.
2: Apo.
1: Zero na ang numero po ay 0956-436-2993. At yung pong gusto magpadala naman ng mga bagay-bagay, pwede pong dalhin dito yan sa 7849. Tama ba ako? Tignan mo nga dyan, James Don Pepot, yung bilang na ating kinalalagyan sa ngayon. 7849. Tama?
2: Apo, apo.
1: 7849 Ventures One Building o Ventures Building.
2: Makati Avenue.
1: General Luna.
2: Corner, yeah.
1: General Luna Corner, Makati Avenue, Corner General Luna Street, Makati City.
2: Yes.
1: Oh,
2: sa mga nag-bless na, may mga nag-bless na rin sa atin. Si Sir Dennis Almohano, nag-bless na rin siya sa atin. Ha?
1: Oh.
2: At sila Ma'am Ena Gray at si iba pa na nag-bless na rin ng kanilang tulong. Para at
1: nagbigay na nga sa iyo ng Pamasko eh.
2: Yes.
1: Nagbigay ka na nga ng Pamasko eh.
2: Maraming salamat po Ma'am Ena Gray. Kasyang-kasya.
1: Oh. Ewan ko, yung asul ba medyo malaki? Tingin ko medyo malaki yun ah.
2: Hindi ko pa na ano, hindi pa.
1: Ni Tita Virgie mo.
2: Ay, hello po, Tita Baby. Thank you po sa biyaya, Ma'am Ena Gray. Thank you.
1: Kasya ka tayo? Sige na, sukat
2: ko na. Kay Ma'am Ena Gray, kasya. Sa kasya. Kasya rin.
1: Oh, yan.
2: Yung kay Ma'am Ena Gray. Yung kay Tita Baby, hindi ko pa nasukat eh.
1: Yan. At least, maagang pamasko para sa atin.
2: Opo.
1: Ako naman, binuksan ko, bag. Sabi ko na, bag ito medyo matigas eh.
2: Kapapa lang.
1: At may ano pa, may kasama pa, na ang tawag dito, yung ano pang ano ba yan? May pere, 1,000.
2: Yes, biyaya. Thank you po, may nagigay, balik mo na lord sa inyo.
1: Pagka nagbigay ka raw ng pitaka, lagyan mo kahit barya, kahit barya. Kahit na, basta yung pitaka, bag, lagyan mo kahit barya.
2: Yes. Oh,
1: ganun daw yan. Yan ang kasabihan para swerte.
2: Ako yung aking, lagi may laman.
1: Oh, ako yung aking isang pitaka ba, yung aking isang ginagamit

0: na luman-lumana. Ha? Hindi ko hanggang ngayon meron na akong mga pitakang mga branded pa.
1: Yes.
0: Pero mas yun ang gusto kong gamitin kasi parang maamo ang pere.
1: May magnet.
0: May magnet eh. May pitaka naman na wala eh.
1: Ah, nauubos.
0: Laging nauubos agad. Laging wala. Oh, di ba? Ganun lang yan. At saka babatiin ko pala si Ay Arisa. Ah.
1: Hello po, Mama Arisa.
0: Nasa Japan naman siya.
1: Mm.
0: Yan. Sa Japan naman. Tsaka yung si, ano ba yung, si Marlo, si, tawag dito, si
1: Marlo Bossi.
0: Oo. Sige. At si, yung kanyang mabait at magandang may bahay.
1: Yes.
0: Ano ba yan?
1: Nasa dulungan sila.
0: May-Ann Bartolome. May-Ann Bartolome. Ayan.
1: May-Ann.
0: Kanilang anak na si Nicole. Okay.
1: Hello, Nicole.
0: Sana basbasan kayo ng Panginoon ng katarungan.
1: Amen, amen.
0: Okay. Ayan. Ngayon, ang gusto ko sanang ipaliwanag natin, Don Pepe, bago tayo magbasa.
1: Apa.
0: Itong prosecution sa kanilang pag-atras ng tatlong article of impeachment. Ha? O meron pala tayong report na papapasukin bago nating ituloy.
1: Sige, sige po. Ha?
0: Ibigay muna natin yung pag-uulat ni
1: Romel
0: Madrigal, dalawandaang pamilya sa San Pedro, nagtapos sa Four Piece Kabuhayan hamon sa susunod na yugto. Romel Madrigal, ibalita mo.
2: Dalawandaang pamilya sa San Pedro City sa Laguna ang formal nang nagtapos sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps matapos maklasipika bilang self-sufficient o hindi na mahirap batay sa pagtatasa ng programa. Nakisa sa Pugay Tagumpay Graduation Ceremony sina San Pedro City Mayor at Joseph Francis Mercado at Vice Mayor Sherlis Niña Almoro na sumaksi sa pagkilala sa 200 pamilyang matagumpay na nagtapos sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ang Pugay Tagumpay ay mekanismo ng programa para kilalanin ang mga binipisyaryong umabot sa level 3 o self-sufficient status matapos ang pagunlad ng kanilang kalagayan sa buhay. Sa pagtatapos nila sa programa, susunod na hamon para sa mga pamilya ang pagpapanatili ng kanilang kabuhayan at pagunlad, lalo na sa harap ng patuloy na pangailangan sa pagkain, edukasyon, kalusugan at iba pang gastusin sa araw-araw. Gayunman, walang pangkaragdagang detalye sa inilabas na impormasyon hinggil sa mga kabuhayan ng mga nagtapos na pamilya o sa mga serbisyong maaari pa nilang matanggap matapos ang kanilang pagtatapos sa 4Ps. Ang 4Ps ay programa ng pamahalaan na nagbibigay ng tulong sa mga kwalipikadong mahihirap na pamilya, kalakip pa ang mga kondisyong naglalayong suportahan ang edukasyon, kalusugan at kapakanan ng mga bata. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Isunod naman natin ang pag-uulat ng ating kasama, Jong Dipogi Manlapas.
1: Yes.
0: Vice President Sara, ipinagtanggol ang depensa laban sa batikos ng House Prosecution. Jong Manlapas, ibalita mo. Naku, mayroon.
3: Binatikos ni Vice President Sara Duterte si Prosecutor Counsel Attorney Lorna Capunan laban sa pahayag nito na bully ang depensa na inahiling tulad niya ang Defense Counsel kay David na lumaban kay Gulayat sa gitna umano ng matinding kapangyarihang politikal. Ayon kay Duterte, nabigo mano ang prosecution na magharap ng sapat at mapanghikayat na ebidensya sa mga legasyon laban sa kanya sa kabila ng paggamit ng subpoena powers ng Kamara at pagsasampa ng impeachment complaint sa Senado. Kinwestiyon din ng Vice Presidente ang muli pamamahagi ng pera at political maneuvering kaugnay ng 2027 national budget at kung ginagamit ito upang impluensyahan ang mga senador na magsisilbing hukom sa impeachment trial. Sa uli na nanawagan si Duterte ng pananagutan na anya'y dapat ipatupad ng pantay-pantay kabilang sa Pangulo at iginiit na ebidensya, hindi kayabangan o political prosecution ang dapat maging batayan ng hustisya. Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Sinabi, ha, sa ulat ni Jong Manlapas, ni Vice President Sara Duterte, may pananagutan. Yeah. Ang prosecution ay may pananagutan, ha? Kung hindi nila pasasagutin ang depensa sa tatlong impeachment article na kanilang iniatras, di ba?
1: Yes.
0: Kung hindi nila ito papayagang i-counter,
1: depensa.
0: Maging yung tinatawag na ebidensya, yes, na kalakit ng kanilang depensa.
1: Yes.
0: Eh, lalabas itong hindi patas, ha? Mm-hmm. Kaya maaring may pananagutan na dapat sagutin ang prosecution. At, siyempre, yung walang sinasabi po na mistrial, ha? Mistrial, yeah, ha? Yung lalabas na mistrial dahil iisa lang sila, prosecution lang.
1: Yung panig lang.
0: Dapat ang depensa, yeah, ay payagan na ito ay masagot para hindi sila makasuhan ng mistrial o hindi humantong sa mistrial. O ninakawan nila ng pagkakataon kasi ang depensa na masagot yung kanilang mga akusasyon at ginawa nilang diversionary, ha? Para maharang yung 2027 budget. O yan. At masira si Vice President Sara Duterte, yon ang inyong sinasabing akala. Dahil kahit anong gawin ninyo, paninira, eh bakit nananatiling mataas ang survey ng ating Vice President Sara Duterte? Diba? Yan, mga kaibigan. So, ayon pa rin dito kay Associate Justice Noel Jimenez Tiham, na maaring maging ground o basihan itong mistrial. Kung hindi, pahihintulutan ang depensa na magpresenta ng counter-evidence. At maging yung kanilang mga aligasyon, pahayag, ha? Kung hindi nila papayagang ito ay masagot ng depensa, magiging basehan niyan sa isang mistrial.
1: Yes.
0: So, bukod yan, mayroon pa rin pananagutan ang ating prosecution, ha? At yan ay ayon pa rin sa ating Associate Justice Tiham, dahil nga hindi patas at makatarungan ang kanilang ginawang impeachment trial. Yun ang agarang pagsang-ayon ng ating presiding officer Chief Escudero. Di ba? Halata nga eh. Halata po, obvious na talagang ito ay pinaghandaan nila na tila isang plano.
1: Dahil
0: agad-agad nakagawa siya ng 10 pahinang solusyon o resolusyon para payagan niya na hindi na yung tatlong article of impeachment ay
1: i-drop
0: at ang depensa ay mawalan na ng pagkakataon para makapag-counter doon sa kanilang mga aligasyon at sa mga ipinresenta nila na mga ebidensya. At yan ay kanila ding pananagutan, ha? May pananagutan din sila diyan. Kaya hindi sapat na marinig ng taong bayan yun lamang panig ng prosecution. Dapat maging ang panig ng depensa karapatan din ng sambayan ng Pilipino na ito ay marinig, ha? Kaya yan ay mga tinatawag nating na alternation o dapat burahin, ha?
1: Yes.
0: Yung alternatibo dyan eh, yung dapat ay burahin yung mga sinabi.
1: Yung records na.
0: Oh, yung, kasi naka-record yan eh.
1: Naka-record na yan eh.
0: Oh, kaya dapat burahin sa record ang mga ipinisintang ebidensya at mga pahayag, ha? Ng prosecution kaugnay ito sa tinatawag na tatlong artikulo ng impeachment. Na binawi nila eh. Yung sabi niya nga nila para bigyan ng pagkakataon ang 2027 budget. O pero yun ay dahilan. Dahil pwede rin naman nilang ituloy bakit nila inalis yung article, tatlong article of impeachment. Samantalang naibigay na nila lahat yung kanilang mga allegation, mga gawa-gawa na mga ebidensya na tila fake, tila hindi, ha? At yung mga witness nila na halatang halata na walang personal knowledge doon sa kanilang mga tinitestiguhan, di ba?
1: Yes.
0: Oh, kaya ito, lalabas talaga ito, kengkoy lukuhan, ha?
1: Yes.
0: Kapag hindi nila pinayagan na makapagpresenta ang panig ng depensa, kaya pananagutan din yan. Dahil sabi, maharap sila sa contempt. Makukontempt sila ng Senate Court.
1: Yes.
0: Yan ay kung gagawin ng Senate Court ni Presiding Officer Chis Escudero. Dahil nga yan ay isang wasting time. Diba? Pag-aksaya ng oras.
1: Yes. Ilang oras? Ginugugol nila dyan eh.
0: At sinasabing ano ba ito? Obstruction of justice.
1: Yes.
0: Dahil inadlangan nila yung para magkaroon ng isang tunay na hustisya. Kapag atras nila ng tatlong impeachment, article of impeachment. Diba? So, mayroon din niyang maaaring parusahan, ha? At maging yung sinasabing paglulustay o plunder. Dahil sa milyon-milyon, hindi lang oras ang naaksaya, kundi milyong-milyong pondo ang naaksaya dyan sa ginagawang impeachment trial na hindi naman po talagang accountability, kundi isang bahagi ng black propaganda laban sa ating Vice President Sara Duterte para sirain ng imahe at integridad ng ating Vice President Sara Duterte. At hindi lang ang ating Vice President Sara Duterte, maging si Pulong, maging si Mayor Baste.
1: Yes.
0: Oh, di ba? Nasasama na lahat eh.
1: Si Pulong nga ngayon, investigahan na rin ng NBI yung mga salin eh.
0: Oh, pero sablay sila eh, ha?
1: Yes.
0: Sablay naman sila dun sa mga inaangkin nila na sinasabi ni Matibag.
1: Properties.
0: Yung properties eh, isa naman dun ay pag-aari ng kapatid ni dating Pangulong Duterte. At yung isa naman ay mayroong nag-aari na iba.
1: Yes.
0: Oh, so sablay. Yung inyong, ano ba naman klase itong NBI na ito? Ha? Kaya nga tuloy sinatawag silang National Bobo Investigation eh. Sinira ang integridad ng ating National Bureau of Investigation sa pag-upo nitong si Marites Malibag. Ano?
1: Melvin Matibag.
0: Oo, ba't ba nakakalimutan ko yung pangalan yan? Diba?
1: Sabi nga ni Melvin Matibag, hindi Marites ito. Ito mga picture, ito yung mga pero inibestigahan pala.
0: Oh, kita mo
1: naka-press
0: na.
1: Naka-press ko na
0: ngayon. Di ngayon sablay. O, nauna kasi dagdag na nauna ang awa. O, dapat. Kaya nga tinawag yung National Bureau of Investigation. Ibig sabihin, masusing
1: mag-iimbestiga.
0: Diba? Imbestiga muna at hindi daldal muna. Eh, yan ang nangyayari. Pero, yung sinasabi at ikinukulapol doon sa Ann Matibag na kanyang may bahay, bakit hindi niya nakikita? Bakit hindi niya yun inuimbestigahan? Diba? O, yun ang sinasabi natin. O, yan mga kaibigan. Kaya may pananagutan sila. Plunder ang pwedeng ikaso sa kanila. Yan ang maliwanag na plunder dahil doon sa milyon-milyong ginastos nila na pagkatapos aatras lang, isang pag-aaksaya ng oras, panahon at ng pondo ng sambayan ng Pilipino o pondo ng gobyerno na mula sa salapi ng taong bayan. Kaya karapatan nating malaman yung katotohanan naman sa panig ng depensa. Yeah. Narinig na natin lahat sa panig ng prosecution. Bakit hindi nila papayagan na magsalita, maghayag at magsumiti ng tinatawag na counter evidence ang depensa? Kaya yan ang panawagan ni ano eh, nung main na ano nila, main lawyer nila, si
1: lawyer
0: na si Attorney Sheila Season, di ba? Yung pagiging patas.
1: Yes.
0: Oh,
1: eh, yung sinasabi. Problema, Tita Carmen, eh. Biglang-bigla, nilip nila yung role ng sub-judice dyan sa tatlong na drop. Pwede nila ko sagutin niya sa Facebook o sa labas.
0: Hindi pwede.
1: Impeachment court. Dapat kaya yung venue. Nawala yung venue.
0: Dapat sa Senate. Dapat lahat yan sa Senate. Kaya yung ginawa nila, sila din nagpa-press con.
1: Hindi po yan.
0: Dapat tapusin nila yung panig ng prosecution, natapos na. Yes. Ngayon, yung panig ng depensa, payagan din nila na maghayag ng katotohanan base sa kanilang mga ebidensya. Yes. Na ipipresenta. Mm. O hindi kayo lang. Ang problema sa inyong prosecution, gusto nyo kayo lang. Ginagamit ninyo, pati ang ating Senado, pati ang ating Kongreso, sa inyong black propaganda. Dahil gusto ninyo na ipasok sa kaisipan ng taong bayan yung inyong mga aligasyon lamang na hindi nila para hindi makapagtanggol ang depensa at manatili yung kanilang mga masasamang mga akusasyon, mga
1: nilala,
0: mga bintang na wala namang ebidensya dahil yung mga pinipresentang ebidensya sablay eh.
1: Yes.
0: Oh, maging yung mga tinawag nilang BIR, di ba?
1: Yes.
0: Oh, sino ba yan yung sa BIR?
1: Eh, sa confidential ba? Sa COA, kaka-decision pala ng COA. Eh. Doon sa denial eh. Tapos sila, tinatapos na nila. Eh, appealable pa yun sa Korte Suprema.
0: Kaya nga, eh, pero sa kanila,
1: tapos na.
0: Final na yun.
1: Yes. Oh,
0: basta sila, lahat ang sinasabi nila, gusto nila paniwalaan ng taong bayan. Eh, yan nga ang sinasabi nga ng marami, na ito ay isang malaking kagaguhan, malaking kabubuhan. Dahil gusto ninyo mapaniwalaan ng taong bayan sa inyo lamang mga sinasabi. Gusto ninyong itanim sa isip ng ating mga, ikondisyon ng isip ng ating mga kababayan na kayo ang tama at ang depensa, wala ng karapatan na magpresenta ng kanilang mga ebidensya at mga pahayag na kokontra.
1: Yes.
0: Sa inyong mga ibinibintang at ikinukulapol na kasinungalingan laban sa ating Vice President Sara Duterte. Ano pa ang tinatawag na halaga ng defense team, mga abogado ng ating Pangulo? Eh, di inaksaya lang yung oras sa kanila lang panig, 39 na araw na inaksaya ninyo, na ginastusan ng milyong-milyong piso na para lamang marinig yung inyong mga kasinungalingan.
1: O diba, matibay na ebidensya nila, matibay na mo yan.
0: Ay ayaw ninyong bigyan ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanilang kliyente.
1: Yeah.
0: Ayaw ninyong bigyan ng pagkakataon na magpresenta ng ebidensya laban sa inyong mga ebidensya. O, asan ang patas na katarungan doon? Kaya lumalabas, hindi patas ang katarungan sapagkat ang gusto ninyong masunod ay inyong mga pansariling interest, pansariling mga kagustuhan na magbibinipisyo kayo. Ha? Gusto ninyong bigyan daan yung gusto ng mga pinapanginoon ninyo na katulad ng ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., okay lang na sumunod kayo kung ito ay naaayon sa ating saligang batas. Pero kung katulad niyan na nilalabag na ninyo ang ating saligang batas, dapat kayong managot at dapat papanaguting kayo.
1: May issue ng due process dyan eh.
0: Okay, babasa na tayo.
1: May report po daw tayo, may report.
0: May report ba? Okay, ang pag-uulat po ay mula Sabihin mo na nga doon, Pepon.
1: Hindi pa lumabas sa dere po ate, nawala.
0: Nawala din to eh. Oh, ayan. Bakit ba parang cross-open itong ating ano? Ah, nawawala pa.
1: Pag binindot mo, nawawala. Sabi po, ha?
0: Ang pag-uulat, Vice President Sara?
1: Hindi.
0: Hindi ba? Eh, wala pa.
1: Wala pa. Basa na lang tayo.
0: Babasa na lang tayo dahil baka mawalan tayo ng oras eh. Oh. Sabi ni Teresita Cruz Aguiling, Tita Carmen, sabi ng isang abogado na na-interview, iba daw po yung kay Binay. Si Binay daw po ay may mga naipakitang mga ebidensya laban sa kanya. Kaya daw lahat ng mga lumalabas laban sa kanya ay tahimik, hindi sinasagot, hindi katulad ni Inday na kinukontra agad lahat ng nilalabas nilang mga paninira. Si Inday, pero wala sa impeachment trial. Si Inday pwede magsalita sa labas eh, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Pero sa loob ng Senate Court, dapat patas ang katarungan. Hinihingi nating katarungan, di ba? Kaya dapat maging patas. Oh, yung si Binay eh. Puro pasinungalingan. Ang galing na nga ng survey ni Binay. Lagi nga nangunguna.
1: Nangunguna na yun.
0: Tapos
1: presidential.
0: Tapos sumemplang. Hindi siya nanalo. Oh, dahil sa mga
1: pagmira
0: sa kanya. Yeah.
1: Pero na-dismiss na. Na-dismiss yung kaso ni Binay.
0: Sa uli.
1: Sa uli.
0: Damage has been done.
1: Yes.
0: Kanya nang gusto niyang nilang mangyari kay Sara Duterte, kay Vice President. Nasiraan na nila ng siraan. Oh, pero iba naman ngayon. Ngayon lumalabas na kahit anong sira ang gawin nila, nananatiling mataas ang rating. Pero katulad nga ng sinasabi ko, kay Binay, ang taas din ng mga rating ni Binay noon.
1: Na yan eh.
0: Nung malapit na ang eleksyon, biglang sumisid, bababa.
1: Kaya lang sa H ng mga aligasyon.
0: Natalo. Yan ang gusto nilang gawin ngayon kay Vice President Sara Duterte. Mm-hmm. Pero nakikita natin na tila itong prosecution ay planado ang lahat ang kanilang mga ginagawa.
1: May pag-ulat na po tayo, Tita Carmen. Pumasok na po.
0: Okay. Pasok tayo ng pag-ulat ni
1: Chonayu.
0: Chonayu. O paghina ng piso. Kontra Dulyar. Isinisi sa ingay sa politika. Gera sa Middle East. Eh, wala naman tayong kinalaman sa gera sa Middle East. Kaya isa rin yan sa ipinagtataka ng ating mga kababayan. Taas ng taas. Bababang konti, taas ng taas yung ating gasolina. Samantalang dito lang naman pala sa Asia Pacific.
1: Pwedeng kumuha na eh.
0: Kumukuha na. Nandiyan ang Singapore. Nandiyan ang Malaysia. Diba? Sige. Chonayu, ibalita mo.
4: Tahasang isinisi ng Palasyo ng Malacanang sa ingay sa politika ang paghina ng piso kontra Dulyar. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang ibang ginawa ang mga kritiko kundi ang manira sa mga pagsisikap ng administrasyon na mapaganda ang buhay ng bawat Filipino. Idinagdag pa ni Castro ang fake news na walang ginawa oras-oras at araw-araw kundi ang magpakalat ng maling impormasyon na sirain ang magandang imahe ng gobyerno na ang layunin ay makapanghikayat ng mga investors. Bukod dito, sinabi ni Castro na nagpapatuloy din ang giyera sa Middle East pati na ang tumatamang El Nino na nakaapekto sa daloy ng supply ng mga pangunahing pangangailangan. Ayon kay Castro, inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Bangko Sentral ng Pilipinas na tugunan ang naturang problema. Sa ngayon, nasa all-time high na at nasa mahigit 63 pesos ang palitan sa kada dolyar. Ako si Chonayu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chonayu.
1: Chonayu.
0: Ah, alam mo, di ba may joke si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kay ano? Kay
1: Auntie Claire?
0: Claire. Oo.
1: Si Auntie Claire kasi.
0: Sabi,
1: minipress ko yung usapan nila.
0: Oo. Yung ano kasi tungkol sa election, parang nadulas yata sa eleksyon, di ba? Oo. Oh, eh.
1: Saka yung sinabi niyang buwaon eh.
0: Kasi yun ang nasa isip ni ano eh, ni Claire, di ba? Ni Auntie Claire. O, nadulas siya, di ba? Ayan, mga kaibigan. So, basa.
1: Opo, mula kay Sir Fernando Claros. Blessed Friday morning po, Tita Carmen and Kuya James, TGIF. Thank you po.
0: Sabi ni Freddy Agustin, ibalik na sana nila pag-iimbestiga sa mga flood control anomaly, di ba, Madam Carmen at Sir James? Milyon na gastos ng tax natin. Tax at saka tin dyan sa impeachment. Gastos na sa mga pagkain, kuryente at tubig na bayaran dyan sa Senado. Ubus na naman pondo niyan. Okay, milyon-milyon eh.
1: Yes.
0: Mahigit 300 milyon na yata ang naubos eh. Diba? Sa
1: kung sa 25 million di man araw-araw yan, 39 days, nasa 950 million na.
0: Oh.
1: 1 billion na.
0: Oh, biruin ninyo yan. Oh. E tapos meron pa sa November.
1: November 9, magsisimula.
0: Oh, pagdinig, diba?
1: Doon yata ang ginakapo niya, lagatsalya niya, tsaka nilalakso. Hindi naman ganun kalaki. Sabi niya, 14 million.
0: Eh, sinasabi niyo, 25 million, di ganyang kalaki.
1: Oh,
0: tapos ayaw niyo pampakain
1: yan. Hindi nila 30,000.
0: Ang defense team. Hindi nila kumakain yung defense team. Ngayon, nung maahayag sa publiko, tila kasama na nila sa pagkain. Diba? Gigan.
1: Mula kay Sir Dennis Almuano, TGIF, Tita Carmen, Brother James. Good morning mga onliners in YouTube.
0: Sabi ni Freddy Agustin, sana takbo si Madam Sison sa 2028 for Senator. Mahusay po siya, matalino at may panimindigan. Parang Miriam Defensor, second, di ba? Pero mas matalim magsalita. Si Attorney Sheila Sison, may nahon eh. May nahon siya. Pero si Senator Santiago, mataray, matapang.
1: Pagbumo yun.
0: Oh, ito, kalmadong magsalita eh. Compose, yes. Sabi nga.
1: Yes.
0: Sabi ni Edison Macasio, morning po, Tita Carmen at James. Good morning din.
1: Mula kay Sir Binildo Pogi. Good morning, Ma'am Carmen, Sir James.
0: Boyet Velasco, good morning po, Ma'am Carmen, Sir James. From Villamor Velasco, gandang umaga, Ma'am Carmen, Sir James. From Freddy Agustin, bago mag-Christmas, pauwi na si Tatay Digong. Diyan na sa bansa, ihabla nang maibsan ng konti ang galit ng taong bayan sa admin. Di ba ho, regalo na lang ng admin bago mag-Christmas. Maawain naman talaga ang ating Pangulo sa totoo lang, di ba? Madam Carmen at Sir Jane. Maawain, ha? Eh, pwede naman talagang maawain. Kaya lang kuminsan, yung mga bulong-bulong eh. Mga bulong-bulong. Ha?
1: Wala naman kasi Repring Guhilde, nagpadala siya ng maraming icon.
0: Sabi ni Jola Torre, good morning, Tita. Sir, si Rick Orasyon, nanonood.
1: Yes.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, well done, magandang Friday. Ninang Carmen, Ninong James, TGIF, sahod kahapon, sahod na ang drum, timba, orokan, tabo, nabili nyo na ba?
1: Pinababantayan ni Pangulong Bongbong, ha? Inagtitinda ng mga balded, ha? Magbaka magsamantala. Dami ko bibili ng balde.
0: May dalawang balde ko rito. Meron akong malaking parang ano ba yan, drum na plastic na lalagyan ng tubig. Hindi nga lang isasahod ko sa araw. Dahil sino ang bubuhat? Pag isinahod ko sa ulan, ibababa ko yan. Lalabas ko ng bahay.
1: Hindi, o, papa.
0: Eh, paano pagka napuno? Hindi ko na mabubuhat pabalik.
1: Saka wala yung water filtration eh. Nag-demo sila.
0: Wala naman. Ay, puro mikrobyo din yung kahit sabihin mo tubig ulan. Sige.
1: Wala naman kayo, Sir Disnes and Mujano. Hi to Chantal. Yeah.
0: Pasko na. Gastos yan, Dennis, ha? Sabi ni Freddy Agustin, God save Santo Papa. May sakit sa baga. O inalisan yung kapraso yung baga ni Santo Papa.
1: Yes.
0: Sabi ni Anna Gray, good morning, Tita and Sir James. Anna Gray, bakit tahimik ang Malacanang sa mga droga na nahuli na galing sa ibang bansa? Yun nga ang tinatanong natin, eh, bakit tahimik ang ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr.? Nadadawit pangalan po ng ating congressman, Sandro Marcos, di ba? At maging ang pangalan ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Hanggang ngayon, wala tayong naririnig sa ating Pangulo hinggil sa issue na yan ng tinatawag na malaking tawag, malaking
1: shipment.
0: Malaking shipment ng droga. Mm. Bakit hindi kumikibo ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr.? O, dapat kumibo ang ating Pangulo, di ba? Mm-hmm. Walang kinalaman yung aking anak. Eh, pero nag-iimbestiga ang Malaysian Police at tila may sinasabi na mga mananagot na mga Pilipino.
1: Mm-hmm.
0: Eh, baka iniimbestigahan na rin dito.
1: Mm-hmm.
0: Nakakahiya. Nakakahiya para sa ating mga Pilipino, di ba? Na nasasangkot tayo dyan sa mga maraming illegal bukod sa kumalat na sa balita yung korupsyon, ha?
1: Mm-hmm.
0: Na sapagkat kung natanda mo, na-interview si Senator Rodante Marcoleta ng Foreign News, di ba?
1: Mm-hmm.
0: O, at mayroon pang iba rin na na-interview na mga Foreign News. Kaya kalat na sa buong mundo yung malawakang korupsyon na nangyayari dito sa ating bansa.
1: Mula naman kay Sir Bardagul, Gudeyan po sa Sambayanan. Pansin niyo ang apelidong Marcos? Kung papalitan ng unang letra ng N, ano ang basa? Narcos. Kaya tama talaga si Dati Diggs, hindi lang tayo nakinig.
0: Sabi ni Rick Orasyon, ginawa na lahat ang paninira nila kay BP Inday Sara. Ngunit wa effect pa din ay philosopher famous author. What doesn't kill us make us stronger? Kita naman sa mga latest survey series all the way at napakataas pa ang mga minions na kalabang nasa ibaba. 50% ang ating Vice President Sara Duterte sa lumalabas na survey rating. Mm-hmm. O sige.
1: Mula naman kay Sir Dins Denzel Mujano, tita, sa December Gcash ako, 1K lang ha. Yan lang kaya ko sa gift-giving niyo sa mga street dwellers eh. Ayaw mo tita, pagyaman ko, hehehe, joke lang. Thank you
0: anyway,
1: po, Sir Dins Denzel
0: Mujano. Hindi naman po mahalaga eh kung magkano ang inyong ibibigay. Kung tao sa puso ninyo,
1: yes.
0: Ibigay po ninyo yung kaya lamang natin.
1: Yes.
0: Huwag natin ibigay sobra-sobra para masabi lang, nakundakan ang ibinigay namin dyan sa pamaskong handog ni Tita Carmen at ni James Gojo. O diba? Kahit po maliit kasi may pinag-ipunan po namin yan eh.
1: Kapag sasama-samahin po natin yung mga...
0: Ano, piso-piso at saka sa 10 piso, 5 piso.
1: At 20.
0: Ayan, 20 pesos. O yan. Yan po yung laman ng aming alkansya. Basta kung anong bariyan pumasok, hulog.
1: Yes.
0: O, sige. From Freddy Agustin, sana tandem for President at Vice President 2020, si Ma'am Sarah at Lodi Robin. Di ba ho, Madam Carmen at Sir James, para mahirap talunin. Muslim at Kristiyano ang boboto. Huwag lang gamitan ng magic para dayahin. E paano hindi tayo mag-iisip na ma-magicin ang ating eleksyon? E nakita naman yun. Di ba magic din yan? Nanalo.
1: Natalo.
0: Pinaupo. Yung natalo, ang siyang pinaupo. Di ba? O, yung tinatawag na Duterte Youth Party List. Milyon ang nakuha mo.
1: 2.3 million ang boto.
0: O, hindi rin pinaupo. Pinaupo yung mga kaliwa, ang paa. Jesus Marianong Garapong walang asukal, oo. Paano ba hindi kakabahan ng taong bayan? Na baka sa eleksyon ay gumana na naman yung magic, hocus pocus. Ha? Yung alam natin panalo, katulad ni Binay, alam na ni Binay, panalo na siya. Bakit natalo siya? Lalo ng ating Vice President Sara Duterte, kahit saan pumunta, Don Pepot, dumog po. Ang ating Pangulo, parang ilan-ilan lang nakikita ko eh. Siguro sa pilitan pa yun. O sasabihin ng mga local, mga mayor, oy, punta kayo doon, ha? Nakakaya sa presidente. Diba? Nakakaya sa presidente, punta kayo. O tapos yung iba parang gustong gumaway, parang hindi. Alam mo, nakikita mo eh. O, pero nakita mo naman ang tao, hindi magkamayaw kay Vice President Sara Duterte kapag nakikita.
1: Dami nagpapapicture.
0: Sabi ni Freddy Agustin, sabi ni Teresita Cruz Agring, nakita ko sa isang video ni Lisa Marcos na after suminga, ay, nakipagkamay pa? Anong klaseng first lady tayo meron? Nagkalat pa sa lahat ng ating nadaanam first lady?
1: Pwede sir, sadi makatol.
0: Pananamit. Sa pagsasalita, ang dating first lady, Imelda Marcos, di ba? Kaya hinahangaan yan sa buong mundo ang ating first lady. Si Lisa, tuyot na ang itsura. Laging parang nanirisik ang itsura. Yung pong mata kasi, di ba? Kasi yun naman may edad na eh. Pag may edad ka na, huwag na ninyong asahan maging glowing-glowy pa ang kutis. Siyempre, medyo nagkakaroon na ng mga wrinkles, yes. Di ba? Kumukulubot na ng bagya.
1: Yung bakas na lang, makikita.
0: Makikita mo yung bakas. Baka ni bakas daw, walang makikita.
1: Sabi sa saning makatol, good morning po, Tita Carmen, Sir James. Puro plunderer yung mga majority senador at prosecutors niyan. Kawawa ang sambayanan. Winawaldas lang ang kaban ng bansa sa sariling interes nila.
0: Sabi ni Benito Mangogat, imbis na tugunan ni BBM ang supply ng tubig, magtayo ng planta ng tubig kasi nga hindi pa sapat ang mga tubig sa dam at nakatuon lang sa balde. Napagtripan tuloy ang balde. Kulang na nga tayo sa tubig, isusulong pa ang paksilika. O yan ang tama. Nayan na lang ang makikinabang dyan. Hindi lahat ng Pilipino ay magkakatrabaho sa paksilika na yan. Marami pa rin ang magugutom dahil sa kawalan ng trabaho, kulang ang industriya, wala lang tayong ipagmamalaki kasi wala tayong industrial manufacturers dahil puro private na lahat. Wala na yung mga industrial na dati meron tayo. Kaya nga, hindi ba yung slogan ni dating Pangulong Marcos, ano ba yun? Yung
1: agro-industrial.
0: Diba? Wala na
1: yan ang
0: tayo.
1: Target talaga niya.
0: Umalis na nga yung mga industry. Unang-una yata umalis yung pabrika ng chinelas na goma eh. Yes. Diba rubber world?
1: Yes.
0: Yan. Unang-una yan. Nagsunod-sunod na yan. Ngayon, iilan na lang yung investor natin dito.
1: Wala
0: ngayon,
1: na industrial pati
0: agro. Nangihikaya tayo na ng mga foreign investor. Punta ng punta sa labas. Ginagastos lang sa lapin ng taong bayan. Naaaksaya lang. Puro pledges. Pagdating, libu-libong pledges. Diba? Libu-libong dolyares pledges. Ganito, ganon. O multi-million pledges. Asaan? Kaya nga tayo nakakatakot na yung mga susunod na darating na panahon. Kung magpapatuloy na walang ginagawa, hindi kumikilos ang ating gobyerno para magbukas ng mga panibagong oportunidad ng mga trabaho para sa mamamayang Pilipino, wala na pong mangyayari sa atin. Kaya kanya-kanyang sikap ang lalabas po dito para kumain kahit 3 beses.
1: Makasurvive tayo.
0: Sabi ni si Menchime, nanonood.
1: Sabi naman ni Mamuy.
0: Sabi ni Ena Gray, pampaswerte raw yun. O tama.
1: Yes. Mula naman kay Mamuy ni Kalingasan. Good morning po, Ma'am Carmen and Sir James. Nababago ang Pilipinas hanggang si Bangag ang nasa palasyo. Ibalik ang Duterte. Magiging proud na naman ang mga Pilipino sa lahat ng sulok ng mundo. God bless us all
0: po. Ang problema po, mga kababayan ko, mga kapatid, hindi po tayo nagkakaisa. Watak-watak po tayo. Ang nakikinabang po sa pagkakawatak-watak natin ay itong mga pagsamantalang mga politiko. Yes. Yung mga mapagsamantala, mga kawatan, na mga nakabarong Tagalog, nakamagagarang mga kurbata, Amerikana. Ang nakikinabang po, hindi po tayo, kahit tayo magpalit-palit, kung patuloy tayo magiging bulag, nang dahil lamang sa utang na loob ng utang na ninyo, kami ang nagbabayad, di ba? Lumalaki po nang lumalaki utang natin. Kaya ultimo mga kaapu-apuan ninyo, kaapu-apuan kahit yung sinasabi, apo sa talampakan, apo sa kuko, magbabayad po ng utang. 164,000 ang utang ng bawat isang Pilipino at ng mga susunod pang mga salinlahi. E tayo magbabayad eh. Oh. Kaya yung utang na loob, alisin natin. Ang dapat mamayani sa ating kaisipan ay pagmamahal sa ating inambayan, malasakit sa ating kapwa Pilipino. Kaya siguro dapat ang ating Department of Education gayahin natin, ha, ang edukasyon ng Hapon, Japan, di ba? Na kung saan
1: values formation nila.
0: Yung values formation nila bata pa lang, ha, bata pa lang. Pinoporma na doon sa mga mahalagang values na dapat matutuhan hanggang sa paglaki ng mga Hapon. Kaya tingnan niyo ang Hapon, napakagala. Kahit na ano lang, yuko. Kahit ano lang, yuko ng yuko. Kaya lang, kayo yuko mo.
1: Nationalistic yan eh.
0: At saka sila mapagmahal.
1: Bansa nila, mahal nila.
0: Tayo, kamukha ni Trillanes. Anong aasahan natin kay Trillanes? Kay Trillanes, mahalaga. Kwarta, salapi, datong. Diba? Pera-pera ang kay Trillanes. Dahil, magbabiyahe ka 16 na beses kung wala kang pakinabang. Yan pamamagitan niya sa ICC. Di ba siya ang nasa pagitan ng ICC? Siya yung contact dito? Di ba?
1: Sabi niyo, Busman Kismiri Mulya, siya nagpakilala doon sa mga taga-ICC.
0: Sino ngayon ang contact? Sa kanya ibinigay yung $2 million. Pinapalit nila sa money exchange, di ba? Naging 112 million pesos. Binigay kaya yan ni Trillanes lahat? Baka yung, ito shopping ka. Yung iba kalahati sa akin. Hindi ko sinasabi ha. Pero baka ganun, di ba?
1: Sabi naman sa Ryan Catalan, good day po. Balikan lang natin yung kwento, Idol Ninoy. Ito daw ang sabi ng mga Hapon sa atin. You Filipino people are very lucky. You have a president that loves you and a first lady that loves you more.
0: Yeah, rab nga eh. Diba? Kaya ako yung kausap ko na Hapon, Filipino, durobo ne. Sabi ko, sorry po, hindi naman po lahat. Meron din naman pong mga anes. Yung iba na nababalitanin yung mga durobo, iilan lang po yan. Siyempre, pagtatanggol mo rin, kahit nakakahiya eh. Diba? Pagka foreigner na nagsasabi,
1: Masakit yun bilang mga Pilipino.
0: Nahihiya ka. Yes. Pero pagka kapwa mo Pilipino, ay oo nga eh, chismis na umatiga po, haba na yan. Naku, si ganito, si ganun, si ganun. Alam na ng taong bayan yung mga pagmumukha ninyo, ha? Yung klase, yung tao dito, kung gaano kakapal ang inyong mga pagmumukha, alam na ng taong bayan at kung sino-sino yung mga sobrang makakapal ang mukha.
1: Mula naman kasi Fernando Claros, huwag sanang ma-edit ang mga message ko sa inyo. Opo, pasapadala lang po kayo. Pagpasok po dito, babasahin po natin.
0: Ibang mga bansa nakagawa ng planta ng tubig at yung iba nga dagat ay pwedeng inumin sa Middle East, ha? Sa pamagitan ng technology, aalisin ang alat pagkatapos dito sa Pilipinas, hindi magawa ng gobyerno. Wala pong pera, sasabihin. Kasi ayaw nilang gastusin ang pera sa mabuti samantalang kayamanan niya ng taong bayan. Gusto nila gamitin ang pondo ng taong bayan sa kanilang mga personal na pangailangan. Si Menchime, watching always, DCRJ Radio Bandido. Thank you, Menchime. Sana makita ko itong sila Menchime. Tulad ng ginawa ko natin nung araw sa kay Gibo, nagmi-meeting kami dyan sa circle.
1: Yes. Kaya dumami, may banding.
0: Oh, dumami ng dumami. Ha?
1: Yes.
0: Ngayon, ayaw na rin nila kay Gibo eh. Kasi paano naman kami magtitiwala? Ano na pala yan? Ibang klase ng Malta ng city, Maltese citizen na pala yan. Di parang tinalikuran tayo tapos magtitiwala tayo sa kanya? Yun ang sabi ng mga ilan. Menchime, and a great tita, tama po ba? 0956 0956-436-2993. Hindi po, wala pong 1. Sobra yan. 0956-436-2993. Okay. Kasi ang inilagay ni Anna Gray, 0951. Ako, mapupunta sa iba yan. 643-6299. Ang tama po, Miss Anna Gray, 0956-436-2993. Marami pong salamat.
1: Tara po, Mami Anna Gray. Mula naman kasi Diyos din sa Almuhano, Tita, rain dance na lang. Baka maibsan ang drought natin at pagtuyot sa bansa.
0: Sabi ni Benito Mangogat, sa Japan ngayon, mahina na ang industrial nila sapagkat ang sweldo ay arawan na. Katulad na rin dito sa Pilipinas, lahat ng industrial company ng Japan ay pinaubayan na sa ilang mga bansa tulad ng Indonesia. Teka. Ah, magaling na inventor ang Japan kasi Amerikano ang nagturo sa Japan. Maski tayo mga Pilipino ay Amerikano ang nagturo sa ating mga technology. Ang industrial company ng Japan ay pinaubaya sa iba. Ibig sabihin, gagawa sila ng sariling produkto ang mga nabanggit kong bansa. Pero ang brand pa rin ay franchise product ng Japan.
1: Mula naman kay Ma'am Mercy Fernandez Narciso. Good morning po, Ma'am Carmen, Sir James. Thanks God, it's Friday. Ingat po tayong lahat.
0: Cloud seedling, sabi ni P.D. Agustin. Cloud seedling lang paraan dyan sa Super El Nino na yan. Di ba ho, Madam Carmen, Sir James, matagal nang ginagawa yung cloud
1: yan,
0: seedling.
1: Isa yan sa mga pwede po natin gawin.
0: Ang araw, nag-ano sila. Di ba, umuulang kahit may araw din nun.
1: Yes. Mula naman kay Ma'am Cespa Babier, isang maganda at mapagpalang umaga po, Tita Carmen, Sir James. God bless us all. Amen. Opo.
0: Sabi ni Ray Urbano, good day po, Ma'am, Sir. Salamat sa bansang Laos at naglabas agad sila ng balita ng aeroplano na sabat nakakalgahan na kilo-kilo ng Cebu ay papuntang Manila at hindi sa Mindanao at iyon ang nahuling Pinoy. Na magsabi ka ng totoo kung sino ang amo niya, tandaan natin bitay ang hatol sa drug trafficking sa bansang Laos. Kaya nanganganib na mabitay itong yung sinasabing nagpapanggap sa pangalan ng Fahad. Di ba? Yeah. Dahil ang parusa po diyan ay kamatayan pagdating po sa illegal drugs.
1: Wala kayo sa recursion. Magandang umaga po, Tita Carmen, Sir James.
0: Wala na tayong ipagmamalaki kasi inubos na ng mga komunistang gobyerno ang pondo ng bayan at nakipagsabwatan na ang mga oligarko na ito sa gobyerno. Pinakialaman ng mga oligarkong ito ang pondo ng taong bayan at proyekto ng gobyerno. Nagsabwatan sa pagnanakaw at illegal contract ng oligarko at ng gobyerno ng Pilipinas. Sila ang nakinabang sa proyekto. Sila ang nakinabang sa pagnanakaw ng pondo ng taong bayan at proyekto ng gobyerno.
1: Yes. Sabi mo, Mini Kalingasa, nung si PRD yung presidente, nakaka-proud kahit mga employer namin noon, proud kay PRRD.
0: Sabi ni Orasyon Malibag, ano ba yung peki lahat ng ibinida mong mga cheeses? Masaul ka pa kay Christy Fermin sa Tismisan. Mali naman, final words na tayo.
1: Opo, opo, wala na po tayo time. Kaya
0: ito po ang suggestion ng nonchalant president to DepEd Secretary. Pag tumama ang El Nino, pwede na daw magsuot ang mga student ng sando. Jesus Ginoo at siguro dahil sa pagnipis ng national grid. Sa Luzon, ang payo ni Bangag, bumili ng mga abaniko. Yeah. Wala nang oras.
1: Salamat sa Diyos. Salamat sa lahat. Salamat sa kami. Ang balik ko, James Godger. Ay po sabing, lagi din piliin gawin mo. Tama. God bless us all.
0: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio Pansamantala. Nagpapaalam po hanggang sa Lunes na muli sa dati ring oras, sa dati ring himpilan. Dito po sa Radyo Bandido TV. DZRJ 8:10 a.m. At paalala, ingat-ingat po tayo hanggang 2028 election. So with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye.
1: Thank you, Lord.
5: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with